0: Kung na unsa pa inyong gihulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-9889 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
1: Sa XFM.
2: Hoy, Mr. Driver. Ang mata sa kalsada. Dili sa paa. Exciting.
3: Exciting.
4: Oras, alas 8 na sa buntag. Oras, gatod ganinyo sa Windsor. Win from within. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: Mga katrupa, exciting!
1: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
2: Hindi nga programa, atod kaninyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon.
3: Bullseye! Balik ta, mga suking tigpaminaw, 5 minutos na milagapak ang alas 8 kabutagon. Bullseye! Dinis sa itong panag-uban, mga katropa, may gabuntag ni Tristan Yat Vigulay. Mayo gabuntag, katropa, gajunatan, may gabuntag na koy. Salamat sa kanuna yung pagpaminaw. Good morning! Pagli-li sa tuwag Facebook Live, karuna kabuntagon. I-share nyo na ato ang Facebook Live. Deha kay, basindeg, maswertihan mo karon nga makadaog mo o 50 pesos nga load, mga katropa. I-share, maswertihan mo deha, magkasukig, tigpaminaw. Mga katropa, sa dipata mo padayon sa sigutan ng karoon kabutagon. At ito ang itudol ang balita, mga katropa. Hindi kapatay lawas sa 12 anyos nga naano jubaha nakit ana 6 anyos padayong gipangita. Ang report pinagin ni katropa ang Hanilo Tabio sa XFM Bukidnon.
4: XFM Report.
5: Nakita na ang usa sa duha ka batang naanod sa baha di nasangit sa kahoy ang pateng lawas diini sa may sapa sa katipunan dagat Kidavaw Valencia City Bukidnon Martes sa buntaga Hulyo 14, 2026. Ang nakaplagang pateng lawas mao ang magulang nga nagpagidaron og 12 anyos. Nidangat sa mong lugar ang apuhan nga babae sa bata ug diyang nakumpirma ang identity sa pateng lawas ni dangoy-ngoy kini sa paghilak kahinumduman nga sakay sa motorsiklo nga gimaniho silang amahan ang mga biktima. Diyang kalit na lang niya guros ang kusog nga bulog sa tubig. Hinungdan nga nasapon ang luyong bahin sa motor. Tungod sa hitabo, wala na nahawiran pa sa amahan ang iyang mga anak o naanod ang magigsuon niya tong Lunes sa hapon, Hulyo 13, sa Barangay Lumintao, Quezon, Bukidnon. Padayon karon ang gihimong search and retrieval operations. Alang sa 6 anyos nga bata, din nagtinabangay na ang mga responders, kapulisan o mga volunteers. Mga katrupa, nagkahanap na ang pananaw tungod sa sigig tutok sa mga gadgets. Katrupa, para sa tinaw nga pananaw tumar og Visionax Plus Softgel Capsule kay aduna kini lutein, siasantin og beta carotene nga makatabang upatinaw sa atong pananaw alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, XFM News.
3: Bullseye! Bullseye! Daghang salamat katropang Hanilo Tabios Hebuga Report. Pagkaluoy in town mga suking tigpaminaw bata. 12 anyos mga tropa magsuo ni sila. Mi dito ni yata mitabok mga tropa sumapa mitabok atong damba dito sa may dam mga tropa niya gianod sa tubig baha o magigani mga tropa kay waragit kay milayo ang maong nga biktima nasangit mga suking tigpaminaw sa kining kahoy nga na diha sa suba mga suking tigpaminaw ato ning adlaw nga Lunes ba to pating kusuga sa uwan Lunes ba to Lunes o Domingo mo na itong panahuna mga tropa diha sa may dagat Kidabaw. Boundary po nito sa Quezon, mga suking tigpaminaw. So karon kamulo pa ang atuang mga rescue team. Nagtinabangay ni mga tropa ang Quezon o ang Valencia, mga tropa. So pagkaluoy in town, mga suking tigpaminaw, sa ginahitabo aning magsuon. Magsuon, mga katropa, nga naanod in town sa tubig baha. Mga suking tigpaminaw, mo ni resulta, so may wala kayo tay dali nga maagian. Charo di makonsensya ang mga naas paglabaw sa babaw ani nga paghamhanan mga tropa. O lang nga white ay muray mopugos ka og tabok mga tropa sa suba gagabulog ang tubig tungod gusto kang muuli sa Pinoy anan. Gawa makay magian tarong. Gawa may mga tulay mga tropa. Gawa may mga tulay mga suking tigpaminaw so kung makita yung video karon pagkaluoy in town sa gidangatan sa bata mga tropa magani kay dakong tabang ning punuan sa kahoy. Nga dito rin yung taon na sangit mga suking tigpaminaw, kining 12 anyos yung taon nga minor di edad. No? Minor di edad mga katropa. Nag-inguntang na sangit diha sa may suba nga bahin mga suking tigpaminaw. Diha po siya, nakaisgot, basta mo, magkuhan lagi, basta mo, munabit tayo baha mga katropa. May sigutan na po na ito ng problema diha sa may managok masad. Mga na problema diha silang gasihan ba? Siyaro po, DP, di nyo na makita, DPWH. Butlang ba, mutubag, na ng taga-DP, karong si Plano ba? Dapat mutubag, ito ng taga-DP. Kay, kalat naman na social media, kung karon ba'y? Kanang nahitabo, ras managok lang kasihan, bitaw? Kung kanang mga posting na social media, baga mo'y hinungdan, nga nung dali imubaha ang maong lugar, Wala, dapat makita na sa DPWH. Uh-huh. Dapat unsay solusyon na mga katrupa para matagaan nagpagtagad. Looy, muntahon mo mga suking tigpaminaw. So, direkta sa itong iskutanan.
4: The Vice President Impeachment Coverage. Absuelto o convictado. VP Sara. Absuelto o convictado. The Impeachment Coverage.
3: Ita mga tropa sa ito gahis gutanan karon na kabuntagon. Ano yung mga suking tigpaminaw? Direta sa una gahis gutanan mga katropa, hiningi kaingon lagi mga suking tigpaminaw nga wala ay personal knowledge. Si Atorne Jeremy Lutok mga katropa, kalabot mga suking tigpaminaw sa assassin plot ni Vice President Sara Duterte. Oh? Napugos nga muangkon ang testigo nga si Attorney Jeremy Lutok na wala siya direkta nga kahibaw o personal nga knowledge kung mikuha ba og assassin si Vice President Sara Duterte laban sa pangulo o sa kanhi House Speaker mga suking tigpaminaw. Oh, di ba? So unsa ilang basihan? Subot pa sabot ana. Posibleng wa sila nag-imbestiga. Oh, dito lang sila nagbasis video nga giluwatan sa mga vice presidente mga suking tigpaminaw. Happy birthday Tatay Naldo Singular at Ate Julie Singular. Gikan ni Kiking Inocencio mga suking tigpaminaw. Happy birthday di ha. At sa ding paminaw ning video mga tropa. Oh, kaabot ni kahapon sa impeachment hearing mga suking at tigpaminaw. Standby, yun, naraw.
6: Nagpapahirap, lalo sa tao.
7: As to the fact that the adherences, and then when the Vice President reiterated that...
8: Attorney Lotok, you're a smart man. Just answer the question. Do you have personal knowledge? You said that as to the other parts, you do not have personal knowledge. But now, my question to you is as to the part whether VP Sara talked to that person about BBM and FL and the speaker, do you have personal knowledge or not?
7: Pwede ko pang explain, Your Honor.
8: No, just answer the question, yes or no.
3: Yes or no, ra. Ina, yes
8: on
3: or
8: page
3: no.
8: 87 of the Articles of Impeachment, Annex G9, this is timestamp 1-12-43. This is quite a lengthy video, but not as lengthy. But this is our last video, so we beg the court's indulgence. The affidavit of transcription, page 17, also of Agent Park Kalilong, dated December 26, 2024. Are we ready with that video?
9: Your Honor, to save...
10: counsel for the for the prosecutors.
11: Because I know the counsel will ask the same question. So to save time, Your Honor, please, since...
8: Your Honor, what is your objection?
11: I'm not at that.
10: Kindly let the counsel for the prosecutor finish.
11: Relax. Now, Your Honor, if the same line of question will be asked, okay,
8: Your Honor.
11: Wait. I'm not
8: yet
11: done.
8: He cannot preempt Your Honor.
11: I'm not yet done. The prosecution is willing to stipulate that yes, the vice that statement as to the fact of her uttering the statement.
8: We have a different question, Your Honor, just to satisfy his query.
11: All right.
10: So I guess the objection is withdrawn, or the manifestation is withdrawn, and counsel for respondent may proceed.
8: Play the video.
10: The showing
8: please.
10: Of the playing of the video.
12: Ang taong bayan na hindi ninyo pinupuntahan sa mga komunidad nila, ano sabi nila? Asin lang, okay na mi, anad naman mi, anak. Ganyan ang bayan natin. Okay na lang kami sa asin. Saan pa nakahanap ng bayan na ang tao, because of their hopelessness, because there is no functioning government, umukay na lang sa asin.

nalang abogado si Attorney Lopez eh. Kasi alam niya kung ano sasabihin niya doon sa mga pumasok sa kwarto niya. Na-take note, nagnakaw pa ng cellphone. Saan ka nakahanap?

0: va. Princess, yo lo hice llamar.
1: Medyo ga loading-loading lahang kuan mga tropa.
2: Marinig ko ba sa Princess Mary?
0: Yes.
2: Ano yan po ko ay natatakot kumain ng pagkain doon mga mamaya eh. Na mag-iingat po kayo na sa teritoryo kayo ng kalaban.
0: Okay, kapag kasi sila naman dati. Sila talaga yung bastusin. You read what you saw.
2: Yeah. Mag-ingat po kayo kasi sa dami sa dinami-rami po ng inyong mga pasabog ngayong gabi, it seems like marami po talaga kayong alam about them na dahil sa pagkakasama niyo sa kanila during the campaign and during the 2022 elections. Baka po mamaya kasi totoo yung mga naririnig namin or yung, I don't know if it's true, na meron daw silang Operation Romanovs and baka bala kayong ubusin ang inyong pamilya dahil hadlang kayo sa kanilang mga balaki in the future. So mag-iingat po kayo. Kami po kasi na kami ng EDSA Friday 2, kami yung bumababa every Friday dyan sa EDSA because we believe yan yung tamang venue sa dinami-rami na ng problema natin. Ang kaya lang naman po namin gawin ay manawagan na bumaba na yan. Eh ano po kayo ang remedy naman namin yung mga nasa posisyon o ng mga kayang labanan itong napakarami na pong ginagawang corruption at krimen laban sa taong bayan. Ano po ang pwede niyong maging remedy para matapos na ito, lalo't nagsisigaw na po ang taong bayan na mag-people power na?
0: Yes. Huwag kang mag-alala nga sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes.
1: O, ipos na mga tropa. Ipos na to. Klaro man kayo mga suking tigpaminaw nga kung patiyon si Vice President Sara Duterte, aduna na siya sumapa nga giingnan nga tao nga dili pod mga katropa muhunong si pagpangita. Oh. Wa man siya niingon. Atong ibalik gamay, Tom. Tom, ibalik gamay tong video, be. Atong ibalik kini gamay lang, gamay. Katong about sa pagpatay.
0: Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Tumal.
1: O, kana, di ba? Klaro kayo? Kung patiyon daw si Vice President Sara Duterte, na siya gitaw nga istorya nga patyon po daw niya. O dili daw undangan ba? Wa man siya niingon nga. Wa man giingon sa statement mga suking tigpaminaw nga. Apatya si Juan, patya na si Juan, patya si anak ona. Wala man siya niingon. Ang iya is kung patyon siya. Wa man siya niingon nga patya karon. Hulga din na. Samo, para sa kumpul dili man ang hulga. Kaya wala man siya niingon nga, patya na para ako yung mahimong presidente sunod, dili man na siya, murang dili man siya plano nga. Aka to akong ba, kung pananglita, maskin ako siguro ay, kung na ako'y suspect, nga posibleng muhimo sa kuwa mga katropa, karong palang daan, ingon ako ang tao nga suod na ako nga, kung patyon ko ba'y, kung patyon ko, no. Nga, kung patyon gani ko, kana si Dib, example lang, si Dib Hinralaw, pangitaan na, balusi na. Ano ba? Kaya mo na nagsugo. Kung man, huwag mo kong ingog karun dayon, unhi nagtirada niya, huwag mo siya ingon. Oh. At ito ipadayon, may ipadayon ito.
0: Ang sinasabihan, binoto namin yan dahil sinabi mo, boto namin. So, yes, ma'am. Maraming salamat sa ginagawa ninyo. Dahil sa ginagawa ninyo, I'm sure nakikita yan ang taong bayan and na-appreciate nila yan. Marami sa ating mga kababayan ang gusto sumali sa inyo. Pero sa sobrang hirap ng buhay ngayon, hindi nila maiwanan yung mga trabaho nila at hanap buhay nila para pumunta sa daan. Bakit sila naghihirap? Bakit? Dahil sa gobyerno, di ba dapat yung gobyerno natin na nagpapalit

0: investigation.
1: Thank you for that admission.
0: As to the fact that the adherences, and then when the Vice President reiterated that...
1: Attorney Lotokier, smart man, just answer the question. Do you have personal knowledge? You said that as to the other parts, you do not have personal knowledge.
2: Later day, all
1: but
2: of
1: now,
2: the above.
1: My question to you is as to the part...
2: All of the above, dala, mga katropa, pandamay. Muna, Diaron. Muna, mga suking tikmo. Wagin mo nang imbestiga. Usara akong punto ba? Akong punto, dali, mga suking tikpaminaw. Kung nadungog niyo sa video, o makita sa video, mga katropa, nga, kung patyon ko, kung man to, but pasabot, awa pa siya siguro, kung paman. Kung patyon ko, ayaw ka balaka, ma'am, sa akong security, kay kung patyon ko, aduna na ko'y tao nga gikuntak. O ano ba? So kana diha nga punto lang sa diha sa ta. Kung kana mga katropa na dungog niyo sa video nga giluwatan sa pamahayag sa mao nga vice presidente, pangitaon na ninyo. Pangitaon na ninyo mga suking tigpaminaw para imbestigahan nga ikaw katropang Dave o katropang Rustong ikuntak baka ni Jonathan nga patyon ko? O ipapatay ko? Ano ba? Dili kay diha lang nyo gifocus mga katropa sa usa ka video kayo madungog? Or inyong nakita? So pagpasabot, wala pa mo nagpadayon sa laong investigasyon ini? Niabot na lang sa Senado ang hearing ang inyong gihawiran ng ebidensya karon aron i-present na sa hearing sa Senado kanapang video ang giluwatan sa mga vice presidente? Diba? Mabawk pa kaayo na investigasyon ni mga bay? Wa pa man ta ni abot sa punto mga tropa nga for further investigation. Dito po nagbasi mga suking tigpaminaw. Pero sigur na mo, namin makita nga video dire. Example lang sa muha dire. Sir, naigipatay dito. Na yung mga video nga nimpost, wa pa daw karespondi ang pulis. Unsa ni ka tinuod, sir? Ano ba? Di pa katubag ang pulis o na mga tropa. Kaya wala kabalo. Wala sa knowledge yun na. Kaya wala ka may report mga tropa. Panahon ka una mga Facebook Live. So, di tayo magpaabot sa pulis mga tropa. Maghimot ang kagaling ang investigasyon ito para mapamatudan na ka nang nisirculate ng video, tinood na. Kaya kung magbasi lang tadiha mga katropa, karong panahon na grabing iya yun. Grabing iya yung mga suking tigpaminaw. Muna nga, pagpangutahan na diya, nabala kay personal knowledge about nga dunay gikontak nga alis assassin si Vice Presidente Duterte. Yes or no? We explain, your honor? Yes or no, right to bag? Kulang to, ABCD. Tama sa ABCD, mga katropa, all of the above. Giangkon man niya. Giangkon niya, katropa, kung wala siya personal knowledge. Ha? Giunsa pagkaunsa, mga suking tigpaminaw? Grabing inipitay karon. Grabing yung inipitay, mga suking tigpaminaw. Ambot! Ako, usal lang ginagpong tana, unsa'y padulungan ani. Kinitanan mga kakatropa nga panghitabo karon. Nya unsa ka tinuod yun? Nga si 20 million kada hearing. Magasto mga katropa. Kaluoy yung taon. Kanang kwartaha kanang budget na sa hearing mga tropa ni paghatag sa mga epektados baha. Idungag na mga katropa mga suking tigpaminaw sa mga panginahanganon sa katawhan. Dunay dahang kayangungo hospital bill. Kung sa'y pamuhot na pag-budget ang gobyerno. Dagan man mga katropa, sir, wala pa tayo budget. Andra gaman na opisinas, mga konsiyo. Daghan na, naya kabutang, sportahan nga, wala pa tayo budget karon sa hospital bill. So, kadagan, muna, 70 milyonis, mga katropa, na paghatag na dre. Pabuto na lang nato sa 2028. Huwag din sa'y piliyon sa katawan. Agang na siguro, kay 30 milyonis kapin ka mga tao ni butang na para mahimong bilis si presidente. O diya, butuhan lang sa disayas kabuok ang mabutar para makonvict. Oh my goodness! Na mga suking tigpaminaw. Dapat ang katawhan na magpasya, kaya katawhan man ang nabutang na sa posisyon. Na mga katropa, o siya makalilibog mga suking tigpaminaw na itong nasod. Makalilibog mga katropa na itong usahing balaon. Kaya kung tabang, o siya dilipatas. Ang tao nga nag-istorya o kamatuuran na himo karon nga nag-antos tuwas presuhan. Samtang ang tinuod nga mga suspect, mga katropa, nagpahurahay pa yung taon. wapan ang adakpan ang mga tao nga gipang lambigit sa mga anomalya nga tropas pangurakot sa kwartas ka ng bayan, tuwa pa in taon karon nagpadako pastiyan. Oh. Nindot pag mga tuluganan, mga suking tigpaminaw, samtang ang mga biktima, mga katropa sa kapobrihon, na biktima, mga katropa sa mga pasalig sa panggobyerno, nagpabiling pobre. Nga namang naghang pobring na at katauhang Pilipino, mga katropa. Nga naman, tungod sa kurakot ng mga politisyan. Bonay labing tinuod, pulong ka na ni kani Senadora Miriam Defensor Santiago, mga suking tigpaminaw. Nga nung daghang Pilipino, mga tropa, ang naglisod. Nga nung daghang mga Pilipino, ang pobre, nagpabiling pobre, uyamot, mga suking tigpaminaw. Tungod sa mga kurakot nga politiko. Muna'y tinuod, mga suking tigpaminaw. Dagan mo ingon nga, aka na pagpamulitiko, labad mga puno sa ulo. Gamay kagsweldo, dagan pa magsulisit si Muha. Gamay pa kag-uras pamilya. Pero nga nung daghang mga musalmot, kanong gusto man ka mo apil sa pamulitiko? Tungod, muna giingon ba sa kinuanggol nga pinulungan mga katropa nga duha dunay diferensya ang kawatan o ang politisyan? Ang kawatan mga katropa, mudagan o gumano pangawat. Pero ang politisyan, mudagan, aron makapangawat. Tinood, sakit, pero muna yung kamaturan. O naigo ka niya, bato-bato sa langit. Matamaan, wag kang magalit. Imaginon guna nimo, mugasto ka og pila ka milyon para lang mabutang ka sa muhawid sa bangko sa pagamhanan? Sa may interest politik, mutabang ka? Gusto ko mo serbisyo sa katawhan? Gusto ko mo na ako advokasya, mo na akong plano para sa katawhan diri, example, sa syudad sa Malabala, example lang na ito na. Mo na akong plano. Pero, kanang ibutang ito, ningasto kag 5 million. Bisa pagawa ka sa posisyon ba kung naduna kay kasing-kasing nga mutabang? Pwede makamutabang si mong isig katawo? Hindi ka ng 5 million nga gasto mo sa politiko ni mo, pagdagan mo diya, pwede mo naman na i-negosyo. Pwede mo na. Pero, nga nung daghan na ka-interest ba? Nga nung daghan na ka-interest na gusto mo salmos sa politiko? Huh? Sinay mo ingon dali karon ba? Ikaw gano'n sir, kaplano ikang mudagan? Plano raman na? Pero wa na ko ganahi mga katropa nga mo apil-apil sa politiko tungod sa kung nakita karon. Oh, sa nahitabo karon mga katropa, makatabang man pugo. Makatabang man pugo mga katropa pinagir sa pagyawyo sa kahanginan. Mas daghan man kong natabangan mga katropa, wa daghan man ginag solicit nato nga wa pa ta sa narata diri nga trabaho, makatabang man ta. Although ginagmay lang kay mora man ato makaya mga katropa at least kinasing-kasing nato na. Muna mga katropa, kung ba na rin kay ang gahom lang ba? Ang gahom lang mga suking tigpaminaw ang ginagamit. Oh, mga uban, pakitang tao. Oh, pass if mga katropa nga maayo. Pero sa likod na behind mga katropa silang pagtabang-tabang kunuhay. Ano na, anomalyang ipangbuhat sa likod mga katropa. Tinuod ma, muna ay kamatuuran nga sakit. Pero muna ay kamatuuran mga suking tigpaminaw. Unta ba, ingani? 30 milyones kapin ka mga tao ang nibutar para mabutang sa posisyon si Vice President Sara Duterte, tao na magpasya na mga suking tigpaminaw? Ingana kadako kung sa katinod, ingana kadako si 30 milyones ang magasto kada hearing mga katropa? Na ipagandunin ang ibdugag budget dito sa hospital. Napayuba mga hospital, provincial hospital, kuwag tambal. Bisag saligta sa gobyerno? Mamatay lang tada, dugay yung tambal, guwate ikuan. Daghang kuwang, adto sa sagawas, kay wala ta diri sa sulod. Basi na sa sulod, pero gipugan, kay ikipakasong ta. Ay, nangaigo na karon. O na, mga suking tigpaminaw. O na, magpabilin tang pobre. O, kabantay mo atong, nakalimot, pag ikog download atong statement ni Palas President, tigpamaaba ba? Speaker. Pala Speaker Claire Castro nga lubog dito sa utang tungod sa kanhi Presidente Duterte. O, gabi ng utang ng Pilipinas tungod sa belt projects, utang mga katropas, mga plan ko. Kung nabit ang gibasol ni mo ang former admin mga katropa Sanay tabo karon. Muni ba nga kusog gayta manilhig sa tungkaran sa uban. Pero tong kagalingong tungkaran mga tropa wa na to makita. Kung unsa pud kahugaw? Oh. Mo na ninyo diha mga suking tigpaminaw 36 minutos. Milagapak ang alas 8 kabutagon padayon ta mga tropa sa pagaginod. Akat sa itunol ang dugang detalyes mga balita kay kining babae nakit-an sa Santo Niño talaingod nga dugta na ang lawas unya naputol ang ulo pasintabi mga katropa sa mga namahaw karon nakabuntago na unsa kani kalusa kani na missing mga katropa upila kay pangidaron ani atong sayron ang report pinagi ni katropa Gabong Umakil Gabre sa XFM Davao Region.
3: XFM Report.
4: Nabuwag ang ulo sa usa ka babay nga nakaplaga nga dugta na ang lawas alas 7:30 sa buntag Hulyo 14 ning kasamtang gatuig sa Puro 4 Upper Santo Niño Talaingod Davao del Norte. Gani tungod dinhi nagpagawas og public advisory ang Talaingod Municipal Police Station human makit-an ang usa ka patayng lawas sa sulod sa teritoryo sa lungsod nga hangtod karon wala pa mailhi. Base sa impormasyon ang namatay nagsulob og pulang t-shirt nga adunay Simpson character print og itom abuhon nga pantalon sa dihang kininakitan. Gibot niya sa Talaingod PNP sa XFM Tagum, pinaagi ni Police Major Jisery Y. Larua, Chief of Police, hapon sa Hulyo 14, 2026, nga dunay miadto sa area. Di nakitan ang lawas nga taga Durian Palma Hill tungod kay sila nawadaan usabog kaliwat nga babae sulod na similabay ng mga adlaw. Apan dili nila matud pamailhan tungod usab sa pagkadugta na sa naisgutang nga biktima. Hinungdan nga pabuto na lamang ang resulta sa DNA test. Gidugang usab ni Police Major Larua nga ang pagkabulag sa ulo sa biktima posibilidad ang hinungdan sa pagkadugta ni ini apan dili kini matud pa nga 100% hangtod nga di pa makagawas ang resulta sa autopsy. Naghangi usab ang kapulisan sa tanan nga ipaambit ang maong kasayuran aron mas dali nga makit-an ang pamilya sa namatay ug mahatagan kini gustong pagatiman ug pagila. Katropa siguruha nga imong lawas lagsik pagtumar og santon vitamin C para immune system lagsik pirmi alang sa negosyo sa Pilipino para sa Pilipinas. Katropa ang Bong Umakil Gabri, XFM News.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Daga salamat katropang Bong Umakil Gabri si Boga Report. So kini, posible ba kaha ka biktima po ni sa panamastamas mga tropa sa mga taong waibot? Na?
3: Bullseye! Bullseye!
2: Posible ba kaha di mga tropa panamastamas ang sanis sa mga tao ga ang utok mga tropa na uga na tungkol sa pagsup-sup o pagsuyop na ginadili nga druga? Ba? Ako, di man ta ako ningon nga perpekto ang administrasyong Duterte kaniadto.
3: Bullseye. Bullseye.
2: Dita di ko ingon na nga perpekto mga tropa kay bisa pag kinsa nga presidente ning Lincoln nasod Pilipinas adun na gani pagsaway mga tropa kag kulangon.
3: Bullseye. Bullseye.
2: Muna mga suking tigpamina bisa pag unsaon na to og pagpaningkamot diha. Pagitaan ba itag bikil mga katropa. So, karon mangutan na ka sa mga katawhan sa imong komparison na buhaton. Unsa imong kumpara nimo ang administrasyon kanhi ug karon? Unsa may kalahian? Asa una sir, di man ko ingon na natong mga tanon nga, di man pud perpekto tanan sir, pero adunay kalahian kani adto sir, na minus-minusa ang illegal nga druga, ang krimen, labi na gani namin mabalaka sir. Ang among anak magsusuri pag-abot sa gabion kay luwas man kinabasbawasan man mga adik niya. Nga na ba? Wala mga shooting tig paminaw. So ato sang siren karon kay nasa pikas linya si katropa nga Rambo Labay gikan dito senador sa iron punato kung sa pay mga lain pang iskutanan kagahapon og karon mga katropa.
3: VP Sara absuelto, absuelto o convictado. Convictado. The impeachment coverage.
2: Katropang Rambo Labay, magandang umaga po. Kumusta ang ating senado ngayong umaga?
5: Magandang umaga katropang Jonathan. Ngayong umaga ay inaasahan na sana'y isasala ngayon si Captain Belinda Bilio. Pero kahapon, katropang Jonathan, inihayag ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Capuna na hindi na inihap ng prosecution bilang mga testigo. Sina Attorney Sulayka Lopez, ito yung Chief of Staff ni BP Sara at Captain Belinda Bilio sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Capunan, sapat na anya ang mga naunang testigo o documentary evidence at maging mga admission ng depensya upang patunayan mga puntong nais sana nilang ilahad ng dalawang testigo. Ipinaliwanag ni Atty. Katpunan na magiging totally unnecessary umano, redundant, paulit-ulit at surplusage na ang kanilang pag-testigo. At hindi na ito ikinagulat ng depensa at attorney, ayon kay Atty. Michael Poa, okay lang kung hindi nila iniharap kahapon. Iginit din ni Katpunan na inamin na mismo ng depensa umano ang pag-iral ng press conference at mga authenticity ng video na isiminti bilang ebidensya. Kaya't hindi na kinakailangan pang patutuhanan ito ni na Attorney Lopez at Captain Bilyo. Doon naman sa nagkaroon ng pansamantalang humupa yung mainit o tension na nangyari kahapon dahil doon sa sagutan na magkabilang panig no, sa ikalimang araw kahapon ng impeachment trial ni Vice President.

ng NBI yung testigo si Attorney Jeremy Lotto, kinumpirma niya ni na kay Senator Judge Kiko Soto, no, na hindi AI, artificial intelligence generated o fabricated o spliced ang video na iniharap bilang ebidensya sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Sa pagtatanong kasi ni Senador Pangilinan, sinabi rin ng testigo na wala silang nakikitang mga palatandaan ng artificial intelligence o AI o manipulation sa isinasagawang visual analysis. Dagdag pa ni Senador Pangilinan na maging ang kampo ni VP Sara ay tumukoy rin sa naturang video sa kanilang isinumiting paliwanag bilang bahagi ng kanilang depensa, no, katropang Jonathan. At sa pagpapatuloy pa rin ng pag-hearing o pagdinig, no, pinagbawalan na ni Presiding Officer Chief Escudero ang mga counsel na gumawa ng kind remark matapos ang pahayag ni Defense Counsel Mark Attorney Mike Binluan sa gitna na rin ng cross-examination kay National Bureau of Investigation Attorney Jeremy Lotok. Sa pagdinig sa impeachment trial kahapon, nabanggit din ni NBI Director, Regional Director Attorney Lotok na si Davao City Mayor Basti Duterte bilang unang nabanggit umano sa pamilyang Romanov, yung usaping Romanov. Gayunman, agad itong isintabi ni Defense Counsel Attorney Mark Binluan at iginiit na hindi si Mayor Basti Duterte ang paksa

0: ng kasalukuyang pagtatanong. Batay naman sa ipinakitang video sa pagdinig kahapon, walang miyembro ng pamilya Duterte ang nagbanggit no ng terminong Operation Romanov. Sa halip, lumabas ang naturang termino ang nagsabi lang noon katropang Jonathan, yung vlogger na si Francis Maui.
1: Mm-hmm.
0: Yung yun ang nagtatanong. At question din no doon sa pagdinig ni Senator Judge Panpilupig Lacson kung bakit hindi daw isinama ng NBI sa kanilang investigasyon ang talumpati ni Davao City Mayor Basti Duterte sa Maisog Rally kung din ngayon sa usapin ng Oplan Romanov din. Sa pagtatanong kasi ni Senador Lacson, inamin ni NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok na ang kanilang pagkaunawa sa Oplan Romanov ay isang banta laban sa First Lady, First Family at hindi laban kay Vice President Sara Duterte. Doon din sa pagtatanong, nagtanong din si Senator Judge Sherwin Gatchalian dahil napapansin mo, nasa tabi lang siya at maraming mga tabi lang siya ni Presiding Judge Chief Escudero. Ano? Nagtanong din siya, katropang Jonathan. At doon sa tanong niya, no, ay tinanong ni Senator Judge Gatchalian ang si NBI the Regional Director Loto kung ano ang batayan ng kanilang imbisigasyon na may kakayahan, no, si DP Sara na isagawa yung manoy banta laban kay Pangulong BBM at sa kanyang pamilya at dating House Speaker. Ayon kay Attorney Lutok, isinaba na sa kanilang assessment no ang pagiging Vice President ni BP Sara at ang background ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang humaharap nga sa kasong ICC o International Criminal Court kaugnay doon sa manoy extrajudicial killing. Binusisi rin ni Senator Judge Robin Padilla ang NBI Regional ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na si Attorney Jeremy Lomok. Tungkol naman yan, katropang Jonathan, sa kanyang kalaman sa Islam at kung bakit siya itinalaga sa rehiyon sa ikalimang araw pa rin kahapon no sa impeachment trial ni BP Sara. Tinanong kasi ni Senador Padilla si Attorney Lotok tungkol yan sa mga reklamong umano'y isinampa laban sa kanya. Ayon sa kanya, opisyal, pakaraniwa na umanong makasuhan ang mga NBI agent dahil sa kanilang trabaho at wala pa siyang natatanggap na opisyal na abiso mula sa ombudsman kaugnay nga doon sa naturang reklamo. So, yun yung mga nangyayari kahapon at mamaya ay inaasahan na meron silang makabagong ilalantad dahil tapos na eh. Naka-schedule na lahat eh. Katropang Jonathan na dapat si Attorney Cap Lopez maaring ngayon sana. O di, si Captain Delio ngayon, kahapon si Attorney Lopez pero hindi na tuloy na at hindi na nagtatanong, hindi na iniharap ng prosecution yung dalawa nilang tinatawag yung hostile witness katropang Jonathan.
1: Mm-hmm. So ngayon, hindi na isasama dyan sa Senado si Attorney Loto katropang Rambo?
0: Hindi na isinasama katropang Jonathan si Attorney Lotok no kahapon nandoon siya pero hindi na siya isinalaw.
1: Mm-hmm.
0: Bahagi siguro yan sa kanila mga estratehiya katropang alam mo na mga abogado may mga kanya-kanyang mga estratehiyan. Mm-hmm. So maaaring bahagi yan sa kanilang hindi natin alam.
1: Katropang Rambo, sabi ni Attorney Lotok ni NBI Lotok kahapon na wala siyang personal knowledge na may alleged assassin plot si ano Vice President Sara Duterte. So sa tingin mo parang doon lang sila nagbabase sa video na pinahayag ng Vice Presidente na kung patayin siya may tao na siyang kinausap. Pero hindi pa sila nag-investiga kung sino tong mga tao na ikinontak ng Vice Presidente.
0: Wala silang iibisigay. Yung nga tanong ni Senador Rapi, Senator Judge Rapi Tolpo, kung meron ba silang mga inibisigay kaugnay doon, no? Wala naman silang binanggit. Hindi na nila binanggit kung inibisigahan ba.
1: Mm-hmm. So, atong balikan, mga katropa, si katropang Rambo Labay, so muna, giingon ako. Kaya kung ta, medyo huyang pagyod, mga katropa, ang ilahang aligasyon diha kalabot sa pagpanghulga kay wa man silay, wa silay giimbestigahan na tao, mga katropa nga. Uy, gikontak na ka ni Kuan, ni Vice Presidente Sara Duterte, nga pati yun si Kuan. Wala man, wala pa silay nakita, mga katropa, katumantay nindot. Kung ka doon na may gipakontak, mga katropa, gikontak ang mga Vice Presidente, anindot mo ito i-present sa korte, o pila na yun ang ihatag mga suking tigpaminaw. Patuloy po, katropa, Garambo, naputol po yung anlitawag natin.
0: Oo nga, tama yung binabanggit mo, katropang Jonathan, no, na dapat imbisigahan din yon, pero hindi na nabanggit nung sa naturang usap tao na inimbisigahan doon sa kung sino yung nagsasagawa ng tangka, no, balak na pag-assassin o kanilang hinahit, katropang Jonathan.
1: Mm-hmm. Parang bang hearsay lang yung ano? Parang hearsay lang yung investigation, katropang Rambo.
0: Kaganapan na kahapon at mamaya titingnan natin kung meron po na kanilang ihaharap dahil wala nang naka-schedule na kinansil na nila, katropang Jonathan.
1: Mm-hmm. Katropang Rambo, gaano ba katotoo kung bawat araw na may hearing, 70 million pesos ang nagastos ng Senado dyan?
0: Totoo yan. Yun ang binabanggit din ni Senator Sherwin Gatchalian. Hindi lang bawat hearing, tuwing pagdinig yung araw-araw, kung papapasok sila araw-araw, ay 45 million araw-araw ang gastos. Kuryente, pakain, sahod ng mga manggagawa, mga empleyado na may 2,000 pinapasahod nila. So yan ang gastos ng Senado, 45 million araw-araw.
1: So 45 million, so ang laki naman.
0: Times mo sa ito, mga 3 billion ang gagastos, o 3 to 4 billion hanggang matapos to, yung pagdinig.
1: So napakalaking pira niyan, katropang Rambo, pero para bang hindi natin alam kung ano ang patutunguhan ng impeachment hearing nito. Samantala, marami tayong mga kababayan na ngayon na lubog, yes, pasbaha, na kailangan pa nating pagbigyang tuon para sa mga relief operations, katropang Rambo, na hindi pa nakarating sa kanilang mga lugar.
0: Tama ka. Kung sakaling ko ano sana to, yung gastos yun bang sana. Kaya lang, prioridad ng mga senador. So tayo'y makikinig na lamang sa kanila, katropang Jonathan, kung ano ang plano nila talaga.
1: Tayo yung bumoto, tayo yung naglagay sa kanila sa posisyon, pero wala tayong boses para pakinggan naman nila yung ating hinaing, katropang Rambo.
0: Oo, katulad na lamang ng ang daming sumisigaw na unahin ang flood control anomaly, unahin, nagra-rally na, nagkakaanuhan na, paulit-ulit. Ano bang inuna nila? Ay di ma-impeach, politika pa rin, personal interest pa rin, no, ng bawat isa sa kanila, no. So yun ang nangyayari, na politika pa rin ito, katropang Jonathan. Makikita mo pati sa media ay bago ka mag-interview, may mga isasalang, may mga tatanong kung pwede bang panayam. Tapos doon may mga boundary sa Senado kung sino-sino lang yung pwedeng magtanong, hindi basta-basta. Di numero ang galaw mo, katropang Jonathan, sa loob ng Senado.
1: Yan ang mahirap, katropang Rambo. Hindi natin ma-voice out yung gusto nating itanong kasi may sarili na silang mga tanong.
0: Restriction.
1: Na restriction, katropang Rambo.
0: Anong itatanong mo? Ganire, ay wag yan. Ito ang itatanong mo.
1: So, wala tayong, para bang tayong mga media, hinawakan natin sa liig, katropang Rambo.
0: Parang gano'n lang ang nangyayari, na wala na yung freedom of expression, no? Yung mamamahayag na yun sana ang sandata ng ating sampayan ng Pilipino, no? Yung freedom of expression, kalayaan sa pamamahayag na malaman ang tunay na mga nangyayari, pero wala na. So lahat ng mga, ano itatanong mo? Ganere, o may direksyon, tanong mo. Hindi po pwede yan. Sandali lang, hindi po pwede ang boss interview.
1: Pag inilapa.
0: Tapos makikita mo, ito talang, itong impeachment talang makikita mo. Hindi lahat, nakita mo hindi lahat may respected. Pinuputol-putol lang, may mga sensitive na nakikita natin, makikita mo hindi mo mapapanood. Kung mapapanood mo ngayon, may mga, pag nireview mo, may mga iba-iba katropang Jonathan, hindi mo mapapanood.
1: Edited na yung ibang video.
0: Yan. Oo, edited na. So, titingnan na lang. Kaya nga yung ibang mga kababayan natin, bawi na lang sa 2028 daw. Yun ang mga naririnig natin dito sa Metro Manila na sinasabing babawi na lang tayo sa 2028. Alam na natin kung sino yung mga dapat nating ibubuto o ihahalal na talagang maglilingkod sa atin. Tunay na maglilingkod.
1: Okay. So maraming salamat, Katropang okay, Rambo.
0: Maraming salamat, Katropang Jonathan. Yan mga kaganapan sa Senado. Ako si Katropang Silvestre Rambo Labay para sa BPSR Impeachment Coverage, absuelto o kondiktado.
2: The Vice President Impeachment Coverage, absuelto o kondiktado.
3: Isa mo na.
1: So, daghang salamat, Katropang Rambo Labay, sa Imuga Report! Mauni, mga suking tigpaminaw. Okay, diba? Unsahay, dili na to makita, mga katropang, sa itong natay kwan, natay gustong ipaabot, mga katropang, ang pangutana, babagan ka na kay, oy, di na, pwede. Oo. Sananta ba nga, sa prepadayon karon nga impeachment hearing, batok sa itong vice presidente, pwede ba na to nga, after sa Monday to Wednesday nga hearing, pwede na to isgutan sa laing adlaw ang mga involved sa flood control project. Pero wala, isbabagan! Kung muna igiingon ninyo, muna igiingon niya. Ayun pa si Ate Irene na dundiog din mga tropa. Kung naapalang tayo higayon nga mapagawas og tingog ana nila ang akong isugyot kung kamu-kamu lang di ay magkasuhay sa Supreme Court. Bahala, gulay media. Kung galingon ninyong kwarta, gastuha mga ninyong politiko ha, mga politiko, mga tang, inang politiko na. Atong kwarta, pay giusik, pagkaluoy na to in taon. Tinood mo ni? Tinood di mga suking tigpaminaw? Imagino niyo ba, yung anak, kadako ang gasto, diha, pagpakaon, o supaya lang mga expenses diha, mga tropa, sa napadayon nga impeachment hearing, tungod lagi gifokusan, kini mga katropa, karong nga ma-impeach ang atong vice presidente. Inyo haraman ang kagustuhan, mga katropa? Inyo haraman na diha ang kagustuhan nga ma-impeach ang vice presidente? 30 sama song ingon 30 milyones kapin ka mga tao ang mibutar sa Vice Presidente Sara Duterte ning abot ba og katunga nga gustong ma-impeach ang maong Vice Presidente? Di ba wala? Wala no. Tungod kay kamura ang gusto kay naamoy ka og lingong political interest. Sunay tabo karon pamulitiko man gid ni bay? Ako? For my personal opinion, English to, kaya nakasudlan ng BPE. Nagdupa-dupa na si Katropang D, Katropang Rostom. Oo na mga katropa. Ato rin balikan karon kay mukawat ng 30 minutos. Sa atong pagbalik, standby mga suking tigpaminaw. Kung napatay report, gikan sa PIA Bukidnon. Samtang atong mga katropang naminaw, high blood, diabetes, bukol-bukol sa suso, guiter, guban pa, mag-Santon Plus, sumal capsule na ta mga katropa. Standby, mga suking tipumina.
2: Bullseye! Bullseye!
4: Plus Gold user, atong paminawon.
5: Wala ka tropa, ako si Bung Algabre. Aduna ako'y debate sa akong lawas. Kumbaga, ganit maglisod akong sakay sa akong motor kung ugaling mahubagan ako mga katropa. Halos kada duha ka semana mo balik akong tubag. Inungdan nga pag-abot mga katropa sa Santon Plus Gold. Sige kong paminaw sa ubang mga testimony. Murag na ingan niyo ko. Akong gigamit mga katropa, gimintin ako ang Santon Plus Gold. Kaluoy sa Ginoo. Magduha na kabulan mga katropa, gikan sa akong pagmintin. Ganit usa-usa lang na kapsula akong ginagamit. Hangtod karon kaluoy sa Ginoo. Wa na mo balik ang tubag sa akong lawas mga katropa. So nindot ang Santon Plus Gold. Mas mabasko pa.
6: You can make a tear go a long, long way when your daddy's a little girl.
7: Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric, at cinnamon bark. It's me.

0: Ayaw sa delinquent. Ay, sa papo. Sige. Ani, o. Bago ka na ko pahikapon. Bago ka na ko pagabson. Ano nga, tumagasan niya akong pangutana.
1: O siya man, imo pangutana.
0: Kuan, B. What is the capital of the Philippines, B? Tumaga ko nun na, B.
1: Bisan ako in shape. Ako alam, Pilipinas, wala capital, pulo, utang.
0: Bayra na lagi na, oy! Excited?

0: Gipatotoy na ni Bong Bata.
1: Yes, ma'am. Ako lang gipatotoy.
0: Unya, ang sir ni mo nagkaon na.
1: Na, ma'am. Di yun mo kaon sa sir. Magsigiri yun siyang tutoy. Wala lang sa gipatotoy, ma'am.
2: Mga katupa, exciting!
3: XFM. XFM. Kung madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ang palaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos na tiyan, mas komportabling pakiramdam. Santon Gold Herbal Capsule.
4: Zaza Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
5: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin na ko, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang na ko ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, og nanambal pa jud ka.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikay yan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
6: Hindi sapat ang vitamins kung hindi ma-absorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Softgel. Atong paminahon ang broadcaster ug national director sa FMR Philippines, Billy Dulatre, alang sa Santon Vitamin C.
7: Dili jud ko hili mag-inom-inom og tambal, pero sa kabisi sa trabaho, lakaw diri, lakaw dito, overtime din hi, event dito. Nakabati gyud grabing luya ug kakapoy sa akong lawas. Ug usahay paspas na kay ko tap-tanong sakit. Gipasulay ko sa akong igsoon ug tumar ug maintain sa Santon Vitamin C ug nabati nako ang dugang kusog ug ka-uptick sa akong lawas. Kaysa linya sa akong trabaho, way luya-luya. Kinahanglan always healthy. Salamat sa Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika.

0: Santon Vitamin C.
1: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tan-awa kung adunay crack o buak nga posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar nga kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdalig sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy nga posibleng matumba o layo sa mga struktura nga posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Hala, happy ka kong duty. Pero saan man ni? Wala ko ikagasto.
3: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Nga naman, unsa nga adikto?
3: Kaysa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
2: Ha? Tinuot? Walag yun?
3: Oo. Naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
2: Salamat kayo, day, ha? Mwato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
1: Emergency preparedness kit sama sa first aid kit, flashlight, dili mapanos nga pagkaon ug tubig. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
0: 2-in-1 nga serbisyo nga dili kabahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Borok 1, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Duol ratul tulon ang 4F Car Rental o 4F Car Wash. Kung nangita ka og paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4F Car Rental o 4F Car Wash.
4: Sus, nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
5: Tay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
4: Unsa may akong gamiton, boss?
5: Sulay, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
0: Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jomari, isa ka construction worker. Always bug atong trabaho pero bisag kahapoy, always ragi ako na time para sa labing-labing kay misis. Ang sekreto na ako, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. Kung si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamong mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kaya exciting dyan kayo.
0: Turbo Food
7: supplement for men.
0: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib ni mo. Adto siyang birthday bisag wala ka gi-invite. Sige, par.
11: Exciting! This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
12: Kini nga programa, hatod kaninyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon.
13: Bullseye! Balik ta mga suking tigpaminaw, 12 minutos, milagapak ang alas 9, kabutagod, by kabutag ni Eljo na mukatkat. Good morning po, katropang Jonathan, I'm watching here in Pagadian City, God bless from Eljo na mukatkat. By kabutag niya sa Pagadian City, ang lugar nga atuang tricycle da naghangad. Okay, subidahon po kinang mga lugar na sa barangay sa may Pagadian, no? Pero gusto kag presko nga mga isda bisag paghapon, na pwede ka magkilaw des Pagadian, no? Ay buntag sa Pagadian, dugay na ko makabalik na last na kung tuno sa Pagadian to 2022 pa yon. Oh, ana ko kabalik, sige lang, mobalik ra ko nagbalik na pud ko. Mga katropa sa tubag padayon, dugang report room atong siren karon. Taud-taud mga suking tigpaminaw, kay unsa man ni pagkahitabo ano? Nga adunay nahitabo mga suking tigpaminaw dito sa Davao, no? Stand up mga katropas Davao Oriental Provincial Jail. Talis mga gwardiya og nagbarikadang piniriso nagpadayon pa na sa pikas linya si katropang Vicente Pichon sa XFM mati mga katropa.
14: Live report. Live report.
13: Katropang Vicente.
15: Jonathan.
13: Yes, katropang Vicente.
15: Yes, katropang Jonathan, base sa pinakaulahing impormasyon.
13: Mm-hmm. Go ahead.
15: Karon sa sunod sa Davao Oriental Provincial Rehabilitation and Reformatory Center o kung kining among provincial jail sa Davao Oriental. Malinaw na karon o nag-disperse na ang mga nagwelga, nagatusan ka mga detainees o kung kining ato mga persons deprived of liberty nga halos naglungtad sa 48 oras ang ilang pagwelga diha karon sulod sa pasilidad tungod sa gingong mga aligasyon nga mga irregularidad o pagpangabuso. Unang gisinggit sa mga piniriso katropang Jonathan, kining ilang sitwasyon sa access nining limpyog disente nga pagkaon matud pa nga grabe ka gagmay ang rasyon usa pa niini murag di daw makaon og tao ang ginarasyon kanila tungod kay lugaw-lugaw na katropang Jonathan ang ilang rasyon sa matag adlaw. Usa sa gisinggit pod sa ato mga PDL sa sulod kining allegation nga inhumane treatment ngadto kanila. Kung pananglitan ko no matud pa nga dunay magkasakit o medyo grabe ang sitwasyon o ilang ginapahibalo ang mga jail guards o kining administrasyon na nagdumala sa maong pasilidad. Dili ko no tagaan o igong importansya o ingon lang ko no sila katropang Jonathan, mga katropang wa pa man mamatay ang prigso. So muna ang mga nagunang mga aligasyon, gawas pa niini, tawagan gayod katropang Jonathan kay walone ka mga mayores ang matud pa sa impormasyon nga nanguna sa mga pagwelga kining ilang panawagan nga ilisan kining jail warden nga si jail warden Apollo Conde na mo nagdubala diri karon sa naiskutan nga pasilidad sulod sa dulan upat na katuig tungod kay dili na maayo ang iyang pamatakaran og daghan na ang ilang na monitor nga mga irregularidad. Usa diri sa nigawas nga aligasyon ang aligasyon sa korupsyon na katropang Jonathan nga ginakumpirma na karon sa Provincial Government of Davao Oriental tungod kay kining Davao Oriental Provincial Rehabilitation and Reformatory Center umos kini sa pagdumalahan sa among provincial government sa Davao Oriental. nagpadala po gilayon si Davao Oriental Governor Nelson Boy. Mm-hmm. Sa una pa lang adlaw, katong milabay ng adlaw.
13: So wala-wala. Padayon, katropag Vicente. Wala-wala ang signal mga katropa. Ni
15: Kansukan sa pagsugod. Mm-hmm. Katropag Jonathan.
13: Okay, go ahead. Katropag Vicente.
15: Sugod sa pagsugod. Mm-hmm. Nang ato kabulisan, gikan sa Mati City Police Station. Office, anapo na presensya sa SWAT o PNP. Mm-hmm. Ang secure sa mong para dili na mulala pa ang tensyon sa sunod katropang Jonathan.
13: Mm-hmm.
15: Halos dulan 48 oras ang nilabay. Kaya nagsugod ni kadong nilabay ang adlaw pasado alas 11 sa kabuntagon. O batod sa mga testimonya sa mga dalaw, kutong-kutong pamilya nga nakadalaw pa katropang Jonathan atong panahuna, nga sa ilang pag-abot diha sa naisgutan nga prisuhan, okay pa ang kahimtang. Malinawon pa, matod pa ila pang nakahinabi o ila pang nakauban ng ilang mga tabanay nga piniriso, nakauban pa nila sa pagpaniudto, o galit na lamang kunong matod pa nga nagkagubot. Kung muna to ang nisunod nga nagbarikada, ang gatosan ka mga piniriso, gikan sa matod pa, walo ka mga selda dali karon sa naisgutan nga pasilidad katropang Jonathan.
13: Mm-hmm. Grabe katropang Vicente, no? Pati naasulod sa prisuhan, aduna gyapoy kurakot nga namuno diha po gar ingak
15: na. Katropang Jonathan ang numero uno nga aligasyon karon sa mga piniriso. Kita gani diri katropang Jonathan, kita diri sa XFM 99.1 Mati City, nakadawat na mismo nining mensahe nga gipadala gikan sa usa ka piniriso nga naa sa sulod sa Davao Oriental Provincial Rehabilitation and Reformatory Center.
13: Mm-hmm. So, dapat...
15: Bulat ng mga kaubanan sa media.
13: Mm-hmm. So, balik-balik ka ito ni si Katropag Vicente, mga tropa may kiwala-wala yung signal. So, purya gaba maning panggobyerno litsong walay hugas. Albakwang lubot! O, ni mga katropa. So, abot na lang yun. Pati piniriso, yung ipito ng unana. Naay balatian mga tropa, ingnon pa ninyo nga wa pa mangkahan na matay? Unsa mo klase nga naamo di pang ay na.
15: Katropang Jonathan.
13: Mm. Padayon.
15: So moto ang usa sa ginasinggit diri kang katropang Jonathan, nabikil pod ang mga piniriso sa dihang nagpakadaog kining jail warden nga si Warden Apollo Conde og matud pa bag-ong pulisya kay kaniadto. Existing na ang gining pag-check sa mga pagkaon nga ginasulod diri sa pasilidad.
13: Mm-hmm.
15: Kasabot ang mga binirisyo niya na. Pero karon daw, lately, ang katong mga kape nga ilang ablihan o ibalhin sa transparent nga silupin, dili na daw mao ang kadaghanon nga sa dihang muabot sa mga binirisyo. So pati ang mga kape, asukal o guban pa, base sa aligasyon, gikurakot pagyod sa naisgutan nga pasilidad.
13: Purya gaba mo nga klase nga jail warden katropang Vicente Pichon. I-regards. I-regards ko na ba niya. Ipabalhin mas bukid no na. Ipabalhin mas bukid no ba?
15: Jonathan, nga ginahulat ka ron sa katawhan sa mga kabanay, sa mga piniriso, nga duhapod ka adlaw nga white tinulganay. Ang ato pong namatikdan, ganang wala mangod gilayon, no? Na pahigayon o paghatag o opisyal nga statement ang administrasyon sa mga pinisuhan. So ang mga kabanay, naghatod gihapon itong uban o mga pagkaon.
13: Mm-hmm.
15: Ang uban ni biyahe pagikan sa ubang mga kalungsuran para lang mabot din sa City of Mati kung sa din nahimutang gining among pasilidad sa provincial jail. Apan pakyas nila nga masulod ang ilang mga gibitbit nga pagkaon, ang ilang gipreparar nga mga sudan para unta sa ilang mga pinalanggang kabanay. Ang panawagan karon sa mga piniriso, katropang Jonathan, ug muni ang atong ginahulat. Kang Davao Oriental Governor Nelson Boy L. Dayang

0: pagtimpla da Nuksanton plus coffee mix diha. Kay ang tubig nga mainom sa mga piniriso may control usab matod pa sa allegation. Kay para mahalin ang ilang mga baligya, sa mga gwardiya nga mga mineral water.
1: Porya gaba da nga pasilidad ya di pagbuhian ta nang piniriso da way pulos. Way pulos nga pamunuan ka tropang Vicente Pichon. Kanang niya dumala diya sa provincial jail, kanilang provincial jail warden, Kunde!
0: Mauna, katropang Jonathan, ang atong ginahulat, kay di rin magod masukod, kay kini direkta nga makapekto, kay sa atong pagkasayo, duwa magkulang ang provincial nga pagamahanan sa paghatag sa subsidiya, nga budget para sa pagkaon, pangbayad sa suga, tubig, uguman pa, nga panginahanglanon o galastuhan para mapadagan ang mga pasilidad. Ang gitanaw diri karon nga problema ka tropang Jonathan ang nagdumala. Gaanta ka gamay nga background aning warden. Nagsugod ni siya pagka jail guard. Mm-hmm. Nagpuyo kaniadto kilid sa pader sa iyang barong-barong nga balay kaniadto. Nabalhin dito sa Lupon, nahimog siyang nagdumala sa Lupon na municipal jail dito. Unya karon pagabot niya diri katropang Jonathan balik sa provincial jail. Gwapo na kayog balay na diri karon sa tourist destination site ang balay sa barangay Dahikan katropang Jonathan.
1: Posible ang budget niya sa provincial jail gi kurakot na tuwa dito gipadapat. Posible ka hala.
0: Ang karon nga paimbestigahan ang panawagan sa mga piniriso gob imbestigahe kanang jail warden ni mo.
1: Kumusta man
0: kay kasing nalingat ka.
1: Kumusta man ka tropang Vicente atong mga kaigsuna mga PDL nga nasa sulod nga na involved sa kagubot. Wa na bay nasamdan basi karon gibartolina na diha kay nagwilga sa sulod.
0: Mao na ang atong panubayan karon ka tropang Jonathan paingon ta pabalik ta dito sa area. Kay base sa katipid mo hatag og wa gyud gihatag nga opisyal nga pamahayag. Mabitaw nga medyo tensyonado ang nahitabo nga coverage katong unang adlaw tungod kay ang mga katapo sa media atong mga kaubanan sa buhat pati ang XFM Mati gikan pa lang pag ulbo sa impormasyon nga dunay ngunana nga tensyon sulod sa prisuhan naa na ta didto katropang Jonathan nagatang nagpaabot nagpabhibalo sa ila nga na ay usas na ginasinggit sa mga piniriso. Muaking istorya sila sa mga media.
1: Mm-mm. Mauna, kay ato mga piniriso... Okay, padayon. Katropang Pichon.
0: Gawas sa ilang panawagan nga ilang gusto makahinabi ang gobernador sa probinsya. Mm. Kay gusto yun nilang nga isumbong ang dili makatawhanong pagtratar ang mga irregularidad o kining aligasyon sa korupsyon diha karon sa maong prisuhan katropang Jonathan.
1: Purya gaba gyud na nga jail warden gyud. Purya gaba gyud katropang Sitchon. Dili manuto na.
0: Dugay na kaayo ang unang insidente nga record nga dunay ngunana nga kasamok pero dili ngon kay dako karon. Early 90s pa katropang Jonathan.
1: Mm-hmm.
0: Og dili dili to issue sa pagdumalahan apan na ang kagubot kaniadto karon kay ang aligasyon diri na gyud sa pagdumala sa maong pasilidad og ang giingon nga laong nga opsyon sunod sa dulaan upat ka tuig nga kining si Warden Apollo Conde ang nagdumala sa maong prisuhan.
1: Katropang Pichon, sa dili pa siya nadumala, okay pa maagi diya.
0: Why problema gidaw katropang Jonathan kay doon na tayo mga nakahinabi kagahapon nga mga kanhi nga diha na pud na nimuyo along the community, along the area, og ato nakahinabi na sinudanay nga tahimtang diha kaniadto, ingon sila katropang Jonathan nga pinakalala kining karong panahon na.
1: Tang.
0: Kay kaniadto, napa sila higayon nga magpainit. Tugutan sila nga magpainit diha sa kuan sa open ground. Kay importante mangud na nakahanggab sila og presko nga hangin. Di pud lalim ang ilang sitwasyon nga 24 hours a day, 7 days a week nga nakapadlak lang katropang Jonathan. Pero mo kuno matud pa ang pulisya ani ni Warden Apollo C. Conde. Duna pa gyud mga allegasyon katropang Jonathan. Kay tungod kay provincial jail lagi kini, dili sakop mismo sa BGMP.

0: probinsya ang nagpasweldo sa mga empleyado niya, sa mga jail guards. Nga, pagsulod ko noon ini si Apollo Conde, ang warden, gibit-bit niya ang daghang mga kabanay sa iyang asawa mo iyang giplastar diha karon sa naiskutan nga prisuhan. Mo ni ang ato pang subayon, tungod kay dunay nigawas nga mga apelyedo o gikumpirma sa pipila nga kana mga apelyedoha, mga kabanay na sa asawa ni warden o naa diha karon nag-duty sa prisuhan sa provincial jail katropang Jonathan.
1: Tang ina klase nga warden na katropang pitsyon. So dapat makita na ni Gov karon nga ipakanaog na natangtangon na sa puwesto, dili na panugdugayon, kay dili na iro, dili na hayop ang ato mga pinirisyo nga nasa sulod. Imagino ni mo, limited ang tubig nga access para mahalin ang negosyo sa sulod. Gusto may klase na nga panggobyerno na sulod, ay?
0: Muna karon na katropang Jonathan ang gipaabot na mong tanan kung unsa karon ang mahimong lakang ni Governor Nelson Boy Dayang Hirang tungod kay nang gawas sa mga kining isyu og usapod sa importanteng aspeto nga masabtan diri katropang Jonathan. Walo ka mga mayores matud pa gikan sa nagkalain-laing selda, gikan sa nagkalain-laing grupo ang nagkahiusa
1: na
0: para sa usa ka kausa kay dili lalim nga mahitabo na katropang Jonathan tungod kini sila naay tagsa-tagsa ka mga
1: balaod
0: baruganan
1: oh baruganan
0: balaod ya, sa ilang kuan sa ilang pagdumalahan pod
1: unya karon nagkaiusa sila
0: oh nagkaiusa bot pasabot nga usa lamang ang ilang giatubang nga kontra kining pamalakad sa kasamtangang jail warden diha karon sa provincial jail sa amo diri sa Davao Oriental nga si Warden Apollo Conde.
1: Maintag na igo unos bato og naibato ng lupa na si warden diha tagam pud ang tang ina nga klase nga warden na katropang nga pitson.
0: Ako lagi katropang Jonathan nga ginapaabot na mo karon katropang Jonathan kay batod pa sa impormasyon posible nga magpakatawag karon og press conference ang among gobernador para matubag kining mga pangutana sa nahitabong stand of pagwelga diha karon sa naisgutan nga Davao Oriental Provincial Rehabilitation and Reformatory Center.
1: Okay. Dayo salamat katropang Pitson, balik-balikan ka namo sa dugang update ani kung aduna na tay mga development o nagmatubang na ning klase sa wipe poangod nga Geraldine diha sa maoga provincial jail katropang Vicente Pitson.
0: Dugang mga updates niini katropang Jonathan ihatod nato gikan sa XFM 99.1 Mati City. Kini si katropang Vicente Pitson the 4th, XFM News. Good morning.
2: Live report. Live report.
1: Dagang salamat katropang Vicente Pitson, Jibuga report. Hey warden, tangina mo. Oh, balbak wang lubot, porya gaba. Oh, dili na hayop, di na iro, dili na baboy nga inganaon nimo diha ang mga taong piniriso, tinuod man nga napriso na sila, pero aduna sa katungod nga dili pod inganaon pagtamas-tamas. Klase ka nga warden ka. Ha? Imo pati pagkaon piniriso, kurakuton pa nimo. Ha? Shout out Rinier Cab, shout out may buntag sa tog investigation sections PNP Malaybalay. Singular DC, happy birthday to Tatay Naldo Singular. Happy happy birthday. So mga klase ni nga Jill Warden eh. Karon, tisakto tong giingo ni Vicente Pitson, mga tropa, ato mga Jillwa, ato mga piniriso dia, aduna na ni mga mayores. Matag mayores, aduna na ni baruganan o prinsipyong ibarugan dia. Pero karon, nagkahiusa mga katropa para silang yang ngo-ngo nga matubag anang binuhatan sa usa ka Jill Warden dia, nga purya gaba. Ha? Ganoy nga naon man na mga katropang mga piniriso, tinuod man nga napriso na sila diha, pero dili tanan nga nasa sulod mga katropa, adunay kasalanan. Ang uban, biktima! Ang uban, mga katropa, gipasanginlan! Pero tungod sa kapubrihon, nahimong naduot mga tropa sa salaod, nga wan labuhata. Gaba ang klase nga warden ka, balik bukid nun! Oh? Diri pag, diri na buhata ang imong di maayo, di ba? Di pa mo muhata ang press release dyan, binuhatan sulod, sa klase ng mga panggobyerno, pati budget sa piniriso, kurakuton! Yagaba ninyo, at saan nang itunol ang sa ka-reportom sa PIA Bukidnon, ahit na magrulita. Romfest Bukidnon 2026, kipagayon sa Dehelayan, Manolo Fortes, ang report pinagi ni Katropang Gisabel at Sakuso sa PIA Bukidnon.
2: XFM
3: Report. Malang pusong gisugdan ang Rome Fest Gidnon 2026 ni adtong July 10 sa dahilayan Manolo Fortich diin kapin 164 ka car campers gikan sa nagkadaiyang bahin sa Pilipinas ang nirehistro og nisalmot sa tulo ka adlaw nga selebrasyon sa outdoor og nature based tourism. Gimanabanang nikabat sa dulan 500 ka mga partisipante ang nitambog sa nasangpit nga panagtigom nga nagpakita sa padayon nga pag-uswag sa Manolo Fortich isip usa sa mga paboritong destinasyon alang sa camping, adventure og ecotourism sa northern Mindanao. Gibida usab sa maong kalihukan ng mga local products, pinaagi sa partisipasyon sa mga concessionary sa Manolo Fortich na nagpasundayag sa nagkalain-laing pagkaon, delicacies o pasalubok. Gipresenta usab sa Municipal Tourism Office uban sa mga accredited local tour operators ang mga espesyal nga tour packages aron mas mailhan sa mga bisita ang maanindot nga talan-awon, adventure destinations o uban pang mga atraksyon sa turismo sa lungsod nga makapaaghat kanila nga magdugay o musuroy sa Manolo Fortich. Alang kay Mayor Kinyo, ang mga kalihukan sama sa Rome Fest Bukidnon dili lamang nagpasigarbo sa natural nga katahom sa Manolo Fortich kundi dili naghatag usab og dugang oportunidad sa mga lokal nga negosyante, nagpalihok sa ekonomiya ug nagpalig-on sa posisyon sa lungsod isip usa ka nangunang destinasyon sa outdoor ug ecotourism sa nasod. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Jezabel Achocoso sa Philippine Information Agency Bukidnon.
1: Bullseye! Daga salamat katropang Jezabel Achocoso Sibuga report gikan sa PIA Bukidnon. Bullseye! Mga bullseye. Katropa ang naglangkob sa tuwa panag-ubad karo kabuntagon gihayblad ta purya buyag ni nga klase ni nga na. Ubay di jud ko ganahan nga na koy madung makita o madungog nga daog-daogon bay. O napaputong usa ka pulis nga wapoy puangod. Klase sa pulis to, maximum tolerance. Police to serve to protect and to serve and protect mga tropa. Pero siya ang gibuhat, gipalpal to niyang driver's boss. Klase po to nga police, gigugawan rin mong image sa kapulisan, kaguwang ang dako. Tropalita ta mga suking tigpaminaw, katropalita! Atong tanawon kung kinsay swerteng mananaog karon na kabuntagon mga katropa sa itong katropalita. Kini apil-apil ba Diyos suwadri o? Oh, apil-apil, Joshua dari mga suking tigpaminaw. Apil-apil siya. Oh, basig masyurtihan ni karon, taga-turbor siya yung gusto ani. Ano na to, kung kisay swerte. Karon mga trupa, ang mananaog. Alla ka niya. Alla ka niya, hapit na yun. Burang duda ko, si Joshua, giniro padulong, babe. Tara to, kahataman mo tuyok. Agay, wala, way swerte ni si Joshua, rung kabutangon, bay. Burang wag yun, be. Ah, wala yun. Pilde, Joshua. Ang nakadaog mga tropa sa ato, katropalita, si Elgin Adaya. Mga suking tigpaminaw, ang swerte karong adlawang Miyerkules, mga suking tigpaminaw. Ha? Congratulations! Congratulations! Oto, mga tropa, no? Congratulations, mananaog karong kabuntagon. Dahil salamat sa inyong pagiguban, mga suking tigpaminaw. Maadto na tayo, inom sa tag-santum plus mga kapsuloy. Ningisurok akong dugo, mga tropa. Kita rin mga putot. Oh. Kita mga putot, mga tropa. Dali na kayo musakan atong dugo. Oh. Ano yung nga, tuwad kita balik. Ano mong usos? Oh. Ano yung mag-inom tag Santum Plus Gold. Mga tropa. Regards daw si... Kaya may regards? Ala niya. Okay, bugoy ka si Rainier Caps. Oh, may buntag sa itong mga amigo dahil sa PNP Investigation Section, ha? PNP Malay-Balay. Kompleto na ba taron? Oh. Kompleto na ito ang team, diya? Oh. Dahil mo nga... Di mo maayo itong... makulangan tadi ya, dito kumpleto atong vibes ba. May buntag sa PNP Malay-Balay ya. Itong idol dia mga tropa kanunay uptake si PNP Thunder Chukudong Twitisam. Good morning Dadol. Good morning. Dugay tawa nagkita dol ba. May buntag sa amigo dia mga katropa no. High blood ko aning Jill Warden sa mati. Sa bukid doon so far pa may reklamo, pero kanina to na reklamo pero ginagmayr man. Ay gintan yung ganaan ng mga piniriso bay. Kaya mura kita gi magkontra dia. O tinuod man nga nadakpan na sila mga tropa pero ay gin nga naa gyud. Ay napalabig ipit sa sitwasyon nga nasusulod nga bahin. Okay, kita gin ang magkontra dia mga suking tigpaminaw. Jadi di para ba yung tagaan ang mga PDL og panahon para maistorya ang mga media. Kaya hadlok man mo mabulabog ang trabaho sulod. Mo na tinuod mga tropa. O na no, tamaluslos mudangko. Oh, mahadlok nyo. Oh, basta katauhan mga katropa ang inyong gidaog-daog. Los-los ninyo, mahadlok pa igit. Balbakwang lubot. ninyong tanan. Buadto na ko, mga katropa. Sa ngalan sa kinatibok ang puwersa sa XFM Philippines Nationwide. Samuaga Station Manager, katropang Miss Rusty Maricudino. Katugbang sa Pikas Lawak, katropang Rostom Villapranca. Alang sa naghayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Jonathan Lee Suriano Muingon. Ang pagkabot sa ustisya, kinahanglan ang pagtinabangay. Apan lisod kabuton, kung kamaturan matabunan, siya maling binuhatan. Maing buntag bukidnon, dalaygon ang Dios katong tanan ni Juti na karon si Chef. Maing buntag niya ni Idol Leo Ren, mga katropa. I love you, bukidnon! Bullseye! Bullseye!

0: isa-isa na imuhang tiil dia.
1: Hindi ingon magudan doktor nga. Di ko mag-alsyag bugat.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bako manumta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dedong? Hala, sukat karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Ilion Shell Mobility Station.
3: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
4: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
2: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
1: Nano man?
2: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
1: Mali na nga kape ang imong giinom.
2: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
5: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high-quality fabric, perfect fittings, and time-bonded. And government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Siete, Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinompas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
6: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
7: Mmm, exciting!
8: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapagano naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
6: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
8: Sure ka?
6: Oo.
8: Exciting!
6: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
8: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko ay anay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ko karon.
6: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Food supplement from Ehimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
6: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Par, pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib ni mo. Adto siyang birthday bisag wala kag-invite. Sige par.

0: welcome sa tuwang mga pasiugda diri sa XFM Network Philippines. Welcome mga maring sa mga gasagmuyo karon diha sa mga lehitimong members sa Aguanta Party List. Sabi yung katawahan, ito kayo man yung maundang, oy, ini siya nga katawa mo, bugal-bugal kaayo man din. Alas Jess, sa katong oras, mga higala, welcome ka mong hurot sa tuang panaguban. Kinyang kong ako, ikaw. Live ka na lang sa studio sa XFM. Sa Tago. Ako ni mga maring, si Marik Inday, Erika Deligua, padali minister sa pandi makopiansaan, tungod guy, mangunay, o silingay. Okay, pilihan lang sa mga maring ang kuang mga kaobanan kay kakuan pa, ka-dispose pa. O niya, taon-taon ito magkaoban si Master Inday Taninir. Ang babaeng muhir. Ang babaeng yus na kaayo. Siyempre sa mga igala, in behalf po sa ito ang kaoban nga grabe pinaka grass ng Bisayan. Wala lain si Tia Daria. Ang gikagubtan sa mga habal-habal drivers sa Bisayan, si Tia Daria. Ano ba yung mga maring 11 minutos na nakalabay sa alas dyan sa buntag? Kini ato ang programa mga igala. Mabati sa Amderia sa XFM. Mati! Mati! Mati! Tama sa mga taga XFM, Mati. Good morning kanyong hulot tila sa mga naminaw karon sa 99.1 XFM Mati City Davao Oriental. Maayong pagpabuto-buto sa inyo mga nagkadayaing ng mga radyo.
1: Pero mukiyos.
0: Pabuti.
2: Usama mo sa buhol, ginamitahong ganina.
0: Mao ba? Live sa Takaro Mabati, mga maring, sa ito ang mga kaubanan, sa ito ang mga sister stations. Not brother. But sister station, labi pa karon diri ang mga igala sa XFM Bukidnon. Kaway-kaway sa mga taga namina karon diri sa XFM Bukidnon. Ito ang mga binati ng mga tigpaminaw sa XFM Bukidnon. Hello! Pili halan sa mga maring kay makitansap o madungog sa bato ang Beauty Today diri sa XFM San Francisco Agusan del Sur. Kamusta man? Kamusta ba mo diha mga maring ha? Ong tanga, okay lang ato ang mga pamitay diha. Ha? Lili ako nun nyo kung gabayulit na. Murag kinala na gila siyang ipa-check up. Kay kuan lang sa basig na nasa'y kanang kuan na nasa'y mga di maayo ba. At mabati sa Takaroon diri sa XFM General Santos City sa lugar ni Ri ni Ri Firaren. At syempre mga maring mabati sa Takaroon diri sa ay naku mabati sa Takaroon diri sa XFM Pagadian ba? Kamusta mga taga XFM Pagadian? Kamusta? Welcome ka mga rutina sa ito ang panag-uban mga maring, ha? Mga soki nga namati karon diri sa XFM Pagadian. Welcome ka mga rut, dayon ka mo sa ito ang balay sa kahanginan. Pinakasadya nga balay sa kahanginan mga maring, kini ang XFM. At syempre, paki-follow sa mga maring, ha? Paki-like and share. Anya paki-likli sa ito ang Facebook page sa XFM 107.1 Tago. Kaya niabot naman taog 155,000 kigul. So, happy sa takaayo. Kaya niabot punta ka ng ano ka naghansa. Kaya, hala karon mga oras sa mga mari, makita na sa ito ang Facebook live sa XFM Tago. XFM 107.1 Tagum. Good morning guys, ito ang mga silingan dapit sa diri sa Tagum City. Labi pa sa ito ang 8 ka mga lungsod sa Davao del Norte o 3 ka mga syudad. Sa mga taga nyo Corilla, Kapalong, Asuncion, Talaingod sa pagdapit ning lugar diri sa kuno sa Duhali. Sa Wata, Carmen, Panabo City, Island Garden City of Samal, particular sa diri sa syudad sa Tagum. ang siyudad nga daghan kaayog mall.
1: Ayaw ba?
0: Ag siyempre, pildiha lang sa mga maring, ha? Kay, mura mo tagnaong ni Anabel Anioy. Mura mo tagnaong ni Anabel Sanyol. Oo, mabati sa takaron diri sa dako kayong bahin sa Davao de Oro. Particularmente, gidungawan lang sa to ang tower din sa mga siyudad sa lungsod sa Mawa. Kamusta mga mordia, oy? Kamusta man ito mga pamitay, oy? Bidabi, kuhan ko nun, iwarawara ko ng mga pamitay. Ito ang mga tapay diya, ha? Ito ang mga kaisunan, ginamati ka rin diri sa barangay Nueva Ilocos sa Mawab. O uban pa nga mga silingan nga barangay, mga maring. Welcome. Mga taganong kayo, akong yutang natawahan. Kamusta man si Nardo diya? Si Nardo, si Roy. Sila ni Juan, layo ibid. Ha? Kamusta ito ang mga silingan din sa may barangay Rizal, Moncayo, Davao de Oro. Ay, sa ito sabi nga mga silingang lungsod sa mga taga-Nabunturan, Montevista, sa New Bataan, sa Compostela, sa mga taga-Baragusan, Pantukan, Mabini, Mako. Hoy, kamusta ka mga urot? Welcome. Labi pa sa ito ang mga kaigsuudan diri sa may laak. Kamusta? Kamusta man kaya doon, Jeff? Laak. Ang tanga na mo na sa maayong nga pagkabutang mga maringa. Paabot mo taon-taon ha? Kaya doon na tayo kanang singing contest? Nagaanta lang ang idea ha? Kung pwede ba mag-request sa ito ang sa to ang page, i-comment niya sa inyo ang gusto madungog nga kanta mga maring kay amo ng kantahon sama sa to na andan nga ginabuhat sa matag adlaw. Bisan unsa kanta kay kantahon na ni ato ang kinakusgan nga malala kaing mananap diri sa mananap Balisya, sa Balisya. si Master Inday Tanini taod-taod maring ha, paabutan ninyo kay kakuhan pa siya, kay deposit pa siya kay marang huot na puno kaayo ha, sa gadeposit pa siya. Basta man niya kung cellphone mo, kahit naman sa balihin dito sa mga page, sa mga siksing, mga babae. Sa photo na barayin ko makakita, anak maring ay, kanang mga page, sa mga siksing, kaayong nga mga babae, no? Sa photo nyo ko maring, makaana ko nga, ganun rin man ko nga nga siksing, oy. Ato sa ning lilion bi, kay, ano, kanang ko nga-comment diri, mga maring. Ano, katagat, doon na tayo, mga viewers, nga 14 kamilyones kabuo. Ay, abot na 15, day. Abot, kinibayin tiro, may split yung ko diri, aday. Wak dyan ninyo gikanta ang Just Once gahapon, nahapit na ko magluod. Ingat pa si Rimutigi Maricel. Pasaylo asel kay... Noted. Pakisilik, regodiya, Mr. Operator nga Hinsog. Nga to ang kanta nga Just Once. Apan sa dili pa ha, ito na ipakanta sa to ang si Master Inday Tanini. Kaya grabe din ito siya vokalista. Magunin sa banda kanya ito. Kaya masipin natin ang buna. Request kong song, The Girl Has Turned to a Woman. Masa rin ang siya? Sige, noted. Good morning. I'm watching here in Pagadian City, ha? Salamat kaayo sa mga namati karon diri sa Pagadian City. Kalabi pa kang Aljon, Namo, Katkat. Kamusta, Jun? Kamusta nga to ang mga pamitay? Mayo buntag maring kang DC Itulie? Itulie Tarong? Tarong Tulie, ha? Libakira, Himantayon, shout out mi diri sa Timog, Namina. Hoy, sa mga taga-Timog! Sa mga taga-Timog, Kanukutan, sakop sa Bisayan, Boundary. Salamat sa iyong papamati din na labi pa kang Aljon, kang Libakira, Himantayon, mga Mering. Ayan, so... Aniya na, ang pinakangilingig nga ito ang Anchor Woman Dria sa XFM Taguang. Muna siya ang isa sa dinsa sa lantip ng tigpamaba Dria sa programang Exciting Pilipinas. Kaban si Paribubong. Ladies and gentlemen, pilihan sa ang beauty. Gikan nag-login. Master Inday Tanini. Ayan na sa
3: hello.
0: Ayan na, naikanta niya mo nila. Sa pagkuanday.
3: Ah, okay.
0: Asa mo ito dali, abaring
1: ka? Ah, be.
0: Ay, ala. So, Master and Dayan.

0: Tama na kay, dili man ni sibong algabre.
1: Dili naman noon ni mundang ni. Unya ra kadali lang ha.
0: Ay sige, sige be.
1: Sorry, hindi na lagi si mundang paring na...
0: Ay, doon na sa doon eh. Mara ni balik na sa siya maring. Marag ni ningkoy na sad ko maring.
1: Aba, marag nakakaon siya marag ni maayo maring.
0: Oh, kikikaon gabi eh. Oy.
1: Oh, ba? Basta ikaw, kakatarog luhod.
0: Ah, tama o niya, nawag-check ka.
1: Alas, just 20 na nga tong oras, mga ikala. Aniya, nawa na.
0: Nawa na.
1: Po ang vet. So, masama ni, nawa po diri. Aniya na. Ala. So ato ang kanta to pasiyon ang kanta pa sa di pa mga manggala kini ato ang kantang gipa atong ipadungog da kaninyo ato di kanato sa Santon na Plus Gold Herbal Capsule.
0: Mm-hmm.
1: Ay siguro habay nga matuldukan ang mga balatian pinaagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Pasiyon ang awit gikan kang request ni Rimotigi Maricel.
0: Aba, be.
1: Ang awit na kanayon, Just Once.
0: Just Once, sige be.
1: Napansa. Birahi kay nakita ng kanal.

0: ibang gaga mo ay na. Mura ba ito siya ka na air milk seal?
1: Ayaw naman.
0: Nakamara siya na air milk seal ha. Pero nakakausalin. Ay, nakasalamat kayo. Katong katahat itong gipainungod kang Maricel. Kang, si Maricel Ramutigi. Thank you kayo. Welcome sa inyo. Ato ang panag-uban mga maring. Ay, kamo kalimot na mga higala. Kung doon naman galing mga balatian sa inyong kalawasan, pagpalaban na sa kapsula nga herbal nga gama sa Yes to Health. Mula nung ligigihapon to na, huwag ginipawag ni Master yahang kuan ba, yahang mikropono. Ang ito ang Santol Plus Gold Herbal Capsule. Doon ay isang kapsya nga mangustin, balaya, malunggay, garlic, o spirulina. Na sigurado mo alim sa mga nagkadaiya mga balatian, labi na gin mga marin ka ng pagsaka sa blood pressure ba? Pabita na karon nga, doon ka na kay mga bata pa nga nga hiwi ng aping. Dili mo na sila adik, pero naada sila na mild stroke sila mga marin. O yun doon na sabi uban, bisag bata pa ka, dili makahimo. Tingala kang lami unta pang inabuhi, pero ang misis sigig mungot kay ang mister dinanday kakaya mo Gerger. Kay taas kayo og sugar. Oo, isa ba yan na maapektuhan na imo ang the king all of all nerve. The king of all nerve. Muna siya maapektuhan, labing maapektuhan basta kay taas kay imong sugar kay dinan siya mo gahi. Muna lang siya ka ng kung diya, ka ng design na lang siya diha. Na dili po sa pwedeng masabitag mga hinangor kay mahog ang hinangor kay mapilo. So wala kita say pulse, wala pulse ba? So inom na og Santon Plus Gold Herbal Capsule aron nga magnormal pinamiti ato ang blood sugar level o nga syempre ato ang mga blood pressure. Ay kasabay na dyan si Tita Mananggula. Good morning, watching ninyo mga maring from Mako, Davao de Oro. Pwede may request imo pa karon by Bernie Gonzalez. Sa pamandi ay ito nang birahan unya ha. Ay standby na ninyo mga request din na kay nagkuhan pa nga ito ang kahit ito si Dagan. Uy, maabig purtahan, alalag ko man si Bintana. Si Nekwa ha, good morning mga gabitay. Request ko Perting Hubaga ang title. Sige ra ko request di Jud Gantahon. Suko na ni si Nikwahaw ba si Gibi na noted Nikwahaw taga-air ko niya kanang paringgab o kanang perting hubaga kanang daw sama sa na natunok o kuan siguro rin natunok o kanang bumbil hubag o mayo na kuan na infection. Sige, noted ha sa mga ga-request na lalo comment na mo niya na tingaw na so kiling perting hubaga hatun ni kanato ka ato yung painungod kang unsa man ni nawaan na ring oy kang Nikwa ha.

0: mga kanta, mga maring katukata, mga igala, hatod sabto ka nato sa Santon Vitamin C. Kapait sa panahon karoon, dapat paraminting ligon o gabas sa ito ang mga immune system. Inom taadlo-adlo mga maring o Santon Vitamin C. Good morning, di ay kang Madam Bibing Mirafuentes. Dina sa mga taga Nueva Iloco sa Mawag. And also at ating itibayan ito ang mga senior citizen diyan kay mamanisla ito ang mga kuan ito ang mga kumaring ito ang tawag aning kitaon karong Hulyo 26 mga higala kay diyan punta sa kay kuan sa covered court sa barangay Nueva Iloco karong Hulyo 26 kauban ang Yes to Health team og ang XFM Dagom nagsanib amo ang mga kusog dai. Kay mana may karon di ang Hulyo 26 adlaw nga Domingo kay aron nga mahatod ning mga libre nga mga serbisyo. Sama sa to ang check up o ban pa nga mga produkto. Ang dalamig mga kalipayon diha. O nya makit ansa dinyo diha kami tulo ni Tia Daria og ni Master Inday Tanini. O inyo sa mahalubilo diha personal ang ato ang di basta-basta nga anchor man sa programa mga maringa. Og diha po si makitaan po nato diha mga maring ang programa tigpama pa po sa kana ganing programa nga Exciting Pilipinas. Yan si Pari Bobong o Bobong Bong Algabri. Bong Umaki Algabri Senior. Kompleto dito na iya kay malayan din sa dili kompleto na nga maring. Alas 10 na tayo ano ng atong oras mga higala. Hoy mga tricycle drivers diri sa Dakbayan sa Tagum. Kamusta ang ato ang pagpamasahero, nagkuna ba mga income? Basig, gahantak mo diya, ha? Ayaw mo paghantak kay ako anas siya ka ng okay na lang maghantak, pero ayaw gina ka na ihurot ganyan yung income kay luway pabaya yung pamilya ka, kung ambil na, kapaabot na silang bahay. Anyway, mga igala, na ako ang sparring partner.
1: Hello ka, okay?
0: Muraga,
1: siguro sa hangin magkayo.
0: Pagkawas ni mo kanina, murag okay ra. Karon mura na kag naunsa.
1: Lain magkayo, eh. Mura maga, sige kong flight.
0: Mo ba?
1: Oo. Oh. Mukanta siguro, Kubi.
0: Katay, basig na yung mo sabay, ha? Inakanta. Basig na yung mo follow up, ha? So,
1: mukantahon. Break fluid, naginom na ko break fluid.
0: Ano yung mukantahon?
1: Kuan, katong, pirot lang ako, abe, kay mamaya request ni GM kahapon.
0: Oy, good morning sa ito ang di ba sa pasasakto pamarog nga General Manager sa XFM Network Philippines, si
1: Edwin Garvey.
0: Good morning,
1: yes,
0: GM.
1: Okay, so, be, ito nga kantahon, be.
0: Kaya kayo pa ito ang, kuan, pa ito ang, ito ang operator, napaygi, kuan, napaygi, ingon, dili, ato sa rin, tilaan ni mga
1: kanilang tayo, dili, ah. Be, si John Jampong, oy.
0: Aba,
1: kanil si John Jampong.
0: Tilaan
1: ko
0: na siya, kanilang tagpaw. Ayan na. Muna siya?
1: Bebe. Asa na siya yung title, ano?
0: Pirot ng kahayong.
1: Pirot, katong, kuan, katong isa, katong, isa nga pirot. Ay, ayun, asa daw,
0: pirot.
1: Pirot, ma. Duha mo na siya.

0: sige lang.
1: Edi?
0: Ini kain of
1: Edi, pirik-pirik. Ah, kuala lang ka itong Okay na Buhi by Victor Cahoy.
0: Ah, kana lang.
1: Ah, ana. Dapat ato atong ikuan. Uy, atong i-message.
0: Ah, i-message nyo kayo.
1: Oo, i-message nyo kayo.
0: Wala tayong sabay sa protocol
1: ba? Oo, ma. Imbudo na sa GM.
0: Oo. Imbudo rin ba ito kahapon?
1: Imbudo rin ba ito kahapon?
0: Hi, good morning, Kang Nos Jampon.
1: Ali, makirahiman tayo na iya, ha? Aba.
0: Gusto.

0: thank you kayo sa mga nag-request.
1: Salamat kayo, ha. Salamat kayo. Ay, shout out ka, Linlin. Linlin.
0: Good morning, Lin. Sorry, Lin.
1: Sorry kayo, Lin.
0: Good morning po di ay kang Josephine Napero Vicente de la Rama. Mo shout out na lang ko sa ako ang mga igsoon sa Maligaya, taga Ugpo, Pantukan, Davao de Oro, sila Junilo Vicente, si Wilbert Vicente from Tagom, Davao del Norte. Well, nakapuyok di ako kadali o ganang kuan ay sa Tagugpo.
1: Mao ba?
0: Sa Pantukan, Tugnaw, kaya di ako ganang kuan.
1: Oh, no, uy.
0: Panang muna kita ko sa Tagugpo, kaya nagkagabi, kaya magtikuko ka.
1: Grabe naman yan, grabe naman yan.
0: Lugo ni mong imuhang diya na pita, yan
1: mo, Tagugpo. Bot nga ka.
0: Yes, Tugnaw, juga dia iwat ay.
1: Hala, uy, bos ka lang walang Tugnaw.
0: Hi, Kang. The girl has turned into a woman.
1: Girls and okay kana anindot ta siya.
0: Okay na, sakayanin mo na.
1: Ay, ato ka tahon kay buka og bayak ko. Noted. Hey, si Toto Richard.
0: Anya ra kato sa basan. This girl has turned into a woman. Isin siguro niya kay malibog na pra si
1: sige be.
0: This girl
1: is turning to a woman. This girl is turning to a woman, requested by Toto Garing Pirarin. Sos Ginoo ko.
0: Ay, mga taga Jensan, good morning. Yung salamat kay pagtanaw sa paglili. Makitaan sa live sa Facebook sa XFM General Santos City. Good morning, Marisol. At ko karon panakaltingog sa radyo kay gikan pa naglaba. Nagtakang paglinungag watching from Purok. 10 kamansi panag salamat sa pagbasa sa inyo, Maring. Salamat sa kang Rosemary Lihanyo Sarinas. Hello,
1: si Liberta Sael. Shout out Amerik Erikay de Tanini from Nuevo Iloco. Mawa, gumana na ba ni? Sige ni si John Jampong. Salamat kayo ni John Jampong. Okay, salamat kayo. Sige.
0: Richard Garin, tama na George.
1: Lain ka kaning na
0: ning sidlak ng upaw o kinabuhi yugyugon di na mudahi apa
1: testingan
0: asa ni didikar

0: Selamat kayo, selamat kayo.
1: Ako tinahay ko dyan kung anbi, ganang tatay ko ba yung William?
0: Kana! Oh. Tatay ko!
1: Kaya nimo na?
0: Matalam. Kaya na nimo, di ko kabaluana.
1: Ikaw kanta.
0: Deko!
1: Ay, sa ko na ng PM sa ako.
0: Ay, ikaw kanta, oo. Oh.
1: Tatay ko, mangguna ko eh.
0: Ay, di ko kabaluana. Sige daw, try daw, oo. Oh.
1: Tatay ko.
0: Matalam, ay, alam na.
1: Mali lang siya?
0: Oo. Oh.
1: Sige, no, sige. Ato ning ipahinungod ato ang mga habal-habal drivers. Ringgay lagi lang siya. Katong yoyoy bilyan mi. Tatay ko. Lagi lang si Paringgabay. Pagkataon lang kita grigi.
0: Mahilip na siya grigi.
1: Si si Paringgab.
0: Si Paringgab. Ay, pagkuhan niya na Paringgab, kaya hilig ka grigi ba?
1: Lagi lang na siya. Kaya makuha ng grigi. Oo. Sige. Ay, shout out. Basa naman niya ganun.
0: Mana naman niya. Ay, total eclipse of my heart. Kay Hilason biya katanini. Aba. Aba si Rosemary Sarinas.
1: Si Rosemary. Salamat kay Rosemary. Ay, pag-ana Rosemary.
0: Mm-hmm.
1: Ladies and gentlemen, tatay ko.

0: Tama na, yung gara man saan mo eh, diba?
1: Ingin pa diri si Alvin Gook na kantaha taon mga request, oy. Asa may request ni Alvin?
0: Asa mga Alvin? Mara na aning ka, Alvin? Asa man imong request, Alvin?
1: Ingin pa si GR inabiyugan nga maayong buntag at tropa. Shout out na ako mga silingan diri ah. Sa may purok, Jingle Valley. Sa naminaw sa inyong programa diri sa Mati City. Aba!
0: Aba!
1: Ang taga Mati.
0: Oye, si Arturo and Kila. Katahan ko noong mabung na akong alasang. Aba!
1: Noted, noted.
0: Noted, noted. Ama. O, galing si Norbert Tahali. Count on you. Aba!
1: Tahali.
0: Noted. Sige na kay. Kwane, katahan na ning duhani maring irik ka.
1: Sa may unahon na tabihan.
0: Galing mabung na akong lasang.
1: Sige, noted.
0: Katahan, o.
1: Daka pa kagdus diha.
0: Napakoy tres de o, dungagi lang niyo.
1: Di ba ko pala nabug ng lasang, oy, kay Erko na biya mo ano. Sige na, ikaw na, mabug na ang lasang.
0: Be.
1: Masa may ikaw na, sige. So, kay kita mo giyo, palik-alik doon, ikataot na ni, noted, master, na ikataot na ni,
0: ikataot na. Ako niyo kanta niyo ni, ay, ulam, dani, sa ilay.
1: Kini kanta.
0: Ay, pirot. Oo.

0: na kay bugnaw na kayong lasang, bugnaw na kayong lasang.
1: Nigimaw nang banakon.
0: Ha, nana dito ang mga lang mga mananap.
1: Sa Serengani ba ito na kalabing ada, dunay kanang 14 anyos nga babae gipaak sa banakon dai.
0: Uy, Ginoo ko.
1: Nakuan gyud ang taon sa kinang kinabuhi na. Kala sa gitang, ako mahalos gyud ana mga banakon, melaw dato ko bermapon nga sa kadang ngawra.
0: Ako kay pagkita ko banakon, akong kutukutuhon oy.
1: Ang banakon.
0: Oh, ang kutukutuhon. May expand man siya.
1: Ako ganahan ko atong ubos sa kutukuto.
0: Lailagay ka, Day. Lailagay ka.
1: Ako nang, ang puta libo ko ka nang, paan kayo ka horny ka, ikaw ka.
0: Lailagay ba yung taka?
1: Tanini, may pag-ibig pa ba? Bing Rodrigo, impa si Rosemary, Lihan, Lihanyo, Sarina, sabag, hagit
0: ka ni Rosemary. Kanon nyo, kantahasan ni Kanon nyo.
1: Isang okay. Nga-request
0: si ana? Norbert Tanghali. Ato rin pa, ano kayo, para din sa mga lain,
1: oh. Ano, ba si Barangon ba ta?
0: Yes,
1: sige. Si no?
0: Count on nyo, kantaha.
1: Uy, taas, be, patong sa bangko, kaya taas niya. Eh?
0: Hoy, nagsin sa'yo, de Arturo. Ayaw, mahugod yung hana.
1: Hatod ni kanato, mga maring ato ang kanta sa Premium D3 Capsule. Kuna yung virgin coconut oil, kuna yung malunggay oil, vitamin D3, 200 ayo. Balag mo kay ayo, inam o Premium D3, nga doon ay 200 ayo. Wala tayo color na manawa.

0: laki. Nawagin siya.
1: Thank you kayo sa mga ga-request. Katong kanta ha, mga igala. Tutok ka natin sa turbo. Ayaw inang laki ka. Kung imaw din na mo gahi, inamin ka na ang turbo.
2: Ang
1: kapsula nga puwan. Mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
0: Check. Hey.
1: Tinunuan mo lagi na din.
0: Asa man naman ang mga kwan niya?
1: Tinunuan.
3: Excuse me.
0: Ay, wala sa lang ang mga advertiser kay pagkabayad taan na, oh. Para man lang bayad sa tua.
1: Ay, naku, mga mari, ay maghawak kayo, balik niyo malaan yung pangahinom-dom. Kini ang, yan na ha? Yan ang kalina kayo. Kini ang XFM.
0: Exciting!
4: YDH Broadcasting Network Incorporated 107.1 XFM Tagum. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
5: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
6: O sige no, ibutang asin ako sa timbangan.
5: Uy, sa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ni? Nani ba to?
7: Bato ko taon. Maunay resulta o epekto. Kung mo explica o lang...
8: Tong, nagpilain yung gasolina?
6: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa mga akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bago manumta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hooktay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dinong? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.
3: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
4: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Ito, diba, kagimong tsaahan?
1: Wala, buto.
0: Ang tsaahan, Santon Gold Herbal Tea.
1: Correct.
0: Ang kanabes, anis siya, kay magnormal ang imong blood pressure.
1: Oo.
0: Ang kanagani imong pagkaon, mga kanang, dili mo gud maayo nang
1: kanang mga kuwang ka kanang mga constipated ka kanang dugay ka mahilisan
0: dugay ka mahilisan lain
1: ka kana agoy ma wow as dugay was ka, out gud
0: dugay ka maka libs ba
1: dugay ka maka Bangladesh
0: yes nya imo ang kuwang kanang lain ba dugay ka maka Bangladesh kay bahut na kay imong utot
1: kuwang lain na kayo murag ang look up nimo lain na kay imong look up the amaring
0: so dapat ang normal permit at ang pagbawas sa matag adlaw kay dapat dili ka luya kay kanang dugay di ka kalibang maluya biya ka ana dai
1: Uy, magkuhang ka na yung makadaot na, uy.
0: So, mag-Santon Gold.
1: Herbal tea.
0: Mag-Santon Gold.
1: Herbal capsule.
0: Mag-Santon Gold.
1: Santon Gold coffee mix.
0: Yes.
1: Ah.
0: Mapalit na sa mga pharmacy butika.
1: Sa inyong mga lugar. Di mo, kalibutan. Alam mo dito sa iyo, kay mapakan niya mo, Groro Bells.
0: Mapalit ka niya sa kuhan sa... Katong nagira ko niya sa gawas?
1: Sa Ukraine?
0: Dili, sa...
1: Sa man to?
0: Sa Hamas ba? Mapalit kayo dito, no?
1: Depende, kung na-distributor dito. Punta na to si boss. Boss na kayo distributor dito, boss?
0: Assign ka dito. Ikaw na ka ng... Kating subay ka sa mga parmasya dito.
1: Kung busy, mga itadri. Uy, busy kita sa video, okay?
0: Di ko alam dito siguro si Marlo.
1: Si Marlo lang dito kay kuan na ay mga... naputoy, kuan po ito si Marlo, naputoy kapasidad.
0: Hindi mo ito siya tinahan kay Mingaman itong mga kuan. Ay, kaoban naman eh. Kining tumaha, kaoban rin eh. Ay, nako, hayang tikongkong, tikangkang, kaya itong birahan lang imong luwang. Mga maring, alas 11:05 na itong oras. Napay, napay ni Hagit o Bidjuki niha.
1: Sabi ni, ato pa nang respetuhan? Kuha na lang si Ugma na lang ni.
0: Assignment
1: na lang na ay.
0: Ilista na.
1: Josepina, assignment na lang na yung Josepina ha.
0: Wala na may mga utang sa mga message sana na. Tatilaan na mo tanan ha. Lahir na ba mo, kayo may pasangitan na wala may gatila diri sa mga mensahe ay.
1: Uy, may, kanang Rosemary Serenas ha. Ugma na lang imong may pag-ibig pa ba ha? Ana.
0: Pa-shout out lang ko dito sa taga Alae kay Janjan and BB Girl.
1: Kana.
0: Asa yung BB Girl? Mura sa si Kenneth kay BB Girl. Na nagamay din si Kenneth. Ni sumaw ko diyan pagka mistiso.
1: Oo, siyempre. Na magilimangin anang ang mga faktor.
0: Nakatupad mo po sa mistisa.
1: Bakay saan sila?
0: Bakay, sa kailang may mong anak na, mura siguro si Marlo.
1: Ala, oy, sige.
0: Oy, lahi, may naging anak ba?
1: Nga naman.
0: Ako kani Adunog, yung anak ko, no, kayo naingon na akong amahan nga. Pwede ni Itani, kiba si napulihan na, sa hospital.
1: Nay, nana?
0: Ako, mama, o papa, kay gapo man sila o gwapa.
1: Niya kayo,
0: kakataon ako, naingon sila, mura, diskopyado sila na, nailisan ko na ako sa hospital.
1: Mura ka gikabyuhan.
0: Oo, niya kay...
1: Giswap, sa mura giswap.
0: Oo, niya pagdiin eh, kay positive man yun. 99.99 mo, yaman siya kong anak, gidawat na lang po.
1: Gidawat na ba yun? Wala siya lang, no choice yun.
0: Oo, niya.
1: Ana.
0: Pero mo lagi, muna na saot ko, ganun tra sa humay akong inom, oy. Wala ko patutya sa kong inahan.
1: Ay, nako, ana. So, sa talang mga inahan ron niya, nga, nag-antos nga, sila rin mo, kabalo ka ng mga inahan ron nga, grabe kayo mo, grabe kayo ka ng mother figure kayo, kaya sa gigang trabaho, maupay mo luto, maupay mo laba, maupay mamilo, maupay magkuan, ako ba, pag-injeksyon na ng mga bukto sa mga inahan, bugat kayo, maupay magkuan, maupay magpakaon sa anak, grabe kayo ba?
0: Pag-uli silang bala, kainom pa yung turbo.
1: Ano, mag-abot, wala silang bala, turbuhan pag yun, gabson pa yung taman, pag-duty pagkagma, luya kayong lawas, ana ba?
0: Luloy, diga. Ako ganino, kanang nga ano, pasalamat na po kung nga kanang pag-diabetes na si Edgar.
1: Kaya naman kay, mupilita rin sa bato. Mupilita sa Edmi Games. Isa kasi rin di akong Mike B kay, mura magalubong kay, ana, kalangkuhan ba? Na, alam kayo ng mga inahan, ng mga asawa. Labi na kaya ikaw, kaya grabe kay ka, workaholic kay ka, nagabot siya sa balay, niya ako pa'y mabana. Ikaw pa'y mga sikaso sa tanan, mag problema pag ako sa'yo panihapon ninyo. Kanya, pag panihapon dito na, maabot sa banay. Kung ano pag ikaw, kalang humula na yung ka. Malumluma na ka, magluya na ka magkagawa, mag-duty. May nana ba? Wala ka o ka, sikasa ka lang ka, luya mo lawas.
0: Pero at least ba lang nabisbisan po ka?
1: Oo, gani.
0: Nabiyan ang uban dyan nga, wala nagibisbisbis, nang liki na lang ng ilang mga pilapil.
1: Wala na, kanang nga, wala kayo, kanang nga, uga na kayo kagianan sa irrigation.
0: Wala, kanang mga dihado na ang niya. anak ko, di tamis put anak ko.
1: Oo, kayo lain biya kayo, lalulaw, dagkom na biya ako.
0: Dagkom na biya, kanang reklamo na ba't si Toto, kaya dagkom na diya sa Jinsan, kaya tungod sa to ang mga kanta.
1: Ako ganing, kung kayo si Toto, alay, amping mo tanan diyan, so, asama na to na ni nga, karatiho na nato ni.
0: Ito na niya yung bigyan, masig bigyan pa ng Marlo.
1: Ano yan, tirahin na natin, baka tirahin pa ng iba.
0: Oras ito mga maring, alas 11:09.

ako nga makahatag sa akong pagyukbo, pagtahod, ganun yung duha. Nga Maring. Oka, apila na lang po itong isa kabigat pla ninyong kauban nga si Maring Daria. Ako din si Marlo. Nagpuyo din ni sa may Asuncion, Davao del Norte. Grabe kini ko kasi natian karon mga Maring kay kana ganing usay di ko pakita ba nga kuan nga ako problemas pa ni Malay kay namugoy kini man ko na kung soliran karon bahin ni sa kong asawa nga si Ana. Kani ang asawa nga si Ana grabe jud kamangtas ang anggaan dito sila ang lang ba pamilya Georgia. Kana mga ana ang mga pangalan ng mga isu ginakayo kanang mga maro ba. Pero ganahan magugog babae nga kanang murag ganang astigon pero nagtuod ko nga okay ka ayo pero bako kabalo dai nga ako man yung dominahon sa kanahan. Pila may kabulan na gikan atong gikasalmi na abtag mga hapit may tuig murag nakakita na ko lahat mag-channel ni akong asawa nga si Ana o ginani mga panghitabo.

0: Mang.
1: Ay, magmang-mask ko, kay. Kornihan ko, anak.
2: Kasi mas buntag na saka na imo ang kabuhi ni mo. Saan yung kabuhi ni mo? High blood, masiguro ka pa. Inumuntag ang Santon Plus Gold.
1: Nag-maintainer ko, anak. Nako yung mga tulog kabaksa lang ang ipalit. Ako gusto ko mag-istorya na ito, kay. Hapit na ta mag-tuig. Tunga na ta sa tuig, gikan sa itong pagkasal.
2: Mang, gusto mo na problema ni mo? Wala man tagay, problema gabi. Ano sa mga nga?
1: Dili gusto na, huwag mo kay problema. Kinala na tayo memorandum of agreement.
2: O siya po, pasabot yung memorandum of agreement.
1: Agreement na. Ako di ko gusto nga, dagko lang ta nakita, Merlo. Kay ba ako na kay batasan? Ako lang ko'y batasan. Ipagawas ako akong batasan karon. Ako yung nani lang ko may istorya.
2: So, pasabot mo ko ito, nakikilan ako sa unang mga mga bata, oh, bata, dilit na kamauron.
1: So, basi,
2: kita ko taguan mo yung tinulong na pagka ikaw. Masa man taong gamang, ano? Masa man taong kaala?
1: Basi, wala ka kaila. Kala ko mga amiga nga sila si Broy, ang tawag ka nila sa ko, Georgia. Kay ako may maro-maro dito sa mga panahon sa Oras Eskwilan, pero at sortiya ta kasinood.
2: Manggili man, dautan, may pakita ni mo yung pagka ikaw. Pero, sa kuha, imo mo kumbana, di ba tag-kontra?
1: Hasilan!
2: Masa man taong gamang?
1: Ayoko ka na!
2: Maulaw biya ko sa
1: kuha nga. Kutukutuhon ta karo, ay kung kuha nga na.
2: Gitiuna, magkunin mo, mahadlok biya ko, kaya kung kagbukton.
1: Niwa na nga niya ko ron.
2: Murag gaganang bukton ni Alex.
1: Kamalo ba ka sa kong timbang sauna, 60 karon, 50 na lang ako kapin?
2: Mas ganun man rin.
1: Gadayet ko.
2: Mau ba?
1: Sa tiya ta kasinood, Merlo, ha? Di ko gusto kayo mo kasi nga kay, grabe na naman kayo ron.
2: Sa tiya, anta po kasinood, ha? Ayoko, unahunaan nga under ko ni mo nga. Ako ko'y padre di pamilya ni rin, dapat ako'y gahe di rin.
1: Huwag ko'y lambot!

you feel real good tonight.

you wanna see me for, baby? I wanna show you something. Oh yeah.

0: ekto sige tan-aw nimo kanang inchik-inchik. Kanang mga gahi kay mga salida.
1: Magbuot ka na ko picture garden nga naan man ko lang tanang picture garden be.
0: Sige mo na epekto na kay sige katawan mo nang mga si
1: Idol man ako na si Kwan, Idol man ako na si Dawminso. O ginatan-aw man ako na. Ay kung kon kwan kaya idol lang ako na.
0: Amo lagi idol nimo na nya karon ni kwan no kan batasan nimo na utro kag galit.
1: Ya na ko yung pagistorya, na ko yung pagistorya.
0: Wala mong
1: isa mas Crispin, tawin mo mga words Crispin. Tawa nos Crispin.
0: Ah, Pin.
2: Kuya, may gabi, kuya.
0: Tawag ka atin ni mo, gito mo.
1: Ikaw. Tarong-tarong nga ni style ni mo, Crispin, ha?
2: Sorry, te.
1: Asin nito?
2: Sorry, te.
1: Asin to,
0: kag... Mga tao, yung musiki ko, ano nun ba? Isang mga tao, abusado naman kayo ka, ana? Sumuntaw nga yun, kung tawag gulatang ng panahon.
1: Stila ninyo.
0: Bingong ko sa kong guling kong nagmahay ko, nagminyo ko ni mo.
1: So, nagmahay ka?
0: Wa, ganino. Bayo, gulatang mabot, panahon nga magmabot na
1: spunto. Mariwong ko, loko-loko yan ha.
0: Kahit...
1: Singko, pero pa kong 5 mil, eh, be. Kaya, bayak na lang ko na karumit na, be.
0: 5 mil? Wa mo ko, 5 mil din,
1: eh. Ah, hungog ka. Pakita ang 5 mil ito. Pantay ka sa kuha. Wala na naman ko yung count eh.
0: O na rin, imo na yung 5 mil.
1: Kasi na, wala ko na ko. Matawag na ko.
0: Sao naman nga sa wabi gahi, magkain niyo. Ay, magkasawa tag tigre.
1: Mga maring, kanin mo ko lang asawa mga maring. Sige mo na siya tanawa ng mga kuhan maring ka ng si Tartano ng Mature Garden. Mature Garden maring ba? Kenapa dia siapa maguan ke saya dikaitkan takdo dan ini maring? Maguan dia berisi ada, magmuni-muni, suka terpedi isi ada usap. Punya usap yang seputu ni siapa, ilham aku dia seputu ni maring, kaya mungkin terang usap ang aura saya yang naho, kaya ang smile kaya pikas na. Peter Pinyo yung isuga, gyan? Naging kausahan ni maring, giblock ko sa Facebook, ane? Kaya ako gidoloy, kaya pagkuman, ngayon kong pasaylo, gipadala lang kong mga minsayro. Kunulian po may maring. Kamalong ka mga maring na naiusa ka one time ana. Nakuban mi ana dito, kauban akong kumpari kay na mo birthday. Ang ina ni mga pangitabo.

0: Pre.
1: Pre.
2: Okay, ba dire pamistahan pre.
1: Okay kay pare kay kaning balaya pre. Para na pud ako ning magsuon pre.
2: Di ka tang hello under.
1: Ay kabala ka pare, odraw. Baliw lang kali pare. Oh. Duha ihatang niyo yung dos mo asawa pre.
2: Tawas
1: tapol. Tawas tapol na pre, tawas tapol. Ayaw pa. Tawas tapol lang siya pre.
2: Sige, tawag ko sa kong asawa pre. Han, ana.
1: Sa ay kung sagit-sagiti ba? Ay kung sagit-sagiti ba?
2: Itawag raman, good job, good hina raman ito pagtawag.
1: Kabalo ka nagtanaw ko doon sa kong cellphone ng Juan Mitchell Gardin, mo kong tawag. Tarong-tarong ako ba?
2: Ibuang lang kasi tatanaw ng inchik-inchik.
1: Saan ang tawag? Inchik-inchik pa rin ang kwan mana? Korean-Korean mana?
2: Inchik, mong gunagod, Taiwanese na. Mitchell, patagka, radyo gano. Iyan, mga kawalan ito kay,
1: ay kung sagit-sagiti, ay kung sagit-sagiti.
2: Nagsuka na niya, pre.
3: Oo, pare, naran niya, pre.
1: Kutuhon ta kabe.
2: Agay. Giya perkat ko nimo. Agay. Di ko kagaw na nige na kutukot.
1: Jaga lang. Blaka lang ko.
2: Ano? Ito ni tumuas ko dyan.
3: Pare! Saan ito pare?
1: Muro mo ka nag-away mas mga sama pare?
2: Wala eh. Mampaload daw siya sa gawa. Sige, tanaw mo ito ka-injik-injik. Na-expire yung load.
1: Matanaw siya ka na mga CEO?
2: Kana mo na yung natanaw niya, pre?
1: Kana mo yung nga? Ito pala, hindi pala alam nila nga. Ito pala ang anak ng CEO. Anak!
2: Oo, muna, ginatanaw niya. Ay, ni kuha na siya. Balik dito, pre. Ay, nga.
1: Pre.
2: Oo.
1: Marag, kuha ka, pre. Marag, daog ka si mga sawa, pre.
2: Sino? Takar, mintaan ko eh.
1: Nakita na ko ganila, pre. Ginasigikusik.

0: Perigi kutuk-kutuk ka, pero pala gani, bukan di arti pare,
1: gani pala. Nagkatsiga, rami, nagpuan ko, rami, nag, kus-kus not ba? Si, andir ba ito? Si paon, ganoon to.
0: Ako pare, sulti yan.
1: Kapalik ko na, is paon to si, to bang nga ni mo?
0: Kana may sakto, kana may sakto.
1: Andir ko daw.
2: Usa! Sayo ni mo, sayo ni mo?
1: Di kaya nang nag-istorya may karate ni pare. Di ba pre? Karate pre?
0: Oh, oh,
1: sumasipa pre?
0: Oh, oh, bita ma rin. Mapanawa
1: ma rin. Muna yung istoryahan. Di sugan.
2: Luluhan na yung mga ulis balay. Ulis sa balay ha? Ihapanta kag kalima ko. Di kaya ka ulis balay. Bantay ka sa kuwa.
1: Namista pag ito.
2: Diyan ka.
1: Mangtara na. Pre, ganang. Lain na kuntihan pre. Muli isa ko pre.
0: Mapare na kuntihan. Pare na kuntihan. Amigo na ito kanina.
1: Mungkin pre. Balik na kong pa pre.
0: Sige pare.

0: na. Saan mo ka nga skandalo mo gato sa kining naglimista ta?
1: Da!
0: Sayang ka ito ditong mga litson nga. Ani, hulotog gaon si Pari Darwin ra.
1: Da, wailame.
0: O siya wailame, o pagkatilaw, wailame.
1: Da, tagad.
0: Ikaw ba? Istukar po na yung mga guwan dito, no? Yung kabuhi ni mo dito sa dekang tao?
1: Na naman?
0: Yung mura ba rin tapasakitan dito nga? Salamat siya, binanggata ka din kong baos.
1: Ayko ka na, ayko ka din ka na, istirin mga nana.
0: Di pata ka binanggap, pero...
1: Ayko istirin glamsong. Tutiat ka manlo, ayko ka na na, ha? Basig mo kong ipakita niya siya mga kwan ni mo nga, mga mingo ni mo nga, under kwan ni mo, mo kong nga isisiho lang kwan ni mo.
0: Ay, pakita mo ito, ikaw mag inagkuhan gani. Kasi pakita-kita ka under, ikaw mag inag...
1: Kaya bawa ba yung kwan ni mo, kanay mong style ni mo. Taka na naman kayo nagalang kwan, naramba ko napansin ni mo, makakita kang patanon mo, lain ang kagangisi-ngisi.
0: Naka-ebidensya.
1: Kinangan ba bagay-ebidensya na? Nga klaro na kayo ng imong mga liho?
0: Kaya sa mga kita nga nag-ngisi-ngisi kong doon ay batanon. Ikaw ba?
1: Niadto ka dito atong maligyag maruya, pero tingisi di mo.
0: Kita, deka. Ito, taka na siyong ganun.
1: Kaysa man ako na doon nga istorya, be. Nga nangadto mo kong mas mga amigo dito niya. Naman na kayo naibigan dito nga ang mata sa kutong tindirag maruya nga murag pangalaan o galing kuhan kasag.
0: Ito murag ang mata murag rabbit?
1: Murag lambay. Murag matang lambay be.
0: Okay, ikaw, warningan taga. Ikaw sige, labi pag daghang tao, di ko gusto mga... Abi pala, sige kasultin ng mga amigo na ko nga... Tuo ba ginagana sila nga kuhan? Ganang gagahe, dalis ba eh? Hindi ka sige kuna na kay... Asawa tarata ka?
1: Ay ko kuna niya, ayo.
0: Padre, di pamilya diri.
1: Mau ba? Mau na yung kinapahambog niya mo?
0: Ano yung pahambog?
1: Ha? Talos tatay niya mo? Tapis mo katay!
2: Sorry po.
1: Kumusta man yung mong pagpanguman dito?
2: Awa lagi.
1: Ha?
2: Sina mong daotip ka siya muna? Dako kong harvest.
1: Tumaga itong isang asas Pugi! Pugi!
2: Pugi! Te, may gabi iti.
1: Di, ama ko! Hindi ba, Crispin, ikaw Crispin.
2: Sorry, te.
1: Di, Pugi! Tawag ka, Pugi dito!
0: Pugi!
1: Pugi!
3: Uy, baya! Tinatawag mo na ako!
0: Oh, alam.
1: May mas, Pugi. Kaya pagkapawala sa kong stress, Pugi. Ano sa may mong mga, kanay mong magulang ni mo, Pugi? Wala na, sulti-sulti, tamang-tambagi na. Gadili ko'y pandalader, kasabot ka?
3: Oh, Marlo, magbago ka na.
0: Gabas to, dambay. Gaba. Limitahero ko di mong gamandita ni mo, ana.
4: Huwag ito'y kagmauna na yung style ni mo. Sige ka suko, naawin mo na kunot na, oh. Ang imong edad is 32, mamura na kag 52.
1: Kuya, kay ka magkastorya lang ako. Kaya nga naman, nalakay lain?
0: Nanapunta na ang istoryahan.
1: Nalakay gi... Bidibira na nga batanon?
0: Umuriak ta, inon din tani mong nailain.
1: Ha?
0: O, hindi ta muriak, may nag... Ah, kanaganing, wala na ganyan, namang kailain. Ambot.
1: Ano man, so, karon, ako yung mong gi... Ako yung mong daotan na niyo. O, mamadyo ka, kaya ako ba yung mong daotan niyo?
0: Isa mo lang yung daotan din rin, kaya mo kong gibuhat daotan. Ikaw may sig...
1: Kuya, kay ka magkastorya lang ako. Kuya, kay ka magkastorya lang ako, ba no? Ha? Murak ka nang usa juga kahinlo, git? Ha? Kabalo ba yung kunin mo na style ni mo, Marlo? Ha?
0: Ano po nang style ni mo? Imuro tayo sige pasangin lang. Sigratan ni mo pasakitan.
1: Pasakitan?
0: Oo.
1: Muna niyo gusto?
0: Okay. Ikuto-kuto na po kunin mo. Sayang kayo, maligwa na kunin mo ba?
1: Muna yung timanaan ni mo.
0: Okay.
1: Samtang buhay pa ko. Pili ka pwede magbulag sa kuha.
0: Mag.
1: Kung kadesisyon ka magbulag sa kuha, timan eh, huna-huna sa pagkadaghan. Basig. Dili na ka makakita sa nindot kaya nga kalibutan.
0: Mang, ana.
1: Muna akong problema karon mga maring. Saan ba na ako niya kung asawa nga si ana nga, pero hindi bang tasa nga. Di man dyan ko kalihok ka rin niya, wamunta ko igibuhat niya. Tanan na lang mga kuwala ko, di siya gusto ko nga andiro na ko siya. Wala ko siya gi-under. Pati ito ako mga isuon, akong tatay na ko, madamay niya. Butan man tani siya kayo, pero nabag siya iyang channel. magi ko niyo. So man ako ni biyaan lang magana ko ni pero I love you so much magi ko ani niya. Oy pero malagi sige mi ka away. Maluoy mo tambagi ko. Dinila lang kutob. Marlo.

0: maring balik ta.
1: Grabe juga ayo.
0: Grabe oi. Ngala sa mentos. Grabe kayo sa naman ng mga kuandre. Grabe
1: sa
0: dali ay. Hindi magini sila mga kuandre. Mga aksyon magkita nila ka. Mamuhipoy sa tani nila eh.
1: Hindi naging mabangbang nila mga beauty. Hindi ay mga maring.
0: Ay nako mga people, mga my friend.
1: Oras mga igala, 36 minutos na nakalabay sa Las 11 sa buntag. Damagyapan na mati Dria sa XFM.
0: Yes, exciting!
1: Siyempre, ganyan ang programa nga ginabaabot sa Tibok Isla sa Mindanao. Kung ako, ikaw.
0: Ano, so, hindi kang kayo nag-atang aning programa, ano? Dili lang kay sila, siya, o kato.
1: Daghan. Gahidsit na mga secure.
0: Mga hidsit, mga secure kay gahidsit na sila. Grabe d'yo kayo.
1: Ah, mga drivers, gapapabuto sila mga monitoring sets.
0: Ah, grabe kayo eh. So, na yung inalang ang mga sitwasyon. Ito nisgutan na maring. Nga, nag-ibanginan ang mga factor, no? Nga, mga asawa nga, no, may, abot nung no, mga, napugay mga bahan, napugay nga, grabe po kayo ka, hinapat sila mga asawa. Napugay mga asawa nga, hinapat sila ba na?
1: Na kasagaran po sa mga asawa kanang magpa kasagaran sa asawa magpakaroinong ginasal sila gisiga sa mga sa bahay.
0: Oo, mamay nga ng mga asawa gyud.
1: Sige, so, kita na desisyon diha mga mari.
0: Pero ano po yung mga asawa nga kanang kabalusan mo sabot?
1: Kasagaran ba no? Kasagaran ba na ako lang niya experience no? Kasagaran desisyon ang sasakto sa banag yun.
0: Lagi bang inana?
1: Oo, kasagaran kay...
0: Di sulimban na si Linlin, no? Di si Linlin, di ka dili mo, di mo uyon si Linlin na na, kay...
1: Alam ba, may example na po ha? Ikaayo sa kaplano sa banag, ikaayo silang kinabuhi, pero di mo sugot ang asawa kay kana laging maduo lagi daw ang bana sa kanang mga tintasyon.
0: Oo, di may nana?
1: Oo. Halimbawa ka lang, gikuha ang bana sa ako, gikuha ang bana sa usa ka dako nga kanang kumpanya kay himuon sa artista.
0: Nana, agwapo na kay nagbana. Kumo na istorya ha.
1: Masuko ba nang asawa ko? Eh, iparis pa lang kadto ani Kindi.
0: Oo, ani may nana.
1: Kindi Biloso.
0: Hilig bigay tug bawog ra pud biya ka, bawog bere mong gamot.
1: Kabalo biya suka ka na mo na hilig Kindi ha. Nya mo kan ko an ka mga artista ka.
0: May mga nana nga mga baktol, no? Pero ano ba yung mga bana po na kwan? Pero sa kuha na agad siguro na sa Taura, maring? Okay, o bala na maring ha? O bala na, kaya naman yung ba mga asawa nga? Sige, why be prima, ala mo, sugot na ba po? Pero ano ba yung mga asawa nga? Hindi yun sugot, persama ni Anang, asawa ni Marlo.
1: Labi na nakabalo na ang asawa nga, kabalo ko sa imo ni Marlo nga, kanang imo, mura nag yes, murado.
0: Ano ba yung mga ana no nga, mga kwan, kaya naman yung mga ana nga, mga kwan, mga isug mo dyan sila kayo?
1: Kaya mga letter A.
0: Oo, lakoy kayo lang ang ana, sugot na po. Man, nagrabe kayo mo. Dali lang kayo ka. Huwag ba na lang ka na. Matigimang tasa. Niya ang smile ka na nga. May lang. Ganyan mo nga guan. Pikas? Pikas kay smile?
1: Ako na po yung nakailan. Pwede man to, Ana.
0: Ah, asa man?
1: Ganggang.
0: Kwanto, labaw sa dos siya.
1: Oo, kwanto.
0: Nagi na siya sa babae.
1: Oo, mga ingana.
0: But anyway, no, ito ni tambagan kay. Muraga mo flight na sadgo sa Bangladesh. Unya, tanda.
1: Malain mo rin ba?
0: So, kwan, no?
1: Ito maglangay.
0: Ito maglangay kay para maka, kwan po ito, maka tiam-tiam po ito.
1: Oo, ganit, no? Kaya rin nga maka...
0: Giyo naman itong gasol. Takang lalay kulang.
1: Ang problema ba si Dari nakauna nito ang takang? Okay, mabuka lang niya. Takang.
0: Sige.
1: So, ato na yung tambagan mga marikay. Doon na tayo 14 minutos na nakalabay. 14? 40 minutos na nakalabay sa last 11. Kining ato ang programa. Ato di ka na ato mga higala sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix magpa palikon sa ito ang mapakusog sa ito ang cognitive function. Isa sa mga good effect ani maring mulantip ato ang pangunahuna. Ta maka-memorize o nga dali ta makahinumdom. Di ta makalimot nga kana di ay mga maring doon na tayo mga pagsulay sa kinabuhi. Sa lakot nga pagka-istorya, kung doon na tayo mga problema, dali ta makapangita o solusyon basta maka-Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay lantip ato ang pangunahuna. Ang Santon Plus Coffee Mix doon ay sangkap nga mangustin, doon ay malunggay o dili lansones.
0: Dili lansones.
1: Maya ro po. Soybean eh.
0: Soyabean.
1: Soyabean. Soyabean o
0: soyabean? Soyabean. Sige, kung ano ta? Kanang...
1: Tabagay.
0: Tabagay. So, ang gining Marlo, no? Ang imuha di Marlo kay... Naa naman na, ayaw, sama-sama gingon kay gamay ra kay mong diferensya gapon sa nagpadala sa mga suwat nga mga center na to gapon. Mamawara po, pero gamay lang diferensya. Kanay mo, ako lang gapon ay muhay, muha lang gapon lang kay asawa naman na, naranan ni mo, huwag mo nang dugay-dugayon, huwag mo nang dugay-dugayon, papanay mo nang, dapat mo nang isitil daan. Ayaw, papuntag tuig kay, pasabta lang na si Ana, kay kasagaran yung mga ana, mga mangtason yun na siya. Nagin ay mga, kuwala na, mga, ila, mga talent nila nga, da, may lami, mga kwan ba? Kanang mga mangtason kay mga kwan. So, ala lang, ay kung maalang na yung mga asawa nga si Ana, o panggaa. And of course, follow your heart and follow your dreams. And that's it, thank you.
1: Hanggot o bapon, kita magkaoban mga marin, diri sa itong programa nga kung ako ikaw. Sa ngalas to, sparring partner nga pinakabigat lang sa Bisayan nga si Tia Daria.
0: Okay, siyempre.
1: Ako si Maring Inday Erika, diri Guapa, diri Mister, sa panibang kopyansaan tungkol kay Mangunay o si Lengang.
0: Master

0: Mega Manila.
1: Exacta time, alas 12.
0: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz. Headlines.
1: Ang mga baon ng headlines, sinatid po sa atin katropa na Santon Gold Coffee Mix. Senator Marcoleta ay nilipat na sa Quezon City Jail. Senador nakalakad na muli matapos pong ma-clear sa pneumonia at iba pang sakit.
2: Dating Congressman Mike Defensor at dalawa pang kapwa akusado sa plunder case ni Senator Marcoleta naghain ng not guilty plea sa Sandigan Bayan.
1: House prosecution tinanggi pong naduwag sa pagharap kay Zulaika Lopez bilang testigo sa impeachment trial.
2: BIR tax records ni VP Sara Duterte pagpapasyahan kung ipapasumpina ng impeachment court ngayong araw.
1: NBI iniimbestigahan ang mga irregularities sa 2019 SEA Games project.
2: Pangulong Marcos Jr. ipinapabilis ang Balog-Balog Project Phase 2 sa Tarlac.
1: Palitang regional naman, mga katropa, boyfriend nagbanta ng pananaksak at pagpapasabog sa eskwelahan ng kanyang girlfriend matapos ang alitalito sa mga kaklase.
2: Sa balitang international, U.S. naglunsad muli ng airstrike sa naval blockade laban sa Iran.
1: Balitang showbiz, legal counsel ibinunyag na walang naging problema sa prenuptial agreement ni Bea at Vincent Ko.
2: Sa balitang sports, Salas Pilipinas men, sisimulan ang CV Cup campaign laban sa Cambodia.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. Nationwide.
1: Mga katropa, mapanahali na po tayo ngayon ng Miyerkules, July 15, Payday 2026 Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo napapahinggan sa kapang XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Ubera.
2: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye na ng balitaan katropa, inilipat na po si Senador Dante Marcoleta sa Quezon City Jail Male Dormitory dyan sa Payatas. Matapos ipag-utos ng Sandigan Bayan 3rd Division, batay sa pagsusuri ng Philippine General Hospital, wala ng medical conditions si Marcoleta na nangangailangan ng pananatili sa ospital. Kaya't maaari na po siyang manatili sa facility ng Bureau of Jail Management and Penology habang dinidinig ang kanyang kaso. Ayon kay PGH Director Dr. Gerardo Legazpi, maaari na po na ligtas na rin na sumilalim ang senador sa paglilitis. Itinakda.

0: Lusugan, the secret of health.
1: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
2: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga ka-wellness, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibawang edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Dr. Emilito Uy, ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hinas, makakasama po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, makakasama rin po natin ang dalawa sa atin pong mga bantay kalusugan, Dr. Ronald Paler at Dr. Algie Bakla. Malusog na araw po, mga Doc.
1: Isang malusog na araw po sa ating lahat, mga ka-wellness. Welcome po muli sa ating programang The Secrets of Health. At panibagong araw, panibagong talakay naman po ang ating pag-uusapan. Of course, importante ito ha, with regards sa exercise. At po ang ating tatalakayin maya-maya lamang, lalong-lalo na doon sa mga chronic diseases or degenerative disease, kung paano ito makakatulong ang ehersisyo at ang tamang ehersisyo na bagay po sa inyo. Yan po inyong abangan dito lang po sa ating programang The Secrets of Health.
2: Siyempre, handog po sa inyo yan ng Santon Plus Gold. At ako po ang inyong bantay kalusugan, Dok. Algie. Kumusta na po kayo, mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Isamahan niyo po kami sa isa na namang talakayan na may kabuluhan pagdating sa ating kalusugan, ang The Secret of Health.
0: Tayo po yung napapakinggan sa ating pong mga XFM stations nationwide, ganoon rin sa ating pong mga Solid FM at sa lahat ng mga estasyon na naka-hook up dito sa ating pong programa. Ayan. At syempre, live din po tayo napapanood sa ating pong Facebook live streaming. Pwede yung i-follow, i-like, and i-share ang ating pong Facebook live. Ayan, para makapanood kayo ng live sa ating pong mga programa. Pwede kayo mag-post dyan ng inyong pong mga katanungan. At kung kayo po ay nanonood na ngayon sa ating pong live stream, nako, eh mayroong handog na regalo sa inyo ang Yes to Health, mga ka-wellness. Ha? Paano po sumali? I-share nyo ang ating pong live stream, i-comment ang inyong mga good experiences patungkol sa ating mga produkto, at huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health sa inyong pong mga komento. Ha? Mamaya, pipili po tayo ng mga maswerteng mareregaluhan natin ng ating pong Santon Gold Coffee Mix Gift Packs, mga kababayan. Ha? Yan, napaganda. Habang nakikinig, nanonood sa programa natin, ay may chance pa kayo ano, na mabahagian ng ating pong Healthy Katropa Give Aways. Welcome na welcome ha, yung mga katanungan dito sa ating pong talakayan. Kung meron kayong mga inquiries about your health, i-section lang yan sa ating pong numero. At ito pong sa X-Line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po gayon kamasala na yung mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan at lugar kung saan po kayo nakikinig sa mga oras po na ito ha, para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. Sa mga nag-inais pong sumubok ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, puntahan po ito sa ating mga leading drug stores, gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at sa mga local pharmacies sa inyong pong lugar. Ipagtanong-tanong yung mga produkto ng Yes to Health, ha? Pwede rin ma-avail ang ating pong Santon Gold Coffee Mix sa Fisher Mall Supermarket. At soon, ay mawibil na rin ito sa ating pong sa Pure Gold Supermarket, sa lahat ng branches nila, ha? Napakaganda. Very accessible na para sa mga ka-wellness natin ang pag-avail sa ating pong mga products. Yan, tabayanin nyo po yan. For now, ay pwede yung ma-avail din ang ating pong mga produkto sa ating pong online shopping store sa Shopee. Or search lang, Yes to Health 2011.
2: And sa mga nagnanais po, ano, na magkaroon po ng discount. Yan, pwede nyo pong pasyalan ang mga Yes to Health Wellness Clinic sa iba't ibang bahagi po na ating bansa. At pwede po ninyong ma-avail yung senior citizen discount po. Pakibigay lang po ang inyong ID or any proof na kayo po ay isang senior citizen. At kung kayo po ay nasa mga Yes to Health Clinic, samantalahin nyo na po. Pwede po kayo kumonsulta sa ating po mga naturopathic consultant at matry yung ating mga modality, especially mga program natin for cleansing and detoxification. Meron tayong nutritional therapy. Ganon din yung ating pong herbal therapy, acupuncture, mugukbuyang Korean therapy, at yung biosupper therapy. Meron din tayong available ano, na libre na kapag nagpa-biosup ka, yung terahertz therapy. Meron din na i-detox. Yan ho ang mga programa sa Yes to Health at free consultation. Meron tayong mga assessment program na pwedeng gawin, yung live blood analysis and also yung ating pong Radotech. Kaya pasyal na ho kayo sa ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic.
0: Mm-hmm. So mga gusto pong makabisita sa ating pong mga Yes to Health branches, eh narito ang ating pong mga address.
3: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Ground Land Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-849-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagong City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellphone Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. The secret of health.
3: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information na ito headed sa atin ng napakasarap na Santon Gold Herbal Tea. Sa mga mahilig magtsaa, ito ang bagay na bagay para po sa inyo ha. Santon Gold Herbal Tea with cinnamon bark extract and turmeric extract. Of course, may santon din yan siya. At ang kagandahan yan ay pinatamis ng stevia. Swak na swak sa mga kaubahin natin na gustong mabalance ang kanilang blood sugar level at ma-detox ang kanilang pangangatawan. Santon Gold Herbal Tea, mabibili yan sa pinakamalapit ng mga butika dyan sa inyo pong mga lugar. Pag-usapan natin dito sa ating puntalakayan mga ka-wellness na itong isang bahagi pa rin, ano? Mahalagang bahagi o parte ng batas ng kalusugan. Ito po ang tinatawag na exercise or ehersisyo. Alam niyo ba yung katawan natin, ginawa ito ng ating pong manlalalang. Designed to move, designed to be active, ano? Nilikha ito para kumilos mga ka-wellness. At hindi ito ginawa para lang maging ano, naka-standby lang o non-active, ano? Yeah. Sa katunayan nga, maraming mga pag-aaral mga ka-wellness na nagpapakita na the more na tayo ay gumagalaw o kumikilos, the more na nagiging healthy o naiingatan natin yung pagiging healthy ng ating pong pangangatawan, napapahaba yung buhay natin, at higit sa lahat ay pwedeng makaiwas or nakakayanin ito makaiwas sa iba't ibang uri ng mga sakit.
1: Hindi lamang yan, mga dokano, ang ehersisyo or regular exercise. Bakit nilagyan ng regular exercise? Kasi
2: kasi hindi.
1: Yung iba nag-exercise, nag-jogging na ngayon. Tapos sa sunod na taon,
0: wala na.
1: So, regular exercise ay napakalaking benepisyo po sa ating katawan. Especially ito po ay nagpapababa ng humigit kumulang 20 to 35% ng panganib ng sakit sa puso.
0: Mm-hmm.
1: In what way na kung saan ang ano ang exercise ay nakapagpababa ng sakit na puso sa puso? Kasi kapag ka tayo ay nag-exercise, nabubukas yung mga maliliit na ugat natin.
0: Mm-hmm.
1: Pag yung ano yung capillaries, yung tinatawag po yung maliliit na ugat na capillaries. Ito po ay kung pagdugsong-dugsongin yung mga maliliit na ugat na yan, mm-hmm. that is between 40 to 60 miles.
0: Mm-hmm.
1: At kaya nung ikutan ang buong mundo pagdugsong-dugsongin ng dalawat kalahating beses.
2: Wow.
1: Na maikot ang mundo. So pag nabukas yung mga capillaries natin, mm-hmm. mas maganda yung ano yung blood flow, and of course hindi nahihirapan sa pagpump ng blood ang ating puso when we have when we do regular exercise. Hindi lamang yan, maaari nitong magbawas ng posibilidad ng pagkakaroon ng type 2 diabetes
0: mm-hmm.
1: up to whopping 40%. Habakin mo yan, 40% when you do regular exercise, ang reduction ng pagkakaroon ng type 2 diabetes. Bakit? Kasi ito ay i-stimulate na tinatawag natin ng ating liver na mag-produce ng glycogen.
0: Mm-hmm.
1: Na kung saan ay nagme-maintain ito ng blood sugar levels, lalong-lalo na yung mga sugar stored sa ating mga muscles.
0: Mm-hmm.
1: And isa pa, itong exercise, yung exercise na high intensity interval training according mm-hmm. sa randomized control trial sa isang article na Diabetologia, na ito ay nagsasabi na it decreases ectopic fat sa mga pre-diabetic and type 2 diabetes. So, mm-hmm. ibig sabihin yung mga fats sa loob ng ating mga organs. So, that's how wonderful exercise reduce yung tinatawag natin pagkakaroon ng type 2 diabetes. Kaya yung mga taong nagre-regular exercise, hindi lamang nare-reduce yung risk ng pagkakaroon ng sakit sa puso, nare-reduce ng risk ng pagkakaroon ng type 2 diabetes, ito din ay nare-reduce ng risk ng tinatawag natin pagbaba, yung tinatawag na normal ba nagre-reduce ng risk ng pagkakaroon ng high blood pressure
0: mm-hmm.
1: also ng stroke, osteoporosis, obesity at ibang uri ng cancer. Anong klaseng cancer? Katulad ng bladder cancer, breast cancer, especially dun sa mga kababaihan, that's why regular exercise is very good for women.
0: Mm-hmm.
1: Colon cancer, endometrium cancer, esophageal cancer, esophagus, cancer sa esophagus, kidney cancer, lung cancer, and also stomach cancer. Yan po ang mga cancer na kayang i-reduce ng regular exercise araw-araw. Oh,
2: na ano yan eh, nilatala yan ng CDC
1: mm-hmm.
2: sa America, Center for Disease Control and Prevention.
1: Yeah.
2: Na hindi ito basta-basta sinabi lang na oh yung exercise nakakapag pababa sa risk ng cancer.
1: Meron talagang study.
2: Oo, may basihan po yan. Mm-hmm. At tandaan po natin ang simpleng 30 minutes, 30 minuto lang na brisk walking,
1: mm-hmm.
2: 5 beses kada linggo
1: mm-hmm.
2: ay may malaki pong epekto sa ating pong kalusugan.
1: Mm-hmm.
2: Oo, take note, regular ha, mas maganda.
1: 30 minutes lang sa isang araw, ano?
2: Yes, oh.
1: Very minimal.
2: Oh, 5 times a week.
1: Mm-hmm.
2: Oo. Ang regular po na ehersisyo ay hindi lang po nagpapalakas na ating katawan, kundi nagpapabuti rin po na ating memory.
1: Mm-hmm.
2: Konsentrasyon, kalidad po ng pagtulog at kalusugan na ating pong isip. Ang magandang balita, mga ka-wellness, ay anumang uri po ng paggalaw
1: mm-hmm.
2: ay mabuti sa ating pong katawan mm-hmm. kesa wala pong ginagawa.
1: Yun. So patulad ng ng regular course sa loob ng bahay doon, ano?
2: Oo. Oh. At yung mga pasimulang ehersisyo, kung hindi kayo sanay, kahit yung mga magagaan lang at mga maiksing oras ng ehersisyo, at unti-unting dadagdagan mo yung oras habang ikaw ay nasasanay, yung aktibidad po na yun ay nagpapalakas ng katawan.
1: Mm-hmm.
2: Sabi sa estimate, 110,000 na kamatayan o mortality per year ang pwedeng ma-prevent, sabi sa isang nalathalang article sa Amerika, no?
1: Mm-hmm.
2: Mula sa mga edad 40 at mas matanda pa kung tayo ay merong increase or moderate to vigorous physical activity, even 10 minutes more a day
1: mm-hmm.
2: sabi nga would make a difference.
1: Bakit ba 10 minuto lang?
2: Oo, kasi nga nakikita nila na napakalaki daw ng kaugnayan ng premature death sa sedentary lifestyle, mm-hmm. yung hindi ka nag-exercise. Oh, taking more steps a day. Sabi nga eh, ay nakapagpapababa ng risk ng premature death base sa mga nalathalang article sa Amerika, no? Sa isang pag-aaral, nakita nila na sa mga matatanda na mas mababa pong edad sa 60, mm-hmm. ang panganib ng premature death ay kumbaga eh, nalilevel up sa 8,000 to 10,000 steps per day.
1: Mm-hmm.
2: Ilang ano yun? Ilang ba yung steps per day na, steps natin ng 10 kilometer? Nasa 15,000
1: na, no? Oh,
0: dito mo lang.
2: Oo. So, ibig sabihin, kapag malaki yung reduction sa possibility of premature death,
1: mm-hmm.
2: kung tayo ay merong at least 8,000 to 10,000 steps per day, sa mga older adults,
1: mm-hmm.
2: mga 60s na yan, ano?
1: Mm-hmm.
2: At yung risk ng premature death na leveled off at about 6,000 to 8,000 steps per day. So, mm-hmm. hindi naman ibig sabihin na abutin mo yan talaga ng agad-agad.
1: Mm-hmm.
2: So, kinakailangan mo itong pag-aralan hanggang sa ma-reach mo, ano? Kasi, actually, hindi naman imposible yan,
1: mm-hmm.
2: na ma-reach mo yung ganun. Kung iiwas ka sa laging pagsakay, pagsasakyan yung kotse,
1: mm-hmm.
2: For example, malapit yung trabaho mo, 1 kilometer, eh, baka pwede mo nang lakarin.
1: Mm-hmm.
2: Oh, yun na, ayun po sa pag-aaral, na nakita nila ang laki ho ng tulong ho ng ehersisyo sa pagpigil sa premature death.
0: Mm-hmm. Ang pinaka-challenging kasi dyan mga doc, yung first steps
2: mm-hmm.
0: na, ng walking.
1: Pag-start.
0: Yung start.
1: Yung start.
0: Pag naumpisahan mo na, tuloy-tuloy na yun.
1: Yes.
0: Yung every first pa lang, mm-hmm. yun ang challenging dun eh. Kung uumpisahan mo bang maglakad mm-hmm. o itutulog mo na lang. O isasakay mo na lang.
1: Mas maganda siguro pag may ka-holding hands, maglakad na lang.
0: HHWW.
2: Saan dapat may kasama ka talaga.
1: Yeah.
2: Para hindi lang katawan ang nare-relax, pati isipan.
1: Yes.
2: Yung tawanan, kwentuhan. Uh-huh. Habang nakakawala din ng boring yun at pagod.
0: Pero yun yung mga ka-wellness, ano? Napakalaki ng ibinababa ng pag-exercise. Napakalaki ng nire-reduce niya sa rate of mortality
1: mm-hmm.
0: ng isang tao. Ano? At ayon sa mga verified scientific findings, Doc Ron, ano ba yung iba pang benefits na pwede natin makuha pag tayo po ay nag-e-ehersisyo?
1: Well, number one, easy to, yung nagpapalakas ng puso. Merong study, mm-hmm. meron akong libro na nabasa. Nakalimutan ko na kasi matagal mm-hmm. ko na nabasa. In which is merong study doon sa konduktor at saka sa driver ng bus.
0: Mm-hmm.
1: Na mas mababa ang risk, I forgot the percentage, pero sabi doon, dramatically mababa ang risk ng heart attack ng konduktor kaysa doon driver. Sa driver, driver ng bus. And also, mas mababa din yung ano yung heart attack and mm-hmm. heart disease ng mga tao na ang bahay nila ay may dalawang palapag kaysa doon sa ang bahay nila is bungalo lang. Kasi merong ano, merong pag-akyat at pagbaba.
0: Mm-hmm.
1: So, just a simple na paglalakad mm-hmm. even sa loob ng bahay ay mm-hmm. nagpapalakas ng puso. According sa study, getting at least 150 minutes a week.
0: Mm-hmm.
1: Yung 150 minutes mm-hmm. a week, i-divide mo yun sa 5 araw, magkano mm-hmm. yun? 30 minutes. So, 30 minutes, just 30 minutes a week, a moderate physical activity can put you at lower risk of this disease. Number, yung tinatawag natin na, ano, yung sa puso.
0: Mm-hmm.
1: Kasi, at isa pa, ang exercise ay nagpapalakas ng muscle.
0: Mm-hmm.
1: At ang isa sa pinaka-powerful na muscle sa ating katawan is ang ating
2: heart.
1: Puso. Awesome. And the more na ang ating puso ay na-exercise, na mapapansin natin, di ba, pagka, let's say, pag nag-gym.
2: Mm.
1: Ako sa experience ko dati, before ako nag-exercise, because noong nakaraan is medyo tumaas talaga ang timbang. Very, mm-hmm. ano, hindi na maganda kasi nahuhuli ko na sarili ko na nakaharok eh.
0: Mm-hmm.
1: Kaya hindi na maganda.
2: Nagugulat ka naman sa sarili mong hilik.
1: nahuhuli pagkagising mo, mahuli mo that means it's no longer healthy, kaya I started to do, wala man tayong ano, wala pang budget noon sa pang gym ang sabi ko, ano mo lang calisthenics, ano na lang yung push up.
0: Mm-hmm.
1: Ang hirap ng 5 push up first time, 5.
0: Mm-hmm.
1: But then through and through within the span of 3 months, I was able to perform 60 to 75 mm-hmm. exercise in one go.
2: Mm-hmm.
1: Just every day, nagsimula pa nga ako sa pambabae na exercise na ang tuhod yung nakatuhod.
2: Oh. Oh.
1: So that means ganun din ang puso natin when we do exercise every day. Hindi lang lamang yung muscle o sa ating katawan, kasali yung ating puso. And of course, pagka mas malakas ang puso, nangangahulugan na mas mahusay ang pagbubomba ng dugo, mas mababa yung blood pressure kasi nga na-open yung mga maliliit na ugat. Also, mas mababa ang resting heart rate. O, ibig sabihin na kapag ka nag-exercise ka, yeah, mabilis lang bumalik yung ano yung resting heart rate natin.
2: Parang mga atleta sa buong mundo ang may pinakamababang resting heart rate yung mga athletes.
1: Yes.
2: Oh, kasi yung resting heart rate natin nasusukat yun sa diastolic pressure, diba? Yung diba, ang BP mo 120 over 80, yung 80, yun yung pag yun na may problema, pag laging mataas, ibig sabihin yung puso mo hindi relax.
1: Palaging stress. So, bumababa yun. And also, mas mahusay ang circulation ng dugo. Kapag ka mahusay ang circulation ng ating dugo, of course, mas maraming oxygen ang nadideliver at mga nutrients sa iba't ibang parte sa ating katawan. And of course, ang equal nun is healthy body and reduction ng pagkakaroon ng problema sa ating puso.
2: Eh, what about naman yung baga natin? Di ba? Eh, ito ba yung maganda sa baga, Dok Ron?
1: Well, of course, with regards sa baga, meron akong libro na nabasa with regards sa high intensity interval training. Ang high intensity interval training is when you go to the maximum level na sprint and then yung parang hihingalin at mahihilo ka na sa hingal and then you rest. 3 times lang, 3 beses lang. Mm-hmm. Ang ginagawa kasi noon is to expand the capacity ng ating lungs.
0: Mm-hmm.
1: Pag mag-expand yung capacity ng ating lungs, more oxygen ang pumapasok sa ating katawan.
0: Mm-hmm.
1: At kapag mas maraming oxygen ang pumapasok sa ating katawan, ibig sabihin, mas nagagamit yung mga materials. Say for example, yung mga glucose na nagagamit sa ating katawan to be used as energy. So lumalaki yung kapasidad ng baga, mas nagiging efficient ang paggamit ng oxygen, and of course hindi tayo pagka mas efficient yung baga, hindi tayo hihingalin, mas mataas yung stamina, mas mahaba yung energy, yung sustainability natin sa pagpagawa, and also pinapaganda ang circulation, blood circulation natin. Also, ito din nakakatulong para maiwasan ang pagbara ng ugat. Kasi pagka nag-exercise, bumababa yung inflammation, mababawasan ang panganib ng stroke, and mapapababa ang posibilidad ng pagkakaroon ng heart attack.
2: Yan. At isa sa pinaka-the best na pwedeng gawin ng exercise, yung muscle talaga natin. Mas malakas yung muscle, mas matatag tayo sa ano ang uri ng trabaho. Kasi maraming mga tao, kunting laba lang, sumasakit na yung balakang.
1: Hangalay na agad.
2: Kunting lakad lang, mula sa bahay hanggang sa tindahan, sumasakit na ang kalaman. So, ang exercise, if you do it regularly, mas matatag yung muscle. Kasi ang muscle, habang ginagalaw mo, nag-develop siya. So, ibig sabihin, pag hindi mo ginagalaw ang muscle mo, ang magiging resulta, liliit yung muscle mo. So, the more na ang muscle mo ay hindi siya intact, hindi siya tough, mas madali siyang magkaroon ng pain and inflammation. Yan. Kaya yung mga pananakit ng likod, kung lagi nyo nararamdaman, baka kailangan nyo ng exercise. Oh, and kaakibat din ng muscle, yung bone. Oh, sabi sa isang pag-aaral na kapag daw tayo ay merong weight-bearing exercise, ibig sabihin yung mga buto natin ay may na-feel na resistance, ang automatic, kapag ang bone, halimbawa, nakaramdam siya ng bigat, ng pressure, mag-stimulate siya ng pagpapatibay sa pundasyon ng buto. Kasi nga, alam ng utak na, uy, medyo manipis yung buto, tapos mabigat yung ano. Kaga. Kasi pag naglalakad ka kasi, mas intense yung pressure sa bone. So, ang gagawin ng katawan natin, magkoconcentrate siya to fortify your bones. So, ibig sabihin, habang ikaw ay nag-ehersisyo, hindi po lalambot ang buto mo, lalong itong titibay, maging matibay. Kaya yung mga taong, ay, ako mag-exercise kasi may osteoporosis ako, baka masira ang buto ko. Hindi po totoo na pag may osteoporosis ka tapos ikaw ay naglakad, huwag ka lang tatalon. Kasi hindi yun yung exercise na para sa'yo pag may osteoporosis ka.
0: Huwag bubuhat na mabigat.
2: Huwag bubuhat na mabigat. Yung tama lang na exercise na may resistance yung bone natin to make our bone much better.
1: Hanggang sa kaya nang pwede nang makatalon, hanggang sa pwede nang
2: mabuhay. Kasi time will come, pag maganda na yung bone density mo, hindi na delikado sa mga mas intense na mga exercises.
0: Isa pa sa natutulungan ng pag-ehersisyo mga dok, ay itong pag-maintain ng healthy weight.
2: Nako, maraming na target talaga.
0: Meron ba kayong kakilala na laging nag-exercise, pero sa halip na mabawas ang timbang, eh mas lalong tumaas?
2: Marami. Sila yung nag-exercise sa nananaginip daw sila na nag-exercise sila.
0: Pero meron ganun, Dok.
2: Meron, no?
0: Ang exercise niya, 5 minutes lang. Tapos ang na-burn na calories for 5 minutes, sabihin natin mga 500 calories.
1: Tapos
0: ang kain, 1,500.
2: Yung sinasabi ko sa inyong dalawa kanina, yung dinaanan natin sa ating 10 kilometer na walk, puro kainan.
0: Oh, pero, ang...
2: ibig sabihin, yung mga... pag dumaan ka doon at wala kang ano temperance, hinto ka sa exercise,
0: pahinto ka talaga.
2: Kakain ka, eh talagang salip na pumaya, tama ba?
0: Salip na bumawas yung timbang mo, naku, mas lalong pataas ng pataas. Pero ang regular at tamang pag-e-ehersisyo, mga ka-wellness, ay gustuhin man natin sa hindi, tumutulong talaga to para ma-maintain natin or may balik yung healthy weight. Kasi marami talagang calories ang nababurn sa atin pong pangangatawan. Pansinin niyo yung mga ano, mga hardworking na people, ano, yung mga construction workers, mga nagbubuhat, ano. Marami yan sila kumain, hindi yan sila nagda-diet. Talagang
2: talaga.
0: Madami yung kain nila.
2: Mayang kain nila.
0: Oo. Pero tingnan niyo yung katawan nila, they maintain a fit body.
2: Walang diyan.
0: Kasi mas marami, kasi kumbaga nako-compensate ng kanilang activity yung calories na kinakain nila. Ang karamihan sa atin kasi, mas marami ipinapasok na calories
1: kaysa sa sinusunog.
0: Sa nababurn. Kaya palaki tayo ng palaki. Ano? Pero pag tayo ay lagi nag-ehersisyo or na nagiging consistent tayo sa pag-exercise, ito po mga ka-wellness ay nakakatulong para mabawasan yung sobrang calories sa ating pangangatawan or ma-maintain po natin yung healthy weight. Ano? At pag na-maintain natin ang healthy weight, napakalaki ang pagbabago, ano, o napakalaki ang naiutulong nito para makaiwas sa mga panganib ng mga karamdaman yung nakapaloob sa metabolic syndrome na mga problema. Naiiwasan po iyan, mga ka-wellness, ano. So, pwedeng mapababaan yan yung visceral fat natin at iba't iba pang mga fatty deposits sa atin pong pangangatawan if we do regular exercise. Kapag maganda rin yung pag-ehersisyo natin, Doc Ron and Doc Algie. Nagiging maganda rin yung level ng blood sugar sa ating pong pangangatawan. Sa mga diabetic person, napakaganda na meron silang regular exercise.
1: Yes.
0: Dapat na-check nyo yung activity po ninyo, mga ka-wellness. Ano? Kasi habang gumagalaw tayo, habang nag-move yung atin pong mga muscle, ginagamit nito yung glucose sa atin pong pangangatawan. At pagka nag-ano ng glucose, kumbaga sumobra na yung ano yung physical activity mo doon sa glucose uptake mo, doon naman siya kukuha ngayon doon sa glycogen na naka-stored sa katawan natin. At sa isang tao na obese or sa isang tao na medyo mabigat yung timbang niya, napakaraming stored na glycogen sa katawan. At yun ay ano, kumbaga napakaraming deposito. Hindi na withdraw. Kaya pa ano? Oh, palaki ng palaki yung katawan.
2: Eh, at sana bank account 'yun.
0: Yun nga, kung sa banko lang sana 'yun, maganda, ano. Pero pag sa katawan natin, meron itong hindi magandang resulta, ano? Lalo-lalo pagka dumami ng dumami yung glycogen na 'yan, ano? Kaya pag tayo nag-exercise, nagiging maganda yung functions ng liver natin to convert those glycogen into glucose at nagagamit ng katawan na po natin. Hence, na-i-stabilize yung blood sugar sa ating katawan. Gumaganda pa yung insulin sensitivity sa katawan po natin. Pansin niyo mga ka-wellness, ha? Kapag tayo ay walang ginagawa, madalas na naisip natin, pagkain.
1: Yes.
0: Kumain ang kumain. Ano? Pero pag tayo ay active or busy tayo sa physical activity, mas hindi tayo gutumin. Nakakaramdam ka ng gutom, lalo pagka napapagod ka. Pero pagka makakain ka ng sakto lang na amount, nabubusog ka na satisfy ka. And then tumatagal yun hanggang sa next meal mo naman. No? So, nagiging maganda ngayon yung pasok at burning ng sugar o glucose sa iyong pangangatawan. Maganda rin yung sensitivity ng insulin mo. At nakakatulong yan ang husto para ma-regulate yung blood sugar sa iyong katawan.
1: Hindi lang yan, mga dok, no? ang also exercise is also nagbo-boost ng ating immune system. Mm-hmm. Why? It nagpapaganda 'yun ng ano, ng blood flow. Pag maganda ang blood flow, yung mga T cells natin nadidistribute doon sa iba't ibang parte ng ating katawan. At kapag ka nadidistribute sa iba't ibang parte ng ating katawan, doon sa mga wellness natin, ibig sabihin is nakikita niya agad, oy, may bakterya nakatago dito, lalo na doon sa lungs natin, palaging taguan ng ano ng mga bakterya. So it will help in check doon sa mga harmful viruses and bakterya sa ating katawan. Kaya mapapansin ninyo, kapag ang isang tao is very active, palaging nag-exercise, bibihira lamang nagkakaroon ng sakit.
2: At isa pa sa paborito ko na nagagawa ng exercise, based on study, nagiging mas healthy yung utak.
1: Wow.
2: Kasi habang nag-exercise pala tayo, tumataas yung production natin ng BDNF. Mm-hmm. So what is BDNF? Yung brain-derived neurotrophic factor, which is ito yung fertilizer ng utak natin. Based on description, ha?
1: Napapataba ng utak.
2: Oo, yung fertilizer din po. So pag ganoon, lagi tayong nagpo-produce ng BNDF, BDNF, I mean.
1: Yes.
2: Mas maganda yung memory, yung ating learning ability, yung ating concentration, at saka yung prevention sa development, early development ng dementia. So ibig sabihin talagang pag sinagad mo na, nag-exercise ka na, nag-supplement ka pa ng para sa utak, baka hindi talaga tayo tatamaan ng mga dementia.
0: So yan, sa mga ka-wellness natin, napakaraming benefits. Hindi lang yan, napakaraming pa mga doc. Mm-hmm. Ano? Pero kukunti lang oras natin dito. So yan yung mga major benefits na pwede maitulong sa ating pangangatawan ng regular na pag-ehersisyo. Ha? Mm-hmm. Kaya kung kayo po dyan ay hindi laging nagkikilos, nako, umpisahan nyo na po mga ka-wellness. Mula sa pinakasimple na pag-ehersisyo hanggang sa pa-intense ng pa-intense. Mm-hmm. Ano? Yung mga physical activity na kaya nyo pong gawin. Kasi kahit na sabihin natin sa umpisa, simple lang yung pag-exercise mo, katagalan, nagiging very easy na lang yun sa'yo na yung katawan mo nag-ask ng more resistance. More resistance ngayon. So, pa-intense ng pa-intense ngayon yung exercises na kaya mong magawa, ano? Mm-hmm. Kaya mong gawin, ano? So, yung pinaka-challenge lang talaga is yung pag-uumpisa.
1: Kailangan pag-start.
0: Yan, no? Kung maumpisahan mo, and then dire-diretsuhin nyo po mga ka-wellness, actually, nakaka-addict nga yun sa iba, di ba?
1: Yes.
0: Yung term nila, nakaka-addict yung pag-exercise. Mm-hmm. Kasi yung katawan natin, it produces happy hormones when we do regular exercises. Yes. Kaya hahanap-hanapin ang katawan mo yun. Di ba nga, pagka, for example, nahilig ka sa mga hobby, pagka hindi kaya nakagawa ng hobby mo na yun,
2: palagang
0: hahanap-hanapin ang katawan mo.
1: Yeah.
0: Sumasama yung pakiramdam mo. Diba? So, ganun po, mga ka-wellness, ang kahalagahan ng physical activity. Talalahan natin, we are designed to move. Ano? Naka-design yung katawan natin na magkikilos, hindi lang maging stagnant or naka-standby lang po, mga kababayan. Ha? Okay, sa mga katanungan patungkol sa ating pinag-uusapan, ha? I-text nyo lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-65445. At meron pa tayong mga punto na hihimay-himayin. Kaya tutok lang dito sa ating pong programang
5: The Secret of Health.
6: Premium D3. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng BCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng BCO at Moringa Oil.
7: Mabibili sa mga butika.
6: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong talakayan. At itong pinag-usapan natin, napakaganda, no? About regular exercise or itong physical activity. Ngunit, maraming mga nakakatanda, mga dok, ano? Mm-hmm. Ang nag-aalangan na mag-exercise.
1: Mm-hmm.
0: Dahil nga, yung iba, masasakit na ang tuhod. Mm-hmm. Yung iba, mahihinaan na ang pangangatawan.
1: Mm-hmm.
0: So, nagtatanong sila, mga dok, ano ba ang pwede nilang gawing ehersisyo, yung safety para sa kanilang edad? Hindi ba ito makakabigay ng perwisyo sa kanilang pangatawan? At ano ang kapaki-pakinabang ng mga benepisyo nito sa kanilang pangangatawan?
1: Well, depende kasi yan sa exercise na fitted sa edad. And also, meron namang iba na may edad na pero kaya nila yung certain exercise na para pang bata. So, isa sa mga exercise na ano na ginagawa ng marami is itong tinatawag na aerobic exercise. Ang other term ng aerobic exercise, yung tinatawag natin na cardio exercise. Tinatawag siyang aerobic kasi siya ay nagpapaganda ng lung capacity kasi doon hihingalin ka, e-expand ang iyong tinatawag na ang iyong heart and also ang e-expand ang lungs and also mas nagiging powerful na exercise yung puso. Kasama dito yung tinatawag natin na walking or brisk walking. Pagka mabilis yung lakad mo, di ba, maya-maya is bibilis yung pump ng puso and also hihingalin ka, expand yung ano, yung baga. Also swimming, dancing, cycling or pagbibisikleta, also jogging, those are mga tinatawag natin na aerobic exercise. Yung iba naman is may intensity, mas mataas yung binanggit ko kanina, yung high intensity interval training.
2: Kaya yung mga medyo maedad na, di ba, nag-ano sila yung aerobic as in aerobic na ano ba yung mga pinupuntahan nila na may mga dance instructor na nagtuturo sa kanila?
1: Sumba, nagsusumba.
2: Oo, sumba. Ayan. Mga ano yan, part yan ng aerobic exercises, ano, to strengthen our lungs and heart, ano. So, additional is yung strength training or resistance exercises. So, dito, yung resistance training, nare-recommend dyan 2-3 beses bawat linggo. Kasi medyo, ano to eh, intense. Medyo masakit sa ano to. Katulad ng mga squat, squat, yung push-up, pagbubuhat ng dumbbells or weight, yung resistance bands, yung resistance machine sa gym, yan, part yan ng pag-training ng ating lakas. Ano? At habang tumatanda tayo, natural na nababawasan yung muscle natin. Yung mass ng muscle is lumiliis, numinipis. Kaya mahalaga din na meron tayong strength training. Ano, kung kaya pa ng isang senior citizen, meron namang weight yata, no? Si Doc Michelle, magaling to magturo sana,
1: sa resistance
2: exercises. Yes. So, kasi yun po yung maganda kasi muscle ang target mo doon at saka yung bone. Hindi lang yung kanina aerobic, hard and lungs eh. Pero ito naman, ang tinatarget mo dito yung muscle and bones. Yes. So,
1: may nakita akong yung 80 years old na meron siyang may mga chronic diseases or mga degenerative disease siya. When she started exercise, ngayon nakita ko nakakabuhat ng 60. Babae 'yon, 80 years old na babae, nakakabuhat ng 60 na deadlift.
2: Grabe.
1: Kamaki mo yan na ano.
2: Talo pa tayo nun.
1: So that means, kasi yun ang pagkagawa ng Diyos sa atin eh. When we exercise our muscle, it becomes more stronger and stronger and stronger.
2: So walang edad na pinipili.
1: Walang edad na pinipili.
2: Oh, as long as we exercise, the muscle can really build.
0: Pero yung madagdag ko lang, Dr. Ron, yung mga tao na ganun, hindi sila galing sa physical activity or non-active tapos magiging active agad sila and then didiretso sila sa ganung phase usually na ganun na mga tao na nakakapag deadlift na mabigat nakakagawa ng mga resistant exercises na mabigat, hindi nila inihihinto yung kanilang exercises mula nung sinimulan nila nung bata pa sila. Yun yung ano nila eh. Kasi marami sa mga ano, marami tayo nakakausap ng mga nag-workout sa mga ano, mga gyms. Meron nga mga 60 talaga.
1: Yeah.
0: 60 years old, 70 years old. Maganda yung katawan. Minsan nakikipagsabayan pa sa load workout ng mga mas bata,
1: mas bata
0: pa. At isa sa mga technique nila, hindi talaga sila nagpapawala ng exercise na ganun.
1: Meron talaga sa isang linggo, hindi pwedeng wala.
0: Tama. Kasi pagka maagwatan nila yon, parang back to zero sila eh. Balik sa umpisa na naman and then step by step na naman sila hanggang sa mahabol nila yung pace nila o yung previous pace nila. Kaya nga itong sa exercises, meron tinatawag na isometric at saka yung isotonic exercises, ito ay pwede rin gawin ng mga medyo may edad na. Yun nga, step by step siya. Lalong-lalo na kung uumpisahan mo to na ikaw ay medyo may edad na. Kumbaga, mag-uumpisa ka sa medyo may edad na yung kondisyon ng pangatawan po ninyo.
2: Kasama ano? Pa dyan yung mga plank?
0: Yes, doc. Sa isometric exercises, ito yung mga ejercicion na walang gaanong galaw sa mga joint area. Kumbaga, stay still ka, pero nag-exert ka ng effort mo. Mm-hmm. Ano? So, yun. Yung planking, yung wall sit. Mm-hmm. Ito, isa sa pinaka, ano to? Yung nakasandal ka sa pader, tapos nakaupo ka sa hangin. Uh-huh. Yan. Oh. Nakabend. Kumbaga, naka-bend yung ano mo. Yung tuhod. Tuhod mo. Eh, pero nakasandal ka sa pader. Mm-hmm. Parang ka nakaupo nga sa hangin.
1: Parang sitting on the air.
0: Masakit yun. Minsan, hindi mo kayang itagal ng isang minuto.
1: Ay, oo.
0: Kala mo simple lang pagpapanoorin mo. Pero pagkagagawin mo na, especially kung hindi sanay yung muscle mo, mabilis mangawit siya. So, pwede yung gawin, ano? Pero yun nga, sa mga ano na, especially kung nag-depende rito sa timbang, ano? So, umpisahin nyo sa pinaka-simple na kaya nyo gawin, ano? Let's say, for example, mga 10 to 15 seconds na wall sit or plank na 30 seconds. Kung kaya nyo, so, i-maintain mo muna doon hanggang sa patagal ng patagal, ano? Yung meron din yung ano, holding leg lifts, ano? Masakit din yan, mga ka-wellness, ano? Para sa leg area, ano? Ang mga ito ay mahusay para po sa pagpapalakas ng muscles natin. Mm-hmm. Kasi yun nga, yung the more na mas nangangawit yung muscle natin, the more na mas marami yung energy na dinadala doon ng atin pong dugo, mga ka-wellness, ano? Yung stability din ng atin pong mga kalamnan at yung tinatawag na core strength, ano? Mm-hmm. Isa yan sa pinaka-ano eh. Kasi merong mga tao na malakas sila sa arms. Mm. Pero pag mahina yung core mo, hindi ganun kalakas yung buong katawan sa yung pangangatawan, ano? Samantala, yung isotonic exercises naman, ito naman yung may mobility na ng ano natin, ng joint area, ano? So nandiyan na yung mga curl ups, ano, kung sa arms natin. So meron yun, yung for example sa biceps natin, merong bicep curl ups. Kung sa legs naman, merong leg curl up naman, ano? Kung sa abs, yung gusto mong lagyan ng muscle or i-enhance yung muscle doon, merong ab curl ups, ano? So anything na magpuput ng effort na igagalaw mo yung iyong mga joint area, yun po ay yung mga isotonic exercises, ano? So nakakatulong naman yun siya sa muscles mismo natin para yung tinatawag na hypertrophy ng ating muscle, especially sa mga nagba-bodybuilding. So meron yan silang mga program na ginagawa para doon. Flexibility din ng ating pong mga kalamnan, kasi yung mga kalamnan natin dapat hindi siya ano, stiff. Dapat the more na ginagamit mo siya, dapat na maintain mo din yung flexibility ng mga muscles, kasi sa muscles natin meron pa diyan mga ano, mga litid kung tawagin, ano? Dapat flexible din yan sila, kasi pag hindi flexible yan, yun yung mga tao, doc, na ano, pag naiunat mo ng gusto yung ano mo,
1: sumasakit
0: yung kamay, yung hita mo, biglang ano, biglang naniligas at napakasakit ng pakiramdam. O yun yung mga hindi flexible, ano, yung mga related natin sa ating pangangatawan. And of course, endurance and mobility, nagiging maayos siya.
2: Kaya doon papasok yung isang uri ng exercise that you need to do is stretching. At alam ko pinagkocombine to, nauuna muna stretching bago mo gawin yung ibang mga exercises.
0: Yung pinaka-importante yun. Stretching, warm up, and then doon ka na sa main workout
1: exercise.
2: At yung pinakahuli, Doc Ron, ano yung pwede to sa mga medyo umiidad na?
1: Yes, yung balancing exercise. Yun is para meron ding resistance, pero ito ay hindi masyadong katulad nung ano, yung mga sobrang bigat na resistance exercise. Ito ay nagbibigay ng balance doon sa inner ear, sa ating paningin, also muscles and joints, also nervous system. Ito mga exercise na ito, katulad ng mga kata yung tinatawag na Tai Chi.
2: Tai Chi?
1: Si IP Man. Yun yung Tai Chi.
0: Parang dancing exercise din eh.
1: Dancing exercise. Also yung tinatawag natin na yoga. So those are mga klase ng mga exercise na pwede natin gawin. You can do cardio, you can do isotonic. Also
0: isometric.
1: Yung tinatawag resistance exercise, also yoga exercise. Depende doon sa pwedeng kaya ng isang tao.
0: Kaya sa mga ka-wellness natin, ha. Eto, Doc, katanungan, ano, sa mga nagkakaedad na pa rin, ano, ano yung kinakailangan na gawin nila before they do those exercises? Meron ba silang dapat isagawa bago sila mag-ehersisyo ng mga ganong gawain?
1: Well, first thing, ang kailangan na exercise is for all. Pero pagka may problema ka na sa katawan, yun ang kailangan ng kailangan ninyo ng tinatawag na konsulta muna. Mapakonsulta kung anong klaseng fitted exercise. So, for example, kapag ka may diabetes kayo, nasa titingnan dun pagka frequent kayo nag-hypoglycemia, kailangan titingnan kung anong klaseng exercise na pwede sa inyo. If you have hypertension, kasi kapag ka nag-exercise, tapos biglayin nyo yung katawan ninyo, biglang...
2: Baka nag-exercise, lalong napasama.
1: Lalong napasama.
2: Sabi kasi mayroon, ng tatlo dun sa sa Secret of Health.
0: Meron akong tinatawag, Doc, na ano eh, yung stress test.
1: Yes.
0: Yung stress test, inilalagay yung katawan mo dun sa maximum na kaya mong physical activity.
1: Yes.
0: Kasi chine-check dun yung ano eh, maximum heart rate mo at saka yung overall functions, especially sa circulation natin, para hindi masobrahan.
1: Yes. Kaya kailangan talaga ng ano lang tinatawag natin na consultation. Mataas ang presyon, may problema sa puso, mayroong sakit sa baga, especially yung may osteoporosis. So kailangan anong load ang kaya mong kaya mong buhatin or yung klaseng exercise ang pwede mong gawin.
0: Yung safe sa inyo.
1: Safe sa inyo kasi kapag ka nabali ang femur bone, ako, delikado po yan. May mga sakit sa kalamnan o delikado nervous system and also may mga problema sa neurological disease. Also doon sa may mga mahinang balanse, also may arthritis at mga hirap bag, maglalakad, especially kapag ka nandapa kayo, talagang delikado po yan.
2: Pero may sagot ng dyan, Doc Ron, na kung gusto doon natin na habang nag-exercise tayo, madudo yung benepisyo, mas mamamaximize. Siyempre, pag na-exercise ka, patatakboy na maganda yung dugo. May nutrients na kailangang madala na mabilis. So, kaya ayon sa kanilang studies, exercise and nutrition, if you combine it together, it will give you more maximum health potential.
1: Yes.
2: O kaya nga, for example, nagsa-Santon Plus Gold ka because Santon Plus Gold is, we call this a general supplementation. Tapos meron kang essential fatty acids sa iyong tinitake mula sa premium D3.
1: Yes.
2: May vitamin C ka.
1: Mm-hmm.
2: If you do exercise, mas magiging optimum yung
1: result.
2: Yes. Mm-hmm. Kesa yung nag-exercise kang, kinakain, mag-exercise kang, kinakain mo, puro mga junk foods.
1: Yeah.
2: Oo, puro mga taba. Baka yung taba, kumalat pa sa... So, paalala lang na kung gusto natin ma-maximize, always combine exercise sa proper nutrition.
1: Yes.
2: And diet. So, with regards to proper nutrition, ang isa sa pinakamagandang kumbaga, source na pagkukunan natin ng sustansya, huwag na tayong lumayo. Santon Plus Gold at mga produkto ng Yes to Health na sinadya talagang gawin to supply essential nutrients sa atin para mag-exercise man tayo, mas magiging beneficial sa ating kalusugan.
1: For overall health yan, yes. Yung mga products natin for overall health. Whatever yung tinatawag natin na diseases you are suffering, this would help para sa lahat.
0: At para sa pinakamagandang resulta, mga ka-wellness, ay wag lang isa yung exercises na gagawin nyo. Kinakailangan may variables. Ano? Kinakailangan meron kang stretching exercises, merong mga isotonic or isometric exercises, strengthening exercise, yung may resistance ano sa ating mga kalamnan. Kumbaga para magiging balance. And of course, cardio din, napaka-inam para sa pagpapalakas ng ating heart and ating lungs area. Ano? At syempre, yung nabanggit ni Doc Algie at ninyo, Doc Ron, ano? Na kinakailangan isama ninyo yung nutrition sa inyo pong pag ehersisyo.
1: Hindi pwedeng iwanan yan.
0: Oo, kasi yung tatlong macronutrients ay kinakailangan yun ng katawan natin, lalo na pag tayo po ay physically active. Kasi yun nga yung ano, primary na pagkain ng ating pong pangangatawan. Glucose is for energy. Yung protein is for building up muscles ng ating katawan. At yung fats din, napakalaki na yung tulong niya para sa overall physical activity natin at physical health ng ating pong pangangatawan. Ano? Kaya dyan po kinakailangan maging balance po tayo lahat, mga ka-wellness. Ha? Kung gusto natin ma-achieve, yung tinatawag po na optimum health.
1: Yes.
0: Okay. Kaya sa mga ka-wellness natin, ha? We hope na nakapag-iwan kami ng makabuluhan na tala kayaan dito sa ating pong programa kung gaano kahalaga ang physical activity at kung ano ang mga benepisyo nito sa iba't ibang parte ng ating pong pangangatawan. Ha? Kung may mga katanungan kayo patungkol sa ating pong pinag-uusapan, text lang yan sa ating pong numero at ipon sa text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At sasagutin natin yan ng live dito sa ating pong programa. Balik po tayo pagkatapos ng ilang mga paalala.
7: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, pampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay, tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
8: Mabibilis, pinatablan, tingin sa inyong gat.
9: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health, Live Advice.
0: Live Advice po muna tayo mga ka-wellness. Pero bagay na, batingin ko lang lahat ng mga viewers natin at listeners sa atin pong Facebook live stream. Ayan, mga nanonood sa atin pong live streaming kay Sir Ding Estrella. Lagi pong nanonood at nakikilig sa ating pong programa. Ganda rin kay Doc Cecilio dyan po sa Sambuanga, Ipil. Ayan.

0: nagtanghali po mga doktor. Salamat po at natutunan ako ngayon. At may isusulat na naman ako.
1: At sa lahat ng mga viewers po natin, ha, sa ating pong Facebook live streaming, malusog na pakikinig at panunod sa inyo pong lahat. Gawin lang sa ating himpilan na nakakukap dito sa ating pong programa. Ito, Doc, meron nagtanong dito sa atin. Doc, ano po ang Doc, bawal po ba ang tubig ng buko sa may diabetes? Salamat po, Jerry ng Calibo, Aklan.
2: Ako tatanong, hindi naman. Kasi ang sabaw ng buko, meron siyang sugar, meron. Pero itong sugar na to is hindi natin maihahambing sa mga common sugar that causes diabetes. Actually, ang sabaw nga ng buko, napakagandang isotonic solution yan eh. Kumbaga, comparative ito sa plasma natin. Oo, kaya nga, ibig sabihin yung mga minerals, mga electrolytes nandoon, so it can really help us. Ano? Maganda rin sa kidney. Huwag lang sosobrahan. Oo, ako, ang recommendation ko for a day, for example, isang buko lang, isang araw, pwede na. Oh, wag naman nating gawing substitute sa tubig yung buko. Bukod sa mahal na, eh hindi talaga siya design na gawing substitute sa tubig. Oh, yun yung dapat po nating tandaan.
0: Lalong-lalo na pagka nag-complicate na doon sa kidney. Isa sa na nakakatulong ni Walang din damihan. Lalong-lalo na pagka diagnose na kayo na may chronic kidney disease, kailangan mapakonsulta muna kung gaano kadaming sabaw ng buko ang pwede ninyong inumin araw-araw. And of course, samahan, supplementation. Sa ating Santon Plus Gold, vitamin C at ating premium D3, 1 tag-isa 3 beses sa isang araw. Sabayin ninyong Santon Gold at Santon Vitamin C, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal. Pagka premium D3, 1 soft gel 3 times a day, 30 minutes before meal. Pag-agagawin ninyo yan, kasama na yung pinag-usapan natin, exercise, eh, sigurado matutulungan po kayo sa problema po ninyo sa diabetes.
1: Yan. Now, Doc, may nagpahabol ng katanungan. Maraming salamat po sa mga payo po ninyo. Huwag po sana kayo mag-isawa na magpayo. Yan. Ako po ay 84 na. At ang mister ko naman ay 90. Nagbabike pa sa bukid.
2: Wow!
1: Kaso lang, meron daw siyang gout. Bukol na gout. Ano daw ang dapat niyang inumin? Ako po ay madami din tumutubo. Marami daw silang tumutubo na gulay sa bakuran. Kaso yung mister niya, ayaw naman kumain ng gulay. Ano daw ba dapat ipainom sa kanyang mister at ganun din sa kanya?
2: Bigyan niyo po na Santon Plus Gold, mister, tapos yung premium D3. Kasi premium D3, meron siyang Moringa Seed Oil. Moringa Seed Oil ay napakagandang anti-inflammatory. Tapos yung Santon Plus Gold naman, mga sustansyang tumutulong naman sa mga organs natin. Sa kidney, sa liver. Sa madaling salita, sa ganyang edad, kailangan nyo talaga mag-focus sa nutrition. Kasi yung nutrition kasi sa mga senior citizens, especially ganyang edad, yun yung magbibigay ng better quality of life sa inyo. Na mape-prevent yung panghihina. Usually kasi, kinakailangan sa edad na yan, talaga na-enjoy mo, na wala kang mga aray-aray. Yung arthritis, yung gout, eh talagang yan eh kumbaga isa sa consequences ng mahabang buhay eh. Sa dinami-dami na nating pinagdaan na nakain, mga source of uric acid. Pero ang pinaka maganda, ma-maintain natin na hindi yan nagsasakit. Sabihin naman natin na mahirap i-reverse ng mabilisan. Pero ang mahalaga, makontrol yung inflammation. Yes. Hindi ka lagi pinapahirapan.
0: So, hindi pa lagi masakit. Kaya napakaganda talaga yung premium D3. Lalo na kapag yung premium D3 may vitamin K2. Napakaganda yan sa mga may gout. Kasi yung vitamin K2 at premium D3 is tumutulong siya na yung mga urates doon sa ano sa joints and also yung build up na kasi nagkakaroon ng pagtubo ng mga bones doon na hindi tutubo doon yung ano doon sa unwanted area yung mga bones para hindi po masira ang mga joints. And of course yung mga bawal lalo na yung mga red meats and also mga lamang loob and especially yung mga maliliit na isda, maguong and soft drinks, iwasan po yan kapag meron pong gout arthritis.
2: Yung gulay ayaw daw kumain, so sagot dyan, Santon Plus Gold. Kasi para ka na rin kumakain ng extract ng gulay kesa naman wala kang kinakain gulay.
0: May replacement.
2: Merong tawag supplementation.
1: Yun kasi ang problema, mga Dok, ano? Pagka may gouty arthritis ka, the more na processed foods ang kinakain mo, the more na mas lalala siya. Lalo na pagka high purines yung mga pagkain
2: kasi trigger yun. Trigger talaga ng inflammation.
1: Sobrang ano yun, pro-inflammatory yung mga highly processed na mga pagkain. Ano? So, mas lalong mag-trigger yung pain ng gout. Ano? Ang mga gulay pa naman, ito yung isa sa napakaganda.

0: Ganda para sa may mga gout kasi more on alkaline sila.
1: Alkaline, yes. Oo.
0: At yan yung isang magandang panglaban sa mga acids, especially yung uric acid. Ano? Mm-hmm. Kinakailangan mo ng alkaline base na mga pagkain. Ano? Kaya ngayon sa Southern Vitamin C natin, isa rin yun sa napakaganda na suplemento kapag tumataas na yung mga acid sa katawan natin.
1: Kasi yan, alkaline
0: acid,
1: base.
0: O, at iba pa ng mga acid base na mga chemical sa ating pangangatawan. Para mabalansi yun siya, kinakailangan mo na mas maraming alkaline foods na kakainin po ninyo. Ano? So, kung hindi mapakain ng gulay, painumin niyo po, Ultimate Trio. Mm-hmm. Kasi, ano yan, puro alkaline yan. Yan ang dyan sa atin pong Ultimate Trio.
1: Okay? Congratulations no kay nanay sa ganong edad. Bibihira na lang ang tao nag-maabot sa ganong edad. Tama na po. Ano pa, malakas pa.
0: Paano mga doktor, napakabilis ng oras natin. Oo, sa kami papahabol pa kayong mensahe.
2: Ayan, sorry to say na wala na kasunod sa mechanics natin. Huwag nyo sayangin yung kung may experience kayo sa Santon Plus Gold or any other product, i-share po ninyo tapos yung ating ano. Kasi yun yung mechanics natin. Yes, so, Nokron, mauna ka na.
1: Well, maraming salamat. Masarap pong usapan natin, naka-exercise. maraming salamat po sa pakikinig mga kawalas dito po sa ating programa. At marami pa po tayong ibibigay sa inyo mga information araw-araw kapag kayo po ay palagi pong nakatutok dito po sa ating programa, The Secrets of Health. And of course, huwag kalimutan, inamin palagi araw-araw ang ating pong Santon Plus Gold, ang ating Santon Vitamin C Premium D3 para po palaging malakas ang ating katawan, iwas po sa karamdaman araw-araw.
2: Pangunahin po natin concern dapat ng kalusugan, kaya huwag pabayaan na magkasakit po tayo. May solusyon. Ang tamang nutrisyon, katuwang po ang Santon Plus Gold. Sana po'y nakapag-iwan kami ng makabuluhang talakayan ngayon pong araw hong ito. At sana'y samahan muli kami sa susunod na araw sa inyong himpilang pinakikinggan. Siyempre sa Facebook Live. Maraming salamat. Doc Algie po ito mula sa Yes to Health.
0: Thank you so much, Doc Algie at Doc Ronald sa mga infos na ibahagi niyo sa atin po mga ka-wellness. At maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan natin na lagi nakantabay at nakikinig na rin sa mga nanonood sa atin po mga programa. At sa mga tumatangkilik ng atin po mga produkto, maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy, ito po yung link ko, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon pong laging dalangin ang Panginoon Noah, ang siyang patuloy na magpapalakas at magpapagaling ng ating pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
3: The Secret of Health!
4: Yes to Health! Mga katupa, exciting!
5: Broadcasting live from the food basket capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: Dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tumod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan. Gingnan ko sa akong silinga na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako nang giinom matag-adyaw. Tibo jod ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Grace, sa una ako sugay ko may nuwag kape. 3 to 4 cups a day. Hangtod sa natukar na ang akong asid. Gasukasukan ako o kapalpitit na ang akong dugan. So akong yundangan ang pag-inom sa akong kape. Kung nangita akong kape na herbal, kung ako misulayan sa pag-inom, pero hindi li makasakaw ang asid ba? Ako misulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko, gawas lamig siya. Well, pag-inito ka ng akong asid. Karon, tuwi na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: Hey, I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 24 years old. Nagagamit sa Proctoma Santon Vitamin C. Ang sukat na nigamit ko ani nga product ang akong immune system ni ligpon pandemic man taron iawag ako ang tanan nga gamit

0: na gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa akong amiga nga ni introduce ani nga product.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa namang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako na ikatabang para mapakusog ang immune system o mabatukan ang mga sakit ng virus o bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 ng gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Mapalit na sa mga butika.
1: Turbo Food Supplement for Men.
6: O si Eman, isa ka driver, buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan akong biyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Celthone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbo.

0: Erótica. XFM. XFM. XFM. Santa un plus gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Rufa Maranas, naamang gagayuti ay niya bagura ko ani na diagnose ba? Mao to kung gitistingan ng Santon Plus Gold, naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Santon Plus Gold.
0: Kaya ikaw, sumukan mo rin ang visa ng Santon Plus Gold. Mambibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si James, nagana kayo po na kilawan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Sarag yun sa nakapte akong ganahan na nauyunan yun ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tangis, sakto ang kaisog, pasibili mo ang kalami o ang aroma sa kape. Kung ang suya, perfect kayo. Digyan na ako, ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban niya pati. Tuloyin ka ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: XFM. 1:45 in the afternoon. Time check is brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Mga katropa, pampaligon sa inyong lawas and of course protections against the viruses and diseases. Labi na sa panahon karong katropa, nga medyo pabago-bago ang dagang sa panahon and unpredictable. Huwag mahinungdan nga, dali kitang mataptan tungod kay wa niya gipaligon ang inyong immune system. Nakatropa, always remind yourself, Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C produkto sa Yes to Health, ang inyong mamahimong partner matag-adlaw. O katropa, X-rated na.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, bacho, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sakit kaya ang iyong bakos? Ano kong lato sa ano?
2: Sayawi ko. Samtamubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
3: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
1: Maore ang putol sa imong kinatawo nga sobra ka dukero. Putlon ko ni anumang tibuyang taran.
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: pakiramdam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: S-rated.
2: Nagkalain-lain subilanon sa kinabuhi sa tao. Yagipada ini atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong pangkiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kanimo sa XFM.
3: Sugo sa may pamatasan, way labot ang mga way batasan.
4: Ayaw!

0: Tonight, hilabi na sa mga suking tigpaminaw niining programang X-Rated. Dili lang din sa Sugbo apan sa naglanglang dapit sa Mindanao. Kusog maminaw, basta ana-ana ang hisgutan. O na. Itimbaya lang nato ang atong mga suking tigpaminaw. E nakaroon din ha, naghinoktok na sa... Kaya bisa pa manting sweldo, apa nagrigor. Kaya pa naabda ng sweldo, urot naman ang budget. Check out pa more. Parcel pa more. Lain na pong hisgutanan sa problema sa kinabuhi ang atong sulbaron. Bisan pa man watay labot sa sinugdan. Ikan kini sa ato ang suki pong tigpaminaw. Ato lang itago ang iyahang pagkatao. Binakong kinat. Lahing pagkasuwan. Iling usa ka lalaki nga taga Oroqueta City. Nga itago nato sa pangalang Vic, 22 anyos. Ang iyang problema, mahitungod kini sa iyang pamilya. Hisgutaan ang pamilya. O na ang paminawa. O gatong sugdan ang sugilanon ni Vic nga giulohan. Ay, naglakaw lingkod na diha na magsugod na. Giuluhan sa binayaan sa palad.
1: Oh! Mulayas ko din eh! Biyaan ta mo!
2: Ay, sus, bayani mo eh! Alayas na yun eh! Ay, pagsigil!
3: Mama! Pa! Oh. Ay, nagawin mo ba sige kaaway? Mautas mga silingan! Uy, adlaw nga, magsige mo kaaway!
1: Ah, wala ayaw ang imong amahan on!
2: Ay!
1: Wala ayaw!
3: Gusto na lagi mo na ba? Gusto na mo na!

0: kilak.
1: Sa mga kumbuhaton, alam babalik sa normal ang abapagpuyo. Hindi rin na magsigig-away sila sa mga pagpapa.
0: Vic, o sarag yun ang ako ikatambag ninyo. Pakisultihe sila tagsa-tagsa. Istoryahe sila. Pangita lang ang timing. Isulti nila ang imong gibati. Ing na, nga gusto ni mo nga magkauli ang maayon nilang kabubutbon. Ayaw ka bala ka. Kay tabangan ti ka og ampo nga magkasinabot ang imong mga ginikanan.
1: Salamat kay Elna. Salamat kay Kayo.

0: muntoyo na ko ha. Dili agay may lakton pa ko.
1: Baga, kadiyata kayo. Gusto ko magkisulti ni Mugtarong.
0: Saan mo lagi na yung muntoyo?
1: Pa, mahimo ba? Pag sinabtanay na mo ni Mama? Abin mo pa. Magiging ka na nanay kong giampo sa Ginoo nga unta. Magkasinabot na mo sa Mama. Nga unta. Magkauli ang mayan yung kabubuton.
0: Ay, ambot. Kung mahitabo pa ba ka nabin?
1: Oh.
0: Urag, kuli na kayo ng mahitabo. Odgay.
1: Kayon sa pa.
0: Ah, basta. Kaya sige, lakaw na ako.
1: Baba, pa, kanitsa, pa, wapata maghuman pa, wapata maghumag-istorya.
0: Ay, hala, mag-istorya na sunod ang law.
1: Pa!

0: Mama, ay na kamo sige kaaway ni Papa?
1: Okay, sami ka na sa imong amahan, ha? Nga nagloib na siya na ko, nga mabay. O gani, mabdos mo na iyang babay.
0: Unsa? Ma?
1: O glabaw na, na di na ko magdawat ang iyang gibuhat. Dali!
0: Ma, asa man ka?
1: Mulayas ko!
0: Ma!
1: Gikapoy na ko, be. Mubiha ko din eh. Tungod kay gikapoy na ko. O kakoy na ako sa gibuhat sa imong amahan. Mamulayas ko!
0: Ma, ayaw ko pag ingano, ana. Gaano na si Junjun?
1: Ikaw na bahala sa imong mangod, ah. Basta mabalik raw niya ko. Pero kinahanglan na buhaton ko kini. Nauhuna kayo ko. Nauhuna kayo ko.

0: Ayaw kayo pa dati.
1: Nagulang ko sige buhat ni Mama.
0: Asama ko na siya pa doon. Wa ba siya magsulti? Asa siya pa yun?
1: Walagi.
0: Nagkaako sa buri ang imong mama sa pagbiyasa. Bisag dili na lang unta to para nimo. Sa imo na lang untang manghud nga si Ti Anyos pa. Nga nagkinahanglan pa sa iyang pag-iya.
1: Galabad og maayo kung o inyong hitabo ah. Galabad og maayo.

0: maglabad lang pirmi nga kung oo. Sa mga problema nga miabot sa akong kinabuhi. Naluoy ko sa akong manghud. Bata pa nga gibiyaan ni mama. Nagsiril-siril ko pangita kung diin na nga akong inahan. Uwa ko gid siya makiti. Pag hangtod nga, maukini. Ang nahita po.
1: Ah, ikaw na ibahala din eh.
2: Oh.
1: Inangilan niya, ubanan ako ng akong napamabgusan.
2: Oh.
1: Ayaw ka ba lang ka? Tungod kay pagpanat-anal ako din eh.
2: Oh, ayaw minitaon niyo biya, ayoy. Walang may biya si mama. Unya karon. Ikaw na sa bububiya?
1: Bek, paminaw. Dako, naka. Oh, makamao, naka ang muatiman sa imo manghod. Mao nga, ikaw na ibahaya din eh.
2: Oh.
1: Magkasabot lang ka na ako sa kong sitwasyon. Bek, ha? Magkasabot na ka.

0: pangarap dong.
1: Naina nila, eh.
0: Ayaw ka bala ka dong. Hindi ako. Dito ka pasagdan. Hilom na dong. Hilom na. Naluwi kayo sa kumbanghod.
1: Hasta ko. Naluwi kayo niya, Vic.
0: Ngayon tayo babalik tas mama.
1: Pero wala tayo balita niya.
0: Ilna.
1: Pero sama sa gihapon, mag-ampo lang yun ta, nga mabalik pa ang imong inahan.
0: Apan ka na sa apa. Ka na sa apa, Ilna.
2: Sudan sa akong birthday manoy, noodles.
0: Oh, dyan.
2: Sa una, doon nalagay pansit. Karon, noodles na lang.
0: Pareharam kaya po na sila. Pansit o noodles. Pareharam na doon.
2: Ah, sige na, kaon na. Doon nga nta?
0: Oo, doon nga nta kaon. Kada sa apa mong kumakanin kawasin akong gipasaan ka nun? Kada sa apa?
1: Muabot na ka lang higayon na, Vic.
0: Ilna? Hindi ito eh. Hindi ko blakaw biyaran makasakay na ko ang jeep o magpa-uwin ako sa amo. Oh! Wala! Katanag na kausunahan. Si mama to. Huwag may kaubas yung laki. Ma! Ma! Ma! Ma, maigi! Nagkitante ka, ma!
3: Oh, V!
0: Ma, maasam na ka po yun.
3: Ah, hindi na kinangan. Tutasa ko po yun,
0: V. Ma, balik ta sa ato. Kami nandiyo si Junjun dito. Kami biyas papa na mo.
3: Nakaiba ako.
0: Ma, balik sa ato.
3: Di na mahimo. Tungod kay madus ako. Ani akong kapuyo karon.
0: Usa!
3: Nag-una-una ubloib ang imang amahan? Pwes! Ibaslan ko lang siya!
1: Mag-minyo na lang ta.
0: Usa! Sa ako sitwasyon karon? Makahimo pagkakuminyo?
1: Gusto ko makatabang ni mo, Vic. Magtambayayong ta sa imong problema karon.
0: Ambot ng Elna. Nilabad og maayo ni akong oh. Labad ka ayo.
1: Vic!
0: Nganong naingon man ni ang tanan? Nganong man?

0: dili na lang ko makakaunog tarong. Tungod sa paghuna-huna sa among problema. Akong kinabalakain ang akong manghud. Si Junjun. Bata pa. Bata pa nga nakasugat og susama ni ini nga problema. Daghan kog mga pangutana. Sa nahitabo sa akong ginikanan, namabdos si mama glaing lalaki. Og si papa nakamabdos po. Makiha ba sila kung dunay mo reklamo ni usa nila? Nagsiril-siril ko og pagpangita og trabaho. Asa man ko magpatabang ani sa gobyerno? Asa man ko makaduol aron na makasugakod og makasurvive me ni Junjun? Aron mabuhi na akong akong manghod. Angay ba nga dawato na lang na ako ang tanyag ni Elena? Nga magminyo mi? Ayaw doon ay problema na po na.
1: Ayaw!
0: Unsa may angay na akong buhaton. Palihog tambagi ko. Tambagi ko, DJ RC. Bisang pirmigag ka pang asaba.
1: Ayaw!
0: Daghang salamat. Og dinhin na lang kuto bang ako ang sulat sugilanon. Ang akong X-rated story. Wako si Vic. Mayong hapon.

0: And that is Freddy Aguilar. Magulang, ayan. Kasi thought process sa mga inaana, no? Actually, nagpaminaw ko diri okay ng audiobook eh, because I wanna relate to this. Kadili ko gustong mang-bash. Mang-bash sa mga sa parents when it comes if naasala yung mga problema sa ilahang pamilya. They choose to live and continue living without their kids. Like, makaingon sad ka ba o di wow, di ba? Bakit? Ano yung nanay yung process? Ay, nalang kumuhunat kay makapangasaba na ingon na ba rin ko ninyo nga? Ingon na ba rin ko ninyo nga kanang? Sige, ako kasuko. Open na nga itong linya. Pwede na mo manawa. Pasignal na mo kay Andam kumutubag sa inyong tawag ug maminaw sa inyong mga suhestyon. Hello, may hapon.
1: Hi, Nazarene at Kenneth.
0: Ayan. Nanapod di akong caller nga mukalit lag baba og telepono kung gabisi kay siya.
1: Ano manggid na? Saan ta man niya? Mo naman ni atong last life.
0: Grabe naman ang kinabuhi. Busy pa kay ka ay maulaw si BBM ni mo.
1: Maulaw siya.
0: Maulaw.
1: Ako ay busy di po huli ni Bebenta.
0: Hulihan na lang ni mo.
1: Ayaw po investing
0: niya. Ano mo na. Ay, tabagin na itong letter sender diha, Mads B. Si Dong Vic.
1: Vic. Kanang damok og DSWD para ipatawag nila ang imong mga ginikanan para dili maputol ang ilang pagsuporta ninyo. Sa manggina nila, why anak na nagita ginikanan? Ang ginikanan may nangitag mga anak.
0: Ingon pa nila, wala gina, di lai man yung sarcastico man yung pagkaingon no, or hypocrite kayo no, o sa may tawag ninyo ani. Pero never good gipangayo sa mga bata nga mugawas aning kalibutan.
1: Atong danan gid na sa panginikanan sa pagpantuto o pagpadako sa ilang mga anak o pagpaedukal. So naay gobyerno nga motubag anak ang mga mga minor dated pa. Labanan gid mo dangop o DSWD para ipatawag na sina.
0: Labanan! Dili na anak, no?
1: Dili!
0: Ah, sorry.
1: Ay. Ano na sila nga? Ya, sila makomento.
0: Nakoy pangutanan, napakoy dungag.
1: Oh, gitagbangan sa asawa.
0: Ya, katong niingon si Kuan nga makig-ipon daw, magminyo nandaw sila. Murag,
1: masamot ang problema kay mayon pag di pa manganak, manganak, anadya na sa problema.
0: Oh, dungag sa buhion. Ayaw yung taon.
1: Mga kanding na, kay tugway lang.
0: Kasi makaingon mo ha, nga nagbut-buot mi yung kinabuhi. Pero kung ako po no, ako nga na po kuy gibuhi, ayaw na lang yung zone, ana.
1: Ayaw! Serious na niya ako, ah, kanang damap kid of the SWD para ipatawag na sila.
0: Correct.
1: Kay, araw masusunod mo kay Lo, kay ang bata ba, niya ikaw po nag-eskwela ka ba lo po, nga nag-eskwela pa ka, may narodi edad ka pa. Ayaw ka ang sunod, ubla yung problema kay, tinalik mag-sisod na lang kagawa.
0: Ayaw. You know, inood.
1: Eh, mara to ako, hindi kay, napailabay na kang tambag. Nga ako na bang nauna na akong inimig. Ay, dito sa akong best friend na si Mrs. Emily Flores.
0: Ayan, may hapon kay Mrs. M, all the way sa Barili. Thank you, kaayo. Okay, saman.
1: Kasin Sarah Jean Boanya.
0: Okay, alright. Thank you, kaayo, Miss M. Miss M, katropa mo.
2: Exciting!
0: Yan. Bitaw, pwede dyan ka mo doon, bitaw po doon ka ng DSWD na ay. Kay mahog mamunggi abandon. Sige lang kay mo share ko niya sa akong perspective. Dili advice kay, ay nanang advice kay, maramang gihapon, di man ta pwede makabuto sa iangan yung buhaton. So, isto lang taputo. Open ka po ng linya, ha? Oo, katong na yung mga idea sa legal nga mga matter. Kamoy kuay, kamoy tubag, be. Oo, kay kinahanglag legal ni nga tubag. Kay, Di na ni madagkuan ampo-ampo. Nang ayda madagi apog ampo-ampo pero kinahanglan gid nilihok og legal. Kay may ngaman ang Ginoo nga lihok tao kay tabangan ta ka. Hello, maing hapon.
3: Maing hapon, Chris.
0: Maing hapon, unsa may katamba? Ay, ala. Ay, you know. Unsa to? Unsa may katambag nimo kay Vic?
3: I agree to Miss M, no. Para kanang dangop gyud sa this the beauty kay kamay sila abandon mo na itong gibuhat.
0: Mm-hmm.
3: O ga sa ang may pulintan lang muna hunaon nga sakto ang gingon ni Miss M nga ang madag bata sa marabito na kung kasama na sa kanang baktin ba?
0: Mm-hmm.
3: Baktin.
0: Yeah.
3: Kung nagbaton ka bigal, dinatnan mo ang bigal, siyempre, kada panganak sa bigal, doon nagibakin ang tagiya sa bigal, ang katong legit nga owner sa bigal.
0: Mm-hmm.
3: Imunanap po na, ang huna-hunawan po doon tas mga ginikanan nga, uy, samaratag nagbaton. Samaratag nagbaton kayo, wala man mo ingon ng bata, ipanganak ko ninyo. Ang matag bata, blessing na. Una, kung giunsa nato na pagtratar ng mga ginikanan, manubag ta sa balaod, according to the Roma 13:1 nga, kanang mapasakop ta sa balaod, doon ay balaod na manalipod. Ana, kung imo nang daugon, pero ang nagtukod na nga balaod, itugutan na sa Diyos para sa pagpanalipod sa mga batang tinaog-daog, labi na sa mga ginikanan. Manubag mo sa balaod sa yuta o manubag po mo sa balaod sa Diyos. Kaya kung unsay gihigot dire sa yuta, hinigot po dito sa langit. Muna yung mga nakunan. Pero sa kuan po mo, kanang maayo man ang tumong sa imong uyab. Kaya gusto siyang makatabang sa imo. Pero I agree to Miss M na ayaw na papangitan for lima. Ang nga kang mabing niya kung kamaon na bakang mabuhi sa mong manghod, kamaon na bakang buhi o kanang pamilya. Sama ni ganang gusto kang magtukod o balay ba? Dili ka magpapanday na yun. Imon ang budget doon, imon ang computer nga kini para sa mga materialis pili magasto. Usa ka magpatukod o balay. Ngayon, ana ang mindset sender. Kung di pa ka ready, kung kubot pa imong kuhan karon, kuan dangot na lang sa balaod ng patambag sa DSWD kaya kung dali man sila mo dawat sa inyo ha bisan magsustinto na lang sila o pero mapriso ba yagit sila ana kaya dili man ninyo kagustuhan so bisan nung tag nagkabulag sila so siguro ang pununta nila ang inyong siguridad sa umaabot.
0: Mm-hmm.
3: Kanalaga, salamat kayo.
0: Thank you. Tito ko di na siya. Oo, na yung mga balaod para anya. Salamat ka ayo, katropo mo!
4: Exciting!
0: Ayan. Hisgutan ang balaod, dyan na siya day. Nadyo mo'y kadangpan na Vic. Na mo'y pwedeng dangpanan. Di sa barangay, una mo duol, paasis mo. Ako na isa-isa yun niya. Doon na tayo isa ka caller, Doc JJ. Oh, wala pa. Alright. Atos ang liliyo ng atong comment section. Paningkamot na lang nga makasurvive sa imong ang imong manghod. Nag-iahay naman o kalipay ang imong ginikanan. Ipahulat lang ng imong uyab ayaw lagmin nyo. Tinuod ayaw sa giyo. Ana sa ili nito uwano ni tugtugaok na po. Amo tugtugaok mo ginatugi sa pula. Good afternoon, DJ RC. Always listening and watching from Capitol. Hi, DJ RC. Shout out me. Ni Gina, Rodel Tata, Ray Kims, Darwin, RG Boy, Uncle Gaga, Ogsi, Wawi Yando, Pinakatisoy, sa FS Boys. Thank you, DJ RC. Mayang hapon na. Shoutout ni Ma'am Charlene. Maying hapon, maying hapon. Andito na naman nagbalik ka. Shoutouts lalo na sa mga Bulanan. Good afternoon. Ikat ka ikaw din sa Labuat. Ang tagal ko nang hindi nakapanood ng programa mo. Pwes, andito naman tayo. Hintay ka. Next time mo, wala na dyan may makitaan. Tignan natin yung ibang linya dito. Wait lang, Ben. Tignan ko muna. Kasi hinahanap-hanap kita. Maningkamot pa ako nahanapin to. Kasi nawalain pa man. Oo, hintayin nyo lang. Eto na.
5: Exciting!
0: Ayan. Listening from Mandawi, you can kay Hygiene, Randy Santisas, Angie Remo, Cookies Garcia, and Florenzo Varona, and Minaw Diagikan sa Capital Side. Alright. Matambag mo, ako ang matambag na po. Ako nalinghot dun din eh. Here's another song. This is a requested song actually, no? Sige, ato lang yung play ka. Requested song man eh. A requested song, magulang nga. Magulang. Yang singer kay Asin. Paminaw na to kay Yadon Ngingon nga mode yung gusto madungog. Alright! Paminaw ang imong requested song.

0: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sundown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko og nga ibate. Pag tumagid mo og Sundown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon hayahay na pud ang paminaw.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
2: Sundown Plus Coffee Mix.
3: Ang kondisyon sa ka-tricycle driver. Partner mo sa adlaw-adlaw na biyahe. Ang Sundown Plus Coffee Mix. Luya kaya akong pamati kung dili mo painom og Sundown Plus Coffee Mix. Gabalo niyo po ane kay feeling na po alerto kayo ang lawas o pangunauna. Kini ang sikreto ng mga driver. Sundown Plus Coffee Mix.
2: Sundown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Sundown Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Sundown Plus Coffee Mix. Sundown Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: O si Juna, usa ka tindera. Naakoy sakit ulcer, sige ra jug sakit akong kutukuto. Nya nagsugat ba jud ko pain. Isulyan na ko inom ning

0: Sun-Tone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Sun-Tone Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus, aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
1: Mga lagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa namang uri ng sakit.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako si Jaime Osaka, retired ni sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot mo to ang pusil. Karoon kay gulang na, kurog-kurog na, dili na kayo papabuto pati kay BBDC na ako. Swerte na makaisa ko sa isa kabulan. Malaka ko kay bata para ba niya ako BBDC. Timing food nga, usa ko ka-avid listener sa XFM. Kadungog ko kining Turbo Food Supplement for Men na maayo ni sa blood circulation o para sa long-lasting sa kama. Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasa ako kay murag ibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun! Ang Turbo Food Supplement for Men.
3: Ah, oh, exciting.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kuso o resistensya.
3: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Santan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: XFM.
3: XFM.

0: shout-out sa XFM Cebu Philippine Standard Time 2:29 in the morning. No, it's not morning. It's afternoon, mga katropa. Ang oras, hatid sa inyo ng Windsor Color Run 2026. Get ready, Cebu, and here is coming the biggest and the most colorful running event of the year. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, 2026, starting 3 a.m. onwards at City de Marie. You can choose your challenge from 6K to 12K or 16K and run for a chance. Amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125V4 motorcycle, plus win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, and 4 Huawei Watch Fit 4 smart watches, 4 JBL Go 4 speakers, and 4 Huawei Free Buds, and many more exciting prizes. Register now. Visit our registration booth at Abeliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, which is today. Wednesday, you can visit there. And for online registration, message Windsor on Facebook, or you can drop by sa ilang website, windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win, mga katropa. And yes, here we are again. Open lang gihapon na itong linya para sa ito ang mga tig-advice din ha. Kugihan mo advice. Kana si Vic din eh. Oh, actually, DJ, nakahuna-huna ko nga mag... Ah, okay. Magmayog tabang sa barangay. O, oh, diba? Naminaw daw si Vic karon. I-take nyo ang chance nga makapanawag mo kay on-air man ay naka-live. On-air man ay paminaw na itong caller di ay... Banteg di tumano ng mga tambag, ha? Kaya kung dili mo matambag, ako na po'y matambag. Madali raman kay ko ka istorya. Ay, yan. Atos ang basahan ng comment din nila. Kasi mangluod na ni Sir Dinero. Sorry, Jukay. Ano mangluod mo na, sorry? Ay, na pangluod. Ako naman ang basahan. Ato ng basahan na. DJ, pa-request ko og song time after time. Oo, asa ba ni siya namina? Wanted kilig pa man ka ni comment? Nga, umaraman ang wanted kilig. Oo. Dari na ta sa kuan. Dari na ta sa banda sa kuan, X-rated. Ala siya. Looy po nila DJ RC, pinabayaan ng parents. May unta tabangan sila sa ilahang mga relatives. Kasi Alinito Uwano. Hello po, may hapon!
1: Ako, so, pag-rita ko, crush me, wala ko kayo.
0: Welcome na
2: Ayan,
0: paningkamot na lang dong ay pagsalig sa gobyerno kawala na ipundo na hurot nagkawa. Tama po na. Pero di po tama nga ito pasagdan ang gobyerno. Kaya pagingon mo ha nga, di na ito bukdo ng gobyerno. Kapoy, baya kay tinabaho niya. Dahil ko kay Kaltas sa income tax. Pag sure mo di na. Kung kumusugot ra mo nga pasagdan ng gobyerno, ako di. Ano so, naman kita'y pahuway? Kaya ka mo mwingon ra mo, musugot ra mo nga ka ng... Sige na lang. Anyway. Baba mo, sa kadag kong mga taxes ang... ang uba no, kaning misconception about taxes ba? Oo, na yung mga garbusa kay mga hambugira. Ako hambugira kung tawagan ni nila. O, karang muingon nga, ayun yung mga swerte kaayo nga mga nakadawat o kanang kuan, makadawat o kanang ganing mga magbinipisyo sa gobyerno nga bisag wa gabagyad og tax kay sila daw na inegis. Hoy, ilo mo oy. Wala idilipot pa sa butang kamo lang ang gabayad og taxes tungod kay kamo ang naayog na ay negosyo. Bisag wala ni gusto gabayad og taxes tawon. Unsa man ta mo? Gusto mo yung kabagong sa mga taxes? Ano pag inana kay ultimo ka ng shampoo na ay tax. Gikan sa mantika, hangtod sa bisag unsang pamaliton kana tanan na ay taxes. Sultra, kung wa mo kabaw anak, kung kabaw na mo. Ako kabaw ko anak kanya, agi magkutrabaho kung kanang kuan. Wholesale and retail. Ayaw! Sama mo, Aydzin, ayaw ito mo pag inano. Di ba pasabot nga kamoy na yung mga negosyo, ning ubang tao, ubang Pilipino, din ninyo ka ng inyo rang inol nga ba nga, wa gaambag sa komunidad kay wa gabayad. Sure di ha. Kabayad tanan no wala bisan pala hubog. Samot ng tig Yossi. Arang kamahal sa taxes anang Yossi. Diha kakwag dako ang gobyerno. Unang pag sure mo din ha. Kabalo mo sistema. Ang gabayad sa taxes sa mga negosyante gikan na sa income ang ginapamalit nato nga kita mga consumer. Mao nang naanay mga detalye ng mga pagbutang gani sa usay pricing o mga presyo ana sa DTI. Kuya gininyo. Oh, ay patakag ingo wala nang uban gahatag og kuan. Ultimo ka na gani mga naada sa kilid sa mga nag suri-suri, nagapamalit na magani nag skincare. Ug pasabot nag-apil na nagbayad sa taxes. Lahi lang nga taxes ilang gibayaran, pero gabayad pud na sila taxes. Kay tanan natong gibuhat dinhi adunay buhis, serbisyo o produkto. Mo na inyong isud sa inyong una-una. Ay, ba makita ako inon ako amiga ako ginginon ako amiga nga negosyante. Upo na impirmi iingon. Ayay dong uban, siya doon gabayad. Uy, kanan man tagabayad ay. Tako lang yun imuha, kaya naman kayo negosyo. Uy, hindi man tanang tao makadigosyo, malamang. Pareha sa tadinin ay mga negosyo. Oh, gabayad sa big taxes. Naapog ko'y income taxes. Naapog ko'y yuta ginabayran. Pero ako na guna lang ang uban, no? So, pag sure di, ayaw mo pag-anaw eh. Ayaw! Oh, ang paginhawa. Actually, hapit na guru ni Naibaya, Doc JJ. Oh. Ana si Doc JJ pa ang ginhawa na lang yung paglibre. Oo, oh, pero na ako'y silingan, oy, nga ka nang kuhay. Ito sa, ah, di na ako maingon, oy, madunggan is kila ba? Ay, nako. Oh, anak din si DJ Leonard din. I-mention mo na kong idol ko, Doc JJ mo. Nangiingon ako kay idol na to ning duha. Sure joke ko, ana siya. Kung dili siya mo sustinto, isumbong ni Sir Greggy magdadaro. Oh! Abitaw. Dool kay Sir Greggy. Oh, ako kay Sir Greggy sa kumudool. Dili ang pasustinto. Mga yung advice. Ana. Bitaw no. Isudaan ni kahimtang po sa itong letter sender. Oo. Maojud gabayad baya tag tax. Gukton jud dapat. Tinoo. Yun na unaan ninyo unsa kahago ang inyong pagpaningkamot na ginabayran ta og minimum kay oray gi-approve sa gobyerno base sa kaya ra sa atong ekonomiya. Actually no, dili gid diri kita tanan biktima. No, bisan pag negosyante. Oo, mga lumulupyo nga nagtrabaho. Tanan biktima sa unsay kahimtang sa ato ang ekonomiya. Kung nga mo nakasabot diha nga part, taas kay na kung atong sabton. Ay na, kay nga naman, maglibog pa mo. Makipatay pagid mong politiko. Muray giduwa. Anak ninyo eh. Ana siya din ni, bitaw DJ no, kung ako ni Vic, ako na lang, pwede ba pakasuhan ang ginikanan niya ni Abandon sa anak? Ato nang liliyon be. Oo. Kay na kay dako na gingon na kay dako namang gudaw. Dako namang gudaw si Vic. Pwede na daw mabuhi. Oo, wala pud niya ako kay 22 naman ana man sa legal age makatrabaho na. Sumupod ilang pasabot nga ano man ka pabangka nga pwede naman ka maning mali. Pero lukoy pud si Vic. Oy, bisan pa muingon mo din nga kaya na niya. Dili oy. sila'y kuan, napabaya sila'y siya agsuon ngayon taong gamay pa. Dili pa'y pwede. Ato ni pangitaog tubag, be wait lang ha. Nawa na sa dako. Ako ni subayan kaya dagan, paspas kay muhi mo balita ako mga katropa sa newsroom at abunan akong live. Mag-record kong scroll. Grabe ganyan taga newsroom sa XFM. Tagbo siya kong subay diri biasa man tong live. Unya, oh, naka-live po na itaka tropa sa mga nag-atang po di ay sa ikaunong nga adlaw sa impeachment trial ni VP Sara Duterte Olio 15, 2026. Naka-live takaroon. Oo, naka-live stream takaroon sa ito ang page sa XFM Cebu 88.3. Kung ganahan mo nga mo subay diha, labi na subay gid mo aron makabaw gid mo sa dagans politika. Alam mo ka-stress, kaya maapil mo, sama, parehas mo na ako. Ako sa Nileon to be, matukong live, ano, aradi? DJ! Usa ba ni Montemayor Gilbert? Tuyoon dyan ni mo, guwampa ang pagka-type, ani? Kaya di lang kaisan ako nakita nga, guwampa ang imong pagka-type. Guwapa o guwampa? Ang pagayong guwampa. Shout out ni Judti karon sa main guard pero gurad ang gibutang sa si Daniel Vergara o Ferolino Jerebel o Mario Ricafort sa main guard gurad house guard house niya gimalik-malik lang niya pag type sa Kandugay Barili City Barili City Barili Cebu LGO o LGU kasi sinabot ta ana raman na ang importante magkaintindihan to congratulations di kay Bea uy diba si Bea ikasal na gid ako man the woman you are kao na gid ay napaka naminyo si Bea sa presidente sa pure gold. Ato nang sutaon kung pwede bang kasuhan ang ginikanan nga ni abandon na sa iyang mga anak.

0: yan. Ito ng sutaon. Pwede kayo mumuduol sa public's attorney's office or PAO kung kwalipikado o kaalang sa libre nga legal nga tabang. Pwede mumudungop sa city welfare or municipal. Tawag niyo itong CSWDO or MSWDO. Kaya aron, mahiskutan mo sa unhustong lakang. Labi kayo na yapay bata, no? Oo. Paminaw niya, Vic, Vic, kaisa na dyan ko ani. Mahuman na yung programa na ko ron. Bahala dyan ka ron.
1: Ay, ay!
0: Di na dyan ko. Di na pa dyan ko ng mga contact sa messenger. Aran ka, busy na nako.
1: Ay, ay!
0: May yung katubag sa kung mamagpapa. Ayun ang paminaw, gidaan.
1: Ay, ay!
0: Sakit yung giingong ganyan DJ na bungot sa ito'y mulatag ko ani. I-rewind na lang akong live. Kani may ang pag-abad doon na sa, gina, sa mga anak. Adun na o saan yung ginatawag nga o sa kakriminal na buluhat o kanang ginatawag na itong criminal case. Oo. Pagbiya, pagpasagad. Kanay makahatag og kadaot sa inyuhang sa mga bata. Pwede gyud kaayo na sila nga mag-atubang kaso. Katumbahin sa pagbiya og nanay laing pamilya, dili siya matawag nga adunay krimen. Pero sa isgutan ng pagbiya sa responsibilidad, Dong Vic, og dili paghatag og sustento, mamahimong dunay legal nga sangputanan. O, take note again, nahinan na kong basa. Listen, listen, listen. O, labi po na sa mga naminaw na tudiyang adunay mga nailang inana nga sitwasyon. Ha? Kung anaa sa inana nga sitwasyon, pwede mo duo sa public attorney's office. Pwede po bumudangop sa city o municipal social welfare development office. Aron ma-assess ang inyong sitwasyon. Pwede mo konsulta sa abogado aron masusi ang kaso o kung sa'y pwedeng remedy base sa inyong kahinta. Labi na ka ng labi na kayo na ay minor di edad, no? Na ay bata. Mamagpapagin ni mo. Kani pong mamagpapa, no? Ako gusto ko magyoyo sa mamagpapa pero kabawa man ko dito ka doon. Naadyo ko, ako ha, sorry to say, pero di na ko mag-gets ang thought process sa mga ginikanan nga pag mag-away sila, ang una nilang buhaton, mubiya sa mga anak, uingno na mga anak nga, kamunay bahala sa imong mga igsuon na kalami ni mo tukon hantod mag-violet. Sure, oy! Inyo may gigawas-gawas aling kalibutanan niya, muingon ka nga, kamiray bahala, wa ka nalipo. Mo na nga yab. Ag. Ayaw ta mo ana, oy. First of all, this is something insensitive. I don't know unsa inyong tan-aw ani kung mingon ko pa. Pagid na nga yun ang mga bata mo gawas aning kalibutan na sa sugod pa lang. Pagdasok ni anang imuhang unod og bukog. Wag yun niingon ang bata nga himo ami din hi. Oo, naglangoy-langoy nga malinawon ka ng itluga dito sa sun. Apan tungod sa inyong agib. Kaya karo magkasakitay o magkaproblemahay mo, maingon na mo kamunay bahala sa inyong ikson. Pag-ilaway! Bigyan mo makadungog na ko og soft nga tambag ha. Daga na magmaingon nga grabe daw kay kumang saba. Di naman mo madag, basta tiguang na gani istoryahon, di naman na madag soft. Kahi ay naman na. Kahi nagunod. Ay, mo ginano. Sa mga mama ha, kanang gining ginikanan inahan. Kamubiya sa ilang anak niya, muingon nga, gikapoy na sila mo nang biyaan nila ang mga bata. Pag sure di Adam. Sure lang. Sure lang din siya ha, sure lang din ka di Adam. Niya, pagka na magmahay, kayo mabalik din, mga ipasaylo. I know ha, naman tayo kanya-kanyang, wala mang gukabalo sa iyong choice of life. Pero never abandon your children. Especially kung ang imong ang kapangit lang manggod, gi-abandon ni mo ang bata niya, napad yung kay gihimong laing bata. Di ba, giyon sa mga pagunahon na? Makasabot raon ta ko nga, di man yung makasabot, pero sige, siguro, naapa ko yung ma-enlighten pa ko kung may yung kagnibiya ka, giban, nilakaw ka, gibiyaan ang bata, tungod na ning kamot ka, somewhere, na nagpadato ka, naningkamot ka, tapos nibalik ka. Pero kay nibiya ka, nga nagpabuntis pagit ka, wa na gid na maudam. Dami na jud kay ka, wa ko ni yung hiluan, kay bati man ang batasan. Hindi na inana, mga bati gid na. Pero bitaw, kung di lang gid makapriso, no? Lami sa patilawon ba? Wajud mo na maugyod. Nya Dong Vic, kanigin mapiktusan te ka diri Dong Vic. Kanang pangutanan ni mo Dong Vic nga kaning imong uyab. Anay imong iyab nga makigipo na nimo. Paguna-una Dong Vic, dungag na po na naglisod na bangay kag buhi ana imong igsuon. Nakasiril-siril ka nagpangita kung asa ibuhi ana. Kaya ang maayo nimong ginikanan to ay naghimo sa laing nilang balay-balay. Ayaw nagyud og suod sa ana. Paningkamot nga makalingkawas mo sa kalisod kung asa mo karon sa imong manghod. Buhata itong mga gitambag, dool og legal, dool og gobyerno, aron maalalayan ka sa tama nga proseso. Kung magminyo kang Elena, ipon mo, magunahon na kang paningkamot na po't ipakaon ni Elena, mamabdo si Elena, kaya di mo mag-adto sa center, mapangayog pills. Oo, apilo na ko na. Yeah, mamabdos na si Elena. Kanina bang bata sa mga walay anak ha? Ayaw mong tingog. Araw ay maingon nga, ay, kuan, okay raman na, kay para siya, ano, uy, dahi, dili, lalay magbuhig bata, dahi. Oo, ay, gawin mo ganog sayon rin na, dili, ha? Mawa na, pili agin ang desisyon ni Movic. Pili gitang sayon, magpahimog so, og anak, og bata. Hindi yung ginakutob sa pag-utong. Hangtod na muna ko, imo ng responsibilidad. Mahimo pa kang posibleng mapareha sa imong ginikanan. Nga kung magpaitay puhon, mabiyaan ang bata. Kani, ang punto na ko din eh, ang kinabuhi, unpredictable. Very, very uncertain. Dili ka pwede maingon nga, sertihon lang kita, ana-ana. Adunay saktong panahon. Kinalaan damon imong kaugalingon. Kailisog d'yo kaya ito bangon ng kinabuhi. I speak for myself, for my own experience. Oo, wala ko nag... Ako sa doon, niyakis akong pait. Uy, buyag. Wala muna sa taon na akong kinamang. Actually, wala naging ni kamang, ligid, tuyok, ana. Mayroon, wala ko'y kuwan. Wala ko'y dugo nga mulupad. Mawa na siya. 250 na sa kabunta. Kabuntago na po. Sige naman, kung higbunta, anyway. Oh, kahaponan ka, tropa. Wala ko igong oras sa programang X-Rated. Din nilang kutub nga itong programa. Umapuhon, adlang Webes sa Italy. Arap sa panahon. Ay, Biyernes, Sabado, Domingo naman sa Doc JJ. Hangata, oy! Murag, wait lang. Wait lang, July. Pas-pas na kay ka. Alam sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated. Bilang Yapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
2: Exciting!

0: Kapten Ludi sama Nila. Apaan? Sepak tabuknya sekar sada. Nalik saya sejim. Ongna bali yang yampa. Bidala saya hospital. Unya. Ibu utana saya seduktor. Ong dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
1: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga ang akong lagay man ang imong ipangutana, Dok?
2: Exciting!
3: XFM.
4: XFM.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Pili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop. Sister
1: Pain. Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Nag-chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya katulon na akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor.
3: Nagita ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoots sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin ninyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
4: Tara na't mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may time. Ipakita sa...
5: Hala, happy ka akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
6: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
5: Nga naman, unsay na adik ko.
6: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
5: Ha? Tinuot? Walag yun?
6: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
5: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
6: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre po yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usag sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
3: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
7: Aron malikayan ang kalamidad, pamino sa radyo o balita sa TV, aron masayod sa lakat sa panahon, lakip na sa kasamtangang sitwasyon. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Sola, huwag yung kayoyab!
10: Oo!
9: So, kan ka naminaw kong XFM? Kwartahan ako!
10: Wow!
9: Napag yung kayoyab! Lisod po, nung mamayot ko. Ayos, suman mo diha, masuman mo diha, 150 lang o init pa. Ipahit na kayo, suman o, oh, oh, oh, oh. Grabe kayo, napilato-lato, libre o. Oh. 150 lang, 150.
11: Mga katupa, exciting!
8: XFM. Oras, alas 3 sa hapon. Oras, gyatod kininyo sa Windsor. Alang sa dugang kasayuran, bisita ang among website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
12: Mga katropa, exciting dito!

0: FM。
1: X FM。
2: Ura! Asa maning bataan eh? Ura!
3: Ba't naman?
2: Marika, marika. Mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
3: Okay, sige.
2: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
3: Sige.
2: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na, nalang ko'y...
3: Diabetes! Exciting!
1: XFM.
4: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
5: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na ito. Gonse, padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
5: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyan. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos bagyo, taga na kong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na kong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamu diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makataba aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
11: Pag inom og Premium D3, ragyo na nakapalagsik na ko balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kaya kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dahil kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay, rakaayog. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Eh, exciting!
12: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
13: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like yun. Basta naka-turbo.
10: Food supplement from Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas, ang lakas.
10: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo at balakan. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
10: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
16: Get ready, Windsor fans. We've
0: got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins. 100 pesos verification free bet. 2,500 pesos risk-free bet. 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th. Plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Facebook page ni Julianne Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic lying in. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan ug bana.
1: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay. Kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pungkisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaan sa inyo. Ako wika ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga naay prinsipyo ng baruganan. Ugun sa manggaling akong hituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutan biha isip city councilor. Kung ako maling kamo, dili na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Daghang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o daghang salamat.
0: Sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation, kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglan tumanon ang pag-segregate sa malata o sa dili malata nga basura. Kini dakong tabang aron makunhuran ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Maminaw ka sa XFM.
3: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko nuko.
2: Kumaminaw ka sa XFM.
3: Apa, sa dihang, sukan naminaw ko, XFM, saan man nga. Diba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka ba din, pete? Hindi ka atras, pese? Ah, may pemuligin.

0: exciting.
1: XFM. Zaton Plus Gold User. Atong paminawon.
2: Ako kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold. Thank you, mga good sir. Hindi ba akong binulan niya dugo? Dugo na po, nabalata ko sa ete batin. Mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na po sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay sir, nakahuro o blok at nakita ko nga. Adunay aldiyo akong pamati. Unya, normal akong menstruation.
1: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon ko para o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Zaton Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng ahente sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regod ang the best. Sa kada higop nimo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kapigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
3: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako di ay si Jimmy Torres. Ito ay 4 anyos. Tagabukidnon sa kamikaniko. Okay na rin ko na problema alis ako ang mata. Magsige na lang o gabong-gabong na apag yung pagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol. Labi na sa linya sa ako ang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod niya higala na magsulay o Vision X Plus capsule. O gipalit tapos gimintain. Sa wala dam ha. Nalibihan ang akong gibati. Wala na tong pagabong-gabong. Katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule. Tungkol sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mong nagibati sa makanago ang Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Kadaan lang yun kung nga nag-take o Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlo kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
7: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
8: Mas lalakas ka pa.
1: Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako si Ken Figueroa, katak-antike. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at tumuti pa yung balat ko.
1: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
10: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Zaton Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Zaton Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Stong! Nagpilay niyong gasolina?
12: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bago manumta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nuzulhok tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzulhok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dedong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na LL Yon Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanyin sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julianne Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: Kaninyo, tanang katawahan sa Malaybalay, hindi si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pagkisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaan sa inyo. Ako yung kanang pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa ka pamilya nga na yung prinsipyo baruganan. Ubod sa manggaling akong hituyan nga mga pulong, ako ginapag tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya ko imutan biha isip City Councilor. Kung ako maning kamot, diligid na ko pagyaso ng inyong pagsalig umugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay, o dagang salamat.
2: Standard ng mga wire aron malikayan ang sunog. Mamahimong makonsulta sa mga eksperto. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.

0: XFM.
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, nga ay mga bugundo kabuo, murag na kong koko sa tao. Sakit kayo. Tapos nga, ikaw atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, minahimay na siya, magkanehimay siya, nagkawala, hantun, nawala na yun. Mga ganyan pinakadibis niya, kinawala, magod. Basta ka ako, sa lago, kumutisting mo ninyo, ala nga, minut yun.
1: Kamusan, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kaayo kay bagura man ko ng anak. Kapoy kaayo permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isa pa ka anak. Grabe kaayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig o kape. Pero na ako ay amiga, nag-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakatlo kaadlaw, nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na kayo ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay ayo-kayon siya sa ato ah.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Nagsigi na ka ubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hati. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahit na all-in-one sa presyo.

0: Santaon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko kagabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
4: Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka kwak-kwak sa imong buhok.
5: Hi, mao ni laay karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy?
4: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba? Wa pa kaya kung buhok?
5: Lagi? Tama na ko sa ibog, ani. Wa pa kaayo ka sa imong buhok.
4: Girl, barato na kaayo ni oy. Tara, kuyog na sa Arcade Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
5: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
4: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ano pa ulahi? Bisitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
6: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
7: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
6: Uy bay, nganong diri man ka magpagas perme?
7: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto og solid pa ang imong road trip.
6: Sige daw, pa full tank pag go o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
8: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
9: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Ilion Shell Mobility Station.
10: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Landapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
11: Kay ang pagtabok sa sulog o kusog na bulong sa tubig aron dili maanod na pwedeng ikamatay. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Sa una, wagi sulod lang akong pitaka. Sukad nga naminaw kong XFM, daghan ang sulod akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo ko tihoram nislas to. Exciting?

0: siya'y kalahian, siya una o garon.
1: Ani ni siya, kapitan? Kung gwapa gani, panguyapan tayon.
0: O niya, garon?
1: Kung garon, kapitan? Kung gwapa gani,

0: addiction ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa Subuk na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yes to Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide!
1: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
2: Ako si GR, taga Bilita, Malaybalay City. Adit gid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, tistingin la.
1: Zaton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gib Kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, firmigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil o dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayo sab ang premium D3, kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipon o wala na ko ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata nga mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ako din.
5: Dili na lagi.
4: Kahit man na usabang imo huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Dumbat. Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Unsa man gyud?
4: Nagoy Turbo Dietary Supplement for Men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
5: Turbo?

0: Good morning, Pader.
1: Oy, mayong buntag, Archie.
0: Nanglaba ka?
1: Oo, oh, nanglaba yung taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
0: Mga sininan ni muna tanan, Pader.
1: Oo, oh, oh, mga sanina na ako ni tanan akong gipanglaban.
0: Time sa... Kana unsa man na siya, bra lagi na, o kana pante. Napadyod mga sinina o, oh. Halos pang babae. Dawat na ka, o labada, padre.
2: Exciting!
3: XFM. Sa Thought Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako si Jonathan Layaw, kapatpat malabalay. Ako yung ibatok nga pagpanakit sa akong pagkobo ay blog ng ko. Sa ay pagyod, makabatok ko gripong lipon. Ito nga, nakadungog ko na radyo na ng tagpapun. Wag ba tumakitaan na akong liwa. Ito ni Pangit ko, akong gitisingan, akong giminto.

0: Tulungan ako, baangay sa mami. Ako daw si Jonathan Lawal, Santon Plus Gold user, patak-tak na lang balaw dito.
1: Santon Plus Gold, patak yes to health. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Melgar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tulog sa aking insomnia. Pili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlo. Akong hitray, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia,

0: 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
1: 2-in-1 nga serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan na pwedeng rentahan. Humot o limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental. Nagaparenta o van, pickup, SUV o sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot o suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parok 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Duol ratul tulon ang 4F Car Rental o 4F Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4F Car Rental o 4F Car Wash.
0: Say Yes to Health, Mapalitsa, Richmond Pharmacy, Vita Health, Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabanglasan and El Salvador. Importante na aduna kay numero sa mga emergency hotlines sa CBRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini dakong tabang sa paspas nga pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy par, pakuratira mo rin mong kapital niya nga. Karon mo daga na po, sukan ka niyan to. Sayang saat? Hoy, wagoy na to man.

0: unsay kalahian sa una o garon?
1: Ani ni siya, kapitan? Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
0: Oh! Unya karon di ay?
1: Karon, kapitan? Gamay na lang pod ang mga lalaki.
0: Asya manding uban?
1: Wala na, nangabayot na. Exciting! Exciting!
2: XFM.
3: XFM.
2: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Soft Gel.
4: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Saturn Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: System Pain. Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya ikatulong lang akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
2: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. If symptoms persist, call your doctor.
6: Nagita ka ba o photography services na barato pero with high quality photos? Pilia ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin ninyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
7: Taranat mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may time. Ipakita sa...
8: Hala, hapit akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
9: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
8: Nga naman, o sa na-addict ko?
9: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
8: Ha? Tinuot? Walag yun?
9: Oo, nakapag-insuray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
8: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
9: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usag sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
10: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
11: Hugot nga ginadili ang paghatag sa mga bata o pamilya nga manglimos sa kadalanan, sulod sa establisimiento o sulod sa mga pampublikong sakyanan, tungod kay kinisupak sa balaod o adunay takos nga silog. Mensahe sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Par, pagkuratira ko lang ibang mga barkada nga ni bata na katanaon kay nagsige na kag-sop-sop og chupon.
1: Exciting!
2: XFM.
3: XFM.
2: X XFM Time. It's 6 o'clock. Time check. Brought to you by Santol Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santol Plus Herbal Capsule. May mangosteen at manugay. Santol Plus Herbal Capsule. Lakas na katawan. Subok na. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
3: Mga katropa, exciting dito!

Mayong hapon sa tanan, sa mga kaigsoonan o mga tigpaminaw sa XFM. Ako di ay ang inyong alagad, Brother Charlie Tubungkak. O ania ang sob kita sa panahon, alang sa itong panaguban, sa pagpatalinghog, sa pulong sa Diyos, nining kahaponon. O ako di ay panimbaya nganha sa mga kaigsuunan o sa nagkalain-lain ng mga dapit nining mga musunod karon o diri sa ato ang tingog sa Reformasyon sa Tagum City mayong hapon kanatong tanan o sa mga kaigsuunan labi na dinhi sa istasyon sa XFM 107.1 maayong gabi sa tanan sa mga nagadumala dinhi o sa ato ang mga kaigsuunan nga naghatag o kinabuhi niini nga programa o sa tanan nga mga nagahook up niini maayong gabi kanatong tanan sa mga dapit nga gihisgutan dinhi mga igsoon higala diha sa XFM Davao mayong gabi kaninyong tanan dinha sa XFM Mati mayong gabi usab og sa XFM Jinsan XFM Bukidnon mayong gabi kaninyong tanan og sa XFM Sambuanga XFM San Prans og sa XFM Bayugan og sa uban pang mga dapit nga wala mahisguti dinhi mayong gabi kaninyong tanan. Ako di ay gipasalamatan ang ato ang CEO si Doc Remilito Oy mayong gabi kanimo dinha sir og sa ato ang Vice President si Ma'am Olivine Oy mayong gabi kanimo dinha ma'am og sa ato ang General Manager si Edwin, Sir Edwin Garing o sa ato ang Station Manager si Arnel Cortez may gabi sir o sa ato ang Master Control Sir Kenneth J. Batukan Tagupa mayong gabi kanimo din ha sir o sa tanan ng mga nagasubaybay ni ining programa so na ako'y paabot ng mga greetings din ha sa tuang mga kaisuunan, sa tuang mga tig-suporta o sa mga tig-paminaw ni ining programa. Mayang gabi kaninyong tanan din ha sa mga kaisuunan, labi na din sa Tagum City. At tuang mga kaisuunan na nag-subaybay, nag-paminaw sa kanunay ni ining programa. O sa tuang mga kaisuunan na naadinhi nagpuyo sa Tagum City ako ang gitimbaya si Doc Manasis Dumagit uban sa iyahang pamilya mga kabataan yung manusab si Doc Vincent King Dumagit mayang gabi kanimo din ha Doc o uban sa imuhang mga kabataan sa imuhang mahal sa kinabuhi manginaot ko nga ang Diyos mag-auban o mag-apanalangin na daghan pa mong mga tao nga matabangan po, no? Matambalan. O sa ato ang mga kaigsuunan, usab din ha sa Bisayan Village, si Pastor Marlon Buhol, may gabi kanimo din ha, Pastor. O sa imuhang mahal sa kinabuhi, mga kabataan, maayong gabi kaninyo din ha, Brother Tata Pedraverde. O nga nag-sikay-sikay karon din ha sa pastoral. Mayong gabi usab sa ato ang igsuon din ha nga si Sister Wilma. O manginaot ko Sister Wilma nga nakasamayo nga panglawas. O ang Ginoo magapanalangin usab kanimo. Sa mga kaigsuonan nga naapod din ha karon sa ato ang simbahan. Kaya doon na kita'y panimbahon karon. O si Brother
Corillo o si Brother Brother Oliver Lumando, mayong gabi ikan mo din ha Brad o sa tanan ng mga kaigsuunan nga naa dinhi sa tagong dilita mo ma isa-isa mga kaigsuunan sa nagkalain-lain ng mga dapit itong kaigsuunan din ha sa nabunturan o sa akuang pamilya mayong gabi ikan ninyong tanan din ha sa akong mga uyuan sa akong mga kaubanan sa trabaho mayong gabi ikan ninyo din ha Sir Ayi mayong gabi o sa kay Ma'am Rowena o sa Ma'am Lisan Narbasa mayong gabi ikan ninyo din ha o sa mga katrupa sa tanan ng mga nagkalain-lain ng mga dapit mayong gabi ikan ninyong tanan din ha mayong gabi usab sa maragusan sa mga kaigsuunan nga nagasubaybay ni ining programa sa mga Inuhales family o Brother Edwin mayong gabi ikan ninyo din ha ang Diyos magapanalangin o magauban usab kaninyo o sa pantukan di Binigracia family mayong gabi kaninyo din ha o sa mga kaigsuunan nga naausab sa Lupon si Brother Plinios mayong gabi Sister Linlin mayong gabi kaninyo din ha uban sa mga kabataan o maghinaot ko nga naakamo sa maayong panglawas o sa abiyod usab mayong gabi kaninyo din ha Ayaron family o sa Ruyo family mayong gabi kaninyong tanan din ha Akyatan family, Bukaling family o Alingalan family sa mawag usab mga igsuon ako ang gigreet ang atong mga kaigsuonan Brother Bubong Usaris Brother Junibel mayong gabi usab nimo din ha Brother Daniel mayong gabi Sister Sister Nunon ug ang mga kabataan mayong gabi kaninyo din ha manginaot ko nga ang Diyos magauban ug magapanalangin usab kaninyo mga kaigsuonan nato sa Compostela Brother Danny Saranya ug Brother Ampog Sister Linday mayong gabi kaninyo din ha atong kaigsuonan sa Mati mga interesado nga nagasubaybay usab dinhi nga programa mayong gabi kaninyo diha labi na kang Brother Fred Tapad mayong gabi kanimo din ha Brother o manginaot ko nga ang Diyos magauban o magapanalangin usab nimo Sister Wilma sa ato ang mga kaigsuonan din ha usab sa Mati Sister Brother Nodalo Brother Janjan o si sa iyahang mama mayong gabi ikan ninyong tanan din ha o si Brother Titing Ingalan mayong gabi o ako manginaot na ang Diyos magauban o magatabang usab kaninyo madasigon kamo sa pagpadayon sa pagpangalagad o kana lang ang Diyos magauban o magapanalangin kanatong tanan.

0: unsa man ang imong pangutan na?
1: Unsay Spanish.
0: Sa unsa man?
1: Kanang the boy is running.
0: Kaysa yun rana?
1: Si Katabe.
0: Akuan El Niño Misotoy.
1: Exciting.
2: XFM.
3: XFM.
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Darling, masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa utasan. Nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santon Plus. Kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
6: Marlin, Ochia, nasiyok ang bumog. Piging nasiyok. Nang buha ko mabumog. Binom akong Santon Plus lang. Mati akong dumintin. Maayo siya.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako di ay si Piting Lakna, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape. Bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika. Itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani, stevia extra. Bisan de o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadako ang ginakuntihan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog ka ron sa kuwang gipang istorya. Sisting nga lang ninyo, maayo dyan yung kapiha.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gid ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
13: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Mahal, musta na ka desa, abroad?
15: Nagpadako nilang babagika sa midas. Nagpapalit pa sa kuog Santon Vitamin D para sa mga bata.
14: Ay, salamat.
15: Aron dili sa daligtap sa mga sakit, sama sa upo, ustip, ulo, kilanat.
14: Ikaw, abroad, pag inom mo Vitamin C, ha? Ang pindi ang mahal. I love you.
16: Vitamin C, Vitamin C, mag Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
17: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
18: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
19: Sister Pain. Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Nakoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulong lang akong inom na wala na dayon ang sakit sa akong likod.
18: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, call your doctor.
20: Nangita ka ba og photography services nga barato pero with high quality photos? Tingia ang My Photography. Ang My Photography nag-offer og barato nga photoshoot sama sa wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot. pageantry, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, or family portrait. Ayaw sayangin inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
2: Taran at mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may tayo ipakita sa...
3: Hala, happy ka akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
11: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Nga naman, unsa na adik ko?
11: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuot? Wala yun?
11: Oo. Nakapag-insuray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
3: Salamat kayo, day, ha? Mawad ko na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
11: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre po yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
20: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
21: Aron malikayan ang sunog, ipalayo sa mga bata ang posturo, lighter o kanunayong ibuton ang mga nakasaksak na appliances o charger usa mobiya sa panimalay. Likay ang overnight charging sa inyong cellphone kay kini mamahimong hinungdan sa sunog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
22: Kung maminaw ka sa XFM.
23: Kadali lang, kadali lang, par! Imo na ipakuratan ng imong asawa nga bayot ka!
24: Exciting!
22: XFM. XFM time, it's 7 o'clock. Time check brought to you by Santo Blas Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santo Blas Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santo Blas Coffee Mix. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
25: Mga katropa, exciting dito!

0: love you. I just want you to know my love, I'll always treasure. So please, just don't let me go.
1: XFM. XFM.
2: Lakap, may manok. Sulod sa kusina.
3: Oh, ala bugawa.
2: So. Di man mo dagan kap.
3: Hadlog ka. Unsa man kamubugaw mura man kag bayon.
2: Unsa man oy? Halanok. May aswang nok.
4: Mga katrupa, exciting!
1: XFM.
5: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Melchor Garcia, taga-Purok, Diamond, Matina at Playa. 75, Biro Baskog pa. Kay wala ko'y bisyo kayo, nagainom ko'y kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban na ko na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong isulayan, nag-inom. Mga duha ka adlaw, tulok ka adlaw, mura mag ni Baskog ko gamay. Mura ko'y ni bata akong lihok ba. Sao na? Siyempre, naadoy panahon na magluya ta. Kasay, nagina kong lahat ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, sulayan ninyo Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayan ninyo. Wala kani ingon nga ginawaan ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. BCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
12: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
13: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
12: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Santon Vitamin C.
15: Bago ko ato sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
16: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A, o 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
17: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
10: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
18: Dong, pagpilain yung gasolina.
19: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa mga akong multigab nga lahi na manigting og sumakina? Bago manumta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hooktay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dinong? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lang-In sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Louisier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julianne Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug Feel Health Accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: Adlaw, kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay. Kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung ka ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo ng baruganan. Kung sa manggaling akong ituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya ko ibutan biha isip City Councilor. Kung ako maning kamo, dili nako pakyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagan salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon mayong adlaw, malay-balay o dagan salamat.
2: Sa kusog na pag-ulan, mamahimong adunay dagkong bato o pagdahilig sa yuta na makababag sa agian. Kung ikaw na trap sa midahilig na yuta, paningkamot sa pagkamas pataas sa labing daling panahon. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Hoy, Madi! Kalang uban niya, gamay lang alikay away? Nagpulang dayon! Excited!

0: Sampai jumpa. Exciting.
1: Kapitan Ludi.
2: Oh, oh siya man urak.
1: Labing kay kay Lula ba? Imong tawag niya kay darling, honey, sweetheart, unya, babe.
2: Ayaw siya ba urak? Kay nakalimot ko sa iyang ngan. Bugay na, basin urig masuko kung mangutan na ko.
1: Ini exciting?
0: Exciting!
3: Settled
4: Ako si Jubilin, ako'y Gueter, unya nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santa Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
6: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga ipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin na ko, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang na ko ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, o nanambal pa jud ka.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikay ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan ang natabangan.
7: Lima ka tuig nagigan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ka epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mura tao na kaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
3: Vision X, slay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika. Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Hindi ko ganaan magsigil halubilo sa ibang tao kay maadlo ko kasi naayadal lang ang virus ba. Kung kabigid ko gatumar sa Premium D3, aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user, testing po din.
3: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
9: Ako si Tolis, 50 anyos, isa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo, aron maka boundary. Unsaon na lang ang pagbalon sa akong mga anak? Unsa mo pa sa balay? Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbate. Si Mrs. sayos buntag ako kay Mrs. Isa pa na, undisen kay akong lawas. Bisan pag maabtan ko gabii nga pamasayrog. Pag uli na ako sa balay, makatag ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong drive diha. Unsa pa at ninyo, bag-turbo na mo para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
5: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta! Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
3: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. Sister Pain.
10: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko kagabalon o sis the pain. Para dire-diretso ang trabaho. Kahit dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
3: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika.
11: Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka, kwak-kwak sa imong buhok.
12: Ahay, mao nila ay karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy?
11: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba, buha pa kayo akong buhok?
12: Lagi, aman ra ko sa ibog, ani. Wako kaayo ka sa imong buhok.
11: Girl, marato ra kaayo ni, oy. Tara, kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
12: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
11: Yes, girl, oy. Barato ra sa RK Beauty Salon. Unya, masatisfy pa, jud ka. kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa-foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw pa ulahi, isitaha ang RT Beauty Salon na himutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
13: Hala, ngano ni? Pag-o pagani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
14: Uy bay, may kontak. Welcome to Shell. You will save full tank.
13: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
14: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto og sulit pa ang imong road trip.
13: Sige daw, pa full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod jud ay. Paspas, kusog ug walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
15: Kung kalidad nga gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
16: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.
17: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Lantapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, ug Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
18: Palunga ang plangka o breaker sa inyong kuryente, pusa mo biya sa inyong panimalay. Di kayi ang flying connections sa kuryente. Kini mamahimong hinungdan sa short circuit o pagkasunog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
19: Kung maminaw ka sa XFM.
20: Uy, maring, maring! Pakuratira ko ng imong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gi-embargo na sa kolektor?
0: Exciting!
21: XFM.
22: XFM.

0: lo ni.
1: Acik.
0: Kap, dito sa mua ba?
1: Ha?
0: Gusto kayo mudagan ang mga motor.
1: Mau ba? Unsa man pod kakos gabi?
0: 120 ang kurbada.
1: Wala ba na siya, amoy? Kanang 120?
0: Oo niya.
1: Parking, rama na siya, amo.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Rina Catenillo. Dili sa Santenillo, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba ya akong tulog? Ako, bali. Dili magkatulog o dayo. Niyag makamat mo. Tuduga na sa sagbalik katulog. Lima na din ka. Tuwid na din kung makatulog dayo ang baon niya. Maayo na akong tulog. Magdanggo na gudgo. Kanya to, dili man. Basta mag-inang ko Santon Plus.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, oh, oh, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man inisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, ah, baklan ka ka. Pero dali lang git bala. Tiintagali mabayad sa tuition mo.
2: Oh, gali, diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa

0: compounds na nakakatulong upang masolusyonan ang mga pinagmumulan ng karamdaman sa atin pong nerves. At ayon po sa ano, sa pagsusuri, yung iron pala, Doc, ay napaka ano yan, napaka-importante sa neuronal process ng atin pong pangangatawan, especially yung myelination process, ano, yung binanggit natin kanina na yung pagpapanumbalik ng protective sheath doon sa atin pong mga nerves, yung iron pala is
1: kaya nga meron tayong mga sangkap.

0: mula sa mga sangkap nito, mm-hmm, like spirulina, yung ating pong ampalaya na nandun, extract ng ampalaya. At may mga sakit din, ano, tulad ng pagtaas ng asukal sa dugo. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ito na kasi ng mga bioactive compound gaya po ng polysaccharide, saponins, phenolic, yung polypeptide P at charantin. Itong mga to ay tumutulong upang balansihin ang asukal sa ating dugo. Na ang diabetes ay isa sa common cause. Mm-hmm. Actually, nangunguna nga ito sa dami ng mga taong nagkakaroon ng neuropathic disorder kapag diabetic. Kaya, mm-hmm, di ba, pag diabetic ka, parang lagi na lang ngalay at manhid ang inyong mga talampakan. Minsan parang may langgam doon, mm-hmm, na lumalakad. Kasi nga, pag diabetic, ang isang tao, mayroong tinatawag na diabetic neuropathy na pwedeng, mm-hmm, ito ang isa sa complication. Ito rin po ay nagtataglay ng sulfuric compound na allicin mula sa garlic na tumutulong naman upang maiwasan ang alta presyon na siya ring pangunahing dahilan ng neuropathy.
1: Mm-hmm. Yes, mga kabayan natin, minsan kasi, Doc, yung kape yung madalas sinisisi. Bakit nagkakanerbiyos? Oh? Bakit nagkakaroon ng nerve problem, mga kaibigan? Pero ito yung mga ano na to, yung mga primary cause kung tawagin, ano? Like pagtaas ng sugar sa inyo pong dugo, pagtaas ng presyon ng dugo po ninyo, mga kaibigan, na napakalaki po ang kinalaman niyan, ano? Sa pagpinsala doon sa atin pong mga nerves, dapat masosolusyonan din sila or i-correct din, mga kaibigan, yung problema na yan sa atin pong pangangatawan, ano? Kasi minsan yung iba, take sila ng take ng mga B vitamins or mga pampahealthy ng nerves, yung root cause pala, Doc, ay hindi na papansin o hindi na bibigyan ng ano, ng solusyon, ano. So sa mga kababayan po natin na meron kayong mga primary cause ng inyong mga sakit, much better na yun yung paglaanan po ninyo ng pansin. At mas madali po yun, mga kaibigan, ma-check. Mas madali po yun malalaman, especially kung kayo po ay pupunta, no? Bibisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic para mabigyan po ng complete health assessment. Ma-assess po, no, yung overall health, lalo na, Doc, yung mga tao na nakakaranas ng mga multiple problems sa kanilang pangangatawan.
0: Oo. Kasi kinakailangan bawat isang individual ay mayroong talagang kanya-kanyang nutritional plan. Mm-hmm. Kasi minsan yung isang tao, kailangan niya i-prioritize niya itong ganitong program, mm-hmm, ganitong nutrition. So dun sa ating Yes to Health Wellness Clinic ay makikita natin ano yung priority. Kaya meron tayong mga assessment tools gaya po ng ARDK, mm-hmm, meron tayong isang machine pa na tinatawag naman nating quantum analyzer na pwedeng malaman ano yung mga pwedeng nagkukos na deficiencies sa atin. Ano yung vitality profile natin. So nakikita yan at nagagawa natin ng prevention or intervention habang hindi pa tayo nagkakasakit o lumalala ang ating sakit. At yun po yung ating ginagawa doon. Kasi ang naturopathy is for prevention and rejuvenation. Pag sinabing prevention, hindi ka pa nagkakasakit, nagsisimula pa lang, tina-target mo na yung possibility na mag-cause. And yung rejuvenation naman, once na may sakit ka na, tinutulungan ng katawan na ma-rejuvenate. Okay? Kasi may katawan tayo na mayroong capability to heal itself. But the problem is, yung katawan natin na yan, hindi na maggamot yung sarili niya kasi kulang siya sa sustansya eh. Wala siyang magamit para ma-repair yung kanyang mga damage. So, yun ang ginagawa natin sa tinatawag nating naturopathic medicine.
1: Ayun. So, sa mga kababayan po natin, ano? If meron kayong spare time or mas maganda, laanan po ninyo ng panahon na bumisita, pumunta sa atin po mga Yes to Health Clinic para mabigyan naman ng panahon din yung kalusugan natin, ano? Minsan, ito na yung napapabayaan natin na ito nga dapat yung atin pong papangalagaan. Lalo na po, yung puhunan nila is yung lakas ng pangangatawan nila. Give time for yourself.
0: Halos karamihan ng tao, puhunan talaga, lakas. Mm-hmm. Saka angas. Minsan. Kailangan yun ng lakas lagi, ano?
1: So sa mga kababayan po natin, ha? Bisitahan, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AM

0: Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
1: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
2: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic para po sa complete health assessment at para po sa free consultation.
3: Secret of Health, live advice.
2: Meron nagtanong dito sa atin, Doc, ano? Isang listener po natin, lalaki, 50 years old, meron po siyang epilepsy or epileptic po siya. Makakatulong daw ba ang Santon Plus, Santon Plus Gold para po sa kanya, Doc?
4: Yes na yes, kasi ang epilepsy isang kondisyon na hanggang sa ngayon hindi pa rin talaga mawari kung ano yung overall causes. Pero ito nakaka-apekto sa ating nerve at sa ating brain, yung central nervous system. So, pag nag-take po kayo ng Santon Plus Gold, may mga phytochemicals ito na nakakapagbigay benepisyo sa ating pong una muscle, nerve, at sa ating mga brain. So, maraming umiinom nito na may mga epilepsy na ang kanila napapansin na babawasan yung episode ng attack, yung seizure nila. So, sa patuloy na pag-inom ng mga ganitong klase ng supplement, Santon Plus Gold, samahan pa ninyo ng yung tinatawag nating premium D3 kasi ang VCO is very good and very healthy sa ating brain. Kung titingnan natin ang mga pag-aaral, ito po ay magbibigay ng benepisyo sa inyo. Although hindi natin sinasabi na pag uminom kayo niyan hindi na kaya atakihin, pero karamihan ng mga nagde-take nito napansin nila na kung hindi na ako masyadong inaatake. May nakausap ako sa ating wellness clinic partner, in a day almost 7 times siya inaatake. Kaya halos hindi na siya umaalis ng bahay, pero nung nag-take daw siya ng Santon Plus Gold, nagsimula na 2 times, nabawasan na, once, then every few days, at sa tuwa talaga niya, tinuloy-tuloy niya yung pag-inom. Okay? Kasi nutrition ang kailangan natin, so our any part of the body can be normal. Yun po yung dapat niyong gawin.
2: Ayun. So mga kaabayan po natin, no? Na lagi pong inaatake ng epilepsy, ano? Or lagi nag-seizure. Nako, inuman niyo po, no? Ng mga produkto natin, mga kaibigan, para mapahealthy din, ano? Yung atin pong mga nerves sa atin pong pangangatawan. At makaka-cope up, syempre, yung pangangatawan natin, ano? Bagaman hindi talaga totally kayo gagamutin po nito, mga kaibigan, kasi ito naman po, mga kaibigan, is for supplementation po ninyo. Nutrition ang ibibigay nito sa inyo, na yung nutrition na yun yung makakatulong para makakope up yung pangangatawan po ninyo laban sa ganitong uri po ng mga karamdaman, ano? At hindi lang yun, pati yung iba pang mga kailangan na nutrition ng katawan mo maibibigay po niya kasama. Okay, Doc, lagi po ako uminom ng Santon Plus Gold, Vitamin C, Santon Vitamin C and Premium D3, 3 times a day. Okay po ba yun, Doc?
4: Yes na yes po, kasi alam nyo, yung pag-inom natin yan, para rin kayong nag-take ng concentrated na mga sustansya na kadalasan po hindi mo makukuha sa diet mo. So, if you can do that every day, as long as you can, ay mas maganda po at positibo ang magiging reaksyon ng ating pong katawan.
2: Pero sa mga kabayan po natin, ano, na gusto pong uminom or gusto mag-take ng ating pong mga produkto, ang ating pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C po natin at Premium D3, pwede nyo po yan siyang i-take, mga kaibigan, na magkakasabay po, mga kasama, ano, para sa complete package sa nutrition na kinakailangan po natin at syempre sa pagpapatatag ng atin pong resistensya sa pangangatawan, ano, at panglaban sa samut-saring mga karamdaman sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? Huwag kalimutan, lagi pong hanapin ang Tatak Yes to Health pagka kayo po ay mag-avail ng atin pong mga produkto. Now, Doc, wala na po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may maiwan ka pa ng mensahe, Doc, sa ating mga avid listeners.
4: Pasalamatan na lang talaga natin yung laging nakikinig, sumusubaybay at tumatangkilik po na ating programa at lahat ng mga tumatangkilik din natin mga produkto. Sana po makatulong kami sa inyo, ano, sa mga maliliit na impormasyon para manatili po tayong healthy araw-araw. Tandaan po natin na kung gusto natin maging malusog, pag-aralan natin yung mga principles kung paano tayo magiging healthy at ang kaalaman para po diyan ay napakahalaga sa atin at sa ating buong pamilya. Maraming salamat. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla po ito.
2: Thank you so much, Doc. Yan po si Dr. Algie Bakla, isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre, ang ating pong celebrity doctor. Tanong po yung likod, Sir Michelle Hinas. Masamantala nga pala, bukas po muli, sa ngayong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan, ay magkarinigan po tayo mga kaibigan at makakalap na naman ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan ang ating pong nag-iisang katawan, mga kaibigan, no? Dahil yung mga gamit natin, alagang-alaga nga natin, mga sasakyan natin, lalo tigit yung katawan natin, ano? Na dapat pong ingatan at pangalagaan ng husto. Kasi minsan, mas mabilis nagre-retire yung katawan o yung may-ari kaysa dun sa kanya pong mga gamit, mga kaibigan, no? So, bigyan natin ng time, bigyan po natin ng panahon, ng budgetan natin yung ating pong kalusugan dahil napakahalaga po ito, ano? Kesa sa ano pa mang gamit na meron po tayo mga kaibigan. Ay, once again, maragandang pakikinig, malusog na pakikinig sa atin pong lahat mga kaibigan. Ang Panginoon nawa ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
5: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Hala, hapit na akong duty. Pero ang saon man eh, wala akong ikagasto.
7: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
6: Nga naman, unsay na adid to.
7: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
6: Ha? Tinuod? Wala gyot?
7: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
6: Salamat kayo, day, ha? Mo-ato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
7: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo ug libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment ug tambal. Yes, libre kana-kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
8: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
2: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
1: Unsa may akong gamiton, boss?
2: Sulay, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station nahimutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
3: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.
4: XFM. Oras, alas 9 sa gabi.
5: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Mga katropa, XFM.

0: susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh. Pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabala ka. Kay naa na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabi-i. Kauban si Cinderella.
2: Good evening, B. Putahe sa gabi-i na.

0: Exciting!
1: Oh, yes. Hello! Lahi-lagi mong introduction ron, Dai. Murakag ka ng kuan. Murakag ka ng okay ra ka? Ah, action na po tagkabungol, di ay. Hello, baby! Mayang gabi po sa tuang tanan. Welcome po sa tuang programang Putahe sa Gabi. Ako po ang inyong Disney Princess Visaya version. Yeah! Cinderella po inyong makaubang karong gabi una hangtod alas 11 po kita. Makaubang ninyo ang ato ang Putahe sa Gabi matag Domingo hangtod Huwebes. Sa susamang oras alas 9 hangtod alas 11 po sa kagabion. Madungog sa tibuok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. Madungog usab kita sa official radio stations sa Radyo Amigo. Once again, ako po ang inyong lingkod. Oh. Mga ingunan nga mga style Cinderella ah. Salamat kayo Lord kay wala nagi gamay na lang yun ang nabilin nga tunok sa ko ang tilaok, ang mga tunok nga alambre. Ano man ni uy? No? Dili di ilalim bibi ka nang mag unsay tawag gani ana ka nang magproblema ang imong throat, labi na ganang ang imong tingog yun ang imong puhunan sa imong pagpanarbaho. Dili gid siya lalim, no? Grabe gid kayo mga struggle sa life. Pero wala nang masasakit pa sa iniwan kanya. Ngayon anak nga mga hisgutanan, bahalag nang magka sore throat basta kay di lang kabiyaan. Charos. Bitaw oy. Ato ang official hotline number inyo kumakauban once again sa programang Putahe sa Gabi sa 0945-443-5869. Inyuhang mga importante nga mga mensahe ato ka na siyang ipabuhagay sa kahanginan. Og syempre unya taw-taw at tanginin niyo po ang atoang Putahe confession. Usa ka bibi na sab nato ang naghatag sa iyahang permission, iyahang kinabuhi nga iyahang ipabuhagay pod sa kahanginan. Para sa mga bibi nato nga naay mga problema din haa unya, gusto ninyo nga mapagawas ang inyong mga gibati, libre lang po ang mag-send og message sa tong official Facebook page 101.7 XFM Bukidnon. I-care off lang yun sa kuha ha. Tandito ha, care off Cinderella, Putahe sa Gabi. At ang iusap ninyo, taw-taw lang ito ang eggs, crumbled eggs. Pila naman ito ang jackpot prize, 155 pesos. Alo! No, basing ikaw na ang swerte nga makakuha aning ito ang pa-Gcash. Gcash gud na siya, pure gud na siya, dili ni siya load. Pure cash gud ni siya. Imuha lang buhatan niya taod-taod pag once i-flash na po sa ito ang bibidyaw ang ito ang mga eggs, crumbled egg. O, dili sa ito ang official Facebook page. Is imuhang tagnaan kung unsa na siya. O kung ikaw ang makatagna, instant 155 pesos po ang mapapa sa iyo. Hatid po sa atin ng, Tagalog na po. Nang El Ilion Shell Mobility Station. Mag-chismis taron, oh, you deserve a chismis in the world. Para po sa ito ang Sir BB question for tonight. I feel good. Na uli anak ko, yeah. So, ayos sa BB Jow, ayos sa siguro ipagawa. Sa isa i-reveal, o niya na lang na, no? Yan na. Sige, atong silipo na nga ito ang Sir BB question. Hatid ka na ito sa mga produkto po sa Yes to Health. And pampahamis sa kutis, pampawala sa mga bugas-bugas o mga whiteheads and blackheads. Ayaw kalimot na akitay Santon Plus Herbal Soap. Pampawala o sab kini siya sa mga baho-baho sa ilok or mga baho sa imuhang kalawasan. What if? Puna na punta ng mga what if na to. What if atong ibalik? Uy, pwede man. What if lang naman ni? Eh? Ano kung dili good? Ma? Eh kung depende sa imuha, kung ibalik ni mo tong imuhang naandan nga pagkaon, pwede ragin kayo. Pero kung lahi po ng imuhang magsabot, ibalik ninyo ang inyuhang kagahap. Ah! Ay, akong TL. mo ibalik ninyo ang inyohang kagahapon katong kamong duha nga sweet sweet pa kayo mo. Ha? Ibalik ninyo tong inyohang kagahapon nga wayo makatupong. Way susama. Grabe na gid kaayo. Kamo na mag-igo. Sa inyong mga komento karong gabi una, once again, 0945-443-5869. O pwede po sa itong mga official Facebook pages nga live karon ng inyong makita ang kaanyag sa inyong hang Destiny Princess. Charos. May gabi, Mami Jacqueline Labis. Thank you! Di sa Hong Kong, mi, may gabi din ha, Ami. Asa ha? Pariplaya sa good ko, Ani. Gabi? Alam mo nga, tagbo sa Gcash ako. Pwede ra po. Wait lang ha. Daghang kitag mga transactions kinabuhi. Cash ra ako. Gusto. Pwede ba yung gunaanat na lang, no? Mata na mag Gcash, magpa-cash in. Pag-cash out pa uroy ko. Ayan na. Kuan na diretsyo na. Cash na. Pero bitawbi, live ito sa itong mga official Facebook pages. Pwede ragod mo nga mag-react di ha. Junlin Ryan! Thank you! Dilikay ko magpalabi o syagit-syagit ha. Kaya po sing mga wrong. Wait lang nak ha. Tommy Toms. Na ang kuan. Paabot lang yung gamay kay. Sending na. Richard Fuentes, maayong gabi rin ha. Maayong gabi, Madam. Thank you! Ang kanang usually, pagtawag ko kag Madam, daghang kay kagwarta ana ba? Pero wala man, uy. No? Sige, sa ibuhato, magamang kita yung mga ingunana ng mga cash. Maayong gabi po sa kong manghod, ganagtanong sa itong live karon si L. Jane Adaya. Thank you! Maayong gabi, uy, si Kuya Lem, man siguro ni. Maayong gabi, Kuya Lem, mga katropa, higala, amigo, amiga. Dari lang ginta, wala daw biyaay. Max Demi, hello daw kang Brugodot. Kaninyo eh. Thank you! Brugodot, may gabi eh. Si Lim Jones, Agkopra, Yanglo. Oy, may gabi eh, Kuya Lem. May gabi daw sa tanan. Salamat kay sa mga naminaw. Pagkaroon sa to ang programa, no? Although ang to ang panahon kay medyo umuulan. Umuulan. Malamig ang sibon ng hangin. Tugnaw-tugnaw po ba ya? Pero kanin mo yung unani nga panahon, di mangin ka dapat mag-guilty ba labi nag-naakay ka ng kakaoba? Naakay ka ng kakampi? Naakay ka holding hands? Naakay kasama? Naakay katropa? Pero kung wala kay ka, ayaw na. Huwag mo lang pangapi na lang. Ha? Naakitay lamian kay nga kape para sa imo habi ang ato ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen lami gid kay ni Shabi labi na sa panahon karon nga tingtugnaw tugnaw kaayo na ma-remember na lang nimo ang mga kagahapong nagdaan lami kay na siya parisan sa to ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen available na kana Shabi ha sa mga Dool na Mercury Drug Stores nationwide. Mapalit usab kini sa South Star Drug. Pwede usab ka makapalit sa The Generics Pharmacy o sa Generica Nationwide. Pwede usab nimo ni siyang ma-check out sa Shopee, Lazada, and TikTok. Hello kang Marjan Lubas Galanta. Thank you! Watching from Quezon, Bukidnon. Sa Radyo Retika makita. Karon nakita na dyan tika. Thank you. Unya daw, B. Kaya nakita naman ko ni mo. Nagmahay-mahay na lugar ka. May gabi, Marjan Lubas Galanta. Thank you so much. Hi, kang Albert. Albert Hidlay. May gabi din ha sa imo. Hi daw kang Jason Algoso. Gitugnaw na daw si Jason. Kinsa man tayo uyab ni Jason. Uy, pag-akos po din tawad na, uy. Kaya gipanugnaw na intawon si Jason. Kaluway po na na among Jason, uy. Request ako ng kanta nga, bisan pa, bisan pa! Og may lain! Na naman, gitsay lain. Wala lang gitay mahimo. Wala lang yung mga term ng mga bisan pa. Dobi, aha man to, kani. Kanino? Sige. Dobi, tanawang doon na to, bi. Wait, aha. Kani. Money. Bisan pa!

0: yun? Ikaw lang. Martir ka ayo, oy. Ikaw lang gihapon ang igugmaon niya na siya lain. Ayun na, oy. Oy, dapat ingon na ana, Albert. Ingon na lang na si ano, oh. Ayun na mo pag ingon na ng mga kanagong sa tawag ana. Kanang siya gihapon ang inyuhang mahalon, maski na siya'y mahal nga uban. Dabi, sige, dabi. Wala po mo'y tingganay. Aha, oh, wala po mo'y sindi sa si Tom ug kuan bi Gcash bi kay. Pilog sa ko bi, ikaw lang sa akong hangyoon ani bi sa maayong kabubuton. Ako ani rog kanang kulangan, masig naa kay mga extra extra di bibijaw. Dobi, ah, Dobi. Sige daw. Tanaw sa bi 500 daw tong iya ha. Masig naa ka diha mga tinaguan palihog ko ipagawas. Pero bitaw. Oy, pero bitaw ha. Si Marjoin Lubas Galanta bitaw oy, bitaw oy. O basing nagmahay na ka nga imo akong nakita ha. I hope nga wala ka nagmahay nga imuhang nasilip ang akong kaniyag. Char lang. Oy, bitaw ha sa mga mag-asawa karon murag kamura mang inalipay aning panahon na oy. Lain ka ayo mo kami, kami sa tinu ha. Kuwang? Na-open na? Na-all. Aha, magto na naman ito. Diha, ito na naman, no? Pero bitaw, siguro ano nga klaseng panahon, bigan na kong tingtugnaw. Tugnaw mo siya, honestly, tugnaw, magiging kaayo. Like, nagpadulong ko din hiagikan sa balay, kaya wala na ko nga briog bintana tungod sa katugnaw sa panahon. Pero yeah, to be honest, kamura ginalipay ano nga panahon. No? Pero, what if nalipay tuod mo ani nga panahon kay tingtog na pero wala na ikusog inyong mga tuhod? What will we do? Kalain. Oh, unsay buhaton bi kapag ka tingtog na nya wala ikusog ang tuhod? Ay nako, simple lang gid kain na bi. Kailan na ba mo kita na ba mo ani ato ang Turbo Man Enhancer? Wala pa sa mga wala pa nakaila og nakabaloon sa kaepektibo ang ato ang Turbo Man Enhancer. Tan-awan niyo sa to ang Facebook Live. Makita ninyo ang naong sa Turbo Man Enhancer. It says there, it has maca and clavo huasca. Mura magdaglase si ma'am. Naa siyang maca and clavo huasca. This is technically a dietary supplement for men. Pero, kami mga kababaihan, very curious mong good niya. So, naayon sa kababae nga ni Dare, niinom siya sa to ang Turbo Man Enhancer. And she found out nga pampadungag niya siya kusog sa kababaihan, pampadungag o gana. Balumuan na? Ang mga kababaihan manggod, kapag ka ma-stress ka, affected po dang imuhang gitawag na gana sa pagiglabing-labing. Kapag ka-stress po ang sa kababae, maskin pikapila pa na nimo kuhiton, diligid na siya ganahan, wala gid kay mahimo diha. Pero pag muinom siya og Turbo Enhancer, hay nako bi, duha or tulo ka adlaw, grabe gyud ang kusog. Mo na sa mga kalalakian din ha, og mga kababaihan sa mga mag-asawa nga ang problema lang gyud kusog sa pakiglabing-labing, wala na yung panahon tungod lang ani. Nako bi, dapat inyuhang suwayan. Very affordable lang gid kaayo. Tag 85 pesos lamang, nako. Ang ato ang Turbo Man Enhancer available na po. Even diri sa tuang opisina sa XFM Network Philippines, available na po ang Turbo Man Enhancer.
1: Turbo user, atong paminawan.
2: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XFM, ipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
3: Janelle, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
4: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
3: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
4: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long lasting.
3: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
4: Wala wala gid ka pioy. Karon pa ka na kay balo. Turbo lang ang malakas.
5: Oh! Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
6: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
5: Isang pahid lang
6: ng Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang galang katikati.
6: Santon Plus Herbal Oil,
5: ang pamahid
6: na all-in-one
5: sa presyo

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Stone! Pagpilain yung gasolina?
2: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: May bisita ako ngayong gabi. Akong i-reveal ha. Ready na ba, baby Chow? Let it be. Dang, dang, dang. Double B. Double B. Double B. Double B. Nangita mong guwapong Double B.
1: Hello, hello, hello, hello, hello. May gabi, may gabi, may gabi. Sa talan ka mga soaking big pa rin na.
0: Ay, malipayan man kayo mong Double B, ay.
1: Of course. Basta makatungtong tag mga kuan, mga kwarentahon. Kinanglan lang kita mag-choose ng malipayon.
0: Ay, kurik. Bahalak mabili ng pitaka.
1: Malagi.
0: Ay, naku, Double B. Sige lang, laban lang. Ano, yun na. Basta mag-edad ganit. Ingon sila. Kanan daw mga limtanon, mawala na siya ang mga signs nga gwapo o gwapa.
1: Oh, ano ba? So okay na tong malimtan to siya.
0: Sa akong giingon?
1: Okay na tong malimtan to siya. Kay sign man sa gwapo o gwapa.
0: Oo. Oh, nali ko giingon din. Nalimot mo ko eh.
1: Diha ng laay, ane.
0: Oy, bitaw, oy, welcome sa toang programa. Gihapon na nga toang putahe sa gabi.
1: Yes.
0: Karong gabi una, nakahabol gid ang ako ang sparring
1: partner.
0: Yes,
1: sorry kayo, mga suki ha, mga kuan na to sa putahe sa gabi. Sorry kayo kay medyo late gid kita.
0: Oo. What happened though? Babingin ng late man.
1: Pauli na ko din no sa may paingon na ko din, gikan pa yung tag-Valencia, baby. So, ulan-ulan magid no na patay nagian dito nga kuan disgrasya pero wala na ko gihunungan kay danglog pas kay maglugag yun. No, so anyway, nakahabol gyud ta no bala bahala nag late na. Sorry kayo mga guys.
0: Laban guys.
1: Laban.
0: Ay naku bi. Okay, nana magid sa double para po sa to ang putahing egg scrambled egg.
1: Yes.
0: Yuhu!
1: Pag-ana na ninyo kay sa sunod bulan, sa sunod simana, budako na po ni siya.
0: Yes!
1: Bila kanina.
0: Sa karon daw, Bobby, we have 155 pesos.
1: Yes, 155 pesos.
0: Brought to you by El Elyon Shell Mobility Station. Nako daw, Bobby, base na kay mga maayong balita nga gihatod, gikan sa El Elyon, pasok!
1: Okay, maayong gabi, no? So, maayong balita, give alang kaninyo sa tanan ng mga suki na itong mga driver, mga pa-POV, o mga pa-private driver. No, napatay discount gihapon sa tuang mga nag-unang palaliton sa gasolina o diesel. Sa mga single motor gihapon no, nagihapon ta. Padayon nga po na itong discount. Pero nag-enda ka itong 5 pesos itong discount mga suki at itong 14. Pero sa mga POB, napagihapon kita 3 pesos kada litro na discount.
0: Yon.
1: Ayaw kalimot! Gamitan ninyo ang inyong mga Shell Asia app para maka-earn mo points kung magtubil mo dito sa El Elyon Shell Mobility Station.
0: Nahilig na akong partner, boy. Everyday is learning process.
1: Maunang gingon nga, learning is not kuan ka nang...
0: It doesn't end there.
1: Yeah.
0: No? It's a continuous process.
1: Yup, tinood na. Correct.
0: Charos.
1: Big check.
0: Okay, tanawan niyo sa inyo ang mga screen karong gabi una sa Facebook Live na nang ato ang putahing egg scrambled eggs. 155 pesos worth of GCash. Cash, gito siya. GCash.
1: GCash?
0: Mapapa sa inyo po ang ato ang premyo kapag kamoy makatag na kung unsa ang naasa ato ang... naasa ato ang...
1: Thank you, kuno.
0: Thank you. Naragid, makita gid ninyo. Para po sa mga naminaw pagkaroon, ay bibidya, pariyo ko sa text line, di ay sorry, Para po sa mga naminaw karon sa radyo, ang ato ang letters, the number of letters that we have on the screen, 34 letters.
1: Tubaga na kay, kung dili pa ni matubag, ugma, ato ning dugangan, bibi.
0: Pilaman.
1: Dugangan na ito ni, isirado na ito ning 200!
0: Wow! Ano? Oh.
1: Patay lang yun, 200 na na.
0: Mura, grabe itong, mga ka nakapaldo ron.
1: Ha? Paldo?
0: Mura, nakapaldo ka ron ba?
1: Paldo 15, maroon, paldo.
0: Oy, 200 na ni Ugma. Di na lang natagnaan ron, kaya para Ugma na lang daw.
1: Oh, sige, 200 na karon.
0: Oy, 200! Oy, 200 pesos
1: 200
0: na!
1: 200 pesos na karon, guys.
0: Ala, grabe na gid kay, grabe na gid ka, ayon niyo.
1: Sige, tagaan na itong pabor. Hatod ka na ito sa El Elyon Shell Mobility Station.
0: Yan! O, nakadungog mo ha, 200 pesos na po ang ito ang jackpot price for tonight. para po sa inyong pagtagna sa tuang putahing egg scrambled egg. Tanawa lang gid ninyo ang naa sa screen karong gabi una. O paki scrambled ko bibi Jockey wasig mapagod.
1: Birahi.
0: Birahi.
1: Birahi.
0: Ituyok pa ito ikaw pa i-scrambled.
1: Babutan ni. Ako'y tag-ana ni Be.
0: Ay sabak diha. Ay jug sabak diha. Itkon pa bi kay dogi pa ni sog mantika kay para ma kuan.
1: Okay, mas scrambled.
0: Mas scrambled gyud.
1: Tangan ato og panakot.
0: Unsa nga mga panakot ang ibutang ani double?
1: Sibuyas, kamatis og kuan.
0: Og pagmahal niya.
1: Kana kana gyud lami na.
0: Grabe ni gid ni oy.
1: Pero lay man bi baby sa pag magluto ka bisag way panakot basta may pagmahal.
0: Oho.
1: Lami na siya.
0: Oy, sa to ang Sir BB question day for tonight, biha. Unsa kay to siya, BB Jo, ibalik rin ito ang Sir BB question. May gabi kang Marjan, luwas, galanta, ana siya nga gwapa, mandi ay kaayo, o sas.
1: Uy, uy, sana, oh.
0: Oy, sana, oh.
1: Oy, oy. Tinood, oy. Sus, bisang pagka mo'y mag-atubang dere.
0: Char.
1: Palihi ko ninyo, dere. Palihi ko.
0: BB Jo, palihi ko sa text line, please. Atong silipon ka, kadali ito ang mga textures kay Muraga. Ubay-ubay na gid ni, no? Nga, wala na gid na ako na sila napansin ka ganina. Atong tanaon, B, Dobby. Kay Muraga.
1: Takul ba ba dahil ato ang kuano, Sir BB question?
0: Aha naman to. Wala gina ako makita.
1: What if atong ibalik?
0: What if double B, kung maingon siya nga magbalik mo? Wala ko'y gimension nga pangalan.
1: Maingon na gid bitaw.
0: Ha?
1: Maingon na.
0: Indot na. Ingon dahil siya di. Ay, kanas na siya nag-ingon.
1: Sorry.
0: Chismis lagi. Chismis lagi.
1: Sorry.
0: Kanas alang.
1: Ang Marites, hello sa mga 10 million viewers.
0: Hello sa inyong tanan. Hello, Cindy, request kong music na hugno, na bunog, na hunlak. Kay nice kay paminaon, tugno, magod kayong panahon.
1: Wow. Kagin sa muna.
0: Si Texter 020. Oh. Honestly speaking, though, Bobby, ganahan po ko anang akanta. O ka nang nahugno, nahunlak, nabunog.

0: Nino Dumbleby. Wala ka. Susgin, no? Okay.
1: Masamot ang ulan ba, no?
0: Gani niya. Kusog-kusog. Sorry, ang, sorry po. Sorry po. Kasi luam niya.
1: Sorry. Okay.
0: Pero score na to, add to.
1: 101.7.
0: Alagi, butang ni Bibi Jo sa baba.
1: Naman.
0: Ay, sabi? Kaya wag yung Bibi Jo, eh.
1: Ano dyan?
0: Nani, naman din sa live ba ito ang lyrics di ay double beam?
1: Ay, nasa live din?
0: Nasa live. Ibutang ni Bibi Jow.
1: Oh, kapabantay ba?
0: Kasi pa yun, sige, sunod. Balag masubraan na ni. Aon niya na lang siguro Bibi Jow. Mag part 2 mi unya.
1: Sige,
0: largets. Part 2 mi unya sa ko.
1: Patangin ninyo ang part 2.
0: Agir mog kanang pangasuko kay mga hatag rabamig kwarta. Gipaningot ko.
1: Kasi gipaningot diha.
0: Gipaningot na siya paminas. Sorry guys. Sige, unya na lang taod-taod ha. Okay, sa ako din sang i-play kadali ha. Ikaw na ibahala ni Bibi Jow. Sa pagbalik po sa itong programa, unya taod-taod, natangin ninyo ang ito ang live putahe confession kauban po si Double B.
1: Yes,
0: o syempre, unya taod-taod, oh, ang ito ang second round. Second round. Second round na ito sa ito ang videoki contest. Basin na namin mga request din haaon niya. Ato na siyang i-grant. Bahalag, yeah. Umuro, nakatulon pa ko karoon o ka ng alambre. Kaya pa man gamay. Sige. Basta unya taon-taon ay mo pang hawa ha. Kasi magbalik po sa ito ang programa. Atong i-welcome mga ito ang live putahe confession. Hatod ka na ito. Sa ito ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.

0: namimiss na kita. Uy, babe! Gising!
1: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab! Nang pagmamahalan!
2: Mac Turbo!
0: Oh, yes!
1: Turbo Supplement for Men! May maca at lavawaska! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
0: Mas lalakas ka pa!
1: Santon Vitamin C! The Alkaline Vitamin C!
3: Ako si Juna, usa ka tindera. Ako'y sakit ulcer, nasigi radyog sakit akong kutukuto. Nga, nagsuka pa jud kong pait. Isulayan na ko inom ning Santon Vitamin C. Sa sunod lamang sa duha ka semana nga ako inom. Lami na jud kaayo akong paminaw. Wala na ko sakit akong kutukuto.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
4: Handum mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: Santon Plus Gold.
7: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
9: Ay, mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
8: Nga naman, unsay na adid to?
9: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
8: Ha? Tinuot? Wala gyud?
9: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
8: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
9: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Das Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
10: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
11: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
10: Unsa may akong gamiton, boss?
11: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
12: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
13: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
14: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh. Pero giganahan.
3: Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
4: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
3: Kalibog.
5: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
6: Pinawar!
3: O kamalanding istorya.
7: Ganda ng pagka-pink.
8: I like pink too.
7: Pwede nga mga sen?
8: Pwede.
7: Uy, huwag mo lang didiinan.
3: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.

0: Welcome po sa itong programa karong gabi una, ang live putahe confession. Kini ang panahon kung asa pwede kang makapagawa sa imuhang mga hinanakit, sa imuhang mga kasakit, sa imuhang mga kabalaka, mga problema nga wa dito wa dito sa Lord. Correct. Na ako'y kaubang gyapong karong gabi una, ako ang sparring partner, Double B. Yeah. Oh, diligili siya. Double B.
1: Ganahan na po ang gwapo ninyong kwanri. Mauding nahalin eh.
0: Oh?
1: Mauding nahalin eh. Ay, mayo mag-gidi ay. Mayo.
0: Oo. Oh, oh. Wow. Marag ikaw ramang gyud Double B ang manahalin.
1: Kira mo na, kaya mo na po tagbulawan. Pag magkadugay, magkataas ang value.
0: Ay, kuri.
1: Sorry.
0: Uy, tinudyo na siya, Double B. Sorry. May pera po di mong giingon. Kaya at least, dili po di mong kabalaka nga, wapami na nga halin. Pero, Bita, B, ang ato ang... Dito, mabalaka, uy. Ang atong programa karong gabi una, gipaluyuhan po sa itong mga produkto sa Yes to Health. And of course, Mommy's Child Maternity Clinic. Kapag ka ikaw po buntis or need ni mo nga magpa-prenatal check-up, bisita po ang Mommy's Child Maternity Clinic. Anaamahimutang yes. Sa may barangay size, Corner Moreno Street, kilid lamang po sa Das Marketing and kilid po sa... ang kaninga Arby's Bake Shop or Atbang sa Terminal Pakanayan. Hatod usab ka nato sa LE Leon Shell Mobility Station kapag kapo gasolina ng isgutan, yes. Di kalidad pang international ang brand. Ayaw gid isalig imo ang sakyanan og motor sa mga putso-putso nga gasolina kay basig madaot noon nagsamot. No? Dapat gyud dito ka sa sigurado nga ampingan ang makina sa imuhang sakyanan or motor pagpagasolina po, pagpa-change oil sa LE Leon. Shell Mobility Station. Oh! Ay nako. Ang atong istorya karong gabi una, Double B. Muraga, mangawa na po niya naka-move on.
1: Nga no naman, sad.
0: Basta kay, nayuban manggod na in denial nga naka-move on na. Nayuban nga, totally naka-move on na. O di naging sila nagahisgot sa ilahang mga past, pero na yung mga tinaguan. May mga ganyang bagay eh.
1: Totally naka-move on na.
0: Naka-move on na siya.
1: Pero?
0: In fact, na siya, in a relationship na po siya. However, after few years, na-found out ni girl, na nice something na ginatago sa iyahang kalawasan.
1: Okay.
0: Na nag-remember me this way.
1: Ayay ka. Sige.
0: Sa akong ako sa nisipon.
1: Atangin ninyo mga katropa.
0: Ako ning kuanon, ako ning abrihon ta ning kuan, abrihon ta ni. Anara na mo, mo na gid ni. Oh, mo lagi di ni.
1: Mo na gid ni.
0: Ay hatang padayon sa unahan ato usang ipasulod, ato usang i-welcome ang atong programang Putahe Confession.
2: Sunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema.
3: Tame!
4: Why is it the hot dog there is color brown?
2: Lingwahi.
5: Kay kining yawa, hasklang yawa agyo.
2: Violence.
6: Saksi mo, papriso ka. Aga!
2: Sexual. Horror.
7: Hello.
8: Sino yung kasama mo?
2: Og droga.
9: Ayaw di ma.
2: Nga dili pwede sa mga kabataan.
10: Exciting.

0: gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahay Confession. Tawag lang ko sa ngalang Arlene. First time na ako, Cinderella, nga nakauyab gid ko. And first time na ako na feel nga grabe ko ka secured. Kini akong uyab, Cinderella, daghang ka siyag friends na girls. Pero never gid ko naka-feel nga nagselos ko. Slight Cinderella, oo. Nagka-feel na ako usahay nga muraga panibugho ko. Pero gina-make sure sa ko ang boyfriend na wala. Wala siya'y lain. Na ako lang ang pinaka-espesyal sa iyang kinabuhi. Pero Cinderella, sa pagdugay sa panahon, niaagi na ang pipila ka tuig, kami lang gihapon. Abi na ko og tinuoray. Abi na ko og walay ginatago. Pero ingon na ni Cinderella ang nahitabo. Han, salamat ka ayo ha kay nang happy kay ko ba nga grabe jud kay kakaloyal sa kuha.
1: Ay, of course. Siyempre, ay kabala ka kay ikaw ra magyud. Ikaw gid ang akong gihigugma.
0: Basta uwi, sa tinuod lang no, sa kadaghan-daghan ni mong friends, bito din ha, ano, ka nang gakuyog-guyog sa imo. Wala dyan ko, di ko gaselos, han.
1: Mas may na, ganahan ko anahan. Kay, kanang, di po ko ganahan, anang, pati barkada na ko silosan, di ko ganahan, ana.
0: So, ah, good, han.
1: Ay, palayunan na siya.
0: Salamat kay han, kay, ha.
1: Unay, ganahan ako ng babae nga, kanang, di magpatakag silos-silos ba nga wala si sakto
2: ano sana all
0: bitawhan oy kanang nalipay gud bitaw ko sa tinuod lang nga sa unang panahon kanang tigsana all ra ko sa uban pero first time sa akong kinabuhi bitawhan nga nakauyab na gid ko and swerte kaayo ko kay buutan kaayo ka og kanang wala gid kay lain di pareha nang uban din ha nga kanang mabasahan gud ako han sa kanang mga Facebook nga cheater
1: una nga ayo kaayo pa Facebook kay daghan diha mga negative nga mga kuan mo makuha diha.
0: Kailangan po ko mag-Facebook han, kaya pamaligya arba kong turbo. Oh! Muna nga Facebook ko, kaya post-post ba ako noon niya. Katong taga San Fernando, nag-order siya og tulo ka box nga Turbo Man Enhancer kay gibutang niya sa iyahang kaning naado siya yung lodging house dito abang, yung gibutang niya dito, apay tulo ka adlaw han, hurot na mo tong simaw na sikog online han. Ikaw pero, po, ikaw po han, pag online-online po.
1: Sige, pero kanang, di ay kipansinan ng mga negative na, pero kanang kay nakaginan siya magkanang turbo. Oh. Ako tabangan pati kag baligyan ng turbo kay kabalo
0: ako ka. Na lang ayon han, ako na lang ang turbo. Ang imuha ni kana ato ang Santon Gold Coffee Mix. Ah, oh. Ano imong ibaligya kay para han, ako I am thinking of our future. Gusto gid nako han nga sure naman jud ko sa imuha, gusto jud ko nga sa imuha ra jud ko makasalhan.
1: Ay kabalaka na kay ako naka kabalo ka, naka turbo na, naka bipower pa.
0: Oh, lagi. Basta mga taga wow! NE Leon Shell Mobility Station lang yun.
1: Sabi power na, ha?
0: Nahiragin ko.
1: Ikabala ka na.
0: Pero bitawhan ha, ako, dako jugay ko pagsalig sa imuhan. Ayaw lang ginagubahan, ha?
1: Ay, sus. Ay, kabala ka, no? Hindi man tapariyan ang ubang lalaki din, ha? Nga, kuan? Dagagnaw?
0: Bagay. Basahan, ako, wala na ko'y lang hangyoon sa ginuuhan, ha? Pinagid kay ko sa imuhan. Kay, kanalagi, pila na ko katuig nga wala gid ko naka-feel nga
1: salamat han.
0: Salamat po han. Thank
1: you. Pero han, feel nimo na sako.
0: Han kaning gaka-curious lang gid ko han ba nga nay. Say kanay mong bracelet han ba? Labi-labi pud na.
1: Ay, okay ra ni kay kada kuan naman ako ni mahal nga adlaw ra man ako ni tangtangon.
0: Bagay. Sige han, walay problema han.
1: O dili ni pwede nako ibulag ni kay kuan ba ni? Di ko maglisod ko kay mura ni naghatag sa kog kanang kuan ba nga matubang kog tao bu, kung wala ni kulang dili kompleto akong pagkatao kung wala ni
0: mo ba mo to Cinderella nga simple ra gid kay nga bracelet color black dili gid nimo siya muna hunaan Cinderella nga usa di ay siya ka sekreto nga USB. Napansin ako na Cinderella for the very long time nga, yan ginasuot. Matingala ko Cinderella kay pag magligo siya, kasagaran ibilin ramanggin na sa kwarto, or ibilin ramanggin na somewhere else. Pero siya Cinderella pag maligo, ihagin ng bitbiton. Naitabo na siya tong time nga dito siya natulog sa amuang balay. Walang nag-wonder gid ko Cinderella kung unsa gyud ang naasay ang bracelet nga daw masuko pod siya nga bas-on. Masuko siya nga akong gunitan. Masuko siya nga akong hiramon. Namurag na is something anang iyahang bracelet. Han, uy. Sa man, ihubo ka lang ni Han. Ako ikatlan, ana imong bracelet, good Han.
1: Ayaw lagi nagtagtanga. Kay, kanang, naanad ako nga, kanang, naani permis ako, ako nang nasuot permis.
0: Sa mga kuy, naanay mong bracelet. Bracelet mo na. Pwede naman ito napaliton sa mga kuan good, sa mga changi good. Manong, hindi mong ginmatanggal-tanggal.
1: Han, dili na pwede. Basta gani akong butang. Dili ni mo ni pwede nga ikaw magkuan-kuan ani. Ako aning butang, so ako magbuot ani. Tanggalon ako dili, hantod kanus ani ako pwede tanggalon.
0: Abi ba naman ako ghanog ka ng kung unsay imo ako, kung unsay ako imo.
1: Yes, imo magini, pero
0: ako. Pero ano ni mga magpahiram ana, bi?
1: Ako magbuot kung kanus ana ko ni tanggalon.
0: Ang ako alang manhan,
1: Han, dili man ipang, ng... dili ni pang babae, pang lalaki ni Han.
0: I know, itong, right? Basig na ni mga... Kuan-kuan niya, ha?
1: Saan naman?
0: Basig na ni mga nag... Kuan-kuan niya.
1: Wala. Saan man eh? Bracelet naman ni Gun.
0: Kana mga nag...
1: Pero nai, kuan ani, nani... Nani ka na...
0: Dabi-dabi akong birahon, bi. Pahirma daw ko kunukuan ni bi. Birahon na ako. Ayaw lagi! Ayaw ko pugi. Samo kay ka!
1: Maputol ni, maputol.
0: Ambiragun.
1: Tanawa lagi.
0: USB?
1: Oh! Ingong bitaw kong maputol. Tanawa, naputol.
0: Kita. Han, tempasagod. For 7 years nga nagkuyog to Han, USB ang imong bracelet?
1: Ooh! Oh, USB.
0: What's in this?
1: Basta, USB na kay basig makakita ko, makaato ko dito sa akong kumpare, kung pads dito makakita ko kanang nag-download sa mga bag-o salida dito mga ayok ko.
0: Pads Jow. Lugar, oh, si Pats Jow, tig-download ang mga inga-anak ng salida.
1: Salida dito, dagam si salida dito.
0: Ha?
1: Salida dito, Pats Jow.
0: Sus.
1: Salida dito, mga yoko. So, Han? Muna nga USB na. Muna nga, dili na ko na basta-basta hubuong kay. Mawala na siya, mahal na ba na?
0: Han, barato naman mo ng USB, tag 300 pesos, tag 400
1: pero
0: pesos.
1: Wala
0: kay, nga nung kani?
1: Wala kay makita ng USB dito sa market nga, ingon ani.
0: Kuhaon ko ng laptop eh. Ako ni ipasalida.
1: Uy, usawa mo ni muna. Ha? Usawa mo ni muna. Ambi na.
0: Kung tinuod nga lang ko ni mo, imo kong pasagdaan sa akong buhaton. Eh, gamay ra kay ni. Ako yung silipon kung unsa sud ani. Han!
1: Han, dili mo din. Han!
0: Unsay na, ani Han? Ano? Uy.
1: Han! Usawa mo na, Han. Ayaw, ikwan ba? Mabayrosan na imong laptop, Han.
0: Ano mga nagtupis naman dili, Han?
1: Wala lagi, ingon na yung mabayrosan.
0: Doon na yung mga sekretong folder. Ako kining abrihan.
1: Ayaw, naghilapte. Ayaw dyan naghilapte yun. Ayaw kining i-click kay...
0: Unsa? Unsa kini? Unsa kini ako mga nakita din hiya? Anong... Kinsa ning babae, Han?
1: Ikaw na ko na, eh.
0: Kinsa ni Han?
1: Amo na, ang igagaw dito sa layong, kuha na, layo ni namo na nga parente niya, gipangita na ko mag-gun eh. Kay, dugay na ning gipangita sa mga ginikanan, mo na nga ginadala na ko ning USB para makita na ko siya, ma-recognize ako nga siya di ay ni.
0: Dili ko satisfied sa imong tubaghan for some reason.
1: Mo lagi na. Mo bitaw na nga. Gipangita na mo ni siya. Dugay na. Mo na nga naandiri sa akong USB kay.
0: naghawk mo din hinga picture.
1: Ano? Wala yung na-delete na.
0: Iho kayo gagaw.
1: Wala na, igagaw na na. Uy!
0: Unsa ninyong picture? Happy month, sorry. Kinsa mong ganda ay nisiyahan? Kinsa nisiyahan?
1: Han, nang wadyo ko'y labot, anahan.
0: Kasi mo kay labot? Naakali sa picture?
1: Wala dyan ko'y labot, anahan.
0: Nalawa na gurit mo ang cake.
1: Abot, kinsa wabas na kay. Diligin na ako, ako na. Diligin na ako. Siguro na ako na.
0: Unsa ni?
1: Yung partner. Igagaw na gina ko na.
0: Kaning imong t-shirt nga gisuot karunahan. Hinatag niya. Hinatag niya na lang, oh. Nanay picture, oh. Ngayon mong giabrihan ang t-shirt nga gikan sa El Ilion Shell Mobility Station.
1: Oh, nakaguplas. Nakaguplas?
0: Nakaguplas.
1: Wala, gip na niya, han. Gip na niya.
0: Gip? Han, unsa ginang imong connection aning babae, han? Unsa'y pangalan niya, han?
1: Wala, anon.
0: Anon! Pwede din ang inguna na.
1: Anon na, anon.
0: Kaning imuhang iPhone 16? Siya ang naghatag.
1: Dili, unpaid na eh, unpaid. Unpaid ni Han. Unpaid.
0: Han, Han ayaw pang ingunaan ni Pe. Kinsa mga ganing babayhaan na ni Han? Oo, unsan eh. Han! Dili ko gan... Ako ni imove ka dali. Han, napay sing-sing. Engagement ring? Oh! Han, kinsa magid ni... Kinsa magid ni mayana ni Han? Nganong nagsakit mo niya kong dugo?
1: Han, ayaw na nag-utig kayo, Happy. Dugo yung kinang panahon. Pero, wala na, Han. Wala na na.
0: Han, ang sing-sing nga... Akong nakita din niya sa inyuhang... Inyong litrato, ay mo pang ginasuot karon.
1: Wala na ho, wala na ho.
0: So wala na? Kaya mong ihubo pagulang?
1: Wala na.
0: Mauni ang Facebook di ay. Akong silipon. Iya pang i-screenshot ang Facebook pangalan.
1: Labtunon mo ko kay Kagod.
0: Usa ni labtunon. Naturanhan, ako ang imuhang uyab karon. Natural nga mo tan-aw ko. Natural nga na ako'y pakialam sa imong kinabuhi.
1: Ikaw na lang karon. Wala naman na silabot sa una pa.
0: Pero Han, USB. Imong ginasuot for how many years sa imuhang kamot? Usa to ngon nitong imong sukat anga?
1: Wala naman ko ang USB. Ang ako, kana na lang kuan, kana naman lang pagsuot na kuan na kay ganahan na kung musuot-suot, ana. Pero
0: Kai!
1: Karang sulo na ng USB. Wala na ko'y labot, ana.
0: Pero Han, 7 years na ang nilabay. Wala pag ika nakahuna-huna. Nga ka ng USB nag-contain sa mga pictures ninyong duha.
1: Wala na ako nag-imay ng USB. Kasi sulo na na. Importante, baka suot ko, ana, kuhan. Anong bracelet. Mura na kuhan, mura na kuhan.
0: So, mani ang Facebook pangalan.
1: Imbis kay nalipay ko ni mo, nga di ka magsilos-silos. Huwag
0: ko magselos! Imo kong kitaghanog na saan nga magselos ko.
1: Wala na lagi na siya.
0: Saan yung pangalan? Rosita? Rosita?
1: Rosita?
0: Kinsa si Rosita? Mao ba ni ang pangalan sa babae nga naadli sa mga litrato nga imong gipangtaguan sa imong USB, ha?
1: Wala na lagi na siya. Wala na na siya. Dugay na kinasihan. Dugay na na.
0: Tanaw ko niya.
1: Nalimot lang yung kong delete. Ana, i-delete kong manggitutan na. Naunahan lang yung kunin mo. Imo makong gibiragod.
0: Nga nung ang iyahang profile? Nga nung ang iyahang cover photo? Picture ninyong doon? Kamulo ka baka akong cake, ha? Ha? Unsa pa sabot, ani? Han, kinsa... Hanggang siya sa imong ginabuhi. Na. Kinsa na siya ba?
1: Mahurot na kung baso din. Mahurot na.
0: Wako'y labot, I can afford.
1: Mahurot na. Ayaw pa hindi.
0: I can buy those glasses and the whole grocery store.
1: Sa bukuhan.
0: I can afford. I can buy you and your friends.
1: Oh my God.
0: Han, kanang tinuodhan ba bitaw? kani ako ahan kinasingkasing na gid ni ba. Usulti idaw kuno ko sa tinuod bi. Kinsa man gid ni siyahan? Kinsa ni si Rosita? Di ba han?
1: Ayaw na
0: nag-promise ka sa kuahan nga.
1: Ayaw na nasig ko ana. Ayaw na sig uting kaya kay wala dugay na nang ipahulay ang tao.
0: Sa dugay na ipahulay.
1: Dugay na ipahulay. Ayaw na nasig uting kaya.
0: Pasabot ni mo, patay na ni.
1: Wala dugay na nasig ipahulay sa kong kasing-kasing ay na nasig. Di man na ikaw nang naakaron.
0: Pero han, ako na ang naakaron sulod sa imong dughan, pero ang sulod sa imuhang kamot, sa imuhang USB siya.
1: At least, kamutra, dughan ikaw.
0: Ikaw, nasakpan naman gani. Han, nagkuyog mo itong niaging adlaw? Na, oh! Kasi pasabot, ani? Ingong ka, ingong ka. Ingong ka parts sa imong nakaraan.
1: Handili, dugay na siya lagi.
0: Magako na higahan.
1: Dugay na lagi na. Siya, dugay na na. Dugay na. Ayaw na nag-uting kaya.
0: Din ako maghilag. Mauli na lang sa akong balay. Pangitaon ako kung lula.

0: Moto Cinderella. Sa akong kalagot, sa akong uyab, nga grabe ka wakakon. Niuli kog balay. Akong gipangita ang ako ang apuhan. Wala na ko kasabot sa akong gibati, Cinderella. Sa kadugay sa panahon nga gusto na akong mabalaan kung unsa ang naa sa bracelet. Karon pa ko kabalo, Cinderella nga. Mga picture sa iyang kanhing uyab. Pero Cinderella, nakita na ako sa Facebook. Bago lang siya nag-status. Nga nagkapi sila together. Moto Cinderella nga sa wala na akong kaantos. Niduol ko sa ko ang lola. Mga panumpa. Nya kay wala mo lang akong lola. Akong lolo na lang ang akong gipangita. Pwede. Tidikini pwede nang ingon ani. Dapat.
1: Onsa na ka?
0: Ay! No, may gabi, Ilo.
1: May gabi, Apo.
0: Ay, sana all. Ah, na si Lola Lu.
1: Ay, nangumpra dito sa palingke. Kay Ramat ay sudanon.
0: Abi ka talented si Double B ba?
1: O siya ba na nga gahilak man ka, ha?
0: No. Si Lula sa lubi, eh.
2: Hay, Apo! Mala ko din niya po. At siya na ang siya na man ka, Apo, ha? Ano naghilak na masang ka?
0: Kanang la. Noon saan naman tawag na si Lula, eh. Napagaw naman na. Painuman na ninyong Sandon Gold Coffee Mix B. Napagaw naman na.
1: Kaling panuhot, Apo!
0: Ah, may talo, eh. Lo, di ba kunin mo kasaban kung kanang na ako'y isulti sa imo haluba? Actually, lo, na ako'y ihangyo, pero bago ang tanan, nidalaan ti ka o Sandon Gold Coffee Mix, lo.
1: Ah, salamat, Apo! Salamat, eh. Makatuma na po ko aning produkto sa Yes to Health.
0: Salamat kay Luha nga. Imong na-appreciate ang akong itala. Sa muka po ni si Junlin Ranz.
1: On siya man na, Apo? Ano, sulti lang?
0: Kuan, kaning... Kabalo man ka mamarang, lo ba?
1: Ha?
0: Mamarang?
1: Mamarang? Ay, Apo, dilita magsilbihan na, Apo.
0: Kanang... Lubo.
1: Ngano kung sa may ngano sa may nakao ni mo si mong utok o sa may nasulot si mong utok ako nga magpabarang o sa may nahitabo di ay.
0: Kuan mangudlo kaning.
1: Nihilak na manginoon kadi.
0: Oh, wala naglo ng smile ra ko. Kuan do kanang my precious.
1: Nga naman na, Apo.
0: Ano ka nang gibinuhangan mo sa akong uya?
1: Unsa?
0: Nangita siya og lain. Mako na mahalo nga sa kanaghan-daghan. Sa pipinakatuig, inisalig ko sa iya, ano? Kaya dahil kong gibinuhangan, ano?
1: Mao ba? Ah, taga sa man ang uyab ni mo.
0: Taga LL yun, Lord!
1: Oh my... Taga LL yun!
0: Taga LL yun! Wow. Shell Mobility Station!

0: kanti ka og kuan lo 3,000. 3,000 lang lo. 3,000 lang. Bayaran ta kag 3,000 lo.
1: Ay.
0: Magpabarang lang ko lo. Ginalo.
1: Yo na ba ko mag retire ana dai.
0: Gin lo karon lang one time lang. 5,000 lo.
1: Oh, unsa to? Taga LL yun.
0: Ah. 5,000 lo. Sige na lo.
1: 5,000?
0: No, dili lang siya kukadawat lo ba nga. Dili, ako lo ni Ingon siya sa kuwa nga. Ako daw kuno ang sud sa iyang lugahan. Pero lo, di ko kadawat ka pati sa iyang USB. Dili ako ang sulod. Ang gusto na ako lo, ako lang. Ako lang.
1: Ay, nakuha po. Taga eh, oh. Huna-huna asa na pag ayaw imong gustong mahitabo ako.
0: Dili lo.
1: O sama imo gusto himuon na tong baki. Himuon na tong bakbak.
0: Kuan lo. Pwede ibid. Or kanang kuan na lang lo, kanang halo. Di ba kanang o sige, tama ka na bibidyaw kanang nagod sa balay nga butiki nga dako kaayo.
1: Tuko.
0: Tuko. Lo, tuko na lang lo. Kay akong nya pagkauman lo dito ibutang sa balay. At least kana lo mabantayan na ako. Kabalo ko wala siya ilain lo.
1: Ayaw niya, magsige na lang sa inyo. Tukpo. Tukpo.
0: At least lo, kana lang. At least sa balay lang siya magsaba-saba. At least from there, di na siya kasuot ang USB nga bracelet. Lo, gina. 10,000 lo.
1: Naku.
0: 10,000 lo.
1: Dele, mag-selbe ni Apo.
0: Sa mga mga kinahanglan ni Mulo para imo lo ako imong apo.
1: Dili mo talab ang kaning barang ani apo.
0: May maayo day ani lo.
1: Nakabitawer ni.
0: Lahi-lahi. Saan ko man eh.
1: Di mo talab.
0: No. Dili ko kadawan. Dili ko kadawan. Sik!
1: Pasigay oh. Na lang na siya. Papadayo na ng pangitag lain dito kanang mas gwapo.
0: Hindi ko kadawat na gilo. Sa pito katuig. Siya napay, lang.
1: Napay daghang taga il-il yun. Diha apo.
0: Ambot lang anilo.
1: Napay lang supervisor. Diha nga wapa na halin hantod ro.
0: Kani kay gibaligya na gid online.
1: Sige.
0: Lo. Kani ako lo seryoso na gid kay ni lo. Sige lo, ako kun unahon sa makadagan ha. Diara sa kakadali lo kay mo balik ko na ko kuya blue diara ka lo.

0: Hanwari ka!
1: Nga ano naman sa Han?
0: Mag-istorya ta, Han. Han, ako lolo, di mo sagot ka ba?
1: Ay kabala ka, Han. Dili lagi ta kailisan, Han. Dukay na may naghulag, ana.
0: Pero, Han, I need a deep explanation. Gusto ko makabaluhan nga nung sa US. Dili ko kadawat, halos din ako maingon na akong gusto iingon sa imo, Han. Kini ko kadawat.
1: Han, tama na, Han. Tama na.
0: Kulang pa ba ang tulo ka turbo nga akong ginahanag si mo, matag si mana, Han?
1: Han, tama na, Han. Luspad na kay kahanob. Haplasis sa nang imuha ka, Bi. Haplasis sa naan yun. Haplasis sa...
0: Akong likod, Han, Bi.
1: Haplasis. Santon Herbal.
0: Haplasis sa niya akong likod ng Santon Herbal. Kabalo ka, Han.
1: Ayaw na pagsigi hilak-hilak diha. Kay...
0: Masakitan ko, magunahon na.
1: Bracelet na na, Han. Bracelet na na.
0: Ay, masking gamay nga butang na siya, Han. Pero dako na siyang value na ako.
1: Dili, ikaw ang makatag value. Dapat ako. Pero wala na na yung value sa ko, ah.
0: Go-overthink ko, Han.
1: Ayaw pa kubirting.
0: Dapat ka mga lalaki, manggod, kung ginapahalagahan mo ninyong mga kababaihan. Dapat masking simple nga butang, masking inyuhang mga ilong. Dapat tamilang ang sulod. Kamay langit kayo na among ginahang yung USB pag inahanagang kayo mga picture na po may mga kuan.
1: Masabog mo, kamo masulod.
0: Kami lang dapat, Han. Sa buntang, sa udto, sa hapon, sa tungang gabi, sa snacks, dapat kami lang.
1: Ikaw, manggit. Ikaw, manggit.

0: Ikaw ang nasulod.
1: Nagbi ka ron ngayon. Sa amin nga nag-overthink tamang kupag bonggang-bongga.
0: Ayun lang dili na mag-overthink-overthink. Kinaramag ko dire. Naramag ko abay ni mo.
1: Lagi. Naka sa kong kiliran pero nahimo ang ginaw-naula. Liman ka, magligo ka sa CR niya. Kanay mong USB mo gawal.
0: Ito ang good mo mong itan na good.
1: Alangan, bigay curious mong pong kumabuot na ikaw.
0: Sa sunod lagi, di mang hilabot o dili imong butang.
1: Sige ka sukok ganda yung lugar ni mo. Ha? Gaka sukok ganda yung lugar ka. Oh, wala lang ba ko'y karapatan? 7 years and 7 months and 7 hours and 7 minutes together?
0: Yeah.
1: Abi ka, mangita na lang siguro kong lahat pero hindi ko kakaya. I cannot!
0: I cannot also.
1: Ikaw rang gipitik aning dugan na kong tanga! Maski kung saan ako paghuna-huna, ikaw rang yun na, hindi ko gagaya.
0: Salamat, Han.
1: Pero Han, you cheated on me!
0: Ayaw na paghuna-huna ng mga cheating-cheating. Ayaw na paghuna-huna ng mga cheating-cheating. Wala na na, oh. Wala na, oh. Picture na, oh. Picture na.
1: Kahit na. Dapat Han ako pa din. Ako lang talaga, ha?
0: Ikaw na lang talaga, kasi sinira mo na. Sinira mo.
1: Ay, naku, ani. Ito ang kalakihaan ni On. Buang naman ni Double B, oh.
0: Mauna ang mga resulta sa mga naka-Vision X.
1: Makita gyud ang kamatuoran. No, B, kayo, di naman gini pwede ng ato pa ni advertisement. So, nalang ida yun. Oh, mo niyang problema niya karon B, ha? Oh, luoy kayang yung problema in town kay ang kaning babae karon si... Ha? Sige, ato. Sorry, good. Saligay loyal. Oy na! Sige na, palakpakan.
0: Palakpakan.
1: Mga... Nahiragid ka ay. But anyway, sige, wala namang ginamon na dayon imuhang drama, no? Kay, saan, ang gawas mo ng mga lulu o lula ni Double B. Nahiragid ka ayo. Pero Bito B, unya tao doon at tagaan o pagtagaan ng imuhang problema, Arlene. Kay kabalo ko nga nag-overthink, nagid ka din ha. But meanwhile, aniya ang usaka kanta para sa imuha. I hope you like this. I hope you like that.
0: Yes, Arlene.
1: Imuha na ni siya, Arlene. Ako na siyang ipahinungod nga sa imuha. Ipahinungod na mo sa imuha ni Double B.
0: Paminawa, Arlene.
1: Paminawa. Sa pagbalik na mo, Arlene. Magtubag ta. Tiwason ta ni.
0: Husay.

0: Baliktad, double B.
1: Yes.
0: Ah, oh. Ah, oh. Wala na, nakuan na gid siya bibidyaw na.
1: Muhi na gid siya.
0: Muhi na gid siya. But anyway, bibalikan nato ato ang story karong gabi una sa Putahe Confession. Hatod ka na to sa Santon Plus Herbal Soap. Kapag kabo may mga kagigigil sa kalawasan or mga baho-baho sa kalawasan ng inyong problema, ayaw kalimutan, aduna kita yung solusyon ang atong yes. Santon Plus Herbal Soap. Mapalit kini siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar.
1: Makatanggal ni siya sa tanang mga baho-baho.
0: Yes! So, Double B, atong balikan dayon sa dayon gigang mga Double B. Ay, na naman eh. Bugno di sa imong area of responsibility?
1: Medyo okay lang. Medyo kalmado ang panahon.
0: Sa akin ay mainit ang aking ulo. Huwag na! Nanluluod ako sa kaniya.
1: Nanluluod ka na.
0: Pero bitabi, ang istorya ni Arlene kanong gabi una kun asa iyahang nasakpan ang iyahang uyab nga in denial kaayo. Kun asa nasakpan niya nga adunay bracelet na naglalaman ng USB na mayro mga pictures together.
1: Yes. Wawa naman ang bibina.
0: Kawawa talaga Double B kay ang lalaki denial kaayo.
1: Siyempre.
0: Bakit may
1: mga... Namagoy mo to ang mga lalaki.
0: O saman.
1: Except sa ako.
0: Ah, sige.
1: Isang masakpan na. Ay, joke ang kun.
0: Ay, joke ang kun.
1: Ay, joke ang kun.
0: Nga na po rin muhang moto, bibidyaw. Bisag nasakpan na, ayaw gid ang kun.
1: Wala na joke ko'y labot na nabibidyaw.
0: Ni may mga ingon na anak, bitong nga mga tao ba nga, maskin pagharap-harapan ng ipakita na mga ebidensya sa imuha, hinahawakan mo na ang ebidensya, wala pa rin sinasabi.
1: Yes. Nag-iingon nga, maugmasakpan, ay jog ang kun.
0: Ay jog ang kun. Oh. Maskin pag ka nang naana, maskin pag naana gidinhaan, nagipakita na gid sa imuha, ayaw jog ang kun.
1: Ayaw jog ang kun.
0: Pero B, diligin na siya maayo, Double B. Nga naman, unang-una, mag-create ka o trust issue sa imuhang partner. May it be, unsa ba, may it be tinuod ba or dili, pag sa ngalan nga ginadenay gini mo ang kamatuoran, nanagin na siya trust issues. Ikaduha, gubuni mo ang iyahang confidence. Kaya kami mga babae, manggo Double B, once nga ma-feel, manggo na mo, nga gapamakak na mo, nga naanay ka ng mga ginataguan sa amua, unang-una nga maguba is ang amuang kaugalingon kay mag-question na mi ana nganong nabuhat man imo na sa kuha napabay mali napabay kulang sa ako
1: ba? Yes
0: maana good
1: so kwan ba kana bang murag makawala confidence sa ka babae no
0: tinuod
1: mawala yang kumpiyansa sa yang kaugalingon kay dili pabaday ko enough same thing gyapon na bibi sa usa ka lalaki nga ang iyang partner nangita gyapon og lain. So ana gyapon ang mahitabo no dili lang man kay usa lang ka partido ang luoy ani so luoy ang both sides kung por halimbawa naka partner ka lalaki unya nagbinuang imong uyab nga babae so same mao gyapon ang imong gabation
0: no
1: same ra gyapon no
0: luoy kaayo
1: so, kanang mga ingon ana ayaw na ninyo dugay-dugaya kay the more you nagunit, ana, charot, the more you nagunit. So, sakit-sakit na rin na sa inyong ginawa?
0: Yeah. Mayo kayo mo mag-drama kaayo.
1: Nabalik ra to.
0: Wala eh. Nawala gin siya. Di man ta makafocus sa gunahuna para itambag oy o nalingaw manuon kayo kun ninyo. Nagsige na lang kong katawa, Derry. Ako na isa sa kwarto, pandamay.
1: Manghinaot ko nga na, tagaan na mo to, huwag ka nang... Matagaan katarungan.
0: Oh, Cinderella, pag-drama pa more. Hello, good evening po. Help po ako. Mag-report po ako ng scam. Ginagamit niya po ang photos na mo to scam people. I sent message in Messenger. Bibidyaw pa liyong ko check sa Messenger. Na daw nagpatabang sa tuwa na scam daw siya. Ako po, baby. Na-scam po ko last month.
1: Ngayon naman.
0: Ngayon, binabayaran. Credit card na ako.
1: Tapos?
0: Nananawag sa ko, pretending to be an agent from that bank. So ako po, kanang kumpiyansa rapod ka, ayaw ko, okay rapod kayo ko, kaya naman siya tanang details na ako. So, gihatag na ako ang ihanggi pa ngayon, pero wala na ako naghatag sa ako ang card details. Kaya naanaman siya, ang ako ay nangayon siya sa ako ang PIN, kaya na siya ngayon yung i-redeem ako ang mga points. Only to find out, 3,200.
1: Kuha.
0: Ang nakuha.
1: So, Muna wala na gini na mao.
0: Sakit kaya akong dughan at double B.
1: Tabla pa'y gilo iban.
0: Ay, kurik. Pero bitaw, Arlene, sa imuhang problema karoon, ay nga anak mong double B, it's still considered as micro-cheating. Kay sa ang tinuod 7 years naman jud ka mo sa imong uyab kung ingunan na nga tinuod aray nga naka-move on na gid ay nganong ginasuot pa mangit ang bracelet that contains that USB that has the pictures the pictures of you together. It's dakong sagpa na siya sa imong relasyon ni eh. Diba? Ikaw do double B double double kung halimbawa na naa kay uyab. Tapos nabalaan ni mo nga kanang bracelet nga yung gisuot nga kuan nga gold kay hinatag din na sa iyahang ex.
1: Pero, ano yung magandis siya o?
0: Gilugaran na gito.
1: Gipanakaran. Siya. 7 years na mo na walay isyo. Kung, yung kung anang naitabo, 7 years mo nga walay isyo, buot pasabot na, kana lang na diha lang mo nagka-issue tungod kay nasapon nimo nga ang bracelet niya tungod sa USB.
0: Kahit na eh.
1: Pero
0: 7 years na yung ginasuot ang USB.
1: 7 years na. So
0: susunod sa 7 years samtang nagakuyog mo niya na may mga intimate times tapos gisuot gapon ka sa USB. It's just like when I'm with him, I'm thinking of you. 'Di ba?
1: Sa bagay. Pero kanilang akong masulti
0: siya. Hindi, kamo kamo mga lalaki ba? Lahi, ragin mo. Mukhaan, gin mo. Ha?
1: Wait, pa-explain na po ba ninyo mga lalaki?
0: Oh, sige na.
1: Oh, kami mga lalaki, tagay po ba ninyo ang kanang benefit of the doubt? Banga. Siyempre, nasiguro po kanipod si ngalan na to niya.
0: Si Arlene.
1: Dili, katong lalaki.
0: Si Han.
1: Pero siguro po si Han, napon siguro si Rason nga nung ginasuot-suot pa niya, pero
0: maski na lagi double bed.
1: Ang importante mo ko din ha, no, nga kanabang matagaan po ni mo siya ba o kanang kuan ba, kanabang clearance gamay ba, na kanang makahuna-huna po siya ba, nga bitaw, no? Ayaw sa po, tuka diritso ang kuan, no, kanang sitwasyon kay nga, no? Di po takabalo sa iyang side, nga nung ginapugong-pugungan po niya, basing napasipaning lunon nga utang ato.
0: Ah, pero...
1: Pero, kaya lang, sample na siya. Pero kung nakita ninyo...
0: Grabe na po ng mga utang. Naabutan na sa mga utang, taguan ka po ng mga pictures.
1: Istoryahin ninyo na. Kaya ako, chismes. Ipaglaban nyo na ako, akong pagkalalaki din rin na pita, malagawayo ko ng isipi. Pero istoryahin ninyo ang inyong problema.
0: Rason gin mo.
1: Labi na lang, picture naman lang na.
0: Kahit na!
1: Pero kung kaya niya nga... Kung kaya na ni Han karon Arlene, nga tanggalon niya na yung bracelet nga, wala na gyud. Sunugo ninyo ng USB para wala na gyud kay balikan.
0: Kahit na ba talaga ba?
1: Pero unsa man to tinutog kuan? Katong
0: mga
1: bag-ulang sila nakita nga nag-uban.
0: Ano? Ay, nagkapit together sila.
1: Oh,
0: nagkapit together sila sa yung ex. So, wala na.
1: Alam na. Alam na, Dex.
0: Bibi Jow, amo ang final song for tonight. Instead of mag-extra mi sa kanta, mag-bijoke mi ni Double B. Nara ako ning, tanggalan na lang ni, kaya among, ang extra, diretso na lang ni Ria, ako na lang i-remove. Okay, nara ang amo ang extra ni Double B, oh. Amo, kabalo ba siya? Kabalo ba kayo ni Double B? If I ever fall in love again. Charos. Ay, akong i-play ha.
1: Kita ba ko ba?
0: Kita kayo, gitali ha. Eh, wala, di naman kaya punta mablockan eh. Ito lang nang i-play. Sige. Silipin natin konti. Dubi. Umiikot ang mundo. Di na't buto yung mukhang kan bibidyaw kaya nanak kayo mga paingon na sa ilaw.
1: Di naman ako.
0: Kabalo ka na eh. Uso ni ba?
1: I do your everything that I've been looking for.
0: Yon, oh. Sabihin natin, oh, para maganda ang... Wala mong guti siya yung echo ba? Wala.
1: Wala echo. Give me echo.
0: Nawala ang echo eh.
1: Wala echo.
0: Ay, mga katropa, palakpakan na ba dyan?
1: You, I know you're everything that I've been looking for.
0: Yee-hee!
1: Alam mo niya. See your eyes.

0: dyan. Okay.
1: Muray, ayun na yung mong request na gisa mo. Okay, sukulan gyud muna mo.
0: Daman na mo ba? Matulog mo.
1: Wow, wadju yung pagkatarong nga tulog. Ano yung double BK?
0: Nag-sign mo pa ng XFM o alas 11. Anagin mo yung tulog. Ano yun? Matulog lang ginigaw.
1: Ging nang tamo, basta magkuyog yung duha. Huwag tulugay.
0: At sa oras yung balot? Alas?
1: Wala na.
0: Alas 3?
1: Ay nako, double B. Gusto mo na itong patasun pagamay. Pero mao na gid ni ang...
0: Final
1: moments for the meantime. Magbalik mi ugma, don't you worry, guys. Okay, sa karon, kinahanglan na namo matulog, double B, kinahanglan na mo og kusog para ugma magkuyog-kuyog na pud ta. Double B, para sa imong final words for tonight.
0: Yeah, salamat kay sa inyong pag-uban ka namo no sulod sa duha ka oras ba?
1: Mm-hmm.
0: Duha ka oras, no?
1: Duha, aha.
0: Salamat kayo sa inyong pag-uban ka na mo. Kaming inyuhang istasyonan sa 101.7 o sa tanan ng mga naka-hook up. Labi na kaning programa ni BB Cindy nga putahi sa gabi.
1: Aha.
0: Salamat kayo. Bisaya sa Mindanao, sa tanan ng mga suki na to din ha. At ang imi ugma, kung makabalik ugma.
1: Aha.
0: Ha? Pero nagyapon inyuhang naginusarang Disney Princess. Yes. Sa hala na lamang sa Tibok Pwersa sa XFM, kini si Double B mo ingon, pag-amping-amping mong tanan, labi na karon kay ulan-ulan.
1: Labi na kawa ka-amping eh.
0: Okay, kung tama mo, ito'y tama mo.
1: Charot. Singalan na namang Positive Book Press sa XFM Network Philippines. Inubanan ni Double B. Ako po ang inyuhang Disney Princess Bisaya version. Yeah! Cinderella po para sa Putahe sa Gabi.
2: Init baka ayo ang atong gabii? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabii. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabii sa programang Putahe sa Gabii. Putahe sa Gabii.

Thank you. Thank you.

0: na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga kaibigan. Marzog na pakikinig sa atin pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga mabibisa, nutraceutical grade and FDA approved na mga produkto po nito. Samahan po yung mga lingkod dito sa atin pong programa. Ito po muli ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas. At syempre, makakasama pa rin po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw sa inyong lahat, sa mga kaibigan. Syempre, partner, magandang araw sa iyo. Welcome po muli sa ating panibago na naman, na usapang pangkalusugan. Syempre, napaka-importante po na malaman natin ano yung mga solusyon gamit ang natural na pamamaraan kung tayo po yung nagkakasakit. Kaya samahan po kami ha at marami po tayong pag-uusapan ngayong araw po ito.
1: Okay. Sa mga kababayan po natin na gusto mong makihilubilo dito sa ating pong programa, kayo po ay pwede mag-text sa ating pong numero ha. Padala nyo dyan mga inquiries po ninyo. Atin pong bibigyan ng katugunan mamaya, mga kaibigan ha. Atin pong text line 0969-609-6545. At huwag po kalimutan i-like and follow ang ating pong Facebook page. I-search lang po Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi sa ating pong mga promos, mga announcements po natin, mga kaibigan, ay pinupost po natin dyan sa ating pong Facebook page. Ha? At huwag pong kalimutan na bisitahan, puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon. Mabigyan po kayo ng complete health assessment. Ito yung lagi nating ipinapayo, Dok, sa ating pong mga kababayan na as much as possible, mga kaibigan, ay makapagpakonsulta po kayo. Kasi hindi naman natin alam kung ano talaga yung nangyayari inside our body. Maliban na lang, Dok, pagka meron na nararamdaman ng mga simptomas. Yung problema pa naman sa ibang mga karamdaman, Dok, nagpapakita lang ng mga sinyales pag medyo advanced na, pag medyo malala na. Ano? Kaya minsan, hindi naagapan or minsan, yun nga, marami ng komplikasyon at saka po tayo gumagawa ng hakbang. Ano? Kaya nga napakaganda na nakapagpakonsulta, nakikita po natin kung ano yung current condition ng ating pong kalusugan, ng ating pong pangangatawan, ano yung mga nagkukulang na mga minerales, mga vitamina sa katawan po natin, at iba pa ng mga nutrisyon na maaari pong pagmulan ng samot-saring mga sakit, mga kasama. Ano? So, mahalaga po na nakapagpa-check up, mga kaibigan, ha? Lagi nating binabanggit, early detection is a must, mga kasama, ha? So, puntahan nyo po, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Palakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point, Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point, Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mantilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang ng vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete dietary guidelines at complete health assessment para po mas mabilis makarecover sa iba't ibang uri po ng mga karamdaman. Meron po tayong mga combination dyan ng mga herbal medication na mas magpapabilis ano, sa recovery po ninyo mga kaibigan at tutuldok ano, sa mga karamdaman na matagal nyo na pong tinitiis-tiis at matagal nyo na pong iniinda. Yung mga sakit na yan, dapat hindi po yan pinapatagal sa katawan po natin. Dapat pinapalayas po yan agad. Ano? Binibigyan agad ng solusyon mga kaibigan, ha? So, puntahan nyo po. Bisitahan natin po mga Yes to Health Clinic. Open po tayo araw-araw mula Linggo hanggang Friday yan. Nandiyan ang ating po mga trained alternative consultant na tutulong sa inyo, mga kaibigan, gagabay para sa mas mabilis na paggaling, mga kaibigan, ha? So, puntahan po ang ating pong mga Yes to Health Clinic. At syempre, laging makinig dito sa ating pong mga programa para updated po kayo, mga kaibigan, sa ating pong program, mga kasama. Okay, kung meron kayong mga tanongan, just text lang ha, sa ating pong numero. Ating po text line sa 0969-609-6545.
0: Secret of Health, Health Info.
1: Health Info po nga tayo, mga kaibigan. Pag-usapan po natin doon, ano, itong isang nakakabahala ng karamdaman at ayon po, ano, sa pagtatala ano, ng, sa APSA po natin, mga kaibigan, na isa sa pinaka main cause of morbidity sa Pilipinas do. Itong mga karamdaman na kapaloob sa cardiovascular diseases, ano? Marami pong mga sakit. Isa at pangunahin na diyan doc, ito pong heart problem, ano? At kamakailan nga lamang ipumanaw yung isa sa mga sikat na personalidad sa media, ano, or sa mga artista, si Joey Paras, ano? Na ang problema is heart problem, mga kaibigan, ano? So pag-usapan natin itong tinatawag po na heart failure. Paano po ba doc nabubuo itong ganitong karamdaman doc?
2: So ang heart problem, kasama na yung heart failure, isa yan sa yan ang top killer sa buong mundo. Mm-hmm. Actually sa Amerika, meron silang nearly 6 million Americans na mayroong mga ganitong kasi ng kondisyon, ano?
1: Mm-hmm.
2: Roughly 670,000 daw na tao ang bagong diagnose na nito taon-taon.
1: Mm-hmm.
2: At ang pangunahing dahilan kung bakit yung mga tao at the age of 65 pumupunta sa ospital ay dahilan dito. So pag sinabing heart failure, hindi naman ibig sabihin na humihinto yung puso natin.
1: Mm-hmm.
2: Kundi yung ito ay less efficient na yung trabaho niya hindi ayon doon sa normal dapat na trabaho ng puso natin. So hindi siya optimum, ano? So dahil sa maraming possible causes na o dahilan na kasi yung dugo natin syempre nagmo-move mula sa puso natin papunta sa iba't ibang part ng katawan natin.
1: Mm-hmm.
2: Pero medyo slow yung activity ng ating puso. So pag medyo mabagal yung puso natin, ha, mahina, yung pressure sa ating puso ay bumibigat at pwedeng ito ay magresulta sa kokonting nutrients and oxygen ang nakakarating doon sa iba't ibang part ng ating katawan. Kasi very important kasi yung trabaho ng heart natin as a pumping station ng dugo. So yung heart failure, maraming klase yan. Meron tinatawag na systolic dysfunction. Yung systolic, ito mismo yung, kumbaga, pag nagpa-blood pressure ka, yung systolic, yun yung nauunang numero. Halimbawa, 120, yun yung systolic. Over 80, sabihin natin, yung diastolic, yung pangalawang numero. Mm-hmm. Okay? Para alam po ninyo, ano? Kapag yung pong puso ay mahina ang kanyang contraction, yung puwersa sa pag, pag-push ng dugo, ayun yung tinatawag na systolic dysfunction. Okay? Kasi hindi makakarating na maayos yung mga oxygen-rich blood sa mga cells ng ating katawan. Another problem na yung diastolic dysfunction, ang problema naman nun, yung pagpupuno ng ating heart ng mga ventricles natin. Kasi pag bomba ng dugo, babalik yung dugo sa puso, yan, mag-feel siya, yun yung measurement ng diastolic pressure. Okay? Kung hindi normal, ibig sabihin, hindi masyadong nagiging efficient yung pag-feel ng ating ventricles. Okay? Kaya ang nangyayari, nagkakaroon ng problema din dun sa ating function ng puso. So, yung diastolic dysfunction po yun. Another issue ang ginagawa ng mga doktor, di ba, pag nagpapa-ECG tayo, tinitingnan nila yung ECG ng tao kung normal ba yung reading or hindi. So, based sa kanilang nakikita, dun titingnan ng doktor ano yung possible problem ng ating puso. Kaya, pag meron kayong nararamdaman na alinman sa mga ito, ano, pwede kayong magpa-check up talaga kasi ang doktor hindi naman basta-basta magsasabing, uy, may sakit ka sa puso, dadaan ka sa maraming mga test. Basically, yung ECG, isa yan sa pinakampangunahing test na ginagawa, then they will request another test kung kinakailangan. Mm-hmm. Kasi nga, ito ay isang delikadong karamdaman, partner.
1: Okay. Ano po ba, Dok, yung mga maaaring pagmulan ng karamdaman, Dok, na heart failure?
2: So, marami, ano? Isa na dyan yung coronary artery disease. Pag tinawag na coronary artery disease, yung ating pong artery o daluyan ng dugo na mismong nagsusupply sa ating heart muscle, nagkakaroon ng problema. So, pwedeng mababarahan yun at o kaya naman, nagkakaroon ng aneurysm or kumikipot na pwedeng dahilan kung bakit nagkakaroon ng starvation or kakulangan ng oxygen dun mismo sa ating heart muscle. Kumbaga, yung coronary artery, tandaan nyo, yan yung mismong supplier ng blood at nutrients doon sa mismong puso natin. So, mahalaga na hindi siya dapat mababarahan. Kasi pag nabarahan siya, manghihina talaga yung puso, mamamatay yung mga cells doon. Okay? So, yan ang pangunahing dahilan ng pagkakaroon daw ng heart failure, yung coronary artery disease. Another is yung heart attack. So, ang heart attack, nangyayari yan kapag yung coronary artery biglang nabarahan, tapos hihinto yung tibok ng yung daloy, so pwede ka magkaroon ng heart attack. So, yung mga muscles mo doon, magkakaroon ng problema at ito ay nakaka-resulta sa damage doon sa inyong particular part na kung saan nawawala ng tamang supply ng dugo. Yan. So, pag na-heart attack kayo, ibig sabihin, kailangan nyo na talaga ng agarang lunas, mga kaibigan. Isa pang problema na pwede mag-cause ng heart failure, yung cardiomyopathy. Ano? Na itong cardiomyopathy, ito ay damage doon sa ating pong heart muscle dahilan na rin doon sa kakulangan ng supply ng dugo at nutrients. Yan. Pwede itong mangyari, pwedeng bara or pwede rin namang dahilan sa mga bisyo or infection or sobrang pag-inom ng mga gamot na ipinagbabawal. Nangyayari yan doon sa mga alcoholic, mga drug addicts, at saka nagkakaroon ng infection, pwede sila mag-develop ng cardiomyopathy. Ano? Pwede rin naman na yung overwork yung puso natin. Anong dahilan? Ba't na-overwork ang puso natin kapag ikaw ay may high blood pressure? Okay? Kasi pag masyadong mabigat ang daloy ng dugo mo, high blood, kaya nga pressure, mataas, pwedeng hirap na hirap yung puso mo. Para kang nagbobomba ng malapot. Okay? Literally. Pwede rin magkaroon ng problem yung valvula mismo, yung valvular disease, na ito ay nagpapahirap din sa ating puso. Yung thyroid disease, katulad ng hyperthyroidism, yung kahapon ang pinag-usapan natin. Pwede rin problema sa kidneys. Okay? Pwede rin diabetes or meron kang tinatawag na congenital heart defect. Mula pagkabata mo, may problema na yung puso. So, ito ang nagkukos ng mahirap na kondisyon sa trabaho ng puso natin. Kaya po siya ay pwedeng magkaroon ng failure. So, alinman dyan, pwede kang tamaan ng heart failure once na meron kang alinman sa mga binabanggit natin.
1: Mm-hmm. So, mga kababayan po natin, na nakakaranas ng alinman sa mga kadahilanan sa pagkakaroon ng problema sa atin pong puso, mga kaibigan, ay kinakailangan mabigyan ka agad ng solusyon. Kaya ang puso pa naman, dapat always yan, mga kaibigan, nagbobomba ng fresh blood and rich source of nutrients, mga kaibigan, throughout our body. pansinin nyo, yung mga nakakoma, di ba? Yung kahit na tumitigil na ibang function ng pangangatawan nila, yung puso nila, patuloy pa rin yung pag-pump ng blood. Ngayon, nagpapanatili na ano sila, buhay sila, mga kaibigan, no? Even though they are in coma, mga kasama. Kaya napakahalaga talaga ng function ng atin pong heart area. Kaya dapat na ito ay atin pong iingatan, dapat laging bantayan, ano? Lagi nyo pong imamonitor ang inyong pong heart area. Kaya sa mga kababayan po natin, lalo na po kung kayo po ay nag-undergo sa mga heavy work o yung strenuous exercises, mga kaibigan, dapat meron nga kayong pang monitor ng heart rate. Ano? Kasi tulad na nabanggit ni Do kanina, baka na-overwork na po yung heart area po ninyo. Bukod sa pagkakaroon ng ibang mga underlying diseases, tulad po ng diabetes, yan, pagkakaroon po ng kidney problem, pagkakaroon ng thyroid problem, at iba pa ng mga problema. Minsan yung iba, Do, pagka sobra-sobra yung kanila pong paggawa, ano? O yung exercises na strenuous. So, maaari din pong magdulot ng hindi magandang resulta or effect sa atin pong heart area. Ano? So, ano po ba, Doc, yung mga simptomas na dapat bantayan ng atin pong mga kaubayan na nakakaranas ng ganito uri po ng karamdaman?
2: Pwedeng yung pinakamalapit at pinakamadalas yung mahirap yung paghinga.
1: Mm-hmm.
2: O, kasi yung puso natin at saka yung baga natin, connected yan to each other, na kapag may problema yung puso, apektado yung lungs natin.
1: Mm-hmm.
2: So, pag nahihirapan kayong huminga, madalas hinahapo kayo, yun. O kaya yung iba, nagkakaroon ng parang hacking cough or wheezing or dry cough na wala namang plema, pero parang lagi ka nauubo. So, pacheck po kayo pag ano na, pwede rin yung pamamanas. Ano? Pag namamanas yung ating pong mga binti, yung tiyan natin, yung ating mga kamay, isa po yung sa sign na baka meron tayong heart failure. Pwede yung lagi kayong hilo, dizziness, at saka yung parang laging pagod. Kahit wala naman kayong ginagawa, kahit bagong gising kayo, ay pagod. Isa po yun sa pwedeng dahilan, ano, yung heart failure. O pwede rin namang meron kayong palpitation o tinatawag na tachycardia. Tachycardia, parang ang bilis ang tibok ng puso natin. Mm-hmm. Ano? O irregular heartbeat, pwedeng mabagal, pwedeng mabilis yung tibok ng ating puso. O kaya naman, pag mag-exercise ka, yung iba na may ganyan, hindi pwede kasi mag-exercise ng matindi. Kasi pwede sila mag-collapse. Diba? Yung iba nga, pinapaano lang, yung stress test lang, nahihimatay na yun. So, kasi hindi nga ito, hindi kayo makaka-exercise na matindi kapag ikaw ay may heart failure. Or pwede rin na walang ganang kumain, at yung iba parang laging di makatulog na maayos, yung iba parang pinagpapawisan na malalapot. At yung palatandaan na medyo nahihirapan talaga yung puso mo, may chest pain at mabigat yung dibdib mo, ha? Na laging parang may nakadagan. O, maaari na yun ay nagbabantang heart attack, kaya kinakailangan talaga ipasuri po natin.
1: Mm-hmm. Ako ha. So mga kabayan, kung kayo po ay nakakaranas ng ilan o karamihan ha, sa mga nabanggit ni Doc ng mga simptomas, ay marapat na magpa-check up kaagad, Doc. Ano? Magpasuri po kaagad kayo. Sa
2: kasi
1: mga,
2: traitor po na sakit.
1: Oo, malapit na pinaka. Mga pagamutan sa inyong lugar. May mga kilala po kayo, ano? Ng mga cardiologist. Or kung malapit kayo sa ating po mga Yes to Health Clinic, ay magpa-consult na po kaagad kasi hindi biro na sakit, mga kaibigan. Ito pong heart problem. At makita na rin kung ano yung present condition ng heart area po ninyo. Ano? Kasi yun nga, traitor talaga to, Doc. Ano?
2: Uh-huh.
1: Akala mo, lusog-lusog mo. Akala mo, lakas-lakas mo.
2: Uh-huh.
1: Bigla ka nalang matutong.
2: Meron nga tayo nababalitan ako. Meron akong personal na kaibigan at the age of 28 years old, namatay sa heart attack.
1: Bata pa.
2: Pero walang symptom yun. Ang kanyan lang parang kinukomplain, parang minsan pag nag-exercise, masakit yung dito. Pero since hindi nagpapa-check up, at hindi sinususpetsahan dahil bata pa nga. Ngayon, ang tinatamaan po ng heart problem, hindi po yan sa edad. Ha?
1: Kasi walang pinipiling edad
2: ito. Wala. Dati, pag mayaman ka, pag nasa middle age ka, yun yung mga delikado ngayon po. Hindi. Kaya dapat maging ano tayo, maging aware tayo sa mga symptoms na nararamdaman natin.
1: Ayan, maging alerto. At huwag ipawalang bahala. Kung kayo nakakaranas na ano, ng chest pain, especially yung angina do, ano? Lalo na iba, sumasakit yung dibdib, patulog na lang, ano? Hindi makatulog ng maaga o maayos kasi laging kumikrot yung dibdib po nila. Dapat magpa-check up na kayo, mga kaibigan, ano? Para maagapan, ha, yung ganitong uri po ng karamdaman. Ano po ba, Doc, yung mga tips na para sa mga kabayan natin, yung mga do's and don'ts pagka meron pong ganitong karamdaman?
2: Ang puso, since nakadepende siya doon sa viscosity ng dugo natin, kinakailangan natin iwasan yung mga pagkaing nagpapalapot ng dugo. Yung sobrang asin, sobrang mantika, lalo na yung masasebong pagkain, alam naman naman yun, ano, yung mga taba-taba.
1: Mm-hmm.
2: Ay naku, iwasan nyo na po yan at bawasan nyo rin yung pagkain ng asukal. Kasi yung sugar and salt, any extreme of that food, nakapagpapalapot ng dugo. Tapos kinakailangan sapat din yung tubig na iniinom nyo. Kasi alam nyo, ang blood natin is almost 90%+ water. Eh kung kulang kayo sa tubig, eh bababa po yung viscosity ng dugo ninyo o tataas, so magkakaroon ng hypertension. And isa pa dyan, kinakailangan meron tayong mga kinakain na para sa pagpapatibay ng ating ugat at mga muscle natin sa puso, any parts of the muscle. Ang isa sa pinaka-the best, pagkain na mayaman sa vitamin C, pagkain mayaman sa calcium at potassium at magnesium. And kinakailangan may sapat na protina tayo, not necessarily galing sa karne, pwede naman sa mga beans, sa mga gulay, ano. Dahil ang katawan natin ay kailangan patibayin yung mga ugat na yan, daluyan ng dugo, para hindi magkaroon ng aneurysm or hindi siya madaling magbara. Tandaan natin, antioxidant ang pinaka-the best support sa ating overall heart health. At ang mga antioxidant na yan, makukuha natin sa mga plant-based sources. Yan, yung mga moringa, taas ng antioxidant yan. Mangosteen is one of the best, yung kanyang ORAC value, very high. Yung mga garlic is particularly good for cholesterol. And spirulina is protein, okay? Ang palaya is blood detox, pagdinis ng daloy ng dugo at ng mga sugars natin. Eh, yan ay matatagpuan natin doon sa ating Santon Plus Gold. And also, kailangan din natin ng mga essential fatty acid na may mataas na good cholesterol. Yan ay makukuha natin doon sa premium D3. Sabayan natin ang vitamin C na nagpapatibay ng ating mga daluyan ng dugo.
1: So, yes, mga kababayan po natin na gustong mapangalagaan yung healthy na heart, mga kaibigan, ano? Eh, kumain ng mga masustansya, mga pagkain, yung fruits for the heart, yung saging, ano? Saging, mga kaibigan, napakayaman ng potassium niyan. Nakakatulong para sa ano, sa atin pong puso, mga kaibigan, lalo na yung lakatandok. Napakaganda pala niyan para sa heart area.
2: Oo. Kaya nga yung mga atleta, like si Manny Pacquiao, di ba? Yung nabasa ko na bago siya mag-exercise, mag-practice, kakain siya ng saging. Kasi potassium yun, tapos may mga magnesium yun.
1: Yun, ha?
2: Good for the heart.
1: So mga kababayan po natin, yan yung mga prutas na dami-damihan yung kain. Total, eh, marami-rami naman yan dito sa atin pong bansa, mga kaibigan, no? Especially yung mga local na mga products natin, mga kaibigan, na napakaganda para sa atin pong kalusugan. Sabayin nyo ng mga suplemento, like yung premium D3 po natin, mga kaibigan, vitamin C, Santong Vitamin C, as well as yung atin pong Santong Plus Gold, para maiwasan po yung iba pang mga karamdaman na maaari pong magdulot or maging sanhi ng karamdaman po sa atin pong puso, mga kaibigan. And then ugaliin yung sakto at regular na pag-ehersisyo. Huwag din naman yung sobra-sobrang pag-exercise, ano? Yung tama lang, mga kaibigan. At syempre, iwasan po yung mga nabanggit ni Doc Algie kanina, ano? Especially yung sobrang dami ng pagkain ng mga maalat, matatamis at mataba. Minsan yung iba, Doc, ang iniiwasan lang is yung mga ano, mga fatty foods. Pero ang lakas kumain ng mga starches. Eh, hindi nila alam na yung sobrang carbohydrate sa katawan natin, pagdating sa katawan, kinoconvert yan ng liver natin into fats, mga kaibigan, ano? So dapat niyo pong ma-monitor yung intake po ninyo, ano, ng mga carbs. Baka naman na diet kayo sa mga ano, sa mga fatty foods. Kaya lakas kayo naman kumain ng mga mataas sa mga carbs ng mga pagkain, ha? So kailangan balance dapat ang pagkain, mga kaibigan. At para maging malusog at mapanatili natin yung pagkakaroon ng healthy heart, mga kasama, ha? At kung kayo po ay nakakaranas na problema sa iyong puso o nakakaranas na kayong mga simptomas, ay pumunta na kagad sa pinakamalapit na paggamutan sa iyong lugar o bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa lugar po ninyo.
4: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan, turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Rome, isang diabetic at bawal sa mga instant coffee. Pero nang
5: masubukan ko ang Santon Plus Coffee Mix, lumabada at naging normal ang blood sugar ko. Masarap na, kakatulong pa.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa Subok Na at aprobado ng mga eksperto.
8: Santon Plus Gold.
7: Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay.
8: Santon Plus Gold.
7: Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina.
8: Sa Santon Plus Gold,
7: di ka basta-basta bibigay,
8: tuloy lang ang laban sa buhay.
7: Santon Plus Gold.
9: Mabibili sa pinakamalaki putika sa Junga.
10: Madaling kapitan ng ubo, sipon, trangkaso dahil sa pagpapago ng panahon. Palakasin ang resistensya. Mag-Zanzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mas pinalakas dahil ito ay gawa sa Zanzone. Kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, mag-Zanzone Vitamin C. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Welcome back mga kaibigan sa atin pong programa, The Secret of Health Nationwide. Kung kayo po may mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6544. Meron po lang tanong dito, Doc. Good day po. Magkano po ang Vision X Plus? At pwede po ba ako maka-order sa number na ito? Salamat po. Pwede kayo mag-order sa atin pong Lazada and Shopee page. Or kung malapit ka sa ating mga Yes to Health Clinic, pwede po kayong sumadya doon para maka-avail kayo. Or hanapin nyo po dyan sa mga local pharmacies sa lugar po ninyo na baka meron na po sila na Vision X Plus. Ano? Pero kung hindi kayo makasumpong sa mga local pharmacies dyan, ang sure is atin pong Lazada and Shopee page. Isearch nyo lang po, Yes to Health 2011. Yan. At pwede kayo maka-avail dyan. I think ang atin pong Vision X is 15 pesos per soft gel, SRP, ng atin pong Vision X Plus. Ha? Ito ay nakakatulong. Napakalaki ng benefits ito, Doc. Ano? Sa mga kababayan po atin, nagkakaroon ng problema sa mata. At kung gusto nyo po na maingatan ano yung healthy eyesight or gusto po makaiwas sa iba't ibang karamdaman na maaari pong mga ano mag-arise sa ating pong mga mata, ay uminom po araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule.

0: magiging nutrient. For example, yung antioxidant na santone.
1: Mm-hmm.
0: O, ano ba ang purpose niyan? Pag pumasok sa katawan, ano bang benepisyo niyan? Yun ang kanyang tatargetin. Mm-hmm. Walang definite na benefit ang isang klase ng sustansya na yun ang kailangan natin. Kasi pag gamot na ang pinag-uusapan, ay may sakit ka na.
1: Mm-hmm.
0: Eh, huwag na natin hintayin magkasakit kasi pag nagkasakit, magastos na yan.
1: Tama, oh.
0: At saka, ang dyan pumapasok yung tinatawag na malaki yung ano, chance na lalala at may chance din naman na gagaling. Kung baga nandun ka sa, ano, sa gitna, depende kung paano mo ihahandle yung sitwasyon. Kaya nga, ang pinaka-importante mga kaibigan ay preventive. Sustansya. Pagkain, ang pinakampangunahing focus nyo kung gusto nyo talagang mabuhay na mahaba. Kasi yun naman talaga ang sikreto ng maganda at malusog na buhay.
1: Mm-hmm.
0: Yung nutrisyon sa ating kinakain.
1: Ayun. Ha? So, sa mga kababayan po natin, eh, mas maganda na dun tayo sa prevention, mga kaibigan. Ano? Kesa dun sa hihintayin nyo pa na medyo lumala na yung karamdaman. Minsan, ganoon talaga yung ano, concept ng ating pong mga kababayan. Ano? Na pagka medyo mayala na, eh, tsaka pala magkukumahog. Pero pagka, ano pa, kaya-kaya pa yung sakit. So, tinitiis-tiis pa. So, kaya sa mga kababayan po natin, baguhin natin yung ating pong thinking, yung ating pong concept about sa mga sakit, sa ating pong pangangatawan. Lalo sa panahon natin ngayon, hindi na basta-basta yung mga karamdaman, ano? May mga ano eh, may mga kamag-anak na.
0: Oo.
1: Dati solo lang na tumatama sa katawan natin, ngayon hindi na.
0: Sabi nga eh, habang nag-a-upgrade daw ang technology sa medisina, nag-a-upgrade din yung sakit.
1: Yung sakit. No.
0: Kaya, fair-fair lang. Kumbaga, kaya ang hirap. Ang pag nagkakasakit ang isa sa family natin, affected lahat. So, pinaka-the best way talaga, ang ayusin nyo, i-check nyo, tama ba yung pagkain namin araw-araw? Eh, baka naman itong dahilan kung bakit lagi ng ospital si tatay o si nanay, di ba? O baka kulang sa sustansya. O, isang ton plus gold mo na yan. Samahan mo na ng premium D3. At don't forget vitamin C. Yan tinatawag na mother of all vitamins.
1: Mm-hmm.
0: Kasi without vitamin C, may mga proseso ang katawan na hindi talaga magiging successful. Yan. Kaya always find a way to take vitamin C. Pinaka the best non-acidic para kaya-kaya ng katawan natin i-handle yung vitamin C.
1: Okay. Maraming salamat, Doc. Ha? Ako, napakabilis ng oras natin. Doc, baka may pahabol ka pa na mensahe sa ating pong mga avid listeners.
0: Ayan. Thank you very much. And always remember na pinaka-the best pa rin ang prevention. At pagdating sa prevention, maasahan niyo po dyan ng Yes to Health. Ang ating mga produkto ay affordable, aprobado ng FDA, at subok na mabisa at masustansya. Maraming salamat. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Dok. Algie Baklang. Hanggang sa muli. Bye-bye.
1: Thank you so much, Dok. At maraming salamat sa lahat natin po mga avid listeners at sa mga kababayan po natin na laging tumatangkilik ng ating pong mga produkto. Hanggang sa susunod po na edisyon ng ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang lingkod, Sir Michelle Hinos. Pansamantang kapaalam, hanggang sa araw po ng bukas sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Nakain pong dalangin ang Panginoon wa na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santone Plus Gold, Santone Plus Coffee Mix, Santone Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: si Auntie Nimo mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yang trabahoan.
1: Oh, sige ma.
0: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
2: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Santon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong kapit.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsaon ko pagliwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Santon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Santon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyod jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dahil si Aaron James Mantikis. 90 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to, akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap ako ang pananaw. Sumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha nga doon ay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solvang sa iyong problema. Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
6: Ay, pinusin ko. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan na binaong dunay batiol sa lawa. Dakong tabas sa kuha ang premium D3. E sukat nga naga-maintain ko ani. Namatikdan ako ang amoral lagsik firme nga akong pamati sa lawas. Dili na po nagatukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check it ako ten.
8: Dili na lagi.
7: Kahit man nausap ang imuha na huna, uy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
8: Sa muka, uy.
7: Nung ba? Giminaw ba yata ni mo? Ayaw ko kayo nang gawa ka giminaw na ako.
8: I'm tired. Stress.
7: Dong.
8: Ang sabagay?
7: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Niaw, imnani, arong ganado ka? Sige na.
8: Turbo?

0: Santong Plus Gold.
1: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santong Plus Gold. Sa tulog ka to eh, ako rin yung gianto sa daladalang akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natuma na dyan.
0: Santong Plus Gold. Mapalit sa mga butika na dukol sa inyong mga lugar.
2: Santong Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
3: Kami nagkumpa sa nang kopi, Santong Kopi Mix kay sa unang mga kopi. Abdo sa kundi at rin nakuha ko na. Ayaw kayo ba? Kaya naganing buntag. Antong paggabi mo. Buntag na po. Walay halang mo kutukuto. Salamat gani ko na nakadungo ko ni si Dr. Sayes ko. Ha, paano? Dako kay katabang sa buwan. John Villanueva sa puro banana. Magkilam.
2: Santong Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy na kape. Kape niya di makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, old soybeans. Santong Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Max, daghan ang natabangan.
4: Permigyud gamuta mo ta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abil akong sore eyes gitu kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta mo ta akong mata. Mao to gitu maran akong paspas og Vision Max Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Max Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
0: Vision Max, slay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
2: Premium D3 user.
5: Ako si Geoffrey, taga Sultan Mudarat. So, naluyan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Thank you dahil lalim. Habang ga-eskwela ka, katrabaho, putkang sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Daw man sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Dinugod ko, ba't iunog kapoy? Kadamantan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspag kay ko ba? The best dude ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
2: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble ang kalipay.
8: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura. Murag exciting ning turbo ah.
9: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
10: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o klapuwaska. Usa ka herbs, nagatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: 7 Plus Herbal Soap.
13: Norma Oda, taga-Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santong Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung
12: Santong Plus Herbal Soap. Pili na! Santong Plus Herbal Soap.
14: Mga katupa!

0: DIY. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo man ko sina ha?
2: Oo, ah, baklan ka ha. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tuition mo.
1: Oh, gali, diriyo.
2: Ah, dali na.
0: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa pre.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet ug M. Louisier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, kambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay Feel Health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug Feel Health accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
2: Mga katupa!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Onifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Kadung na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix, isuwayan ako kung sa kanil kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Santho Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
2: Mag-Santho Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Santho Plus
1: Herbal Oil.
3: Ang iyong bawon ng kwarta,
4: ihatagan ka ni mamay mo?
5: Opo, papa. Putang mamisa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom ka?
5: Saton, patanase, halo, himot ko.
4: Lang sa ha, yakwa, okay? Yaro. Unya, tignalan sa kanyang tubig daan. Ina, ay mo vitamins, isa na ng tubig, okay?
5: B!
4: Next time, ayogin kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o kalitura. Kay maka-imbost magkini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
6: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
7: Mga katupa, exam!

0: XFM.
1: Daniel Francisco, nung ganyan na Palawan, malaki yung mga barikos din. Tapos pag napagod, pero kung sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaulgatan ko, pinasold lang na ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga na. Dati, masakit, magalaw, maghapak pa lang, pagbangon mo. Ganun po ang naramdaman ko. Pero natungo din na wala na, subok sa akin, yung Santon Plus Gold. At pati si Mitis, si Mitis, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
2: Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon o parat o junk foods. Zazon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi. Zazon Plus Cough and Mix User. Atong paminawan.
3: Kami kong nararamdaman ng nanghina ko at ang blood pressure ko. Punta ako dahil para bumili ng yung coping na binibili sa dahil. Okay na rin. Hindi na ako daming nararamdaman ng malasakit. Maganda ang ito ng mga ganyan po mga kamay.
2: Zanton Plus Cafe Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Sulayi ang Zanton Plus Cafe Mix. Ang kape nga mapanormal sa pagpagawas ug hormone sa kalawasan. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Lupig pa nimo ang Nasin Zone sa lubok nimong vision. Dili ka na okay kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong Masin Zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon? O kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 ug stevia. Premium D3 coffee. Premium D3 coffee. Ang premium D3 coffee puno sa antioxidants, aduna pay anti-inflammatory properties ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape. Premium D3 coffee. Begin your good morning with premium D3 coffee.
5: Premium D3 Coffee.
4: Mapalit sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa lumang pinin.
4: 2-in-1 nga servisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan na pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental. Nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan og garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Proc 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Duol ratul tulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka og paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
7: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Jade, usaka graduating student. Sige ra jud kong kapulawag tuon kunya. Sige pa jud kong atubang sa Salton for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon yun sulayan ni Salton Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatudyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Salton Vitamin C.
3: Buntis ka ba or manganakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Pulog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede kihapon manganak, bisan walay feel health. Alang sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o feel health accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
4: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, pilia ang kalidad, pilia ang kasaligan. Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Tilang Duka Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa paanyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
5: Kung ikaw makakita og disgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang. Itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pagresponde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
6: Dong, nagpila inyong gasolina?
7: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa mga akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bago manumta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hooktay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, Allah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dinong? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na LL Yon Shell Mobility Station.
3: Master kanang, nakadaog man kuno kag usa ka sakong bugas.
4: Lagi kadaog lagi unta lagi Kapitan Lodi pero saon man nga luto na mabudaan. Exciting?
5: Exciting.
6: XFM time, it's 6 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.

0: Express Palita. Express Palita. Express Palita. Express Palita.
1: Oras sa 101.7 XFM Bukidnon, alas 4 na sa buntag. O ganyan ang mga uluhang tudling sa atong mga balita.
0: Headlines. Headlines.
1: Sa balitang lokal, LGU Malaybalay giaprubahan ang kapin 9.5 million pesos nga kantidad sa supplemental budget alang sa mga barangay.
0: Headlines. Headlines.
1: Sa balitang regional, American biologist nga nakatampo sa kadaugan sa arbitration case sa Pilipinas batok China gitulis patay sa Negros Oriental.
0: Headlines. Headlines.
1: Sa balitang national, pipila ka mga benepisaryo ni reklamo human kulang og 2 kilos ang gipang apod-apod nga 10 kilos nga bugas.
0: Headlines. Headlines.
1: Sa balitang international, Trump administration nagrusad og kampanya aron bungkagon ang ICC.
0: Headlines. Headlines.
1: Sa balitang sports, Spain sulod na sa finals sa FIFA World Cup.
0: Headlines. Headlines.
1: Sa balitang pangkalusugan, Davao Occidental nanguna sa 2025 malnutrition cases sa Region 11. Kalamidad gikabalakang magpagrabe sa sitwasyon.
0: Headlines. Headlines.
1: Sa balitang showbiz, Bibi Gandang Hari gikumpirma ang pag-direct sa life story ni Rene Baterbunya.
0: Headlines. Headlines.
1: O sa balitang kakaiba, kinadak ang paper plane sa kalibutan makita sa Italy.
0: Headlines. Headlines.
2: Express Balita. Express Balita. Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
0: Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
3: Express Balita sa Buntag. Kauban si Katropang Honey Lou Tapios.
1: Mayong buntag Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong buntag Filipinos all over the world. Adlaw kita karon nga Webes. Pizza 16 ting bulan sa Hulyo, tuig 2026. Nanukad sa Lawak Balitaan sa XFM Bukidnon. Kini si Katropang Honey Lou Tapios Army Scene. Ug kini ang
0: Express Balita. Express Balita.
1: Live day kita ninyo nga makita pinagi sa itong Facebook pages. Sama na lamang sa 101.7 XFM Bukidnon. XFM Bukidnon News Entertainment ug Bullseye Bukidnon. Please follow mga katropa sa mga Facebook pages. Ingon man, please subscribe sa mga YouTube channel ng XFM Bukidnon. Samtang madungog kita, pinaagi sa dial sa inyong mga radyo sa 101.7.
0: Express Balita. Express Balita.
1: O karon, sa detalye sa mga balita, sa balitang lokal.
0: Balitang lokal. Balita sa lokal.
1: Gitoki ato sa 52nd regular session sa 10th Sangguniang Panlungsod sa Malaybalay. Adlaw Martes, Hulyo 14, ang pagkahin o kantidad ng mukabat sa 9,532,001 pesos alang sa supplemental budget sa calendar year 2026. Adunay nakatagana nga 2,953,331.53 pesos alang sa Barangay 1. Samtang sa Barangay 2, adunay 276,014 pesos. Ang Barangay Lagitas ang mukabat sa 1,262,000 pesos. Barangay San Jose nga adunay 4,324,000 pesos. Ug ang SK sa Barangay sa Kalasungay makakuha usab og 716,603 pesos. Ang gipangayong budget giaprubahan sa Barangay Officials ug Sangguniang Kabataan Council sa matag barangay. Gisumite kini sa City Budget Officer o IC ni atong Hulyo 6 ning tuiga. Ang maong proposed budget ni agi sa makuti nga pagtuon ug pagsusi una pa man gidala sa awanan sa konseho. Gisugyot ni City Councilor Brian Flores nga mapadali ang pag-aprobar sa maong sugyot.
0: Balitang lokal, balita sa lokal. Express Balita, Express Balita.
1: Sa lainhan ay sa balitang lokal.
0: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Tagamalaybalay City nadakpan sa drug bypass operation sa Valencia City. At ang sayo ng report, pinagi ni katropang Michael Carato Ricabo sa XFM Bukidnon.
0: XFM Report.
4: Nadakpan sa mga operatiba ang target sa drug bypass operation sa Maipur 4, Barangay Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon, alas 7:18 sa nakalabayang gabi. Giila sa kapulisan ang dinakpan nga si alias Waco, 40 anyos, walay trabaho, residente sa Suntri, Impalambong, Malaybalay City. Atol sa gipigayong joint operation, nakumpiska ang upat kapakiti sa gituohang Cebu, 500 pesos nga bypass money, cellular phone o coin purse nga gigamit nga sudlanan sa Cebu. Ang nakumpiskang illegal nga drug gibanabanang mutimbang sa 9.6 gramos o ganun na standard drug price nga 61,880 kapisos. Ang dinakpananana sa kustudiya sa Valencia City Police Station o magatubang sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 kon pagpayuhot sa ginariling droga. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tomar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang Premium D3 Subgel Capsule alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Michael Carato Ricabo, XFM News.
0: XFM Report. Balitang lokal, balita sa lokal. Express Balita, Express Balita.
1: Sa balitang regional,
0: balitang regional, balita sa regional.
1: Patay ang American Marine Biologist. Human gipusil sa ulo o gituli sulod sa iyang balay dito sa Purok Tres, Barangay Ahong, Cebulan Negros Oriental. Gila sa kapulisan ang biktima nga si Dr. Kent Edward Carpenter, 73 anyos. Kinsa na ilan usab nga usa sa mga eksperto nga nitabang pinaagi sa iyang testimonya aron makadaog ang Pilipinas sa West Philippine Sea Arbitration case batok sa China. Base sa imbestigasyon, tulo ka wala mailing mga lalaki nga nakabunat ang pugsanong nisulod sa panimalay sa biktima samtang nagtan-aw kini og TV sa iyang sala. Diha-diha dayon usa sa mga suspek ang nibunot og armas og gipusil ang biktima direkta sa iyang ulo nga niresulta sa iyang ginanaling kamatayon. Gikatahong naangol usab ang 34 anyos nga Pilipinong live-in partner ni ini tungod sa insidente samtang ang mga suspek ni sibata sa maong dapita. Gipurma na ang Special Investigation Task Force Group sa Police Regional Office Negros Island Region alang sa dinaliang pagsikop sa mga mamumuno. Hugot usab nga gikondina sa mga local scientists o mga otoridad ang maong linuog nga krimen.
0: Balita regional, balita sa regional. Express Balita, Express Balita.
1: Sa balitang regional gihapon.
0: Balitang regional, balita sa regional.
1: Hostisya singgit sa mga media practitioners sa Cotabato sa brutal nga pagpatay sa veteran technician. Ano ka ng report, pinagi ni katropang Ivan Pulunan sa XFM Jensen.
0: XFM Report.
5: Hostisya, kinikaroon ang nagkaiusang singgit og panawagan sa tibok pamunuan og mga empleyado sa DXMS Radio Bida, Cotabato City. Human sa mapintas nga pagpatay sa ilang veteranong radio technician nga si Dennis Pido, 56 anyos, sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Sumala sa taho sa kapulisan, sakay sa iyang motorsiklo ang paingon unta sa iyang duty sa sibianan. Sa diyang gibabagan o gipusil sa mga wala pamailing suspect sa bahin sa Barangay Limbo sa nakalabayng hapon, Hulyo 14. Nadala pa kini sa Balay Tambalanan, apan gibakwian gayod o kinabuhi. Human nga makaangkon o tulok kasamad pinusilan sa eksklusibong pakiginabi sa XFM Jensen, kang DXMS Radio Bida Station Manager, Drema Kitayen Bravo. Gipadayag niini ang ilang grabing kakurat o kaguol. Matod ni Bravo, nahimo kining katingalahan kanila kung ngano nga wala pa nakaabot sa iyang gikatakdang duty si Pido hangtod sa nakadawat na lamang sila og balita nga gipusil kini samtang anaa sa dalan. Gingusgan sa manager nga dili nila badawat ang brutal nga nadangatan sa biktima tungod kay sulod sa 32 katuig nga loyal nga pagserbisyo ni ini sa kumpanya Nailahan kini isip usa ka silent worker ug walay nakalaban.
6: Siyempre ginakondena namo kini ug kami nagasagit gyud og justisya. Madawat ang naitabo sa mong kauban kay sa pagkabalo, wala man siya nakaaway for more than 32 years sa NDBC, wow. DXMS.
5: Blanco usab ang pamilya sa motibo gumikan kay wala man kini nakapaambit og bisan unsang bahad sa iyang kinabuhi, hinungdan nga dili pa nila masulti karon kung aduna bay kalambigitan sa trabaho ang krimen. Bisan pa man niini, gikonsidera sa gyapon sa pamunuan nga usa ka direktang pag-atake sa media ang nahitabo. Gumikan kay naglungtad ang pagpamusil samtang paingon sa iyang trabaho ang biktima. Samtang giangkon usab ni Bravo nga sakit kaayo ang pagkawala ni Pido. Gumikan kay lisod na matod pa mangita og technician karon. Ilabi na nga dako kayo ang papel niini sa operasyon sa usa ka broadcast station. Sa pagkakaron, nanawagan si Bravo sa Sultan Kudrat Municipal Police Station alang sa dinileang imbestigasyon. Dunga niini, iyang gihangyo katawhan nga bungkago na ang culture of silence ukon ang pagpakahilom sa mga saksi sa maong lugar aron musulti og makahatag og impormasyon sa mga otoridad.
6: Hangyo gyud ko sa iyaha nga tutukan ang insidente. Ang problema man gud ani ka ubang Ivan na amang gud diri ginatawag na culture of silence. Although naghanda ka kita sa krimen, ang mga tao relaxed, dili mo hatag og information kay lagi adlok mabalikan. So, sa community level pa lang, makita na nato unsag yun ang problema when it comes sa pag-resolve sa mga krimen din sa mong lugar. Sa mga tao po sa community, dako ba yung inyong role? Kamu ba yung among ginasaligan? Dili ng atong mga law enforcement agencies. Although ginahimo nila tanan, pero dili ni magmalampuson kung wala po ang inyong cooperation, kung wala po ang inyong mga anting informasyon na makatabang sa paglutas sa kaso.
5: Gipasiguro usab sa kumpanya ang paghatag sa tanang gikinahanglang inabang alang sa pamilyang gibiyaan sa naisgutang biktima. Mga katropa, hatagi usab o gustisya ang imong panglawas, pinaagi sa pagprotektar o pag-amping niini. Tumar o Sunthone Plus Gold. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
0: XFM Report. Balitang regional, balitang sa regional. Express Balita. Express Balita.
1: Oras na to karon mga katropa, alas 6:17 na sa buntag. Mga katropa, sugdi ang imong adlaw sa kapeng makapabaskog o makapaligon sa tuang panglawas. Makahamis o makapagwapag, makapagwapo pa. Mag-Santon Gold Coffee Mix ka mga katropa, ang kape nga makabatanon tanawon, lawas protektado. Ingon man, maangkon usab ang kaaniyak sa tuang pamanita, pinaagi sa Sunthone Gold Coffee Mix nga mapalit sa mga nagkariyang butika ug parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee ug Lazada.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Samtang sa balitang nasyonal. Formal nang nagtukod og task force ang National Bureau of Investigation aron imbestigahan ang gingong mga irregularidad o korupsyon sa 2019 Southeast Asian Consea Games kung diin si Senator Alan Peter Cayetano ang Senate President ni adtong panahuna. Napayag si NBI Director Melvin Matibag nga ipailalom sa fact-finding investigation ang pipila ka mga anomalya kalabot sa pundo o infrastruktura sa maong dula. Matod ni NBI Director Matibag, nakatutok ang ilang investigasyon sa 10 billion pesos ng pundo sa New Clark City, Pambanga. Diin gisusi na ang report na usa ka pribadong kontraktor ang nakadawat o gibanabanang 10 billion pesos pinaagi sa congressional insertions alang sa construction sa sports complex sa Tarlac City nga wala matod pa ni agi o public bidding. Subli nga abrihan o imbisigahan ang kontrobersyal nga SEA Games sa Kuljon nga nagkantidad o minilyon ka pesos. Isip kani nangulo sa Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee, daling gisupak ni Cayetano ang maong anunsyo atol sa pagsugod sa ika-6 nga adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dito sa Senado. Gisaway ni Cayetano kung anong karon lang gianunsyo sa media ang imbestigasyon samtang naglingkod siya isip Senator Judge sa impeachment trial. Matod niya usa kini ka maritas accusation o tuyo lang nga hadlukon o piito na ang mga senator judges. Giyang usab ni Cayetano ang bisan unsang imbestigasyon o gitawag kini nga usa ka misfire tungod kay adunay legal nga pamaagi sa procurement nga dili na kinahanglan og bidding. Dugang sa mong senadora, limpyo ang iyang konsensya o naliwas na kini sa pagsusi sa Commission on Audit Concoa. Sa karon ang lakang sa NBI, nagpabilin nga usa ka fact finding aron matino kung doon na ba'y igong basihan para mapapasa o formal nga makasuan o kriminal o administratibo sa Department of Justice.
0: Balitang nasyonal, balita sa nasyonal, Express Balita, Express Balita.
1: Sa Balitang Nasyonal gihapon.
0: Balitang Nasyonal. Balitang sa Nasyonal.
1: Usa ka 15 anyos ang estudyante nga ginganlan o Glenn ang gidunggap sa laing binordidad nga estudyante nga si Ranza sulod sa usa ka pampublikong tulungaan sa Dasmariñas City, Cavite ni atong Hulyo 13, 2016. Nagsugod ang panagbangi sa duha ni atong Hulyo 9. Atol sa break time, giduol ni Glenn si Ranza kinsa daling nikuha o ginagiban o gidunggab kaniya sa likod. Gidala ang biktima sa Dasmariñas Hospital o ganaan kini sa ligon nga kahimtang. Ang 14 anyos nga suspeka, giklasipikar nga child at risk o ipaubos sa usa ka intervention program. Samtang nagpadayon ang kapulisan sa ilang investigasyon sa insidente o nagpahinumdom sa mga ginikanan o mga tulungaan nga sulbaron dayon ang mga panagbangi aron malikayan ang kapintasan.
0: Balitang Nasyonal, Balita sa Nasyonal, Express Balita, Express Balita.
1: Katapusan sa Balitang Nasyonal.
0: Balitang Nasyonal, Balita sa Nasyonal.
1: Gi-blacklist na sa Mandaluyong City Government ang supplier sa bugas. Humanasayran nga adunay mga sako nga kulang og duha ka kilo ang sulod. Sumala sa opisyal nga pamayag sa Malacañang. Ang maong reklamo nag-viral human timbanga sa pipila ka mga benepisaryo ang ilang nadawat nga ayuda. Ilalom sa programang Bawat Bayan Makikinabang kon BBM sa kagamhanan. Ang matag benepisaryo angay makadawat og napulo ka kilo nga libreng bugas. Apan ireklamo ang pipila tungod kay 8 ka kilo lang ang sulod sa ilang nadawat. Sa kinatibuk ang 29,500 ka mga sako nga gipang apod-apoda sa Mandaluyong City. Gibanabana nga 50 ka sako niini ang nakumpirmang kulang sa timbanga. Kung diin mismong si First Lady Liza Araneta Marcos ang nanguna sa moong distribusyon. Giangkon sa supplier ang ilang silyo og nangayo og pasaylo. Isip pambawi, hatagan og dugang tibuok na pulo ka kilo nga sako sa bugasa ang mga pamilyang nakadawat og kulang. Sumala ni Palace Press Officer Claire Castro, dili na bawion sa gobyerno ang unang 8 ka kilo nga bugasa nga nakuha sa mga biktima. Gawas pa sa ihatag nga napulo ka kilo nga huli pa. Gipanghingusgan sa Malacañang nga dili itugot sa presidente. O ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang susama ni ini nga pagpanglimbong sa ayuda para sa katawhan.
0: Balitang Nasyonal, Balita sa Nasyonal, Express Balita, Express Balita.
1: O karon, sayron ta ang balitang international.
0: Balita sa international, Balita sa international.
1: Trump administration naglusad og kampanya aron bungkagon ang ICC. Sa Italia sa report, pinagi ni katropang Dave Vinirelao sa XFM Bukidnon.
0: XFM Report.
7: Naglusad karon og kampanya ang administrasyon ni President Donald Trump sa Estados Unidos aron ibulag og bungkagon ang International Crime Court kun ICC nga gikatan-aw nila nga usa ka hulga sa soberanya sa Estados Unidos. Sumala sa mga taho, gideklara sa State Secretary sa Estados Unidos nga si Marco Rubio nga ang Estados Unidos hugot nga misalikway sa otoridad sa ICC sa pag-imbestiga o pagkiha sa mga opisyal sa ilang nasud. Matud ni Rubio, samtang ang inisyal nga katuyuan sa ICC mao ang pagkiha lamang sa mga labing seryoso nga mga paglapas kini na mong ni grabe sukad ni adtong iyang gi-insistar ang administrasyon ni Trump dili motugot sa korte nga hulgaon ng mga opisyales sa Amerika. Si President Donald Trump og iyang uban pang dugay na ningon nga ang ICC walay otoridad sa pag-imbestiga o pagkiha sa mga Amerikano labi na sa mga membro sa militar. Samtang ang tigpambaba sa ICC nga si Orion Malate ningon nga pagkakaron ang korte dili mohatag og komento kabahin niini. Mga katropa, para sa bag-o-bag nga panahon kinahanglan pritado ang kagalingon, ibos ang immune system pagtomar og Santon Vitamin C. Alang sa Nikos ang Pilipino para sa Pilipinas, katropang David. Hello. now. XFM News.
0: XFM Report. Balita sa international. Balita sa international. Express Balita. Express Balita.
1: Alas 24 na sa buntag. Mga katropa, alang klaro og tataw ang atong pananawa. Ingon man malikayan ang mga sakit sa mata sama sa katarata, pteridium, glaucoma og uban pa. Tumar mga katropa og Vision X Plus Softgel Capsula sa 500 mg sa Vision X Plus Softgel Capsula. Kini aduna nay lutein, beta-carotene, vitamin E og zeaxanthin. Para malikayan ang ngit-ngit nga pananawa, malikayan usaba ang mga nakariyang mga sakit sa mata. Kini mapalit sa mga nakariyang butika o farmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Padayon sa pagatungod sa tuwang mga balita sa Balitang Sports.
0: Balitang Sports. Balita sa Sports.
1: Sa Balitang Sports, Spain sulod na sa final sa FIFA World Cup. Sa Italia sa report, pinagi ni Katropang Jao Pagutayaw sa XFM Bukidnon.
0: XFM Report.
8: Sulod na ang Spain sa final sa FIFA World Cup 2026. Humanilag ipildi ang France sa score nga 2-0. Kini ang unang higayon nga makabalik sa World Cup finals ang Spain. Human sa 16 katuig, din katapusan silang nakasulod o gidaog sa kampiyonato niadtong tuig 2010. Una nakatalaog puntos ang Spain pinaagi sa penalty kick ni Mike Oyarzabal sa ika-22 nga minuto sa first half. Human ma-foul sa French defender nga si Lucas Digne ang star player sa Spain nga si Lamine Yamal. Kini ang mga goal ni Oyarzabal sa maong torneo. Naduhagan pa sa Spain ang ilang labaw sa second half, pinagi sa tactical play nga gitiwas o gigol ni Pedro Puro sa ika-58 nga minuto aron masilyuhan ang maong 2-0 nga score. Napaklang sa maong dula ang kusog nga opensa sa France. Lakip na ang ilang pangbato nga si Kylian Mbappe. Kinsa wala ka score o nakaluwat po yellow card sa walaing bahin sa dula. Ang Spain, mubiyahe na paingon sa New Jersey para sa dula sa kampiyonato. Nga ipahigayong karong Julio 19, 2026 dito sa MetLife Stadium. Magpaabot pa ang Spain kung kinsang ang ilang makasangka sa finals gikan sa mudaog sa ikaduhang semifinals match tali sa England batok Argentina. Mga katropa, nindot mudula og sports kung tinaw ang imong mga pananaw paggamit na sa Gigama Saya Salt Incorporated nga food supplement alang sa atong mga mata. Tumar na sa Vision X Plus Softgel Capsule alang sa nagkayosang Pilipino. Para sa Pilipinas, nanukad, Resex XFM Kidon, kininyo katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
0: XFM Report. Balita sa sports. Balita sa sports. Express Balita. Express Balita.
1: Alas 27 na sa buntag. Luya na ang imuang lawas kung wala ka na iganang mulihok ka. Mag Premium D3 Softgel Capsule ka mga katropang muhatag o instant nga kusoga. Ang Premium D3 Softgel Capsule makigbatok sa mga nagkariyang mga sakit, mupalig-on sa tuang immune system. Ingon man mga katropa, mupalig-on sa tuang kaunuran o kabukugan. Moregulate usab o good mood, aron ganado kita sa paglihok-lihok mataga adlaw. Ang Premium D3 Softgel Capsule, kini mapalita sa mga nagkariyang butikang parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada. O karon, sayron ta ang balitang pangkalusugan o health news. Sa to ang balitang pangkalusugan, Davao Occidental nanguna sa 2025 malnutrition cases sa Region 11. Kalamidad, gikabalaka nga magpagrabe sa sitwasyon. Sa detalye sa balitang pangkalusugan o health news, ato ang siren na ang report. Pinagi usab ni katropang Marvin Ibano sa XFM Davao City.
0: XFM Report.
9: Nanguna ang probinsya sa Davao Occidental sa dunay pinakataas nga kaso sa malnutrisyon sa tibuok Davao Region base sa migula nga 2025 Nutrition Situation Data sa National Nutrition Council 11. Sumala ni NNC 11 Nutrition Officer 3 Alona Teo, ang Davao Occidental maoy dunay pinakataas nga kaso sa stunting, wasting, underweight ug overweight and obese cases. Sa stunting, aduna kini 12.9% prevalence ug gidaghanong 3,228 cases, samtang sa underweight aduna kini 6.5% o anaa sa 1,621, samtang sa wasting usab 3.09% ang prevalence niini o anaa sa 775 cases, ug ang overweight ug obese nga dunay 2.7% o anaa sa 677 actual cases. Kadaghanan matud pa sa natalang kaso nahimutang sa mga lugar nga anaa sa geographically isolated and disadvantaged areas sama sa Jose Abad Santos ug Sarangani, Davao Occidental. Bisa niini, giklaro ni Teo nga adunay gamayng development sa nutritional status sa naisgutang mga lugar kung itandi sa tuig 2024. Apan gikabalaka nga subling musaka ang mga kaso tungod sa mga nasinating kalamidad sa probinsya sama sa linog, pagbaha ug landslides ning tuiga kung asa daghan ang gipang evacuate. Subay sa pagselebrar sa bulan sa Hulyo ingon nga Nutrition Month, gilauman sa NNC 11 nga padayong magtinabangay ang mga hintungdang ahensya ug mga local government units nga mahatag ang tukmang nutritional support ngadto sa mga kabataan ilabi na ni adtong anaa sa evacuation sites.
10: Ang fear natin ngayon is that given the yung mga onslaught of calamities na nakikita natin ngayon, baka yung ating na-gain na achievement baka mag-slide down uli. So displacement po ng families also add up doon sa factors wherein nagkukulang yung kinakain ng ating mga pamilya. Pag nagkaroon pa tayo ng mga ganitong types of calamities, lalong mag-suffer yung kanilang kondisyon. And this now contributes to malnutrition.
9: Ang tingog ni NNC 11 Nutrition Officer 3 Alona Teo. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy, mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
0: XFM Report. XFM Health News.
1: O karon sa balitang showbiz.
0: Showbiz News. Showbiz Balita.
1: Bibi Gandang Hari gikumpirma ang pagdirek sa life story ni Rene Butterbunia. O karon makitsika pinaagi ni katropang Cinderella sa XFM Bukidnon.
0: XFM Report.
11: I-kumpirma ni Bibi Gandang Hari nga siya ang mudirek sa biofilm or true-to-life movie sa nitaliwan nga Ateneo student-athlete nga si Rene Bobet Butterbunia. Personal nga nibiyay si Bibi Gandang Hari nga doon sa Talakugon, Agusan del Sur aron makigtagbo sa pamilya Butterbunia aron hisgutan ang pre-production og shooting. Gikataho nga nagunang option ang titulo sa biopic mao ang Just a Kid with a Big Dream, The Rene Butterbunia Life Story. Si Bobet usa ka 18 anyos ni rising basketball star og MVP gikan sa Agusan del Sur nga nakakuha og scholarship sa Ateneo de Manila University. Gikasubo nga nalunod og namatay kini kauban ang iyang teammate dito sa Aurora ni adtong Hunyo 2026 atol sa ilang pre-season team building. Sumala sa pipila ka showbiz report, gikaistorya na ni Bibi ang inilang aktres nga si Dawn Zulueta aron maoy modala isip inahan ni Bobet. Sa pagkakaroon, padayon pa ang pagpangita sa kung kinsa ang batanong aktor nga haong modala isip Bobet. Aron magpabiling himsog ang kalawasan, swimming man o kung unsang klaseng sports, ayaw kalimot sa pag-inom sa premium D3 soft gel capsule pampaligon sa bukog. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, nanukad gikan sa XFM Bukidnon, katropang Cinderella, XFM News.
0: XFM Report. Showbiz News. Showbiz Balita. Express Balita. Express Balita.
1: Dang salamat katropang Cinderella sa maong report. Isip nga nahimo ng inspirasyon mga katropa si Rene Butterbunia ngadto sa mga kabataon ana. Hilabi pa sa iyang kaagi sa iyang kinabuhi mga katropa. Ginigihimuan na karon og storya mga katropa si Rene Butterbunia. Kung asa mga katropa nga i-shoot ang iyaang storya o usa na mga katropa sa magdala sa papel isipa inahan ni Rene Baterbonia mao si Don Zulueta. Sumala pa mga katropa nga si Bibi Gandang Hari ang mao'y moderak mga katropa sa life story ni Rene Baterbonia, samtang padayon sila nga nagapangita karon kung kinsa gayod ang posible nga magdala sa papel isip Rene Baterbonia mga katropa nga sumala pa haom sa papel mga katropa nga iyang pagadadon nga si Rene Baterbonia. Usap pud na sila nga ginatan-aw mga katropa ang pamaroga ang katas-on kay taas magid kay ni si Rene Baterbonia mga katropa. Usa pud ana mga katropa, kabalo mo dula og basketball mga katropa nga artista nga ubatanong artista mga katropa. O gani, baguhay lang nga gikumpirma ni Bibi Gandang Hari nga siya ang moderek mga katropa sa life story. Apan pipila usab mga katropa ang og pinaagi niini mga katropa siya ang posta, pinaagi siya nga pagkumpirma.

0: Paper plane sa kalibutan, makita sa Italy. Sa Italia sa report, pinagi ni katropang Tatay Ikaw Lima sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
2: Usa ka grupo sa estudyante sa Pisa, Italy. Bagulang nakasubmit o Guinness World Record alang sa kinadak ang paper plane sa kalibutan. Gihimo og gamit lamang sa piraso sa papel o pipila ka litro nga pampapilit. Ang dako kaayong eroplano adunay gitas-on nga 7 metros gilapdon sa pako nga 20.4 metros o gibugaton nga 28.49 kakilo. Aron makakwalify sa Guinness World Record, ang eroplano kinahanglan nga palupa paron sa usa lamang katawo o magpabilin sa kahanginan sa gilay-on nga dili muubos sa 15 metros. Bisan tuod simple kini paminahon, ang grupo layo sa proyektong Icarus ni Google og mga bulan sa pagtuon sa balanse, kalig-on sa estruktura, kibukaton og aerodynamics sa eroplano. Niadtong Hunyo 2025, sa bulog na fire hall, usa ka membro sa group ang malampusong nakapalupad sa eroplano og nakatukod og impresibo nga record nga may gilay-on nga 59 metros. Katrupa, ibos imong immune system pagtumar og Central Plasco. Alang sa nagayusang Pilipino sa Pilipinas, katrupang Ikaw Lima. XFM News.
1: XFM Report. Express Balita. Express Balita.
0: Dang salamat katrupang Tatay Ikaw Lima. Moto mga katrupa. Usa ka world record title ang nakuha usaba sa mga grupo sa mga kabataonan dito sa Italy mga katropa. Human malampuso nila nga na palupada ang kinadak ang paper plane sa kalibutan. Hasta yung pagkadakua mga katropa. Gani mga katropa, para maangkon nila ang title, kinahanglan nga ilaa kining mapalupad kay paper plane gani mga katropa. Unsa ba ning plane dili ba dai na mulupad mga katropa? Wala nga kinahanglan nila nga mapalupad. Mao ang challenge mga katropa sa grabe kadako mga katropa sa mga paper plane na himong challenge sa grupo sa mga batan-on dito sa Italy kung unsaon kini pagpalupada. Muabot mga katropa sa pipila ka bulan ang ilang pagtuon. Aron unsaon pagpalupad mga katropa, pagtuon sa aerodynamics mga katropa ni ini o gani adto lang ni atong Hunyo 2025 malampuso nila nga na ipalupad mga katropa ang paper plane o kinadakang paper plane sa kalibutan, hinungdan nga nasakmit nila ang world record title sa Guinness.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:39 na sa buntag. Mao kato mga katropa ng atong mga balita nga nakalap 24 oras. Good morning sa to ang mga suking tigpaminaw. Ito babot labay sa to ang signal mga katropa sa 101.7. Ilabi pa sa to ang mga tigpaminawan diha sa Laak, Davao de Oro, sa Loreto, Agusan del Sur. Good morning diha kaninyo mga katropa. Ilabi pa sa to ang mga live viewers karon. Maayong happy watching mga katropa. Kanila niya katropang Josefina Tinambunan, matod niya, good morning katropang Misanilo, XFM Express Balita, happy Thursday. Shoutout lang ko dito sa taga-Bukaon, Lantapan, kay Busing Ben at Jenjen sa Shapa, sa Alaes. Salamat, God bless from Tinambunan family, Bukaon, Lantapan. Kay katropang Randy Santisas, matod niya, listening. Mga katropang, ito ating mga produkto sa Yes to Health. Sama na lamang sa Santon Plus Gold Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Santon Vitamin C Capsule, Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Herbal Soap, Clear Skin Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, o Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mapalit na mga katropa sa ito ang buhatan sa XFM. Kita na himutang mga katropa sa Door 2, Second Floor, Tala-Tala Building, Carbal Street, Barangay 8, Malay, Balay City. Narata din mga katropa dool sa Novo. At bang sa Novo mga katropa, doon na iskina diha mga katropa, mauna ka na ang Carbajal Street. Gikan sa highway mga katropa, ihap ko mo na ata sa ikatulong edipisyo mga katropa, saka mo diri sa second floor sa Tala-Tala Building mga katropa, kay na ata diri na himutanga sa door to second floor Tala-Tala Building. Alas 6:41 na sa buntag.

0: umaga. Mosunod na dahil mga katropa ang programang The Secret of Valta. Pagka alas 7 hangtod alas 9 ang takna sa buntag ang programang Bullseye. Kauban si katropang Rusty Marie Codino. Sa ngana na lamang sa kinatibukang puwersa nga naglangkop sa XFM Philippines nationwide, sa pagpanguna sa mga station manager Ms. Rusty Marie Codino, sa mga kaubanan diya sa technical department, sa pagpanguna karon ni katropang Rustom Villafranca, kauban sila katropang Dave Niralao o katropang Jao Pagutayaw. Sa newsroom, sa pagpanguna usab sa mga newshead, katropang Jonathan Lee Soriano, o sana ginusara na mga disipensa sa XFM Bukidnon, Bibi Sinigala. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Hanilo Tabios Armisin o kini ang Express Balita.
1: Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
2: Mga katropa, exciting!
3: Mga katropa, exciting dito!
1: Andito na ang pinakabagong radyo.
3: XFM, katropa mo!

0: Good morning, Pader.
1: Oy, mayong buntag, Archie.
0: Nanglaba ka?
1: Oh, nanglabahin taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
0: Mga sininan ni muna tanan, Pader.
1: Mga sanina na ko ni tanan akong gipanglaban.
0: Time sa... Kana, unsa man na siya. Brala gina. O kana, pante. Napadyod mga sinina, oh. Halos pang babae. Dawat na ka. O glabada. Padre?

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Knowing to stop.
1: The secret of health.
2: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
1: The secret of health.
3: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-Premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayon to na, a certified Premium D3 user.
5: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkagampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa pisikal na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarahan ang mga ugat na nagsusuplay ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa Premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng Premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan ay nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng Premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katamaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng Premium D3, lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang Premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang Premium D3 ay may sangkap din na Moringa Oil na wala sa ibang D3 supplements. Batay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang Moringa Oil na nasa Premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
3: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: Ako ang law office.
8: Attorney kanan. Mag-ilis unta kong apelyido.
7: Kap, mara ba na? Gawas kong balihon.
8: Balihon? Di lang ko attorney ay. Samot magkamaot.
7: Usap na yung mga apelyido na kap.
8: Lubot.
7: Okay. Pero kung bumulot sa ito ay exciting.
9: Mga katupa, exciting!
10: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
11: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong bumog, siging gasiyok. Nang ako babumog. Kasul kaayo to, di inom akong Santon Plus lang. Mati akong dimintin. Maayo kaayo siya. Gamit Cebu Santon Plus, pwede ko kayuhan sa atong lawas. Ako dugay, isatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
10: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na. Sion! Kahit nga ubo, mag-premium D3. Mag-premium D3. Adunay taas ni MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO ug Moringa Oil. Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas nga may VCO ug Moringa. Mapalit sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Santon Go Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santol Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santol Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Kapit akong duty. Pero ang saon man eh. Wala ko ikagasto.
15: Ay, Mami. Ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
14: Nga naman. Unsay na adik to?
15: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
14: Ha? Tinuot? Wala yun?
15: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
14: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
15: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
16: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Kalaman si fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
17: Nangita ang kabaw di kalidad nga health and wellness products aduna nay kasaligan nga partner Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products ug daghan pang ubana. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer, aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, pilia ang kalidad, pilia ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated nahimutang sa Kilanduka Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa paayong hiulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. Ikontak sila sa numero 09-55-619-9889 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
18: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
19: Mag-Santol Plus
18: Herbal Oil.
19: Garantisado.
18: Maaasahan
19: sa sakit ng katawan.
18: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
19: Mag-Santol Plus
18: Herbal Oil.
19: Ang pamahit na all-in-one
18: sa presyong magaan.
19: Santol Plus
18: Herbal Oil.
20: Mayong adlaw kaninyo tanan katawhan sa Malaybalay. Kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahibong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaan sa inyo. Ako wika ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa ka pamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Ugun sa manggaling akong hituyan nga mga pulong ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong imutan bihan isip city councilor. Kung ako maning kamot, dili nako pagyason ang inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon mayong adlaw, malay-malay o dagang salamat.
21: Tong, nagpilay niyong gasolina?
22: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: kapulihanlah naon sa maninga kong multigab nga lahi na manigtingog sa makina bago manumta ni gasolina malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hooktay, nahas ka mahugawa, unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
0: Oh, di haras kilid-kilid, kanang barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan, nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system, nga mutanggal sa hugaw, nga nagpundo sa imong nozzle hook, hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dinong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan imong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: XFM Bukidnon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Malago, Covered Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry, Dependable Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Maiko Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathy Clinic with Dr. CJ Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunaing mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa.
3: Kapitan Lodi!
4: Archie!
3: Kap, dito sa mua ba?
4: Ha?
3: Gusto kayo mudagan ang mga motor.
4: Mau ba? Unsa man pod kakos gabi?
3: 120 ang kurbada.
4: Wara ba na siya, amoy? Kanang 120?
3: Oo niya.
4: Parking, rama na siya, amo.
5: Mga katrupa, exciting!
2: Oras, alas 7 na sa buntag. Oras, atod ganinyo sa Windsor, Win from Within. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting!
1: Kini nga programa, atun ganinyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukinon.
2: Bullseye! Oras ka tropa, alas 22 sa buntag!
3: Bullseye! Matag-adlaw, dunay mga panghitabo nga angayang masayran sa katiligban. Balita, expose, kontrobersiya, ug mga nag-unang issue nargiton sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Halay nga mga argumento nga walay laing ginapigan kundi ang kamatuoran. Bullseye! Bullseye!

0: Bullseye! Bullseye!
1: Good morning!
0: Bullseye! Bullseye!
1: Good morning!
0: Bullseye! Bullseye!
1: Good morning!
2: Mayong buntag, Luzon, Visayas, Mindanao! Good morning sa tanan! Mayong buntas ng mga sukitig paminaw sa 101.7 XFM Bukid noon. Sa itong mga sukit kayong mga tig paminaw, mga katropang wagi ni Bia, gid sa ito ang sibianan. Ita kaya kung naong diyang gahubag. Oh, pasensya mga katropa. Good morning, Horot, mga katropa. Mayong buntag sa ito ang mga drivers. Busy na usab kayo karon katropa ang ilahang adlaw. Bahala o ginagmay basa kanunay mga katropa.
3: Tama.
2: Bahala o gaulan init basa kay ang ato ang income gikan katropa sa tinuray o dili katropa binuang nga trabaho no dili illegal nga trabaho. Kung sa XFM po na o sa programang Bulls ay dili bakak mga katropa. Tama yung buntag ka niyong tara na. Good morning usap sa itong mga katropa. Naka-tune in ka ron o nakapaminaw via Facebook Live. Makita kita mga katropag madunggan na sa 101.7 XFM Bukid noon. Sa inyong mga Facebook page, sa inyong mga Facebook din mga katropa, napakitahan mo ang official Facebook page, ang 101.7 XFM Bukid noon. Huwag doon na kita YouTube channel mga katropa, ang XFM Bukid noon. XFM Bukid noon mga katropa, pangitaan na niya, iscan na nga itong QR code ka para katropa. Daghan mo og matunan diya, daghan mo makuha diya ang mga balita mga katropa. No? Dili mo magsigig tuo-tuo mga katropa nang magbinuhat or gipost katropa nga kabalog tinuod ba dili basin AI na mga katropa. No, diri ta sa mga legit nga mainstream media katropa sama sa XFM diri ta maminaw mga katropa ang mga balita. No, aron dili ta katropa mabilong sa balitang bakak, ha? Mami Josie, tinambunan family de sa Bukaon, Lantapan.
1: Good morning!
2: So, banda si Bossing Ben, unya, doon na sila shop, mga katropa, diha sa Aglayan. Bossing Ben, change of trading, mga katropa. Doon na po sila branch, de sa Alaay, Manolo Fortich, Bukid doon. Mayong buntag.
1: Good morning!
2: Mayong buntag, usab, sa to ang mga katropa nga nag-share sa to ang programa karong kabuntagon. Salamat kayo. Joel Malabago, nga nag-react sa to ang programa. Nag-react ra i-share sab na ang cool. Paliho ko og share kay para makadaog mo katropa og load gigan ka na ni kagawad Artemio Gulye mga katropa des Barangay San Jose. Rosie Kinahayan na Hagilay maayong buntag. Og dahang salamat sa imong pag-react diyan na usab kang Raul Imperado. At sa itong mga kaubanan po din mga katropa, katropa nga Junalo Pagutayaw, Rustam Yulpranca, Dave Hiniralao, good morning.
1: Good morning!
2: Diya kay Randy Santisas, maayong buntag, kaniyang tanan diya mga katropa.
1: Good morning!
2: Katropa, lainausap, nga adlaw nga itong pagkasawon, nagkaroon nga adlaw mga katropa, no? Pipila ka adlaw, ako ninyo nakauban. Apan anausap kita, ibagkikan katropa nga nihulip sa itong programa si katropa ng Junatan, at nandang ako pagpasalamat.
1: You.
2: Ako yung nakauban mga katropa kay doon tay gilakaw mga katropa. Lakaw ta kay di man ta dato. Lakaw kita ani. Adlaw karon katropa nga Webes Julio 16, 2026 sa mga katropa. Kumusta man ninyo ang sweldo diha? Napabay na bilin o nahurot nagbayad sa utang? Ana na kinabuhi tawo mga katropa. Importante nga naghapon tay mabilin para sa pamilya ha. Pasin og nahurot na nag-utang, bayad utang niya ang mga katropa niya, mangutang na punta, goy. Murak ang cycles nung kinabuhi mga katropa kay kaunundaan unya, mangutang kay bayad, ay mangutang unya pagkahuman, pagsweldo, bayaran niya, mangutang na pun. Murak kana nga sitwasyon katropa nga tong paningkamutan nga mahawas ta diha. No, dili lalim katropa, lisod, tungod sa kalisod sa tong panahon o sa kagamay sa tuang sweldo mga katropa. No, apan kaya ka na buhaton, no? Paningkamutan mga katropa, aron nga mahimo ka nga utang free. Maluwas ka sa utang mga katropa. Kumita ako man ang i-practice ka ni Adto mga katropa. Nakaya man ako. Nakaya. Basta kay wala na i-add to cart, okay na. Ano oras? Alas 7, Jess, buntag mga katropa. Ayaw kalimot sa pag-inom katropa o Gazanton Plus Coffee Mix. kini ka tropa kape nga makatabang aron ka tropa nga mahimo kang himsog tungod kana sa ingredients ni ining mangosteen, soybean powder ug malunggay leaves mga katropa. Kini makatabang aron nga ma-regulate ang sugar level sa imong lawas. Kung ikaw diabetikon mga katropa, do na kay diabetes, gibawalan kasi imong doktor sa pagpangapi mga katropa. Well, dire kita sa Santo na Plaza coffee mix sa ang kape katropa nga nangapi ka na nanambal ka pa. Ang makatabang gini aron i-balanse ang sugar sa imong lawas mga katropa.
3: Tama.
2: So bahala og pila ka sachet sa imong itimpla katropa buntag udto hapon gabi bisan pa og midnight mga katropa. Wala gyoy angay kabalakan sa tuang Zanton Plus coffee mix kay healthy kini. Og katropa walay palpitation tungod kay wala kini caffeine. Zanton Plus coffee mix sa mga katropa himong partner na ha.
0: Bullseye.
2: Well, mga katropa, atong himay-himay yun, katropa, nga hanay, no, nga programa para kaninyong tanan karong nga kamuntagon. Ning adlaw, katropa, nga Webes, Hulyo 16. Nadari kita, mga katropa, sa tuang topic, pag-isgutan unya, mga katropa, VP Sara Duterte, absuelto o konbiktado?
4: VP Sara, absuelto o konviktado? Konviktado. Impeachment coverage.
2: Ato nang padayon katropa nga pagmonitor katropa no sa pahigayon nang impeachment trial batok ni VP Sara Duterte mga katropa. Basin mo ingon mo nga balik-balik man na ilang topic. Well, everyday lailahi katropa no nga mapanghitabo dito sa Senado ang ato ang ginaobserbaran. Tungkol kay doon nakita ay representante dito katropa, dili siya congressman. Doon nakita ay reporter katropa ngo nga naa Senado mga katropa kanunay maghatag og update o unsay mga panghitabo dito sa Senado. Atong dawaton unya mga katropa ang live report ni katropa ng Silvestre Rambo nanukad dito sa Senado mga katropa.
3: Tama.
2: Samtang nga diri kita no sa tuang mga balitang nakalaba sunod sa 24 oras.
4: XFM report.
2: Sa tuang mga headlines katropa.
4: Headlines.
2: Matod pa sa tuang headlines sa mga katropa, grade 7 students sa Valencia City gihulga gamit ang dummy account pamilya sa biktima nangayo o gatabang.
4: Headlines.
2: Sa laing bahin mga katropa, DepEd. Kung na DepEd bayuga nagikondina ang bullying o online harassment sa mga tinunan.
4: Headlines.
2: Importante kini mga katropa no, doon ay kalambigitan ng mga kabataan sa tuang balita karong adlaw. Samtang katropa kapin 60 ka mga partisipante ni tambong sa dairy farming orientation.
4: Headlines.
0: Bullseye.
2: Mga katropa nga tuang atanga no karong adlaw mga katropa sa tuang programa nga Bullseye.
0: Bullseye.
2: Nabran out ko diri katropang Rostom, wa na tingog. Atong pasudlo nung una katropang Rostom si katropang Rambo Labay. Okay, para makakuwanta, makakuha ta og ganindot nga update nito mga katropa. May tungod ani ato ang topic karong kabuntagon no kaning adlaw karong adlaw mga katropa. Bahala ga sakit na itong naong diha kay naghubag na itong naong. Kita man ninyo na sa itong Facebook Live. Pero padayon ta katropa. Di na mahimong babag mga katropa. Alam sa ito ang paghatod kaninyo sa mga balita o impormasyon. Mga update sa mga katropa dito sa kauluhan. Mawakini katropa ang mga balita o topic mga katropa. Ang kita tanan adunay kalambigitan. No, kini nga topic mga katropa, kinahanglan mahibaw kita kay apektado no, dili lang ikaw kun dili ang imuhang tibuok henerasyon mga katropa, no kung ikaw wa kay kaalam. Mo nang importante gid kay maminaw gid ka sa mga programa diri sa Bullseye ha, paminaw gid mga katropa. Ken Ocho Horohoro diha kay Jewel Malabago, good morning kaninyo diha.
1: Good morning.
2: Oo, i-share nga tong programa mga katropa kay mamili taw niya og mudaog og 50 pesos nga load. Para sa tuang nga katropaleta mga katropa, no, 50 pesos sa nga load, ha? Dili, basta-basta mga katropa, basta minaw kag bulsay. Gahapon doon naman to'y nakadaog kag gahapon katropang Rusto, maragwa ko kakita sa number at para maludan unta na to sa programang katropa ni katropang Jonathan. Oh, akong tanawon diri ha, doon ay mga si Randy Santisas, kay listening lang si Randy Santisas, wala niya gishare. I-share niya katropa kay para makadaog kag load. Mayong buntag dai sa to ang mga katropa nga mga men and women in uniform. Good morning kaninyong tanan diha mga katropa. Ug atong itimbaya mga katropa og congratulations. Congratulations sa 403rd Brigade mga katropa. Karong adlaw ilang i-celebrate ang ika 53rd anniversary sa 403rd Brigade. Congratulations sa to ang mga katropa diha no ato ang mga katropang kasundalohan. Lakip na ang ato ang commander sa 403rd Brigade mga katropa. Siegfried Tobalado. Congratulations kaninyo tanan. Sa tanan pa man nga mga na-celebrar karon sa ilang importante kayo nga okasyon. Happy birthday sa mga nag-birthday.
1: Happy birthday!
2: Unang hita ka mo katropa o cake para sa inyohang pag-celebrar sa birthday mga katropa. Bisitaha ang Dian's Bake Shop. Dian katropa no, sa Barangay Aglayan. Dapit sa may round ball mga katropa, ano padulong ka Violeta, dapit lang hindi kay mo layo sa round ball. Nadiha ang Dian's Bake Shop mga katropa, ngalamian kaayo ang ilahang cake. ₱265 ra mga katropa, makapalit na ka og cake, duna na kay panghanda mga katropa sa imong birthday.
1: Happy birthday.
2: Oh. Unya belated happy birthday sa inaanak namo ni katropang Jonathan ug ni katropang Rostom de sa Aglaya, naman. Diha sa Mapayag. Ato ang pinalangga din ha nga si Kuan. Taas kito yung pangalan. O sige, pangalan ato niya kat. Ha? Si Ray Ray ba? O sige, tinuod pangalan ni Ray Ray gali? Diha kang Ray Ray. Happy birthday ka ni mo diha, Ray Ray.
1: Happy birthday!
2: O murag, huwag mo nang hatag regalo gapon to, no? Natag mo, nang ato dahi mo? Ako na dahi huwag kahatag. Ako na yung makahatag niya. Mora po ni katropa ang adlaw nga makapanghatag ta sa tuwang hinaanak na mag-birthday ba? No? Mora po na mga katropa. Sa isa katuig kausara kung na mahita mo, unya, mutago pa kanita, mutago eh. Ningong matos Jonathan nga yung ihatag kay bike daw, katong musiga-siga. Happy birthday sa mga nag-birthday karong adlaw ha.
1: Happy birthday!
2: Katropa, itong oras, alas 7:18 na sa buntag, mga katropa. Balik na taon niya, katropang Rosnam, ulili makunta. O yes, itong pagbalik, mga katropa, atong madawata na or atuan ng madunggan ng tingog katropa ni katropang Rambo Labay. Nakip na katropa ang report, no? Update ni katropang Jonathan Soriano. Kung sa may mga dagan karon es gawas ng bahin, mga katropa, lakip na sa tuwang police report. Og syempre katropa no atong mga init nga mga issues nga ato ang pagisgutan karong adlaw diri lang na sa programa nga Bullseye. Katropa aron malikayan ang disgrasya labi na kung ting-ulan mga katropa no kung ting-ulan ya foggy ang dalan ngit-ngit pag ida kalsada pag Vision X Plus capsule mga katropa no kini makatabang aron katropa nga mawala ang gabon-gabon sa imong mata. Mahimong tinaw ang imong pananaw mga katropa ug syempre pinakaimportante ni ini malikayan ang mga future complications katropa no kay kung ang imong mata gamit kay imong mata mga katropa bunog kay imong mata posible nga kung magkaedad ka no diha na mogawas ang glaucoma katarak mga katropa og uban pa mga katropa no nga sakit sa mata no kaning glaucoma og katarak no grabe gini katropa makadaot basta kay pananaw na mawala katropa na mura pug kag nawad ang kinabuhi. Ati man na imong kagalingon, ati man na imong mata, especially katropa, no? Tumar og Vision X Plus capsule. Balik ta taon-taon sa tong programa ang Bullseye.
0: Bullseye. Bullseye.
3: Vision X Plus user, atong paminawon.
5: Ako dai si Bal, 40 anyos na, taga-Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Usahay magluha-luha og hapdos pagyud, taga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa usa ka semana, gaan lang pamati sa akong mata, di nagud magluha-luha akong mata ug makaklaro na kog maayo. Kamo diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium og uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: ako di si Aaron James Mangkikis. 90 anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw, sumbol kayo, penme. Tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Di hanap ko na-discover ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamudiha na doon yung mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solbag sa iyong problema, Vision X Plus.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aramalikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Hala, happy ka kong shooting. Pero ang sound man eh. Wala ko ikagasto.
2: Ay, mami. Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Nga naman. Unsa na addicto?
2: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Tinuod? Wala yun?
2: Oo. Naapag-insulay pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
1: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
2: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
3: Santa Plus Herbal Soap.
4: Naumaoda, taga-tibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap.
5: Pili na!
3: Santon Plus Herbal Soap.
6: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Kung naay makita sa katubhan nga red stripe soft-scale insect, kon RSSI, report dayon sa Association Crop Inspector o bakaha sa Barangay Agricultural Technicians, Municipal o Provincial Agriculture Office o sa Sugar Regulatory Administration, kon SRA. Tawag o text sa cellphone number 0968-128-8118. Ang RSSI, usa ka peste nga musuyop sa duga sa tubo, hinungdan sa pagkaluya sa tanom, pagyelo sa dahon o pagkunhod sa ani. Nagpatubo usab kini sa itong nga mga amag o sutimad sa mga dahon. Ayaw sa pagspray, hulati ang advice gikan sa SRA.
2: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanier sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Louisier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug Feel Health Accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan ug bata.
8: Premium D3 User.
9: Ako na si Lalay, ang Tinoy Bianios. Nagpuyo sa matanaw. Isip ko sa kainahan, yun na ito malikayan nga hago kayang imong lawas. Labaw na nga imong hatanan lihok sa panimalay.

0: ito, kasagda na nga tong lawas.
1: Premium Beefy, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shot and Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan. Red Era Incorporated, kauban sa imong pangnawas o mas maayong ka o maon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay Nueve, Malay Talas City, Bukidnon. Kung sa pa inyong hulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Singbahon. Ikontak sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
5: Merienda time na!
6: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pang-meriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares, una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopya, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
7: Tong, tagpilay niyong gasolina?
8: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bago manumta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na idong? Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Elyon Shell Mobility Station.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Ah, grabe po ni Mama Dioy! Mga pagaling pagsakay, maningil man dayon! Exciting!
5: Is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon, DXRA 11.7 XFM.
2: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
6: Ini nga programa, hatod kaninyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon.

0: Bullseye! Bullseye!
1: At ang oras ka, tropa, alas 7.34 sa buntag. Imo ang partner ka, tropa, ang premium D3 capsule sa imong pagpanginabuhi, mga katropa. Kini adunay vitamin D3 o gawa, mga katropa, sa virgin coconut oil. Makatabang ka ni mo, katropa, aron nga maligo ng imong mga kabukugan, lakip ng imong mga muscles, katropa, sa ingon, dili kadaling kapuyon, katropa, sa pagpanarbaho. Kasi kung sa kabukat, katropa, sa imong ipasan, basta kay naka-premium D3 capsule ka, premium D3 food supplement, siguradong mulahutay ka, katropa, sa tibuok adlaw ni mong pagtrabaho. Balik kita sa tuntunumanon sa programa nga Bullseye.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Shoutout ang diha mga katropa si Floaty Jack na minaw daw karon. Good morning! Ito na yung shoutout kay Basin ug Mangluod. Naasya diha mga katropa sa diha sa Kudal. Mayong buntag ka nimo diha. Good morning! Well mga katropa, no, diri kita sa tuang hisgutanan karong adlaw mga katropa. Mahitungod sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.
2: VP Sara, absuelto o convictado.
1: Mao kini katropa ang pangutana sa kadaghanan, kung muabot ba katropa ang panahon nga matapos ang trial badok ni VP Sara Duterte. Kung sabay mahitabo kaniya mga katropa, siya ba mahimong absuelto o convictado mga katropa? Mao kana ang giyatangan ng mga katropa sa kadaghanan. Ang nag-uban diha mga katropa, nagpahipi lang sa Dublin mga katropa. Naniid lang mga katropa sa unsay mahitabo, naniid lang katropa sa unsay mga aksyon nga pagabuhaton, labi na mga katropa sa kining mga naningkamot gyud nga matanggal si Vice President Sara Duterte sa iyang pagpangutang pagpangatungdanan isip pa Vice Presidente. Marabag every move mga katropa ginatan-aw ginato kung unsa na pud ang ilahang mga buhaton niya nga mga baka.

sa mga balita nga nanggawa sa mga katropa, adunay ka matuuran. Some part ha, adunay ka matuuran na mga katropa. Daghang kining gawas katropa nga balita, gipang post mga katropa sa social media, unya gipang share gali na 25,000 or 27,000, 25 million per day daw ang gastuson mga katropa. Yate, no, kumugasto kag 25 million per day para lang sa impeachment katropa? Ato ang tanawon diri, pila man ang impeachable amount, pila man ang gi-complain nila katropa nga amount kang Vice President Duterte katropa ug pila'y gasto sa impeachment trial. Ikumpara na to na kay basin mga katropa ug gamatara tag morning ba? Inani ba gid kay importante katropa ang gipahigayon nga impeachment katropa nga mugasto og milyon-milyon mga katropa. Mugasto og milyon dili ang Senado kun dili mga katropa kita nga mga ordinaryong katawhan. Bullseye. Nasayod man kita nga kining kwarta katropa nga ilang gipang lustay diya. Yung sala si Inday lustay. Ah, unya unsa man atong gobyerno? Kining kwarta nga ilang gigasto diha mga katropa sa matag hearing nila mga katropa. Kana kwarta nato na gitunuan nato na og singot. Bullseye. Bullseye. Gikan na katropa sa tuang taxes. Bullseye. Sa matag mahal nga palaliton mga katropa nga ato ang ginapalit, ginakonsum nato kay no choice ta kay need nato na mga katropa kana duna na nay VAT, duna nay tax. Sa matag trabaho nimo katropa kada adlaw, kada duty, duna nay share ang gobyerno sa imong sweldo. Bullseye. Bullseye. Diha katropa gikuha sa tuang kusog ang kwarta katropa nga naas panudlan na sa gobyerno nga gigasto sa matag hearing diha sa Senado. Bullseye! Bullseye! Kanika si Nelly Ram Charity Vlog o si Gilmore Jan Ramirez nasayot kaha ni sila. Bullseye! Bullseye! Mayong buntag kaninyo diha. Good morning! Ito nang importante nga minaw yung mag-XFM katropa kahit diri ka maturan dito iyagyag dili baka. 25 million pesos daw per day kuno ha, kuno mga katropa, no? Apan wala ka na confirmation gikan sa Senado. Bullseye! Bullseye! Sige, para masayod mo. Para masayod mo ha. Total budget katropa para sa trial, para sa hearing mga katropa, kini siya giaprubahan ni siya sa GAA atong ni atong 2025 GAA giaprubahan mga katropa, magasto ang Pilipinas og 27 million pesos alang sa tibuok hearing. Bullseye! Bullseye! Dili na siya ingon katropa nga per day dunay 25,000 pero ato nang klarohon kay mo ingon mo og 25,000 ginagasto, tama sab na. Naglibog na mo no. Naglibog na mo. Okay. 27 million pesos katropa, imagine ka na approved budget sa 2025 GAA nga maoy gamiton gastuson katropa alang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sulod sa 90 kaadlaw mga katropa. Grabe no, kadato kaning kung kaning 27 million pesos mga katropa kung gi tapak pa ni sa mga proyekto siguro, pero di po ni makita nato ng proyekto kay gamay-gamay raman 27 million ragi umro po ni. Kaning 25 million estimate lang ni katropa sa mga netizens, no? Kalkulasyon nila mga katropa sa mga netizens ni, pero dili ni siya mga katropa maugyod ang intention ani nga budget. Kay ang budget para git sa trial tibuok 90 dias mga katropa, mao kana ang 27 million peso sa mga katropa. Sige. So, karon katropa, sa upat kaadlaw na ba, no? Ang hearing mga katropa sa trial ni VP Sara Duterte katropa, wala pa kagasto og 1 million, matod pa? Wala pa kagasto og 1 million mga katropa. Oh, pero ato aning balikan? Balikan sa nato ni Derebe. Balikan sa nato ni.
Nganong

0: may ningawas ka tropa nga 25 million pesos nga gasto matag adlaw daw. Tinuod ka na. Manaay hearing o wala, mga katropa, sa impeachment ni Sara Duterte, ang gasto yun sa Senado every day is 25 million sa ilahang pagtrabaho. O sa may gigastusan, ana, mga katropa? No, kana siya, mga katropa, operating cost na siya, mga katropa, per session, per day, operating cost na nila. Grabe, daku, ano? Daku, mga katropa, operating cost per day na sa ilahang hearing sa isa kaadlaw. Grabe yun. Mara magtibo, kinabuhay na itong pagpanarmaho, katropa. Marang di kita kahawin ang ikorta, ha? Bayad na, mga katropa. So, unsaon man ang 25 million nga adlaw-adlaw nga gasto sa Senado kung naay hearing. Bayad na sa sweldo sa mga trabahante, tanan, sa Senado. Gikan, mga katropa, sa pinakataas nga posisyon, hantong sa pinakaubos nga posisyon. Utilities, staff, etc. Mauna ang gigastusan nila, mga katropa. Bisan unsa pa ang trabahoon sa Senado on that day, katropa, impeachment man na o dili, dunay mugawas, katropa, nga 25 million pesos, mga katropa, alang sa budget. So dili, kanang 25 million pesos, dili na siya ingon nga gi-budget na siya para kang VP Sara Duterte. So tama to yung giingon nga per every day nagasto og 25 million pesos. Pero kung imagine nimo, katropa, ba no, sa kadako sa ilang gasto, mga katropa, maragyapon na to og makonek, mga katropa, kay karon ang ilang naka-focus sila, katropa, nakaangkla sila, mga katropa, sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. So kung pila ka adlaw, mga katropa, tabagi ko calculate niya, katropang Rustom, i-message lang diri. Ibutan ta lang og upat na ba? Upat na ka adlaw? Upat na kaadlaw ga hearing, unom na ba? Unom kaadlaw na nag-hearing times 25 million pesos. Sige, pila daw. 125 million na ang nagasto, mga katropa, sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Sunod sa unom kaadlaw, 125 million na ang nagasto. Do dili direct, mga katropa, nga kini intended yun nga gasto para kang Sara, pero ingon nga anang adlawa ang gipahigayon nga hearing sa Senado ang gitoke about sa impeachment ni Sara Duterte. Well, consider gihapon, katropa, nga ning gasto yun ang Senado og 25 million, mga katropa, wasting 25 million a day para lang aning special nga session. Ingon ana, mga katropa. So, pila man di ay, mga katropa, ang gigukod nila, mga katropa, sa OVP, sa Office of the Vice President. Pila ang kantidad, mga katropa? 125 million, mga katropa, ng 2022 OVP confidential funds.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mauna ilang gigukod. Ha? Dili pa lang naman, oh. Dili pa lang naman, oh, mga katropa. Kikini, confidential funds pa lang, ne. Wala pa na ito. I-appeal to, mga katropa, katong mga na-denied ng mga budget, mga katropa, o katong mga unliquidated nga mga kwarta. Roughly, mo total, katropa, og 600 million, mga katropa. All in all, nga impeachable amount, katropa, batok VP Sara Duterte. Pero karon pa lang daan, mga katropa, no, for 6 days of trial, ni gasto na, mga katropa, og 125,000, mga katropa, ang Senado para sa impeachment ni VP Sara Duterte. So, but pasabot, murag ni equal na siya, mga katropa, no, sa katong confidential funds nga gigukod nila. 125 confidential funds, kuno, mga katropa, nga nakita nito ang pangalan, mga katropa, dili mga legitimate, kato si Mary Grace Piatos o uban pa. While ang Senado ni gasto na, ang gobyerno ni gasto na 125, mga katropa, i-times daw na, katropang Rustom, 25 million times 90 days, ibutang na to 90 days. Ha? Pilay maabot, anak, katropang Rustom. Oh? Mura og Dire na to makita mga katropa ba kung kini bang impeachment trial batok ni VP Sara Duterte mga katropa. Unsa man gigusto ani nila? Willing ba ta nasod Pilipinas nga mo gasto og minilyon para sa impeachment trial sa pag-ukod sa 125 million pesos?
1: Bullseye!
0: Diin kita mga katropa kung ato ang pagasumahon katropa sa ilahang stipulated days, number of days sa trial mga katropa. No? 90 days ba to or more than? Mukabat og bilyon ba?
1: Bullseye!
0: Willing ba ta katropa nga ato ang i-bargain mga katropa ang ato ang kaban sa gobyerno para lang sa pag-ukod sa 125 million kuno katropa? No nga, na-dispalko sa opisina sa Vice Presidente?
1: Bullseye! Bullseye!
0: 2 billion, 250 million. Tama ba? Pagbasa na ko? Oh. So, roughly, katropa, mukabat o 2.2 billion pesos ang gastuson, mga katropa, sa tibuok hearing, mga katropa, sa Senado nga naka-focus lang ta sa impeachment ni Sara Duterte.
1: Bullseye!
0: Asa man gibutang atong mga pangutok ni ini? Dili ba kini mga katropa political prosecution? Dili ba kini political interest mga katropa?
1: Bullseye!
0: Nang willing mo gasto nga to ang gobyerno mga katropa og binilyon nga kwarta para lang mapatanggal sa iyang opisina ang gibutahan mga katropa or gibutuhan sa 32 million voters mga katropa.
1: Bullseye!
0: Ingon anak ba kadesperado ang atong administrasyon nga mo gasto og binilyon mga katropa para lang gukdon ang 125 million pesos.
1: Bullseye!
0: It's not about threats. It's not about public trust. Kaya kung public trust lang ang hisgutan, mas daghang ning salig sa Vice Presidente kaysa sa Presidente.
1: Bullseye!
0: Mahalag di ko kadawat niya. O, manju ko'y nadawat ang ayudaan ni Marcos sukad-sukad. Gali, gilista pa man ang upangalan. Kasagsagaan mga katropa sa tupad. AX, yakap mga katropa, gikuha nga akong pangalan, gikuha nga akong ID, pero nipiso ako yung nadawatan. Ha? Ingon anak mga katropa. Ingon anak ka, ha? Ingon anak mga katropa ka, nag-waste o kwarta nga to ang gobyerno. Bisan pag di ko kauna na iyang bugas diya mga katropa nga. Ha? Kinilang. Kinilang hado na lugar mga katropa nga ang bugas imbis nga ang NFA tag 1,000. Pero para dili ka gusto nga mulinya ka katropa og dugay, dili ka mulinya, ipadala ra nimo mubayad ka og 1,700. Bantay lang gyud. Ah, nalong na yung mga panghitabong ninyo anak mga katropa. Luoy kay na mga pobre naglinya anang NFA mga katropa para makapalit og barato nga bugas ng usahay baho pa gyud. Ang uban, ang akuya pa, ang uban, apay namatay mga katropa, tungod maglinyaan ng bugas. Mga pobre nga itong mga constituents nga namatay tungod sa paglinya o bugas mga katropa ang baho.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Apan doon ay pipila nga naa sa sulod, ginegosyo ng bugas. Di lang ko mag-tell, asa na siya nga probinsya. Asa na siya nga city, dili ko magsulte. Ah, dili ko magsulte mga katropa, pero kana tinuod na nga mga panghitabo. Sige lang mo diha ha.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Well mga katropa no, di na to langay-langayon mga katropa. Okay, sama na sa linya. Na? Okay na? Kaya na sa pikas mga katropa, na sa pikas linya si katropa nga Rambo Labay mga katropa. Ato ang hibaw-on ang mga updates mga katropa no, mga panghitabo dito sa kauluhan pinagi ni katropa ang Silvestre Rambo Labay. Live report.
2: Katropa ng Mari, kung nauumpisahan yung hindi pagpipresenta ng mga testigo ay sunod-sunod na dahil hindi na rin isasalang katropa ng Mari yung limang mga testigo no ng prosecution kung saan ay nagpahayag ang prosecution na hindi na ihaharap ang limang testigo para sa Article 4 yung aligasyon ng grave threat laban naman kay Vice President Sara Duterte ayon kay lead House Prosecutor Attorney Jerbel Luistro kabilang dito yung PNP firearms and explosiveness, mga mamamahayag na sina Michael Flores at Bones Magsambol, Sheriff Abby Andres, kaanak ng sinasabing biktima ng pagbabanta at isang psychiatrist. Ayon pa sa prosekusyon, hindi na kailangan ng kanilang testimonya matapos manong matukoy ng pagdinig ang pagiging lehitimo ng video at mga pahayag na umano'y naglalaman ng pagbabanta. Dahil dito ay ang NBI, no, si Melvin Matibag ay nakatakdang ihaharap sa Martes. Meron na nga nagsasabi sa Miyerkules, so hindi malaman kung kailan, Martes ba, may nagsabi 21, may nagsabi namang 22 ihaharap. Speaking of Attorney Melvin Matibag, merong pahayag diyan si Senator Judge Senator Judge Alan Peter Cayetano na hindi siya nagpapa-intimidate sa tinaan niya ng mga pangyayari, no? Maaaring magkakaroon ng chilling effect habang isinasagawa ang impeachment trial ni VP Sara Duterte. Tinukoy ni Senator Cayetano ang naging anunsyo na NBI Attorney Melvin Matibag na magsasagawa ito ng investigasyon kaugnay doon sa 2019 Southeast Asian Games, SEA Games to, kasabay ng kanyang pang-gigit na wala siyang kinalaman sa mga proyektong infrastruktura na binanggit ng ahensya, binanggit ng NBI. Binigyan din pa ni Senador Cayetano na anuman ang mangyari ay ipagpatuloy pa rin niya ang kanyang tungkulin bilang senator sa tigagalang proseso ng impeachment trial. Ganito rin yung pananaw ni Senador Pia Cayetano, no? At binabanggit ni Pia na anuman ang pagtatanggang ma-influensyahan o ma-intimidate ang miyembro ng impeachment court kaugnay sa mga naging pahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag. Ayon kay Senador Pia Cayetano, kung nais talagang magsagawa ng investigasyon ng BI, maaari naman itong gawin nang hindi na inanunsyo sa publiko. Hindi na kailangan inanunsyo. So ano ang daw ibig sabihin ng pag-anunsyo ni Matibag katropang Marie?
0: Para,
2: so,
0: bang, para bang yung pag-anunsyo ay preparatory yan sa kanyang pagsalang, no? Bilang isang witness. Eh syempre, tatanungin siya. Tatanungin siya ni Cayetano. Para ba siyang warning na sige ka, meron kaming gagawing investigasyon para sa SEA Games dahil ikaw ang namuno ng SEA Games noong 2022. May mga anomalya doon. Kung gigipitin mo talaga ako, tatanungin mo talaga ako ng husto at talagang masisira ang image ko, ay alam mo na kung ano mangyayari. Parang ganun. Katropang Rambo, kung hindi na ihaharap yung iba pang mga witnesses, ibig sabihin yan, mapaaga yung pagtapos ng impeachment.
2: Malamang, no, mapapabilis. Din yun ang sinasabi, ano eh. Sinasabi rin si Senator Cis Escudero na magbabawas din sila. Magbabawas din sila ng mga testigo kasi nagbawas na rin ang prosecution. Magbabawas na rin sila, Katropang Mari.
0: Nako, Katropang Rombo, sa pamahayag ni Luis Tro, sabi niya enough naman. At parang kontento sila sa mga ebidensya na naipresenta at kontento na sila doon sa mga witnesses. Iba yung tingin ng taong bayan.
2: Oo, iba yung pananaw ng taong bayan, Katropang Mari.
0: Kahit na ako, Katropang Rambo, iba yung pananaw ko. Tingin ko ay enough na kasi sunod-sunod na nakitaan na ng butas yung mga witnesses nila.
2: Isa, hindi lang to, Katropang Mari. Ito napakasimple lang. Ginawa nilang hostile witness, itong si Attorney Sulayka Lopez. Alam naman ng tao na si Attorney Sulayka Lopez ay chief of staff ni VP Sara. At sila yung kumuha. Ang tanong, pagdating ng isasalang na, no, ay handa na si Attorney Sulayka Lopez, pati si Belia, ay yung Captain Belinda. Biglang inurong, hindi na daw kailangan. Alam pala nila, Katropang Mati, alam pala nila na hindi na kailangan. Ay dapat pinag-iisipan ng mga yan. No, mga abogado at magagaling ang mga ito eh. Mga matatalinong ito. Alam nila kung sino yung ipapresenta nila. Bakit biglang, yes, Katropang Mari.
0: Kung ako ang defense, kukukunin ko si apelyido nun?
2: Si Lopez.
0: Lopez, kukunin ko si Lopez. Kukunin ko si Lopez. Gawin ko siyang witness sa defense.
2: Eh, pwede naman yun, kailangan nakasundo. Di ba, kaya meron silang pre-marking? Ibig sabihin, pre-trial. Ibig sabihin, kung sino yung mga testigo nila, dapat nakasulat. Hindi pwede yung surprise. Although meron silang mga reserve.
0: Parang may pagkakamali doon sa ano sa prosecution. Dapat pala inuna nila yung mga malalaking mga isda.
2: Yun ang nakapagtaka dito kasi siguro iniisip nila nako doon sa pahayag ni NBI sino ba to? Yung unang regional director kasi Kalilong ba o yung bago si Kalilong ito yung sumunod yung NBI director na binabanggit na baka natatakot sila na mag-corroborate yung pahayag ni Sulaika, Attorney Sulaika Lopez, kaya hindi na nila ipinapaharap, no? Eh pero ang nakapagtataka dito eh naka-schedule na nga. Ibig sabihin yung hirap ng mga testigo na nagprepara, naghanda para dadalo tapos bigla mong ika-cancel, pwede mong hindi mo sasabihin. Eh dapat alam nila yan na hindi na kailangan yung testigo. So hindi na dapat nila pinatawag at hindi na nila kinuha sana. Mm-hmm. Anong gusto nilang palabasin? Bakit kinuha pa nila?
0: Kasi contempt yan si Lopez, di ba? Baka akala nila pwede nang bumaligtad in bargain sa kanyang kalayaan.
2: Yes, parang gano'n naisip nila na baka yung statement na ipapapabor sa kanya.
0: Mm.
2: Eh biglang siguro hindi natin alam kung anong nasa isip ng prosecution kung bakit biglang
0: pero kasi
2: hindi
0: yung,
2: nila iharap.
0: Yung video niya nung hinuli siya at na-contempt nilipat sa ibang kulo sa ibang tawag nito facility. Ginawa kasi yung evidence ng defense. Ginawa kasi yun pinakita kaya siguro parang tingin ko dito, Katropang Rambo, nasira ang mga plano.
2: Plano, diskarte. Tama kayo. Yun din pananaw ng taong bayan eh, yung mga nanonood. Mm. Kasi tinitingnan nila, pinaghahandaan yan. Unang-una, kinuha nila, kaya nga tinawag hostile witness dahil identified naman si Atty. Sulaika Lopez na chief of staff ni Titi Sara.
0: Mm.
2: So yung kanyang allegiance, yung kanyang dedikasyon doon, siyempre kay Titi Sara kasi siya yung chief of staff.
0: Siyempre.
2: Eh bakit nila kinuhang witness? Kinuha ng prosecution. And then all of a sudden, nung iharap na, biglang nagbago ang pag-iisip nila. Anong kadahilanan? Biglang nagbago. Yun ang tinatanong ng, tapos sunod-sunod na, nagbago na. Meron ang hindi ihaharap. Ibig sabihin, nagsayang lang sila, nagsagawa sila ng batas, na pagkasunduan nila, ito yung witness na, ito yung mga dokumento presenta, tapos pagdating na sa proper na, biglang umurong, so alam na ng taong yan. Yung mga nanonood.
0: Tingin ko, mas maganda ito na hindi na i-present yung iba pang mga witnesses katropang Rambo para mas mapadali yung impeachment instead of 90 to 92 days, baka mga lahating mga araw na lang. At least man lang makasave tayo ng 25 million katropang Rambo.
2: A day. 25 million a day.
0: A day.
2: Bawat hearing ng Senado.
0: Actually, aside sa 25 million, ipasok muna dyan yung kabuang 27 million na budget intended for the trial itself, trial alone.
2: Bukod yun. Yung 27, yun yung trial mismo. Yun ang budget ng impeachment trial. Maliban pa doon yung gastos ng Senado araw-araw kapag sila'y dumidilig.
0: Kung maiklian yung araw ng paglilitis katropang Rambo, so ibig sabihin nun, matatapos na yung trial, hindi pa makukulong yung iba pang mga nasa defense.
2: Ayun nga, katropang pari. Kaya sa Lunes, alamin natin kung ano naman yung kanilang ipipresenta dahil nga doon sa papagubako merong orong sulong laban bawi naka pre-trial naka-marka na minarkahan na nila na ito yung mga witnesses na kanilang ipresenta tapos kapag nandyan na proper trial na biglang iuurong
0: ayan wala itong balikan og tawag si katropang Rambo mga katropa. Nalahi naman po lagi ni ato ang kuan, ato ang cellphone na rin, lahi na po lagi ni. Ayan, atong tawagag utro mga katropa, kaimportante ni ha. No, nandun na na'y allegedly pagbabanta kang Kaitano, mga katropa. Go ahead, Katropang Rambo.
2: O yun, katropa ng Mario na binabanta.